0: kayo. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa tingin nga gapangluya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang NCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala ang nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagdiwulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress malikawan! Pagkaburingon malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito isang nagligad, sikisakit ko dyan katama, tiambas yung tiyo ko, tumarko sang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang kit sa akong tugon na alamat sa Mighty C.
0: Mighty C! Mabaka sa mga butika. Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Anika. Kulayan ko mangi-gay-gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule 3 times a day. 1 week lang nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
0: Mighty C! Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas ng manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong, aga, kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
7: Mabakan sa mga butika.
8: Spore Biotics. Nagin-updan sang prebiotic. Nagababaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
9: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po'y nasa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
10: Extend food supplement for men. May maka kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawa para sa mas astig nga performance.
9: Ga! I-shoot na ga!
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo, dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
12: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh. Available now.
13: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. Newstar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
14: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
15: Cheers sa barkada nating
16: Night Shift,
15: OT,
16: Breadwinner.
15: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
17: Red Horse.

0: Chris Paul. 101.5
1: K5 News. K5 News FM. Puro de los pueblos. Pabalik na mga ka-K5 sa inyo naman niya panatuntunan ng oras sa K5 News FM Philippines. Alas 8:09 sa aga. Ano nga sa ng program dala na sa Klinika Dichibayo? Abi mo ka K5, Eric. Sa mga panahon pariyo sini, no? Kisa ang paghikap mo palang sa doorknob, hindi ka lang makapanginaw kamot mo, may kanon ka something. Yeah. Ang imo sini number one nga kontra is the pathogens or germs. Nga magsunod sa lawas, might be a bacteria nga atakiho na nga ton sa ding mga selula sa lawas.
2: Correct.
1: Amo ng beauty kung may bulletproof ang mga selula because of the Dichibayo. Bakod may ara siya nga MCTs, medium chain triglycerides. That includes monolaurin, nga makita mo sa gatas ang nanay. Kita mo mga lapsag, ang mga mata, kampyon, fresh kag protektado sila sa balatian kung nagpasuso si mama.
2: Uy, pakatilaw pangilay mo. Uy, pakatilaw pangilay ang lapsag.
1: Si basta hindi ko malipat. Dichibayo, bakal nyo na sa mga butika, ilabi na sa butika ni Sir Ryan Lo. Kag sa Klinika de Alternativo Medicine
2: mga leading Center. Supermarkets and grocery stores aratan.
1: Kag sa tanan yung mga butika malapit sa lugar niyo.
2: Oh, aragit siya.
1: So balik kita sa atong discussion kanami inotod, no? Actually nga atong discussion kay na diri na ta nagpamangkot daw tod kita about discussion nga kung pwede maka-appoint sang mga chairpersons ang ano pa daw simple majority.
2: Simple majority, oh.
1: No? Kaya according sa rule abi ni Avelino versus Cuenco. Kun during the roll call sinong present during the time kakipabiri kag pwede malabot sa ginatawag coercive power of the Senate. Grabe mi bagot na tunan kay attorney.
2: Pero abi mo ining natabo sa real jan attorney Biloria sir ang natabo ni dosa wala ni sa aton but this is 77 years ago natabo ang nag-walk out may duha tok bilog ilonggong senador
1: si
2: Ramon Torres kay si Enrique Magalunang.
1: Among tong duwa?
2: At ito nag-walk out sila. Duwa to sila. Si Enrique Magaluna. Kag si Ramon Torres.
1: Grabe. Nag-walk out
2: sila. Nag-upot sila.
1: So, ano ba galing may mga ilunggo sa ni Torres kita during that time? Oo. Si Torres kag si Magaluna.
2: Enrique Magaluna. Muna may Ibi Magaluna.
1: Iyan ang alan mo.
2: Iyan ang alan. Kag si Ramon Torres yung bago. Sila itong nag-walk out.
1: Grabe. Upod
2: na ito nag-walk out. So, inupod na kay Abilino.
1: Balik naman ta. History repeats itself.
2: Ari na. 77 years
1: ago. Balikan ta para may explain rin sa aton. Ang sunod yung pamangkot ni Antonia Muni, what will happen? Kaya may Senate Blue Ribbon Committee, ang previous majority, and we have also a Senate Blue Ribbon Chairman, sa bagong majority. Tisubong adlaw, nagpatawag sa hearing ang Senate Blue Ribbon Committee. Anong implikasyon kay may memo ang Senate pro tempore nga work from home ang tanang empleyado sa Senado kay ma-report niya si Senate President nga si Senator Alan Peter Cayetano.
2: Will it legally affect the previous letter or invitation ni Senator Pia Cayetano?
1: Yes, amo na gusto ta matan-aw. Attorney, anong matabo sini under our constitution na kag santo sa lay?
3: Masadya ni kay kung remember kagapon nag

0: na sila sa bagoong Senate Secretary, kag Senate Sergeant at Arms. And of course, there will be a requirement sa Secretariat kung mag-public hearing ikaw. In fact, when I think may isa ka senador, when he was interviewed, ang problema dira, miski magkadto sila, because any member of the Senate, of course, pwede makakadto sa Senado kaya may mga opisina da sila. But the question is, if they can proceed with the formal proceeding without the presence ng Senate Secretary or mga committee secretaries nila. Remember, ang kada committee ba, may aran is a set of committee secretariat na, na mag-take record. Otherwise, your proceeding will not be publicly official. Na? Hindi ma-record sa journal, hindi ma-record sa minutes, hindi maging official nga record sa Senado. And that is the dilemma sa PIAC. No? Kaya siyempre, mag-atindog ang present no nga let's say ang secretary sa Senado nga siyempre tumano nila ang order sa acting Senate President, because remember there was already a declaration of all the position elected positions vacant, that includes the Senate President. So wala lang sila nag-elect Senate President, but there is no Senate President and only an acting Senate President, and that is Senator Win Gatchalian. So nagpagawa siya nga wala sang physical duty ang mga empleyado, and therefore sino karon ang ma-assist, no? Kag di, I don't know if they will be recognized as a head sang committees. No, remember una-una nag-create sang subcommittee si Senate Noribon, committee chairman, chairman na Pia Cayetano before, nga gin-designate niya si Senator Marcoleta as the chairman sa subcommittee para mag-hear lang particularly and specifically sa flood control nga problema. Ang problema is, when you create a committee, dapat may ara ka mga members. You remember, panan ng mga committees, may representation ang majority kag may mga minority representation. Kising o karon ang i-convene mo dara. So if you cannot convene the committee, and therefore the committee itself cannot perform its function as a committee, plus na mention na naton nga hindi siya ka hindi magtubang bikaron ang mga Senate Secretariat sa imo, no? Kay may order nga may work from home. Remember, may arak sa principle of presumption of regularity, no? Sang issuance, sang memo or advisory, sang let's say hambalon sa PIAC nga that is an intruder, no? Hindi na siya legal nga leader sa Senate. In fact, if we can hear from Senate Senator Cayetano, he kept on saying that he is still the legitimate Senate President. Okay, so he had a claim. So that's why there are two contending positions. Nagapati si Senator Cayetano na illegal ang ginobra sang sang bakong mayoriya kung lang taon naton ang present subungan numero nag-shift mo, no? Ang nabilin is basically ang nabilin is 11-12 granting ara si Senator Bato de la Rosa kag si Senator Jinggoy. Remember, 24 lang sila. Pero ang problema is, even though i-compute mo na sila nga 12-12, impas gyapon ina sila. Okay. No? Hindi gyapon sila ka...
1: May stand-off gali ka matabo sa Senado eh? Kung mag 12-12?
0: Yes, amo nang matabo. No? Pero ang ako nga concern dari, kung sino ang sundon sa mga empleyado sa Senado. Ang... history sang Senado, no, mga empleyado nagasunod kung sino ang present nga leader or admin.
2: Correct.
0: No? So in whatever reason they will follow the advisory, because hindi mo sila mareklamong mga empleyado if they will follow the advisory or memorandum of acting Senate President Gatchalian. Kaya gapalo sila na may depensa na sila miski ireklamo sila because they are just obeying the order, no? If they believe that is a lawful order, And of course, based on history, sa Senate na muna na nagkalatabo na may mga bagong na mga leadership na nag-aagaw sa previous leadership, kaya munang ginatuman nila. At kung para maklaro sa atong tagpalamati, na, kagina na mention natin paano para maintindihan pagin nila, paano gina-establishar ang pag-isip sa quorum, no? Para maintindihan nila. Baloka, lain-lain sa purposes ang requirements ng quorum kag kung ano gin ang requirements, no? Ara sa constitution natin, kag sa Senate rules, nga nagambal nga kung ordinary legislative business ang requirement na majority of all members, correct na siya. That is 13 dapat. And ang voting requirement is different, no? Ang voting requirement ang ginatawag ta majority of those present na nagsabat sa roll call and there being a quorum.
2: Okay.
0: So requirement na siya. Pwede sila ka-adjourn even nga less than sa quorum. Example, pulo lang ang ara dara kaway nagpakita ang iban. Okay? So they can also adjourn, no? Due to lack of quorum, so pwede gyapon. Sino decide? Kung sino lang ang majority present during that time. Okay? In fact, kung tanaw naton, may mga ruling ang Korte Suprema pagid kung paano isipon. Plus, kung matandaan naton, ang Senado, hining paggamit sang 12 na pag-declare quorum, hindi lang na natabo sang 20, sang sini, hindi lang na natabo sang 2015, natabo na sang year 2008, 9, 11, 2012. In fact, sa aton nga research sa journal sa Senate, may na-discover kitang at least anum. No, anum ka mga sessions kung diin na-declare nga may quorum, even 12 lang ang present. Now, sa case sang madumduman natin sa una, sa case ni Trillanes, no, versus Pimentel, no, sa 2008 na decision sa Supreme Court, nagambal ang Supreme Court, even though senador siya, ang isa kaara sa preso, hindi ka hold office even sa sundod sa prisuhan. Okay?
2: Okay.
0: And then, effectively, hindi siya ka-perform as a senator.
2: Okay.
0: And therefore, madumduman natin, gin-deduct ang iyan numero sa pag-isip sang ginatawag natin ng quorum.
2: Sa rule.
0: Okay? So, ang kasihan sa 50% plus 1 minus Trillanes, 23 lang ang ginisip. Okay? So, may ara kita jurisprudence kag may ara na yung practice under the Senate rules nga even 12 lang ang ara, they can still declare a quorum. And remember, if there is already a quorum, they can work their legislative function, makatrabaho sila, no, kung may ara sila nga na declare nga quorum, and they can do business, no, as a matter of duty. And that's why amo naginimo. Now, pero on that premise, balik kita to sa pamangkot, what will happen to the Senate Blue Ribbon Committee here? The other party sa grupo ni Cayetano will insist that they are still the legitimate
2: Blue Ribbon.
0: Blue Ribbon. Silang head gyapon sa mga committees pag ma-perform sila sa ilang trabaho. At the other end, matindog man sila nga may bag-o na nga legitimate nga mga officials kag mga committee chairman. And that is now the dilemma. Ang problema, Subong, is again, i-mention natin, even magkadto sa ordinary nga mga session sa public hearing, kinanlara ginay secretariat na mag-perform nila. Sino karon matawag sa committee? Sino karon makonvene? Sino mag-take sa minutes? Remember, ang tanan ng mga processes sa gobyerno nato will require documentation and even documentation na siya required na sa gyapon sa mga authorized na mga officers or officials para maging signatory sa sinangat ng dokumento. So, wala gyapon pakantuan ang iya Blue Ribbon Committee hearing ni Senator Pia Cayetano. So, matabo sina yung maginamo, correct na siya, no? Maginamo sa Senado. No, ang pumuluyo, matunga na naman ang pumuluyo.
2: Okay.
0: Because ang sina nga matabo.
2: Attorney, with that, with those presentation of facts sa imo, no? Kaga ang mga legal basis of everything now. It goes quid pro quo, eh. Sa piyak na, mamuna matabo, mamuna matabo sa new majority who becomes now the minority. Mm-hmm. And it will also happen to the new majority who was before the minority. Now, what if, pag abot sa alas 3 ang hapon karon, Pia, the group of Pia Cayetano, under the first Blue Ribbon Committee, hindi matakambali nga old and new, the first Blue Ribbon, what if, kung may araman sila yasang loyalista ka empleyado nga, amo nang ilang mag-serve as a committee secretary, what if may ara yung mga empleyado sa Senado nga loyalista manila ka maghambal nga sige, we will help in documentation and in the conduct of this Blue Ribbon attorney. Can that committee, the Cayetano Committee, Blue Ribbon, still become a Blue Ribbon Committee under with a legal umbrella, Attorney Villoria, sir?
0: Well, that could happen. Ang problema is, ang legitimacy of the committee. Number one, atong na-mention natin a while ago, ang committee, hindi lang sa composed sang chairman, it is also composed by members. And na-declare na even sa time ni Pia Cayetano, na-lista na to kung sinong mga membro nila sa committee. No, ang question is, were they able to convene the committee?
2: Okay.
0: No? As such, no, wala pa nila ma-convene. But as to the question, if it is possible nga mapatigaanay sila, pwede gin. No? Pwede gin na siya matabo. May ara gani isa ka pamangkot sa akon, nga ti paano karon kung magkanda karon session biliwat si Cayetano.
1: Ah, so, correct, correct.
0: Kinado karon.
2: Okay,
0: granting for the sake of discussion that they can also create a quorum. Okay. Impossible ina for two reasons. One, it was himself who declared that under the calendar of the Senate, nag-adjourn na sila kagapon. Sinidi. And therefore, no sessions can be held anymore. Although, iya memorandum gani, hindi to valid, but he admitted nga ma-adjourn na, nag-adjourn na sila, therefore, wala na session.
2: Okay.
0: Kaya memorandum niya, hindi. Kaya ang adjournment must be moved before the Senate floor. Kag may ara, dapat na saya nga motion, kag adoption sa motion to declare. In fact, kung mag-adjourn ikaw, Senide, may ara na requirement that you will transmit that declaration of adjournment
2: okay
0: to the other house. Remember, when we're correct talking about Congress, we are talking about both houses.
2: Correct.
0: Okay?
2: Mm-hmm.
0: That's why sala kanina magambal si Senator Cayetano that Senate is independent. Okay?
2: Mm-hmm.
0: Because Senate is part of Congress. It
2: correct
0: is Congress that is independent. Okay? That should be independent. And you're also talking about the House of Representatives. So, hindi
2: correct
0: pwede. Plus,
2: correct,
0: coupled secondly, openly, by way of a motion, kagapon, gin-adapt ang ginatawang adjournment city presided by the acting Senate President. So, kung adjourned na sila, constitutionally speaking, wala na sesyon na magkakalatabo. But, of course, tandaan nato naman niya ang kuan galing ang Senate. Ang Senate, unlike House of Representatives, continuing body na siya.
2: Correct, correct.
0: Na ang continuing body ng Senate. Ang Senate, ga-elect kita portions. 12-12. Midterm and general election.
2: Correct.
0: Unlike sa House, once natapos ang term,
2: tapos na.
0: Na sila yan.
2: Tapos na.
0: Ang Senado ya hindi. Even maubos ang term sa 12, may nabilin nga 12. And therefore, the 12 can still function. No? That's why
2: correct
0: continuing siya. So that's why pwede nga po sila ka-hold mga pag-hearing, committee meetings, no? Para in preparation for the opening of the no session naman nila after,
1: okay,
0: I think, June 25. So karon ang pamangkot, sinong masunod sa ila?
2: Na.
0: Muna ang dako nga isyu nga
2: pag-awayan. That's the question. Sinong masunod? Who will be the power in the Senate? Who will be the leader in the Senate?
1: The
2: will it be the batch
1: group?
2: 1 or the batch number 2? Doon muna, attorney.
1: Depende sa numbers.
2: Sadya ni karon?
0: Sadya ni kay, pero may isa kita nga gina-expectory nga matabo. Kompiliton gin man nila, number 1, they can, nakayuhom ako gani sa nagkalatabo kagapon. kinanawagan si Senator Cayetano natupad lang the Senate.
2: Yes, yes.
0: Because he is still the Senate,
2: the Senate President. Oh.
0: Ang problema niya na, kaya mo managini mo, iyas ang hara sa House.
2: Correct.
0: Nandun ikaw. O, damo sa adi inconsistencies.
2: Ba't siya niya man aircon?
0: Sa House, ginpadlock yan man, kaya hindi ang gusto pagpa-assume office si Velasco.
2: Yes.
0: Velasco.
2: Yes.
0: Hindi na pagkumanon ang ilang...
2: power sharing. Power sharing.
0: Okay. Uh-oh. So may attitude, sabi nga muna. Pagiging ka doon, gambal siya, naakig sa sang ginatawag ng independence ng Senate, na dapat hindi pag-i-trans ang Malacanang. Pero kabalo kita openly and publicly. Sino nag-announce ang term sharing ni Velasco kag ni Cayetano? Sinigong.
2: Oo.
0: Kita mo, sinigong ang nagpili kung sino. Diba? Klaro na. So, dapat tinduganan ni Senator Cayetano.
2: Yeah.
0: It was Digong himself who declared openly in public na gin-arrange siya ng duwa.
2: Yes.
0: The first, I think, 18 months will be Senator Cayetano.
2: Uh-huh.
0: And then after that, Senator, Congressman
2: Lord
0: Velasco.
2: Lord Velasco. So,
0: karong kayo natapos na. Hindi na siya gusto, ginpadlock ya. That's why nagreklamo sa nga ginwasak ko no. Di paano hindi pagwasakon kay butangan mo kandado. Now, you see, ang muna ang confused ang tao. Kay during his time, para sa iya kausa, okay lang nga intrahan sa presidente ang panggobyerno sa Congress. Pero sa time subong, gaaligar siya nga nag-intra ang presidente. Pagkunang taon mo ganin, presidente subong very lame eh. Wala ganing tingog, no? Do wala ga, I don't know kung paano ina. But of course, in reality, kabalo mo kita nga may mga influence peddling ya, pundara ga kanatabo.
2: Okay. Given yes, the facts that you narrated, attorney Subong Aga, given all those facts that you narrated, sa legal nga pamaagi, Sir Aljan. Now, the question is, what will become of the Senate of the Republic of the Philippines at 10 o'clock today? Kay ang alas 10 subong aga pagbukas ang Senado, Attorney Villarreal, hindi na ni amo ang itsura sa Senado nga ginatan-aw ta nga business as usual eh. So what will become of the Senate as pagkabukas alas 10 karon legally?
0: Amo na siyang pinakasubukan ton because tungod nga may advisory that there will be a, you know,
2: work from home,
0: physical attendance, so work from home. Di wala tao dito posible mabilin to skeletal guro nga ano skeletal personnel lang ang mabilin dito kay para lang gid nga mag-maintain sa opisina
2: upkeep
0: correspondence pero the functioning committees and their respective secretariats will not be there and they will just be working from home. In fact, ako personally kabalo man kita ang work from home advisory is a directive designed not to allow the group of Cayetano to perform their intentions, no. Amo man na sakto na ang comment sa aton nga hindi mayong ginaobra nila sa mata sa
1: pagluyo.
0: Oh, amo na dugadug sing lang mga elepante. Kitaya nga mga
2: subay
0: hilak ginatapak ng akan lang.
2: Mga lesser mortals ah.
0: O kita lesser mortals. Sila demigods na sila.
1: Demigods.
0: Okay. Muna na, naka-confuse pa gid kay, you know, we keep on using the name of the Lord sa discussion dere. Daw matyagan mo, daw intrahan, gindi sang ginoong away nila sa politika.
1: Sige. So, attorney, at least mayo niya.
2: Alang-alang kita, no?
1: Alang-alang
2: kita. Dami kita, ni.
1: Kabalo ka, attorney, dua subong ginamantayan ta. The number one blocker and the number one blogger sa Senate, no? The blocker is Wimby in the NBA game number one today. And the blogger is Senate President Cayetano. Kinaka-blog sa subong.
2: Si Kwan, si attorney Villarreal. Spurs ni siya.
1: Agalik ka?
2: Spurs ni siya.
1: Abi ko next kay.
2: Sports ni siya.
1: Bisan nila puro mo na may Pinoy.
0: Ato, may Pinoy.
1: Ganun. Puro may Pinoy. You know?
2: Puro may Pinoy.
1: So, Attorney Cesar Villarreal, it's nice to have you. And expect kami ni Kipay Beric nga frequently makapangayo kami sa imo legal opinion. Sure. Because, you know, laingging nga may abogado nga nag-explicar sa mga bagay.
2: Na nakainsintay gid ba sa gusto.
1: Attorney, thank you gid sa imo oras. Attorney Cesar Villarreal.
0: Salamat gid, Sir Eljan, Sir Eric, sa tanan naton nga mga kaki-5 dara. mayong aga sa inyo tanan, and God bless you all. Bye-bye.
1: Thank you, Attorney. Bye-bye. Salamat, kid. Attorney Cesar Viloria.
2: Walang kakupas-kupas.
1: Walang kakupas-kupas. So, kakipay, very grabe, no? Sa juggling yung matabo sa Senado.
2: Duwagin sa Batayanta, we will be very busy, ha? Uh-huh. While we are look, Batayanta, pagka alas 10 karon, kung sinong madaog sa next kagsang sports, kaiter team, so kudugay-dugay mo.
1: Batayanta man,
2: tal-talo nila itong pertahan sa Senado karon.
1: Tiyan mo na mga balantayan, tas mga lock, no? By the way, sa ito ka ba kauturan, kahapon, congratulations sa itong boss kay Dr. Ramil Oye, bangod iyagi ni project, no? Dra sa PNP Aviation Security Group.
2: Kataho,
1: ining do temporary stay bla. Ina kumalangan ka sa airport, biara ka tiniran.
2: Makarelate kita na kay kung sa airport bala ko ay katulogan.
1: So, pagkikadalita, no? Kahapon, so, officially, ang aton planga nga Chief Executive Officer, nagbisita dito sa PNP Aviation Security Group. Das Negros sa sila airport. Ining idea bla, no? Nga ma-put up kita sa ginatawag na sleepover sa paliparan na Dras Airport. No?
2: Dumitululugan
1: sleepover. Ka. For example, labi malangan ka, malang-alang ka sa flight mo.
2: It always happen sa airport.
1: Oh, so,
2: it
1: pwede ka makatulog. So, nag-provide sila sang daw bike-kubo nga namin dyan.
2: Although it cannot accommodate all, but it's a good
1: sa
2: start.
1: Sa pila, no?
2: It's a good start, kid eh. Kay Pebble, dyan, kung taga-inubaan ka, kung taga-San Carlos ka, madelayed ang flight mo, din kang tulog.
1: So pwede ka to kayo gali sa aviation group. Ka, pwede makatulog.
2: May bata ka, may karon. Kung medyo lain, matyag mo din ka lang alam buot.
1: Pakita ganitan in yung project. So may mawagin permahan and would like to thank Dr. Ramil Oye, our CEO. Very inspiring din yung boss to, no? Ang mga bagay lang mo yung madumduman.
2: And he is the first one, ha? Nga nakaubra sini para sa airport. Kadawig-lawig.
1: So si Dr. Ramil Oye nagpirma na sa sining kasugtanan with our partners, collaboration of the CEO of K5 News FM kay Clinic Alternativo with Aviation Security Group to put up siling sleepover kakipagari.
2: Katahom. Amo niyang ginatawag naton nga very noble. Very noble. No?
1: So,
2: katahom.
1: Araw talo ha, nag-mawasining sila with the PNP Aviation Group. Kaya kamo ni sure sa sleepover da. Nga, pwede da matiniran kung malang-alang sila. No?
2: Kanami,
1: simple lang. Last year pa nga mga ideas. And finally, may mawa na kinapatindog na naging permahan na kag-officially. May ara na da nga pwede nila matulugan kung malangan sila.
2: Kanami.
1: Hindi ko magdamo. Abi, kung may dugang pa na, abi, may apat, may Karamil Oy, Dr. Ramil Oy, nga magbinuligay na. Imagine mo, samtang nagadugang na, damo sa mabuligan.
2: Kanami, kaya ang namiya ko, Sir Jan, is not for anything else. Hindi tungkol nga tiyari, tadi kay Dr. Ramil, but there is one person from Negros nga nakadumdum sini nga idea, kaginubra niya. Iban mo ay kadumdum eh. Kasi nga, Timelda, tipro ko naanan kayo mo, aling kaspigado, kundi dumduman mo gin.
1: Kaya pero yung panumdum mong parehas mong pigado. What if kami malangan? So, congratulations to our boss. Hindi man, tanong abla.
2: Baliktutan. Itong may bahay kubo.
1: Baliktutan.
2: No.
1: Ina nga bahay kubo na, may tululugan na kipay merik to sulod.
2: No.
1: Komportable ka. Tataho mo si itsura yun, no?
2: Kaya meron ng isa sumulod. May bata siya, gigatuhan gid siyang absikom na alangan. Gigatuhan siya, ma'am, kung gusto mo datong bata mo sa aton nga kwan nga bahay ko.
1: Sleepover
2: no? Area ta.
1: Wow.
2: Tingo may isa na kagapon nga nagsunod, may bata.
1: Very good kid, very good. Tapos lang dayon, ha. Sige.
2: Kanami. Very good kid na.
1: Congratulations kay bossing kay Dr. Biloy. Now, kakipay, very, can you please tell us, subong ginabatihan sa bilog nga kalibutan, especially sa ato mga tagpanabati, will have the live coverage of game number one between the New York Knicks and the San Antonio Spurs. Actually, yes. New York Knicks ni, dumduman ta pa ni ang mga Wallace Brothers, no? Ang mga Wallace Brothers, mga bad boys, panawag nila sa taga...
2: Mga bad boys.
1: Oh. Ang bad boys, actually, Piston, no? Oh? Pero taga New York's are also bad boys, pero subong, ang duwa ka mga team nga mga bunggo anay is from the Eastern Conference, New York Knicks, and from the Western Conference, San Antonio Spurs. No?
2: Ang New York Knicks, sabi, medyo maiwat-iwat sa ila ang championship, Sir Eljan.
1: Lawig na. May ginatawag na championship drought sila.
2: May
1: no?
2: Drought sila. They only have two championships in their corner.
1: What about ang San Antonio Spurs?
2: Ang Spurs, yak na mo. Ang Spurs, yung kaapat.
1: Sa panahon na day Manu, Ginobili, Tony Sparks, Tony Park.
2: Nanday mga Parker.
1: Anthony Parker, and then we have Tim Duncan.
2: Ang the greatest of them all is Tim Duncan.
1: Actually, si Tim Duncan, amo na may mga basics siya sa steps. He has the basic steps. Si Wemby is combination of Tony Parker, Tim Duncan, and Manu Ginobili. Amo na yung
2: mga Ginobili,
1: skills. Grabe, no?
2: Tirada, so, ini naman niya ang kwan, ini naman niya ang grupo sang... Ang masadyagi dyan, eh. Ang grupo sa New York Knicks, they are the first team nga nag-adapt sa ginatawag natin nga colored bla. Nagkuha sa negro.
1: Okay.
2: Ang New York Knicks. Kag sing una hindi man ni New York Knicks ang ngalan nila eh. Their original hindi ni sila sing una New
1: York Knicks. Sa nagsugod sila nung ngalan sang team nila.
2: They started with an old name like ang ilagin si una is the original name is New York lang gid si unang ilaya nga ginadala. Kag una sila nga mga team sa Basketball Association of America pa nagsugod sa 1946. Nakasugod sila ang kontrakin nila as New York lang nga team. Kontrakin lang Toronto Huskies yung una, wala pa Raptors yung una. So New York mas kugani nga team. Kati New York kaya mo, daw symbol of America ka. Only in 1970 nga naghimo sila nga Knicks, kag ang ila nga player sila dyan, pag-champion nila sa 1970, ang player nila ya, piang, gapiang-piang na, the famous Willis Reed. Amo tong pinaka-unagin sa New York Knicks. Alagampang na to.
1: Okay, so talawang na to. No? Talawang tagay, ano mga sugod ta sa piak, partner? O makat kita na ikadali, no? Or, pwede lang man guro kay Five, badula kami kadali sa Facebook because we will relive. Para sa NBA Live, no?
2: Ah, so so ma-end gidya si Foro.
1: Oh, ma-end ta na sa Facebook, and then ma-relive ta, and then ma-share lang na naton karon, no? Tanawon nyo kita sa Sports and Entertainment page, no? So ma-end kami ani ni Kipay Berik, patongoin kami sa radyo, no? So kay Kipay Berik, aring mga players para sa New York Knicks, pagkilala ta ni Islam.
2: Okay.
1: Si Jordan Clarkson is a Filipino-American.
2: Yes, American.
1: No? Philam, shooting guard na. Actually, he started his career naka LA Lakers ba rin siya? Naka Silo man to siya sa ang pinakalast niya ng team na ginampangan sa 6 years. I don't know. Philadelphia si Clarkson, no? 76ers. Yeah. Then we have Kevin McCullough Jr., Muhammad Diwara, Miles McBride, DeLeon Jones, Landry Shamet, Jeremy Shochan, Tyler Colic, Ariel Hopporti. Si Michael Bridges, nagalini siya sa Hornets, grupo blan niya ni Sikanday Lamelo Ball, say Ball, no? Lamelo Ball. Si Jalen Bronson, isa din sa superstar subong kang ipabarik, no? Rising superstar in the NBA. And also we have Jose Alvarado, hindi ni bata, ni Max Alvarado yan, no? Kanlaw kahit. Si OG Anunobi. Mitchell Robinson. And Carl Anthony Towns, no? Josh Hart and Trey Jameson and Pacomi Dadiet, no? Amo ni sila. Ara na si Jalen Bronson, no? Mga tabi bullpen, you know? We will have this starting five right now. Di na taga-live, no? Ipariyo ko advice sila. Live na ito sa bong. Sa aton, i-share lang nato na sa aton nga K5 News FM Bacolod 101.1. But ma-live kita, hindi mo pagbutangan sang title sa NBA, gino'y ha? Butangan mo lang da. Special coverage basketball finals. So it's game number one between the San Antonio Spurs. Sa Spurs naman kay K5 Eric, ari ilang mga players: David Jones Garcia, Keldon Johnson, Emmanuel Miller, Lendi Waters, Carter Bryant, Kelly Olynyk, Bismack Biyombo, Mason Plumlee, Victor Wembanyama. Muning ilang superstar, no? Dylan Harper, Pinoy. Bata ni Ron Harper, Pinay ang nanay, taga Cavite, no? Jordan McLaughlin, Harrison Burns, and we have the Aaron Fax, Harrison Ingram, and Stephen Castle, and Julian Champain, and Devin Vassell, and Luke Cornett. Amo ni mga players for the San Antonio Spurs. So we're about to begin game number one. Ginexpektar na ito, Andrika Kipaberik, nga mangin bread and butter sang San Antonio Spurs, of course, ang ilang center nga superstar, si Wembanyama. So pamangkota, sino ayhan ang mabantay si Disaya? Can they stop Wembanyama in the shaded lane? Kay amo lang ning sentro nga bisan din may butang, pwede siya ka-score.
0: City 4. Ang pinakataas nga player sa New York Knicks.
2: Tatlo kamilog, City lang ang height.
1: Height.
2: No.
1: Pero si they don't have the agility para yun.
2: Ara si Towns eh. Carl Anthony Towns ang Canadian player.
1: Okay.
2: Ara siya. 7 lang galing ang height. Kagang ilang isa ka sentro.
1: Tatlo kabilog ang ilang 7. Si Carl Anthony Towns, si Mitchell Robinson,
2: kag si Robinson,
1: kag si Ariel Hopporti.
2: Shitting height.
1: Pero ang ilang makasarang niya yan ang Canadian nga si Carl
2: si
1: Anthony Towns.
2: Makaya ni Towns. Maayos si Towns magampang.
1: So, ang tanaw tanga match up kabalantayan this between Jalen Bronson and Dylan Harper, no?
2: Ina.
1: Si Dylan Harper is shooting guard, si Jalen Bronson is a point guard, no? Tisa Janet tanawon ta kay point guard sa Piak. Ang point guard sa Piak di si Jordan McLaughlin, no? So, isa sa mga top scorer abisang Spurs, among ining si Dylan Harper, no? Luwas kay Wemby, no? Victor Wembanyama.
2: I think ang ilang padipinsahon sa kay Wembanyama
1: si Anthony Towns.
2: Siguro matsak ko si Anunubing. Si Anunubing. Si Anunubing is famous for his defensive positioning.
1: Mayo ang iyang
2: Mayo siya.
1: Si Anunubing si power forward.
2: Power forward.
1: 6'7" ang iyang height.
2: Di kaya
1: mga 7 inches.
2: Pero ang iyang defensive statistics sa NBA, grabe. Si Anunubing.
1: Okay, no? So ginatanaw na itong subungan. Ara na tanawin, na-share ta na nga itong NBA Live, no? Nakasugod na ta kay Five Itan. Para at least makita na nilang itong sinigang. Ara na, dugay-dugay, masugod na nga itong live coverage. Sulod ta sa K5 Sports and Entertainment, no? Ara na ta. I-share sa main page na itong tan, no? I-share mo sa main page na itong. And then butangan mo da nga itong video para hindi nga doon magparehos sa ila. Ewan pa rin siya, butangin na kami square sa kilid. Oh.
2: Ang masadya, ang mga nga coaches nila sa Rijan, ang coach sa New York Knicks, si Mike Brown. Ang coach sa San Antonio Spurs, si Mitch Johnson. Si Mike and Mitch.
1: Si Mike and Mitch? Doon karami sa ila kombinasyon?
2: Ang New York Knicks, ang coach si Mike, ang iyas ang Spurs si Mitch.
1: What do you think is the advantage of the New York Knicks against the San Antonio Spurs?
2: It's speed.
1: Speed?
2: Speed.
1: Mas dasig ang Knicks.
2: Sila ni Brunson, dasigit.
1: So, Andre naman sa Piak is ang balance scoring sa Piak.
2: Ang ilang nga sentro, kag ang ilang nga versatility in players. Sang Spurs naman.
1: So, basi kung kapamati datun, you know, center, they can send us here. May bullpen talaga kaya para at least maka-takedown notes sa isang scoring.
2: Karoon, si Brunson, no? Numero 11.
1: Okay. So, kapitbayan, no? Ari na, no? Masugod na kita sa ato naman nga special coverage para sa ato nga NBA Live. It's game number 1 between San Antonio Spurs and the New York Knicks. So, di yung ginahampang subong ang game 1 ara sa home court sang
2: Spurs.
1: Spurs, no?
2: Ang nami lang sang Spurs sa Serial dyan because this is a young team. Damo di Hubin.
1: So, tanong pangalan sang arena sang Spurs, no? Frostbank Center, no? Is the multi-purpose arena of the east side of San Antonio, Texas, United States, no? So, ginampangan subong, Frostbank, that is the arena, Frostbank Center Arena. Amunin siya ang home court sang San Antonio Spurs ka ma-accommodate sang 18,500 ka mga tao kag-ipaberik, no? So, arena, no? AT&T, no? Center prior to the naming rights change. So, unang panawag sila is AT&T Center.
2: Ang alas sa New York na Knicks yung una, New York, nga ang Knicks niya, because the longest name is New York Knickerbockers.
1: So, again, shortcut.
2: Knicks.
1: Alright, the first blood in the basket, una karoon nga, short jumper from Wembanyama, 2 points para kay Wemby, no? Kay 5, Renz Mangat na bullpen, no? So, this time around, number 3, nagandala sa bola for New York Knicks, gipasa sa idalom, ato naman ang bola, Michael Bridges sa kilid to number 25, nag-penetrate, gibalik ang bola sa ibabaw kay Jalen Bronson dribbling, nag-penetrate, may nag-block si Wembanyama, rebound gapon sa New York Knicks, sagwa for 3, bang! Basket para naman sa New York Knicks, ang score 3-2, a 1-point lead para naman sa New York Knicks, ball possession, Wembanyama. Wemby dribbling the ball, ginabantayan ka naman ni Michael Bridges. Ato sa kilid, gipasa kay number 24. Balik na kay K5. Ato naman kay Wemby. Wemby now dribbling the ball. Nag-penetrate, nag-turn around, nag-lay up, nag-gira. Short. Rebound gapon sang Spurs. Dylan Harper. Nagtira tres, wala. Nakwa sa idalog ang rebound sang Spurs, pero wala. No, kadugon sa niyang offensive footback. K5, balik ka naman bola kay number 3. Naglibot, mahundadlo kay Wemby. Nagtira si number 32 sang tres, short. Rebound naman. Ito, bola karon sa San Antonio Spurs. Wemby, no? So, the first basket nakuha ni Wemby. 2 points, no? Balik naman ang bola sa New York Knicks. Nag-left number 6. Oy, basket para kay number 6 sang New York Knicks. Ang number 6 sang New York Knicks, mga ka-K5, is hindi talaga kilala pa isa-isa eh, no?
2: Why di numero siya ko listaw?
1: Oops, si Dylan Harper, grabe maglupad number 5, no? At ang ilabola number 24 sang San Antonio Sports number 4 sa ilalom kay Wemby. Wemby nag short jumper, fadeaway jumper, wala.
2: Doody
1: rebound.
2: Man,
1: so? At naman ang bola karon sa New York Knicks number 3 of the New York Knicks mga KK5. Number 3, no? Nagdala sa bola. Op, may nagawain na kuha naman ni number 30. At naman ang bola kay Dylan Harper, kay Wemby, kay number 4, nagtira sang 3. Wala. Rebound scramble. Oy, gin follow up. That was a follow up from number 24.
2: Number 24, Devin Vassell.
1: Devin Vassell.
2: Shooting guard.
1: Shooting guard, no? Devin Vassell. Sulod. Another 2 points para sa New York Knicks. Score 8-4. Ato naman ang bola karon sa New York Knicks. Impasa. May foul na ginagaway o kung may scrambling of the ball. Naglayup. Easy layup for number 3.
2: Number 3 sa Knicks. Kata home sa
1: Just Hart.
2: Just Hart.
1: Just Hart, no? Grabe. Back
2: forward ang posisyon niya na.
1: Grabe, 2 ang punto si Josh Hart. Ang score natin, 10-4. Ano mga banse para naman sa New York Knicks? Arambola kay Wemby. Wemby, may screen niya ginatag. Nagtira naman si number 4 for 3 short. Rebound by number 3, Josh Hart. Siya gaya po nakakuha sa bola. Josh Hart now dribbling the ball. Crosses the midcourt. Nag-penetrate ang Wemby. Gintapal! Not in my house, ni Wemby Nyama.
2: Si Wemby, pero gintapal siya.
1: Gintapal siya. Wemby for 3. Banga! The first three-point basket para kay Wemby Nyama. Wemby Nyama with 5 points already.
2: City Jess ang score.
1: City Jess ang score.
2: Abansiya ang New York Knicks.
1: Tatlo ka puntos. Nagandala sa bola karon number 11 sa New York Knicks. Gipasa kay number 25. Number 25. Gipasa kilid. Si kay number 3. Gibalik sa gwa. Nag-fake. Gingwa. Pagid ang bola sa kay Jalen Bronson. Jalen Bronson may screen. Nag-penetrate number 11. Nag-fake. Nag-tira. Tapal! Ay,
2: kabo
1: mga KK5, it's nabutan sa, no? Time, may violation sa oras. 24 shot clock violation.
2: Na.
1: So makita naman na number 3 is Juice Hart. Gamay lang pero isog, no? Pero gintapal dyan ni Wemby. Si not in my house, ha? Wemby Nyama. Arakabola kay number 5. Sa kilid to number 4, sang Spurs nagtira 3. Wala giyapon, ha? Apat na katem para kay number 4. Sang San Antonio Spurs. Number 4, Kaki 5, is Aaron Fox.
2: Aaron Fox daw, hindi ni Mayong shooting.
1: Hindi Mayo, no, off night sa Subong. At naman, number 2, nag-diretso. Number 2, no?
2: Katahom.
1: Number 2 of the New York Knicks, Kaki 5, Eric. It's Miles McBride, no?
2: Katahom.
1: Basket.
2: Naming ampang. Running score.
1: Sa number 32, galing Kaki 5, Eric, ang nakascore. It's, amoto si Carl Anthony Towns.
2: Carl Anthony Towns, dami na mag-iyo.
1: Towns.
2: Sheeting height si Towns.
1: Yes. So, ang score natin, mga Kaki 5, is 12 against 7. It's a 5-point lead. Kung talawin natin, Kaki 5, Eric, ang Spurs Subong, they're trying to get their rhythm and momentum through outside shooting. Kita mo, gina-allow nila si number 4. Number 4 of the San Antonio Spurs is, ginapakita tali,
2: Aaron
1: Fox. But unfortunately, hindi pa makuha ni the Aaron Fox ang iyasaning rhythm niya sa 3-point country. No? And ang mga top scorers natin as of the moment sa New York Knicks, we have Josh Hart, we have Carl Anthony Towns naka-score. Si Michael Bridges is jersey number 25. No, ara man siya na. So far, ha, wala pa nakapakilala. Lagi si Jalen Bronson as of the moment. No? Jalen Bronson is jersey 11. No? So kung tanawin ta, ang trip sa San Antonio Spurs, kiperdin lang Oklahoma Thunder before sila nakakanto. New York Knicks, kiperdin nila ang
2: Cleveland. Grabe nga pagpirdi to.
1: Puro ni Game 7, tanan.
2: Game 7 to? Hindi, ang kwan niya, ang New York Knicks, gin-sweep niya si kwan?
1: Cleveland Cavaliers.
2: Si Cleveland Cavaliers.
1: Pero si San Antonio Spurs,
2: kay OKC. Nag-3-all, dahil sa nag-game 7, gintugin sila ginampaso ni si San Antonio.
1: Actually, sa game 7, dito na nakabaton sa damong abasar si Chet Holmgren. Bangon only 4 points lang iyan na-contribute.
2: Gamay itong hampang niya.
1: Correct. Damo, gani gambala, basta i-trade na siya because of his performance.
2: Daw laban-laban daw i-trade siya. Daw he is now on the list of to be traded.
1: So, kay doon natan nila nga doon kinulbaan si Chet Holmgren.
2: Ang tanaw na nervyoso.
1: Intimidated siya.
2: Intimidated siya.
1: So doon ginakulbaan siya sampang. No? So this time around mga KK5, abat yan ang pagbalik sa we have a timeout. Wemby Nyama sa San Antonio Spurs with 1 3-point shot, no? Para kay Wemby. So kapit bayan, we have the live coverage right now. Dari lamang sa KK5 News FM. sa sports and entertainment page, no? Live dito makita ang aton sa ding special coverage with K5 Eric. Hindi ta masyado kilala mga players. Ang no? Ginamat-amat na namon na John Villa. Hindi ta masyado kilala gid mga players because for the past many days, no. So kaya pangilalahon nato ni samtang gidlagan.
2: Ang balantayan sa Spurs na diyan nga mag nga scoring gid diyan, ang balantayan gid is Wembanyama.
1: Mm-hmm.
2: Si Castle nila nang ang yabok lutob lang dobi pungos.
1: Correct,
2: nga,
1: correct.
2: Itom si Castle, si Harper, Dylan Harper, mm-hmm. amo ni mga balantayan nila. Kag sila ni Carter Bryant.
1: Mm-hmm.
2: Mayo ni nga magalaboy, gid mayo magalaboy. Kag may kapasidad nga magaboy sang tres.
1: Mm-hmm.
2: Kag mayo magdalala bula, maskin si Wembanyama may magdala bula.
1: Correct, correct.
2: Mayo no? gid magdala bula.
1: So ginahulat ang pag-resume na sang hampang mga kakipay mag-score is 12-7. Do kalawig sang ila sa nga break kay K5 Eric, no? So ara si mga players sa nga Spurs.
2: Si Castle mo na siya no? may pungos. Nami na siya magampang.
1: Si Castle mo nga may pungos ang balon.
2: Numero 5.
1: Numero 5. Oh.
2: Nami gina siya mag-shoot.
1: For the San Antonio Spurs, we have Stephon Castle. No? So, gina tanaw ta. Subo gina pakita sa locker ang coach nila. Gina-motivate. Importante abi sa coach mayo motivation mo sa ibang mga players. Si Piansai John Paul, gapamati sa aton. And live sa NBA Finals game number 1 kayo sa limabatian kag makita live diri sa K5 News FM Philippines mga ka K5. Diri atong special coverage dala na sang DTX Permanent. Ang ila naing coach sang
2: si Greg Popovich.
1: Greg Popovich.
2: Galing kina stroke niya si Greg Popovich.
1: Ato naman ang bola karamang tiyon kay number 5 it's Castle, Stephon Castle. Stephon Castle dribbling the ball kinabatihan ni number 3 Josh Hart. Stephon Castle ipasa kilid pero nahagaw it was intercepted. Ato naman ang bola kay number 3 Josh Hart. Josh Hart of New York Knicks ipasa kay number 32 kay Anthony Towns. Towns for a beautiful layup against Wemby.
2: So, si Etienne Height ha, pero kung maglakad-lakad daw, no, si Wemby niya
1: mag-atake, si Towns kaki 5
2: Eric. No? He's a good player.
1: So another points para kay Carl Anthony Towns.
2: Mga Olympic player bola, kay number 24.
1: Para kay Wemby. Ang bola sa kalabatan yun. Wemby. Ginabantayan. Wemby dribbling, nagpasa sa gwa. To Castle, nagtira sang tres. Wala. Rebound by number 11, Jalen Bronson. Pero may nakita nga foul ang referee. As this time. No? So, ara tanawa, ginapakita ang pag-penetrate, ginbayaan lang ni Carl Anthony Towns,
2: si
1: Wemby. No?
2: Hindi kagiyo si Wemby.
1: So, mas dako abilawa si Carl Anthony Towns. Kag may ara nga dribbling skills si Carl Anthony Towns. Ang score natin 7-14, 7-point lead.
2: Remaining playing time for first quarter, 6 minutes and 37 seconds.
1: 37 seconds. O pagyapon K5 Eric and K5 Belgian, gina-replay ang mga hampang subong gina-replay ang pag-tinikludan na isidalom, foul ang gintawag, no? Sa taga San Antonio Spurs. Holding foul. Number 11, Jalen Bronson dribbling. Ginabanti ni Castle. Number 11, Jalen Bronson dribbling right now. Nag-penetrate. Gibalik sa sagwa. Balik naman kay number 32, Carl Anthony Towns. Nag-lay up! Wala! Na-intimidate siya sa presence ni Wemby. Number 5, Stephon Castle. Ipasa kini. Dato naman kay Dylan Harper. Harper, number 2, nabuyan
2: ang
1: bola. Pero
2: may
1: gintawag nga. Yeah. Do medyo galang-alang subong si Dylan Harper. Kag doka off sa iya sa ningampag.
2: Doka kwan, doka dilidaling Spurs.
1: Yeah. Home coach sila po doka ka attempt sa ginaboy ni De'Aaron Fox pero wagi magsulod. May substitution, Anunobi. No? Si Anunobi number 8, dagwa.
2: Amo na.
1: So, na, may ginbuslan siya. No? Sang bago naman yung player. Number 25 is Michael Bridges is in the game. At naman bola kay Stephon. Stephon Castle, nagtira basket para naman kay Stephon Castle, mga ka-K5 sang San Antonio Spurs. 2 points. At naman ang bola kay Jalen Bronson. Balik sa gwa. Nagtira. Tres, wala. Rebound by Wemby. Wemby now of Spurs. Kipasa kay number 3. Number 3 nag-dribble sa bola. Na-penetrate. Nagtira. Using the board. Wala. Rebound. Nakuha naman ni number 3. The Aaron Fax. Number
2: 3.
1: Joe's Hart. No? Sa kilid. Yung balik naman sa kilid. Number 3. Ibalik naman dito sa kay Michael Bridges. Number 25. Ginpasa ito number 44 pero lost ball ang pasa mga K5.
2: Miscommunication.
1: At naman kay Harper ginpasa sa idalom.
2: Ato na.
1: Hop!
2: Uy, why get up?
1: Scrambled pero may foul ang gintawag. It's Stephon Castle nakauna sa idalom. Dasig magampang si Stephon Castle. Several attempts outside. And panawag na ito high scoring ball game na ni Sdalom. Ara siya pero na-anticipar siya, na-defensahan pero nakakuha sa foul si Stephon Castle sang San Antonio Spurs mga K5.
2: Bino. Namin siya ng player. He's a good player.
1: Yeah. So si Stephen Castle kay Faberic will go to the line for a 2 free throw. Wala ka tempera kay Stephen Castle.
2: 6'6 ang height ni Castle. Castle. 2 years pa lang sa NBA.
1: Yeah. Unang attempt ni Castle sa free throw lane. Sulod mga K5. Ang iya free throw ginadulong sa inyo sa Mighty C. Balik si Anunobi sampang K5, Eric. Si Anunobi. Part naman sa New York Knicks. OG Anunobi.
2: And he is a defense specialist.
1: Di siya di guruma. Ipagwa naman si Wembanyama. Ipapahuay
2: si Wembanyama.
1: Wembanyama is on the bench right now. Second attempt para naman kay Castle. Perfect from the line. Duwa ka mga free throw na pasunod ni Castle. Nagdala sa bola karoon. Ara naman si number 25, Michael Bridges. Michael Bridges, number 25 of the New York Knicks. Number 25. Ipasa naman kay Jalen Bronson, number 11. Jalen Bronson sa kilid to number 8. Ara naman kay Anunobi. Anunobi nag-penetrate against number 7. Sang Spurs. Anunobi gingwa sa kilid Michael Bridges. 4-3, wala. Rebound by number 32, Towns. Anthony Towns, nagtira. Wala. Grabe ang dakdakan ay sinalom sa mahigante. No. So mga katilyon, arabola kay Stephen Castle. Stephen Castle, short jumper. Nagpasa sa kilid to number 2. Nagtira tres, wala. Rebound, long jump. Nagkanto naman sa New York Knicks, number 11. Jalen Bronson. Jalen Bronson dribbling the ball. Gisugatan sa defensa ni Castle. Ibalik ang bola kay number 32, Towns. Balik naman kay Jalen Bronson. Bronson, nagtira. Wala. Rebound by number 2 of the San Antonio Spurs. Mga
2: Dylan Harper.
1: Nag-rebound, scramble up. May foul kay tawag kay number 3 of the San Antonio Spurs. Kina-check na sinong number 3?
2: Keldon Johnson.
1: Calvin Lendy Waters. It's, sino? Calvin Johnson.
2: Keldon Johnson.
1: Keldon Johnson. Foul, no?
2: Small forward.
1: Ang muna subong nga rin na, no? So, ball possession will go to the New York Knicks. Inbound play, Michael Bridges. Balik kay Jalen Bronson. Jalen Bronson now dribbling the ball, the most popular player of the New York Knicks. Ginabanteka rin, sugata siya sa depensa. May screen na ginatag. Jalen Bronson, may na-switch sa depensa. Jalen Bronson, between the legs dribble and penetrate. Nagpasa sa kilid, pero na-intercept ang pasa. At ito naman karon kay Dylan Harper! May foul na gintawag. Dylan Harper, gindak-dak kung tali ang bola mga ka-K5. Ang score is already
2: 11-14.
1: It's a 3-point lead para Knicks. Nasa New York Knicks, no?
2: With 4 minutes natin, remaining playing time.
1: 4 minutes remaining on the playing time. Uy, may foul kang ipamerik. Kagkabos ang yasa ni nga dunk. No? Ang dak-dak. Nalabot galing kamot. So that's why nabuyaan niya ang bola.
2: Ang
1: so,
2: foul ito, kwanto nga lang, Howie Dice.
1: Panawag sa to is tumahok dunk. Tumahok dunk na nito.
2: Ang dipinsas to, Howie Dice.
1: Howie Dice. So first natin para naman kay Dylan Harper. Basket para kay Harper's and San Antonio Spurs.
2: 4 minutes, 13 seconds remaining playing time. First
1: Four
2: quarter.
1: Minutes. Ang score kagi 5 Eric 14-12. A 2-point lead para naman sa New York Knicks. Number 23 for the Knicks, nagsulod. Number 23.
2: Mitchell Robinson. Center, legitimate center nila ni.
1: Oy, perfect from the line si Dylan Harper. Duwa na pasulod ni Dylan Harper siya free throw. Bola karon Jalen Johnson. May ginahatag ng screen si Anunobi. Jalen Bronson. Jalen Bronson dribbling the ball. May screen. Nagtira, nag-alihook play, pero naagaw. At ito naman ang bola karon kay number 2, Dylan Harper. Open court. Impasa ng layup. Basket para naman kay Dylan Harper.
2: Now, the first avance sang Spurs. 15-14 score.
1: So, on the driver's seat na. Nagbaliskan na nga ito sa linga scoring. On the driver's seat na ang San Antonio Spurs. A 1-point lead against the New York Knicks. Iligatod nga special report kaya dulog sa inyo. Coverage sa NBA game number 1 is brought to you in part by DDX Coffee Mix, DDX Herbal Oil, DDX Coffee Mix. Nakakapi ka na naka-detox ka pa. Kapit bayan. So we have a 1,300 live viewers right now. Kagipay Eric. Dato naman nga special coverage. Live kita sa K5 Sports and Entertainment. Huwag kita nagabutang background. Kiba si kundak po naman takaroon sa mga hindi dapat manugdako. No? So Dylan Harper or number 11, Jalen Bronson. Gipasa naman kay number 8, Anunobi. Sa kilid to Michael Bridges. Anunobi dribbling the ball. Ginabanti ang number 24 na penetrate. Anunobi nag-fake. Ibalik sa gawa. 11-4-3. Jalen Bronson, no good. Rebound scramble. Nakuha naman sa San Antonio Spurs. So, ato naman ang bola kay number 4. K5 Eric, number 4. In pasa sa kilid to Dylan Harper for 3. Basket! The Filipino pride, Dylan Harper for 3.
2: Pampanggenyang nanay.
1: Correct, no? Pampanggenyang nanay. Ang tatay si Ron Harper.
2: Ron Harper.
1: Jalen Brown sa kilid Michael Bridges for 3. Basket! Bet. Nag-trade basket ang New York Knicks for 3. Michael Bridges, mga ka-K5 basket, no? So, ginapangita ko rin ngala niya.
2: Number 4, De'Aaron Fox has the ball.
1: De'Aaron Fox nagtira 3. Oy! De'Aaron Fox for the first time! Nagsunod na gasa nga 3 point. Ang score na itong K5, Eric, 22-17. 5.3 para sa San Antonio Spurs. 11, Jalen Brunson, nag-layup sa wala. Wala! Very good hesitation move, pero ay magsunod mga K5. Number 4, De'Aaron Fox. Nagtira, number 25, wala sa San Antonio Spurs. Bola, number 44 for... si Landry Shamet. Landry Shamet. Gimpasa naman ang bola kay number 23, kakipay Eric. Landry Shamet is 44.
2: Mitchell Robinson.
1: Mitchell Robinson. No?
2: Remaining playing time, 2 minutes, 33 seconds.
1: Nagpatawag sang timeout ang New York Knicks. No?
2: 22-17, abansi na ang San Antonio Spurs.
1: Abansi sang lima
2: ka puntos. More than 2 minutes playing time.
1: So, 2 minutes and 33 seconds more to go. By the way, no? Si Akiko Hero gapamati sa aton tagabataan si Ma tagabataan ko no not from Pampanga no
2: bataan
1: from Akiro Hero. Sige, thank you so much for the information. Pareño Janjan launcher si Tuto Michael gapamati sa aton. Pareño Janjan damo sa go punsubong sa aton with 1.6 February. Ato naman yung special coverage is brought to you by D3 Bio. Abanse sang 5 ka puntos mga ka K5 ang San Antonio Spurs. Kung tanawunta ka kay Pabarik, nami ang opening game sa opening sa first quarter, nami ang showing sa New York Knicks. Mm. But on the later part, damo sila sa mga error. Mm. Si Wemby with 5 points, isa na ka 3 point, kag isa ka short jumper. No? So Wemby with 1 blocks and 1 rebound and 5 points in the game. So sa piyak naman, ang atong na top scorer diri si Josh Hart with 2, si Towns with 4, with 4 man para kay Carl Anthony Towns, 3 points para kay Michael Bridges, and amo ning mga scoring leader so far sa piyak, no? So nakita mo naka-tres gali si Jalen Brunson kay ina kay 5 Eric, no? Ay natong record ang 3 point shot ni Jalen Brunson. And another 3-point shot, nagika naman kay number 8, Anunoby. Si Anunoby, kay inagli kay Kipay Berik, naka 3-point shots man.
2: Oh, ngayon na siya magampang?
1: Nakita ta versatile gali ni si Anunoby. Oh. Pwede siya mag-dribble ball up, pwede siya mag-penetrate from the outside, no? Pwede siya ka-slash sa middle. Oh. And even Carl Anthony Towns, no? Maayo man siya mag-penetrate. A good man. Isa ka big man nga maayo sa ball handling.
2: 7 no? Ang height.
1: Hindi luglawga. Tatlok bilog ang 7. So, number 44 of the New York Knicks is Landry Shamet. So, ginistoryahan, no? Kaki 5 Arix and remaining 2 minutes and 33 seconds. Question is, mabuhi na na yan sa New York Knicks. Ang 5 kapuntos gabanse sang San Antonio Spurs. Previous NBA champions, 2025 Thunder, Celtics 2024, Nuggets 2023, no? So 2024 and 25 ang mga records ng champion Nuggets, Thunder, no, and Celtics.
2: Yeah, makang okay si Thunder. Dati pinirdi sa Spurs.
1: Ang Lakers 2020 ang last championship nila, ang Raptors 2019, ang Warriors 2022, no? So from 2023, 24 to 20, why does may naka back-to-back champion kay Kipay Barik? So NBA champions ang Celtics 18, Lakers okay, ang Hawks isa, Rockets isa, duha, Pistons duha, no? Pinakadabog gigali is
2: Celtics, Boston, Celtics. Boston Celtics.
1: Grabe, kadabog.
2: Di na time na Jerry West na siya una, grabe
1: 17 years ang Lakers.
2: No. Time na Jerry West yung una, hindi ito mapungapunggan ang Boston
1: grabe,
2: Celtics.
1: Boston una. Sila dahil Larry Bird.
2: Dahil Larry Bird. Atong the famous white and green uniform.
1: Larry Sana, Bird, no?
2: Boston Celtics.
1: The Boston Celtics. So this time around mga K5, balik kita sa hampang. Ang time is 2 minutes and 33 seconds.
2: Grabe ni nga pagtiyaga sa San Antonio Spurs. Kaya ngila nga coach nga si Greg Popovich.
1: Na-stroke.
2: So gin-islante
1: mo nga ang mga players nila, international players this. They like the Wemby is from Italy, no? Sa Europe this lang nagalin. And si Dylan Harper is from the US.
2: And they invested more on the young players.
1: Correct.
2: Ang Spurs.
1: Because kabalo sila, nga ma-suffer sila for the past many years. Pero kung ma-build up na nila team, they will become a stronger team. No? Kaya mo nanigasubong ang matamat na nila, rip ang ilan sa nga sports program. No? Kay kabalo ka nga nami, halin sa bataon paslay. Kay ang program kagang ilab lang set of the games, mamaster na nila kay Pabarik. No? May tira si Jalen Brunson, pero in and out from the ring. Ball possession. Dylan Harper now dribbling the ball from the open court. Harper, dito sa Pasan Sagwa, Wimby. To number 30, sa kilid to number 10, balik kay Wimby. Wimby, nag-penetrate. Wimby, sa kilid, nagtira number 30. Bang! Basket naman sa number 30, mga ka-K5.
2: Julian Champagne.
1: Si Jordan.
2: Champagne. In English.
1: Champagne. No? It's number 30 of the Spurs. No? So, ginatanaw ko rin kay dugang ko si Julian Champagne. No? 2 points. Small forward, 6'7 ang height.
2: Yes, no? Small forward.
1: So, ang score na ito, kag-5, balik.

0: Miles McBride. Dylan Harper. Dylan Harper penetrates at ito nga. Nagtira sidestep. Basket! The Filipino pride. Dylan Harper for two.
1: Paborito is nigid ang adobo.
0: Oh, paborito ang adobo?
1: Adobo.
0: Kag nagambal siya nga, gusto niya mag-represent sa Pilipinas sa FIBA. Very
1: much feeling siya. May siya mag-Tagalog ha? Oh? In one interview sa Game 3, nag-Tagalog siya.
0: So, subong hampang, ibutang nila, no? Ha? May basahan na, ipaslay ka na balaan. Boy, wag na po tayo dyan. Ipakain mo sa amin ni Sir Eric yun. Gutom na kami.
1: Hindi, nagsasas niya nga ba? Si ko, ihatag ko na siya.
0: Olahi ang live, no? Aha, okay lang sa amon, no? Di ka lang enjoy sa amon, ha, no? So ang score nato is 1 points, ang score nato is 25 kay ina kagipay Berik, no?
1: 25-17.
0: 8 point lead. So, gapamati sila, ha? Si Ray Sindico, gapamati Erwin Manuho, thank you, Francis Wemby Balani.
1: Tambo siya kay Brunson, nga gindala siya sa Kwanao, sa sulod daw.
0: Basta may injury siya, kag na-notice ko, ka-off
1: si Brunson. Gindala siya sa sulod, followed by their coaching staff. Arisyo, hongi pa sulod siya.
0: So, si Wemby, no? Overall, si Wemby Yama is overall by the Spurs in 2023 NBA draft. Siyang number one sa Spurs mga kakipay, no?
1: Number one, oo.
0: Yeah.
1: And he is a new player with a total investment of more than...
0: Si Wemby is from France, no?
1: France, oo.
0: Europe, correct?
1: France, yeah. Kaginabago lang siya kapatindog, balay niya sa Kwangit, sa San Antonio.
0: Tud ka?
1: Napatindog siya balay.
0: So actually, he's the number one draft in 2023.
1: Yes.
0: Sang San Antonio Spurs. Uy, nagkiang-kiang subong si Jalen Bronson. Basik ko na in Georgia. At tumano ng bola kay number 32, Towns, number 5. Impasagwa. Nagtira 3, wala. Rebound, number 25, boy! Katahom sang tapik ni Michael Bridges, mga KK5. No? Number 25... of
1: Knicks.
0: Ang bola ara naman sa Spurs.
1: Wemby.
0: Ginabatian. Nagtira, nagtiob. Nagtira yung jumper. Op, wala. Rebound. Grabe nga. Number 5 of the New York Knicks. Nagtira sa bola. Number 5. Gipasa kay number 32. Towns. Towns. Ibalik kay number 5. Number 5 now. Ginabatian number 31. Nice screen. Si Towns. Number 5 behind, between the legs dribble. Number 44 of the New York Knicks. Gipasa kay number 32. Anthony Towns. Nagtira pero may foul. Nakita ang referee.
1: Kandako.
0: Number 5 is Jose Alvarado. No? Huh? Jose Alvarado is number 5.
1: Sino naman parinti siya?
0: Parinti ni Max Alvarado.
1: No? 19-27 ang score of Balsillo Walo. San Antonio Spurs with 40 seconds remaining playing time for the first quarter.
0: Gimpagwa na si Burns. Gimpasulod balik mga Ocon si number 40. Gimpagwa na nagbalik na si Stephen Castle in the game. So mga matriyon, kapit-bayan.
1: Number 32, Harrison Barnes.
0: May pasa bola kay number 5. Number 5 mga K5, nagkadala sa bola. Ito naman si Alvarado na number 5. 32 Towns to Alvarado. Alvarado against Wemby. Alvarado, step back. Nagkira.
1: Uy,
0: in and out. It's sa ring. Ready now. In and out mga K5. Kadugom. No, gawas. Naglimpyo siya. Higuring mo. Hugasan ta.
1: Alvarado to mo.
0: Alright, number 4 now. Number 4, the Aaron Fox of the San Antonio Spurs. Kinabantihan ni Alvarado. Nagandala sa bola. Ato naman ang bola kay the Aaron Fox between the league's dribble. Gibalik sa gawa. It's Stephen Castle now, dribbling the ball. Fadeaway jumper, Castle, short. Why rebound by number 32, Towns. End of the first quarter. Rapusan sa first quarter.
1: 19 ang New York Knicks, 27 ang San Antonio Spurs, first quarter.
0: We started with a 6-point lead para sa New York Knicks, yes. Pero madasig hindi ka na bad-bad sa San Antonio Spurs. No? Si Hart is number 3 of the New York Knicks. Ang score ta is... 27-19. Walo ka puntos, wag gigil na badbad. So pamangkot naton diri, ano ayan ang adjustment? Kung tanawon ta ka kay Fiberic, number one, daw ka problema sa ball rotation sa New York Knicks. Because why sila sa mayong
1: si Bronson ang dala sa ball daw. Hot
0: isubong niya, si Bronson out, gakiang-kiang to. I don't know kung may injury siya, whatever. I-check na to na karoon sa ilang report. So, ano ayan ang adjustment na gibongon sa New York Knicks para makabawi sa San Antonio Spurs. Sige natin ang special coverage sa Linhas ang DDX 500 ay News Pio Antioxidant. Mapause kami short commercial break. When we come back, we'll have the live coverage of second quarter action, game number 1 NBA Finals between the New York Knicks and San Antonio Spurs. Babalik kami, pareho sa standby.

0: stress sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful, gid ka da ha? We, matyag mo, madala pa sa editura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre, DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
6: KK5 News FM. News FM.
7: Hey mga ka-K5, it is special coverage of K5 News FM Philippines. Ang hampang sa tunga naman sa New York Knicks and San Antonio Spurs, no? So, si K5 Cyril Refe, basta pwede nyo mataw, ganda, no? Para upod kami nga doon, ha? Tawagan nyo si K5 Cyril, ha? Kasama kami mag-cover ngayon. Gapamati ang Dumaguete, mayong aga sa mga taga Dumaguete, no? So, ball possession karon ara sa New York Knicks, nagdala sa bola, it's number 5, it's Alvarado. Alvarado is the point guard of New York Knicks, ginabantayan. Alvarado, ipasa sa kilid, ipasa to nga sa ibabaw kay Anthony Towns. Towns nagtira pero may foul. And, tanong ta kung may basket, no? Pero may nakita nga foul against number si Carl Anthony Towns nga reklamo. May gintawagan sang foul number 4, it's the Aaron Fax, no? Foul si the Aaron Fax sa sining matrion, no? Score na to 19-27, 8 point lead. Ball possession para naman sa New York Knicks. Ang bola to naman kay Alvarado, dribbling the ball, ipasa kini kay Towns. Towns nagpenetrate, nagpasa sa ilalom, sa kay number 2 nagtira naman from the 3, country basket para kay number 2 of the New York Knicks, mga ka K5 basket, bago gid lamang. At naman ang bola kay Wimby. Wimby, nabuya na bola. Nakuha naman karong matriyon ni number 5. It's Alvarado. Alvarado, gipasa kay number 32, Anthony Towns. Anthony Towns na penetrate, nag-layup. Gintapal sa likod ni Wimby Nyama. So, grabe, ano ginasuyaan nila si Wimby. Number 2 is Miles McBride. Nakascore kay ina, no, sa New York Knicks. So, Anthony Towns, may... Oy! Limpyo bola ang nalampas, hindi ang iakamot. But I don't know kung ano ang i-call sa referee. So ball possession, yan naman sa New York Knicks number 5. It's Alvarado, nag-dribble sa inalom, nag-layup, pero not in my face, siling ni Wembenyama, no? Gintapal siya ni Wembenyama. So balik ang bola karamat niyon sa San Antonio Spurs. Is a 24 shot clock violation. Why ka igoring mo, no? So I don't know kung goaltending, tanawang takon madugang ang score. It's 27 against 24, no? Sulod. Nasulod mga ka-K5. So, basket to. Goaltending. Yung itawag kay Wimby Nyama. So, ball possession. Balik naman sa San Antonio Spurs. Ang score natin is 24-27. No, yung nabudlayan kong kamera. Hindi ko kita sa ano, no? Basi pwede naman panubunubong ng kamera. O, mapatakili niyo. Hindi ko makita. Is 24-27 kay... Ang bola ka naman tiniyon, number 5, Stephen Castle of San Antonio Spurs, penetrate, nag-layup. Yes! An easy basket para naman kay Stephen Castle. A 2-point basket para kay Stephen Castle. Bola ka naman ito kay Alvarado. Balik kay Towns. Alvarado. Or Towns, nag-penetrate, nag-layup. Basket para kay Carl Anthony Towns of the New York Knicks. Ang score 26-29, 3-point lead. Nag-diretso si Wimby pero may foul ang itawag. It's gonna be number 8, Anyonubi. Anyonubi, gintawagan sang foul sa silimata ninyon. Anyonubi of the San Antonio Spurs, number 8. No? You can check na to 3. No? Si Anyonubi ang gintawagan sang foul. 26-29, a 3-point lead. So, mga yun, lang ko na buli. Boom, ikaw lang ko scorer, boom, no? Dari skilly do. Ikaw ang ma-score na ko parati sa post lang ko sa akin. Ako lang mo lawag sa number 1. Nagtira ka ron, Wimby Nyama. It's Wimby Nyama, a first basket sa iyang free throw. 6 points na si Wimby sa sining matriyon. Wimby. Preparing for the second free throw. Ang score is 26-30. Basika kay Five Runs, pwede tayo may isdog din yung camera. Hindi kita, no? Di ba sa ako, no? Hindi ko makita ang score, no? So, subukan mo tayo na perfect from the line. Arinaw, ako na lang isa. rating scores pareho na lang, no? So ball possession, subong naman yun, no? Aman ang bola, number 5. Ako rin isa ka, no? Mga names, no? Number 5 now, Alvarado. Ipasa naman kay Anthony Towns. Balik Alvarado on top of the key. Number 44 ng tira, wala! Rebound mga K5 sa Spurs. Spurs, karunga matin yun. Dylan Harper, the Filipino Pride, sa kinis Stephen, to balik naman kay number 22. Nagtira, wala! Number 5. It's Alvarado of Narcotics dribbling the ball. Alvarado, nagdaras ang bola. May sugat ang depensa. Si Dylan Harper. Nag-penetrate. Nag-layup. Basket para naman kay Alvarado. Number 5 of the Narcotics. A 2-point score, 28-31. A 3-point lead para naman sa San Antonio Spurs. Kapitbayan. It's Stephen Castle. Nagdaras ang bola. Ipasa kilid. Pero na-intercept naman ni number 8, Anunobi. Ipasa kay number 5. Ato sa kilid, ipasa kay number 2, nagtira sa New York Knicks, wala! Rebound by number 24 of the San Antonio Spurs, mga K5. Ang bola, ito naman kay Stephen Castle, pasa kay Wimby. Wimby against Towns. Wimby dribbling the ball, between the legs dribble, nag-fake, nag-lay up! Lapao! Nag-rebound, number 5 now, Alvarado of the Knicks. Ipasa kay number 44, nagtira 3, wala! Rebound by Dylan Harper of the San Antonio Spurs. Wemby dribbling the ball. Gisugata sa doka depensa. Ito naman, Harper for 3. Wala. No good. Rebound by number 32, Anthony Towns. Gibasa naman kay Alvarado. Alvarado now dribbling the ball para sa New York Knicks. Ato kay Anthony Towns. Ang bola mga ka-K5. Number 44 is Shamit. Ato naman ang bola karon kay number 2 of the New York Knicks is Miles McBride. McBride, gipasa kay number 8, Anunobi. Anunobi, nagpasa inalom. Two towns! Wala! Pero may foul! Nagintawag ang referee. Arasubong nagahaplak sa salog si number 32, Carl Anthony Towns. So may foul ang gintawag ang referee mga K5. Ang score natin 28-31 with 8 minutes and 3 seconds in the second quarter of action. So may foul ang gintawag kay Wemby. No, tarawanta ko sino nag that's Anunobi, gipasa sa idalom sa kay Anthony nagtira pero ginlaga siya. Kung tarawon mo ang nangawid ya si Carl Anthony pero gitagan foul si Wemby. No. Okay. So ang gwa niya ginuyatan niya kabot ni Wemby niya. Matarawon natong kung sino ang bola, no. Kung magkanto gani ni sa San Antonio Spurs, but sigaron offensive foul ang itawag batok naman kay Towns, no? Carl Anthony Towns of the New York Knicks. Kapit Bayan, this is a special coverage is brought to you by Mighty C, your alkaline vitamin C. This is the K5 News FM special sports coverage. Ang Knicks kagang Spurs, ang game 1, hiwaton subong adlaw, and game number 2 will be on June 6. It's Saturday. Live sa aton sa didiri sa K5 News FM Philippines. Herbin Felix is with us. Nonella Intrata. Si thank you, K5. Yes, Rene Francisco Ayayo. Si Albert Oribale is a solid Spurs fan. Mayong aga lang sa Libertad Public Market. Sa talaga nag-monitor sa ito naman yung special coverage. Thank you so much for being with us. And this special coverage is brought to you in part by D3 Bio. Hilarat si Pon Kentrangkaso, iklinika D3 Bio mo. And good morning to all our friends in Dumaguete City. Sa lahat po ng mga kababayan natin dyan sa Dumaguete, nakikinig sa atin ngayon. Ay, hindi po makaintindi ng hiligay nun, magtatagalog na lang po kami. Ha? So, mayong aga sa mga taga Dumaguete, mayong buntag. Buntag boom, no? Tsakto na. Mayong buntag. Ha? So, kung subong din nga scorer, si Boom Boom Boom Granada. Idol ko ni Idol. Hindi niya gusto krumambal ko. Ikrumakasala ko kung humbal blaw. So, i-check na ka na dugidugay kung sino mga top scorers. O po naman kay K5 Boom Granada, siya nga ton sa nga statistician of the game. And, punta. Close fight ang match, naka-recover na ang New York Knicks. Kaina, we raised the question, anong adjustment? So far, nakita ta, ang ila bread and butter is the game between or the play between Carl Anthony Towns and Alvarado. So, nag-join naman sa scoring kaday Landry Shamit, nakascore naman si Miles McBride. And of course, nakabulig man sa scoring si OG Anunobi, Jose Alvarado, Jelin Bronson. Why pa makabalik sa Ampang? I don't know anong problema nga si Jelin Bronson ang wala makabalik sa Ampang. By the way, we have friends from Tokyo, Japan. Oy, taga Tokyo, Japan, nakikinig po sa atin. Si Mark Andrew Aguila, NJ. No, salamat. Delbert Agupo, watching from La Castellana, Barangay Sag-ang. Good morning, man, kay Jamil Molienedo sa Barrio Cemento. Thank you, Ryan Cantila. Thank you for joining us. No? Ang K5 Blues FM Dumaguete, kasama ho natin. Kasama po si K5 Bernie Cabusao, 97.5. Ang K5 Blues FM Dumaguete, ang ating official station dyan po sa Dumaguete City. 97.7, I'm sorry. Ha? 97.7 Dumaguete City. Magandang umaga po sa ating mga kababayan dyan sa Dumaguete City, kapitbayan. We're about to start the second quarter, or we're going to resume our second quarter action, a game between the New York Knicks and the San Antonio Spurs. 8 minutes and 3 seconds ang oras po natin sa second quarter of action. Kapitbayan, Wembanyama is on the bench right now. Gimpapaway na si Wemby, no? Bangod nga may ara siya duwak ka mga personal foul. So, dakadamo sa mga Spurs fans nga nagupod sa aton. Abo man ang mga taga New York Knicks. Ha? Ryan Cantila is with us. Thank you for joining us. We have a 1,600 magic eyes of the moment. Number 5, it's Stephen Castle. Dribbling the ball, gipasa naman kay number 7 of the San Antonio Spurs. Number 2, Dylan Harper. The Filipino pride. Nag-penetrate and nag-fake. And gibalik sa sagwa. Ito naman kay Stephen Castle. Stephen Castle now. Dribbling. Nagpasa sa kilipan may foul. O kung nag-penetrate sa ito nga, may foul. Hawering. Hinawakan sa kamay. Kaya may foul pong tinawag ang referee to number 3 of the New York Knicks. Number 3 is Josh Hart of the New York Knicks. Inbound play para naman sa oy, Jordan Clarkson, the other Filipino pride. Dalawang Pinoy na po ang sa loob ng court ngayon. Jordan Clarkson and Dylan Harper. Stay po. Nagtira si number 34. Wala. Rebound by Jalen Bronson. Jalen Bronson is back on the game. Nagdala ka rin sa bola. It's Jordan Clarkson or number 3, Hart. Wow! Only a play between Hart and number 33 of the New York Knicks. What a wonderful play between number 3, Josh Hart, and number 33 of the New York Knicks. Sino itong nag-alley-hop play? It's number 23. Number 23 is Mitchell Robinson. Wonderful alley-hop play. Actually, short tari proti Mitchell Robinson and Josh Hart connection of the New York Knicks. A possible three-point play para naman kay Mitchell Robinson. Oy, no good, ha? Short ang bonus shot para kay Mitchell Robinson. Rebound now. Nagdala sa bola karon is number 4, De'Aaron Fax. Kay number 24, ipasa kini na ito naman ang bola kay... Oy, may nalapakan, may foul na itawag kay Jordan Clarkson of the New York Knicks. Bangod na at sandadan ni number 11, ang yasaling atiil. It's number 11 of the San Antonio Spurs is Carter Bryant. Carter Bryant... And number 14, Emmanuel Miller. Carter Bryant is in the game right now. So, Carter Bryant, a very young player. If you can notice, napakabata po mga players ng San Antonio Spurs. Unang tira po from the free throw line, hindi po pumasok. Ang tira po ni number 11 of the San Antonio Spurs. Number 11 is Carter Bryant. Wemby, halos very young, ha? Split from the line, pumasok po ang second attempt para kay Carter Bryant. Ang ball possession is Jalen Bronson now, dribbling the ball. Pinasa naman kay Jordan Clarkson, jersey 0-0 of the New York Knicks. Ibinak naman ang ball kay number 11, Jalen Bronson. On top of the key, up, pinasa kay Jordan Clarkson for 3. Wala! Rebound by number 2, Dylan Harper. Harper, gipasa naman ang ball karon sa kilid. Ato kay number 4, De'Aaron Fax, dribbling the ball, sinugatas ang depensa. Number 2. Number 2, it's Dylan Harper. Balik naman kay De'Aaron Fax for 3. No, no good. Rebound. Long rebound na kuha sa Spurs. Balik sa kay De'Aaron Fax. De'Aaron Fax nagtira. Wala sa giyapon. Rebound by number 23. It's Mitchell Robinson. At ito naman ang bola kay Jalen Bronson of the New York Knicks. Nag-layup! Wala! Uy! Gin-follow up ni number 23, Mitchell... Pero wala ng sunod mga K5. At ito naman sa inalop. Number 4, De'Aaron Fax for Isaiah. So, ang score natin is 30-34, 4-point lead. Para naman sa San Antonio Sports, mga ka-K5, Jaren Bronson. Ipasa bola kay number 25, Mac Bridges. Bridges, kibalik ang bola kay number 11, Jaren Bronson. Kinabantihan siya. Niya sang Spurs number 24 nag-layup. Ooh, what a nice move, a 360 layup mula po kay John Bronson. Dylan Harper gibalik sagwa number 24 sang Spurs nagtira. Bang! A 3-point shot for jersey number 24 of the San Antonio Spurs, number 24 sino number 24, Devin Vassell. Oh, what a wonderful shot by Devin Vassell, jersey number 4 of the San Antonio Spurs. So, nakabawi na tani, no? Kay Katahom sang 360 move ni Jalen Bronson, nagsulod. Pero pagbalik naman sang San Antonio Spurs, naghaboy sang 3-point shot si Devin Vassell. Ang score 32-37 is a 5-point lead para naman sa San Antonio Spurs. So, duha ka mga Pinoy, makita natin sa court kinagampang sa Rimatrion. It's Jordan Clarkson from the New York Knicks and Dylan Harper from San Antonio Spurs. Number 30 of Sports, nagtinatres, basket! Para sa number 30 of San Antonio Spurs. Number 30, kakipay Julian Champagne. Julian Champagne for 3. No? So, pero may foul lang itawag ang referee. I don't know, i-check natin na nakikakipay boom. No? May 3-point shots kaya ginatag, kaya may foul. No? Amalikay na ang pagpagwa kay Jalen Bronson. Ginpagwa sa game bago nag-iatuhod, gali na kabunggo. Amutong nagwa siya. Christian Bronda Balyares, Mark Andrew Aguilar, salamat. Kevin Pitulan, thank you. From the New York Knicks country, Ian Clifford Gregorio. Hi, good morning. Sa talenta, no? Sa lahat po natin mga kababayan dito po sa Bacolod, Negros Island Region, isang magandang umaga po sa inyo, including our friends in the Dumaguete City. Dili kami kamao mag-bisaya. No? So, may timeout na gintawag. May pinaka mga hadol na ginihimo karon ng both coaches na gatag sa instruction. Abanse, no? Some 5-point lead. Okon, abanse sa 5 kapuntos ang San Antonio Spurs. So, gakadula, Tanoy. Tanoy, nag-commercial break lang. Balikanta ka ng dugdugay kaya nag-commercial break pa sila. Okon, nag-himo sa timeout. By the way, si Ezekiel Spiker Ticho, kapamati isa doon, ato naman nga special coverage ang ginadala sa inyo sa kalawan sang D3 Bio. Hilanat, sipon, kang trangkaso, iklinika D3 Bio mo. And Mark Andrew, thank you. Ezekiel Spiker Ticho, thank you for joining our special coverage dari sa K5 News FM. This is game number 1 of the NBA Finals between the San Antonio Spurs and New York Knicks. So, nag-ahulat-ulat sa pag-resume sa ngampang. Ma-post tag-rolipot, isa lang ka commercial break time, hindi niya mga K5. We'll have a short commercial break with our technical partner, Ethan and K5 Brainel. Please stand by.
0: K5 News.
8: D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulawas tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utan kag prutas? Indi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghontra sa makahalit kag free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kapagdanan? Sang matasig ka pagtingulat? Kalaman ang abyan? Mag-DTX 500 ka! Kaya sa DTX 500, ang stress malikawan, pagkamuringon malimtan. DTX 500! Mighty C!
9: Ang alkaline ng vitamin C!
10: Ako galing si Arjen, nagkantot sila ito sa nagligad, sikisakit pidya katama, di ang basang tiyo ko, tumarko sang Mighty C, alkaline, vitamin C, 2 capsules, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. It's an app. kung tutong nalamat sa Mighty C.
9: Mighty C. Mabakal sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
0: Ako si Anika. Kadayan ko mangi. Gay-gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
9: Mighty C. Mabakal sa mga butika. TTX Coffee Mix.
11: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
9: TTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. TTX Coffee Mix.
12: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Apang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi. Sang DTX Coffee Mix.
9: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
13: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
9: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika. DTX Beauty Soap.
14: Ako si Elaine. Ako, gidang akong nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa akong nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
9: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika.
15: Spore Biotics, nagin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics, nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
9: K5 News. K5 News.
7: Alright, back in the ball game. May kaupunta nung ginugay ang ato namang K5 News FM Dumaguete para sa ato naman nga Zoom connection. So we'll be joining with K5 Cyril Repe for our special coverage and Sir Bernie Cabuzao. It's now jersey number 11, Jalen Bronson is dribbling the ball. Ginabantayan sa karon ni number 11, it's Carter Bryant. From there's a foul gitawag kay Carter Bryant sa opensa or sa pag-depensa against Jalen Bronson. Carl Anthony Towns, mga K5, the power center of the New York Knicks. He's also versatile. He knows how to dribble the ball. He knows how to slash from top of the key to the ring. No, amo na ka versatile ining player. Sa ball possession, it's a 1-point lead para naman sa New York Knicks. Nag-abansin ang New York Knicks with 1 point. Mariscad na 39-40. Abansin ang Knicks, number 25, Bridges. Ipasa si Inalmop na sobra na yung alio play kay number 23 sang New York Knicks nga si Mitchell Robinson. Na sobra ng alio play. 3 minutes and 30 seconds more to go. It's a seesaw battle sa tuha naman sang New York Knicks and San Antonio Spurs, mga kay K5. It's Stephen Castle. Stephen Castle sa kilid, number 3 nagtira. Bang! A 3-point shot for number 3, Keldon Johnson of the San Antonio Spurs. Ang bola kay Matino nara kay number 11, Jalen Bronson, dribbling the ball. Gisugata sa depensa ni number 4, mga K5, the Aaron Fox. May screen ginatag si Robinson. Nagtira si Johnson, si Bronson sang 3, wala. Rebound by Wemby. Wemby dribbling the ball. Wemby gimpasa kay Dylan Hyper. Jutan lang mabuya ng bola. Balik kay Wemby. Nagtira 3 on top of the key. Short. Rebound. Long jump by Jordan Clarkson. At ano yung bola kay Michael Bridges. Bridges gimpasa kay Jalen Bronson. Jalen Bronson. Gindepensa ni Dylan Harper. Jalen Bronson. Nag-dribble. Nagtira. Oh, gimpasa kay ni number 44. Nagtira. Bang! Number 44. Basket for the New York Knicks, mga KK5. Score 43-42. A 1-point lead for the Knicks. Oh, may following ito. Wag kay number 23. It's Robinson. Number 44 of the New York Knicks. No? Sinong pangalan? Shamit. No? Of Lendi. 44 of the New York Knicks. Is Shamit, Landry Shamit. So, andyan sa kabilang linya, nakastabay na rin si K5 Bernie. K5 Bernie, good morning po sa inyo.
16: Yes, Sir Iljan. Okay na, sir?
7: Yeah, you're coming loud and clear. Good morning, Sir Bernie. Good morning.
16: Ganina pa min ako, naminaw ni mo.
7: Okay. Okay lang ba, may linagay noon kami na? Kay dili ko ka mao magbisaya ba?
16: Ako lang kanang Tagalog lang, sir.
7: Oh, sige.
16: Ilunggo, at least, ang importante nga, ang score lang. Oh. Sila man dire, 43 dire o 42.
7: Oh, 43-43. Tie na yung score, tie. 43 ah, all.
16: 43.
7: Okay. Sige.
16: Sige, sir. Makikinig lang kami sa imo, sir, ha?
7: Sige, ha. Ah, baka dyan si Cyril. Tawagan mo na si Cyril. Si Cyril paput...
16: Nag-live si Cyril kay... Ano, may problema.
7: Ah, okay. Sige, sir. Okay, second basket para naman kay Wemby. Perfect from the line, Wemby. Ang score natin is 44-43, a one-point lead para naman po sa San Antonio Spurs. Bola, andyan kay Anyo Newbie, number 8. Anyo Newbie, tumira ng 3. Short, rebound scramble. Nakuha po naman ang bola ng San Antonio Spurs. And right now, number 5, it's Castle. Balik po kay number 30. Tumira po ng Spurs ng 3-point shot. Basket for number 30 of San Antonio Spurs, mga kakaibab. Score, 47-43, 44, 4-point lead. Apat na pong kalabangan ng San Antonio Spurs. Ang bola ngayon, nandiyan kay number 5. Ipinasa naman kay number 32 of the New York Knicks. It's number 35. 35 nag-penetrate or 25 bridges to number 5. Basket para naman kay Alvarado of New York Knicks. Score pa natin, 46-47. A season battle, a 1-point lead para San Antonio Spurs. Number 5. Stephen Castle sa gilid, 4-3 for number 30. Bang! A back-to-back 3-point shot para po sa number 30, Julian Champagne of the Spurs. Oy, letting go play, pero may foul na kita ang referee against the San Antonio Spurs. Ang score po natin, it's 50 against 46. A 4-point lead para po sa San Antonio Spurs. Kapitbayan, this live coverage is brought to you by DTX 500 and MyTC. Ayan po, on the replay, makita po natin yung pagtira ng tres ni Champagne of San Antonio Spurs. It's a back-to-back 3-point shot para po sa taga San Antonio Spurs. So, K5 Barney, ha? Ganda ng laban ngayon sa game number 1. Marami pong nakikinig dyan sa kababayan natin sa Dumaguete, ha? Lalong-lalo na sa Dumaguete Public Market. Ayan. Here we go. Number 32 po ng San Antonio Spurs. Number 32, ipinasa po kay Jalen Bronson. Pero may tinawag po, no foul, no contact. Jalen Bronson, dribbling the ball. Nagharap ng pasahan. Wemby on top of him. Binabatayan siya ni Wemby. Tumira ng 3. Oop, in and out. Pero na-rebound po ni Towns. May foul like tinawag ang referee. Number 5, it's Stephen Castle of San Antonio Spurs. Foul po. Ano? Na itinawag sa kanya. So we're trying to check. Number 44 is Landry Shamet. Number 32 is Carl Anthony Towns. Center po yan ng New York Knicks sa K5 Bernie. Ayan na po. Towns. Eh, magkakaroon po ng dalawang free throw from the 15-foot line dahil sa foul. Unang tira po ni Towns, basket.
16: Yes, connect.
7: Connect po, kaki 5 Bernie. Connect po, connect. It's basket.
16: New York ko. New York.
7: Correct.
16: New York.
7: Oh, New York.
16: Di ko sakpas, New York ko kay nada si Kuan Town. Napo na si Kuan Towns, napo na si... Clarkson.
7: Ah, ganun ba? Okay, Dylan Harper and doon sa kabila. Towns now preparing for the second free throw, mga ka-K5. We are live in Dumaguete City with K5 Bernie. Second attempt is perfect from the line. Perfect from the line. Para po kay Carl Anthony Towns. Ang bola ngayon nandiyan sa San Antonio Spurs. Nagdadala ng bola is number 5. Stephen Castle, nagdi-dribble. Meron pong bantay. Stephen short jumper. Pull-up jumper. Hindi po pumasok. Rebound by Towns. Ang bola doon ngayon kay Jalen Bronson. Jalen Bronson dribbling the ball. May depensa. Oh! Nahagaw po. It was a beautiful steal from number 4 for an easy dunk. For number 4 of San Antonio Spurs, it's the Aaron Fax. Ang score po natin, 52-48, a 4-point lead. Ayan ngayon, ang bola is hinawakan po ni Towns, ipinasa kay Bridges. Ando na ngayon, Towns nag-lay up, nag-penetrate, nag-rebound, wala po. Nakuha po ni Stephen Castle ang bola. Ando ngayon ang bola, tinadala po ni the Aaron Fax of the San Antonio Spurs. Ang oras po natin, 13 seconds more to go. It's 10 seconds more to go. And this will be the last ball possession para po sa San Antonio Spurs before the end of the first half. Ando sa gilid, nagtira ng 3! Bang! Number 30 of the San Antonio Spurs ended the first half with a bang, mga ka-K5. A 3-point shot mula po kay Julian Champagne. That is the 4th 3-point shot from the San Antonio Spurs, ka-K5 Bernie. At sa mga kababayan natin dyan sa Dumaguete at dito sa Bacolod, nagtatagalog po kami kasi mga bistak dyan, hindi po nila maintindihan yung hiligay nun namin. Ano? Napilitan po tayo mag-Tagalog. So, 48-55. It's a 13-point lead. Para na po, lumubo na po ang kalamangan ng San Antonio Spurs. And before the halftime, ay meron po silang 13-point lead. 13 puntos na kalamangan po. So kay Per Bernie, kung titingnan natin, yung 3-point shots
16: sir,
7: po
16: sir,
7: ng...
16: Ha? Sir Eljan,
7: yep.
16: Steven Raoy,
7: 48-55. Sorry po, it's gonna be 7 points. Nagkamali yung mat natin dito eh, kasi yung mata natin mahirap. It's gonna be 7-point lead. 7 puntos po ang kalamangan. Para po sa... Hindi, tinitingnan ko kung nanonood ka, baka hindi. Kaya nga, minamali-mali ko para at least i-correct mo ang
16: kwe. Nanonood ko kay New York man ko, kay kon ba yan eh, pang... Nag-con me direct, DTX copy mix.
7: Sabi ni Paul Bryan Subugat, sir, 7 points lang niya. Tama po. 7 puntos po ang kalamangan. And it's gonna be nobody's game kasi this 7-point lead is still manageable. Are we going sa pag-start po ng third quarter, titingnan natin kay Bernie anong adjustments ang gagawin. But, you know, it seems na very productive ang 3-point country po ng San Antonio Spurs. It's been the bread and butter for the past how many play. Kasi pag hindi po yun sa 3-point shots ni Champagne, baka po nakalamang na ang New York Knicks. Ha? Magaling din kasi yung pinapakitang laro ni Karl Anthony Towns, Jalen Bronson, at itong number 25 nila. No? Number 25 po ng New York Knicks. Ha? Number 25 is Michael Bridges, nagaling po siya sa Hornets, no? Kasama niya noon si LaMelo Ball. Mag-short commercial break po tayo, Kip and Bernie. Mag-short commercial break tayo. Babalik tayo for more update for the third quarter action on the second half of the NBA Finals game number 1 between New York Knicks and San Antonio Spurs. Magbabalik po kami.
6: K5 News. K5 Bio, diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system, di magkabala ka. Mag D3 Bio kaabyan ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na! DTX 500! Ulang sa pagkaon, samputan kang prutas, hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na! Ang DTX 500, bastante sang antioxidants, panghontra sa mga halit ng free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala na kaugdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan? Sa matasig na pagtingulan? Kalaman ang abyan? Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimta! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
10: Ako galing si Ariel, nagkantonsilitis ang nagligad, sikisaki, pijakatama, tiambasan tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules 3 times a day, 3 kaadlaw, ula ang sakit. Sa
6: ako, tutunan.
10: Salamat sa Mighty C.
6: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
0: Ako si Anika. Kundayan ko mangingi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
6: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
11: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix. Magluwas ng manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati akong arthritis, wala na magbalik.
6: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
14: Ako si Elaine. Ako, gidang akong nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akong nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
6: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butik.
15: Spore Biotics. Nagin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health.
17: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hambang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha, kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
18: Extend food supplement for men. May maka, kag labo waska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
17: Ga! Ishoot na ga!
19: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
20: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
19: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
20: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
19: Clinica Deo Fresh. Available now.
21: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. Newstar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
22: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
23: Cheers sa barkada nating
24: Night Shift!
23: OT!
24: Breadwinner!
23: Deserve na deserve yung mag-Tanduay Light. Masarap yun namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
25: Red Horse Beer. Manamit, suabe sa kada tulog. Sulit ang inumay. Kasangga mo sa relax sarap.
26: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
27: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
28: Happy!
29: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
30: Playtime Entertainment. Born for happiness.
31: Playtime Entertainment. Born for happiness.
32: Unsa ang ambisyon nimo?
33: Ako? Ayaw na ko, uy. Sa anak na lang nako. Unta, di maundang ang pag-ispila niya.

0: Express sa umaga.
1: DTX Coffee Mix. Mabibilis sa mga butika.
2: Girl! Buligi ko be added picture. Dapat beautiful, gid ka da ha? We, matyag mo. Madala pa sa edit tsura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano ya imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
6: Ang fatigue, isa ka simptoma nga nagapalang luya ang tawo kag nagakadulaan gana magkaon. Kag kun indi ka makakaon sang maayo, permi mo mabatyagan ang kalingin sang ulo. Kag kun piliton mo magkaon, ikaw magapalanuka. Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Nagapalang

0: All right, back to the ball game, mga ka-K5. Isang magandang umaga po sa inyo lahat. Welcome to the live coverage of K5 News FM. Kasama po natin si K5 Bernie Cabuza from Dumaguete City. And K5 Bernie, a while ago we were able to discuss, ano, kasama po natin isang coach. And according to the coach, in order to limit Wembanyama sa scoring, kailangan huwag nating ilagay, hayaan si Wembanyama na makaposisyon on the shaded lane o malapit po sa ring. Dapat i-push siya outside, on top, outside the three-point country. Hindi siya hayaang makapasok sa loob kasi napakahaba po ng kamay ni Wembanyama. Pag nakahawak yan ng bola, mahirap po siyang pigilan kasi hindi lang siya matangkad, mahaba pang kanya mga kamay. It would be very hard for him to stop kung andyan na siya sa ilalim ng ring. So kaya sabi ng mga coaches, sa mga expert, kailangan andun lang siya sa labas para mag-shoot lang siya ng mag-shoot, ano? Kasi mas mababa ang kanyang percentage pag andun siya sa labas compare sa loob. And kailangan dito na maging consistent, na mag-step up sa kanyang scoring si Jalen Bronson. Yan pong ilang mga analysis na kailangan, no, na gawin ng New York Knicks para po makahabol sila sa 7 puntos na kalabangan na K5 Bernie, ano. Maraming nang nanonood diyan, ano. So we're back on the game. Live po tayo sa K5 News FM Sports and Entertainment Channel ng K5 News FM Bacolod and K5 News FM Philippines kasama ng Dumaguete City. At magandang umaga po sa mga kababayan natin dyan sa Bayawan, sa mga kababayan natin sa Tanhay. K5 Bernie, magandang umaga. Kamusta naman dyan ang mga kababayan natin sa Dumaguete?
1: Cyril, dyan naka, nandito na sa ating linya si Kuan, si K5 Cyril. Kay, minus K5 Cyril, kay pang basket din siya.
0: Okay, andyan na si K5 Cyril. Okay, magkasama na kami ni K5 Cyril. Ha? Yan pong aking partner doon sa Agusan del Sur. Ha? Kasama natin si natatakot nga ako, baka mawalan tayo ng boses dito. Mabalik lang natin eh. So we are waiting for the mag-resume po ang laban on the third quarter of action sa pagitan po ng New York Knicks and San Antonio Spurs. Ang tanong dito, sino kayang mananalo sa game 1? Actually, kung sino mananalo sa game 1, meron na siyang psychological advantage going to game number 2, ano? The first two games will be played sa home court po, no? The first two games ay lalaruin, no, sa home court ng San Antonio Spurs. Ang game 3 and 4, doon naman to lalaruin sa home court ng New York Knicks. While game 5, babalik siya sa Spurs. While game 6, babalik sa Knicks. At sakali bang mayroong game 7, babalik yan sa San Antonio Spurs. Andito po si Jillian Champagne. Ang kanyang 3-point shots po kanina, 4 na mga 3-point shots. Ito po si Dylan Diaper Harper, pinapakita po ang kanyang slow-mo kung paano po siya naggawa ng steal at na foul on the break, ano? So nakikita po natin kung gaano ka-agresibo ngayon ang mga players from the San Antonio Spurs. So K5 Bernie, ano? Marami pong mga kababayan natin ang sumusuporta kay Jordan Clarkson at Dylan Harper, dalawang Filipino ito. Before the start of the game, sinabi po ng mga coaching staff, maglalagay sila ng Filipino flag on the other side and the another Filipino flag on the other side representing Harper and Clark, Jordan Clark of the New York Knicks na may mga Filipino bloodlines po. Back in the ball game, it's a third quarter action. Ang score po natin, it's a 48-55, a 7-point lead. Number 4, the Aaron Fax, binabantihan ni Anonobe. Andun sa gilid na, Champagne, pero may foul po na kitang referee. Kay number 32, it's Carl Anthony Towns, tinawagin po ng foul ng referee as of this time. So ayan na po mga K5, may foul po na itinawag. And makikita natin ang coaching staff, no, ng San Antonio Spurs. Ball now, hinawakan po ni Stephen Castle. Number 1, Wembanyama. Pull up jumper, hindi pumasok. The rebound po ni Anunobi. Pinasa kay number 11, Jalen Bronson of the New York Knicks. Ayan, nagdadala ng bola. Ipinasa kay Josh Hart, binalik kay Jalen Bronson dun sa bawa. Ipinasa naman kay Anthony Towns. Towns now, binabantihan ni Wemby. Towns, ipinasa sa ilalim to number 8, Anunobi. Ibinalik sa labas kay Hart to Bronson to Hart for 3. Wala! Rewind scramble. Nakuha po ni Wemby. Andun kay number 4, the Aaron Fax. Number 5, Stephen Castle. Ibinalik sa labas. Andun kay Wemby Yama. Wemby Yama na penetrate. Nabitawan ang bola. balik ang bola ngayon sa New York Knicks, mga KK5.
1: Ang score na to, mga kaibigan, 48-55 pa rin. Hindi pa nag-iaba.
0: Oy, nanonood yun yung taga Puerto Princesa, Palawan. Eh, no? Naka-cross post po tayo ngayon sa K5 News FM Palawan, K5 Bernie. Ha? Magandang umaga po sa mga kababayan natin dyan sa Memaropa. Oy, tumira po sa number 8 ang new newbie, pero meron pong black mula po kay The Wimby, ang mahabang kamay. Ano? Parang kasing haba ng kamay ni Sir Bernie, ha? Ang kamay ni Wimby.
1: Itong kamay ni... Ano, Sir Eljan, itong kamay ni Wimby ay parang haba sa kanyang paa.
0: Ha? Yun pala kahaba. Alam mo na kung anong susunod na mahaba? Ang kanyang paa. Kasi size 13 ang sapatos niya. Ayan ang bola, inbound play from Jalen Bronson. Ipinasa kay Anthony Towns. Anthony Towns now holding the ball. Nagharap na pasan. Napakahigpit pa ng depensa. Balik naman ang bola kay Jalen Bronson. Jalen Bronson dribbling the ball on the side. Tumira, number 8, Anunoby! No good! Rebound by number 24 of the San Antonio Spurs. Mula ngayon kay Stephen Castle, dribbling the ball. Nagharap na pasahan, may screen si Wimby. Castle, ipinasa sa gilid. Ibinalik doon sa gilid naman to number 4, to De'Aaron Fox, to Wimby. Wimby! Merong foul na itinawag to Carl Anthony Towns. Nag-try po na mag-layup itong si Wimby using his long arms. Pero may foul po na itinawag kay Bernie kay Wimby Nyama. K5 Bernie, nakikinig ang taga Palawan kasi naka-live na rin tayo sa K5 News FM Palawan. Magandang umaga po sa K5 News FM Puerto Princesa, Palawan.
1: 1:29, wala pang score ha? Wala pang score sa third quarter.
0: Tama po. Sa nakalipas na isang minuto at 29 na segundo, scoreless. Pero ngayon po, first basket, galing po sa free throw ni Wimby. First basket po, pumasok. This will be the last and final free throw para kay Wimby. Wimby now preparing for the second free throw. Kapitbayan, tumira. Good. Perfect from the line. Dalawa pong free throws ang ipinasok ni Wimby Nyama. Ball possession. Andiyan ngayon sa North Knicks. Bridges, number 25. Dribbling the ball. Crosses the court. Meron po siyang screen kay Hart. Bridges, ipinasa naman kay number 32 Towns to Jalen Bronson. Jalen Bronson, nag-penetrate po. Nagbalik, humaharap ng pasan. Inilabas kay number 8, Anunoby. Pull-up jumper! Rebound by Wimby Nyama of Spurs. Spurs now running the ball. Number 4, ipinasa naman kay number 4. Pero kung number 30, it's Champagne. Ipinapasa nila yung bola kay Champagne dahil napakalakas po ng kanyang 3-point scoring. Apat po ng mga 3-point shots ang pinukol dito kanina on the first quarter or the first half of the game. Ang bola, andyan ngayon kay number 25, Bridges, ipinasa kay Hart, anod kay Jalen Bronson, may depensa po, number 24, nagbabantay sa kanya, fadeaway jumper, bang, short po, air ball, ang tira po ni Jalen Bronson. Ang bola ngayon ng San Antonio Spurs, ang oras natin 9 minutes and 41 seconds with 48-57 and 9-point lead para naman po sa Spurs. Number 5, Stephen Castle. An easy 2 points para kay Stephen Castle. Ang score po ay 59-48. 9-point lead na po. So, 11 points na, no? Ang lead po ng San Antonio Spurs. 48-59. Napakaganda po ng kanyang pull-up jumper. Ayan. Hindi po napigilan ni Jalen Bronson ang tira po ni Stephen Castle. Ball possession, Nurk Knicks. Knicks, number 8, Anunoby. Sa labas to number 3, Juice Hart. Oy! Nakabangga po siya sa mahabang tuhod ni Wimby Nyama. Kaya may foul na tinawag kay Wimby Nyama. It's gonna be a foul against the big man of San Antonio Spurs. Ang oras po natin, mga kababayan, mga ka-K5, it's 9:22, 9 minutes and 22 seconds, and the third quarter of action, ito ay hatid sa inyo ng DTX Beauty Soap, DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa. Oy! What a wonderful alley-oop pass para po kay Town, and he converts it for 2. Ang score natin, 50-59, dasyam na lang po ang kalabangan ng San Antonio Spurs. Wimby, nag-slice to the middle. Wimby, nagtira! May foul na itinawag ang referee to Carl Anthony Towns. Tingin ko si Carl Anthony Towns, 3 personal foul na to. Delikado, ha? Nasa foul trouble na po itong si Towns, the power center. Talagang kayang-kaya niyang bantayan si Wimby Nyama. Pero meron pong tinawag sa kanya na holding foul ng referee against number 32. Kailangan siguro palitan muna itong si Towns kasi mahaba pang laro. At baka maaga pa ito mag-foul out sa laro. Ha? Siya pong isa sa mga dependable center.

0: Johnson dribbling the ball. Ipinasa yung bola kay number 32 to Carl Anthony Towns. Number 25 to Bridges. Bridges penetrating. Inilabas yung bola number 8. Anunubi. Pull up jumper! Short! Rebound by San Antonio Spurs. Ang bola. Doon yung kay Stephen Castle. Ipinasa kay Wimby. Wimby binabantayan. Wimby nag-dribble. Then, nagpasa palabas kay number 5, Stephen Castle for 3. Short rebound by Carl Anthony Towns of the New York Knicks. Sabon again kay Josh Hart. Josh Hart are dribbling the ball. Ipinasa sa gilid to Michael Bridges. Bridges binabantayan ni Wemby. Bridges. Ipinasa palabas kay number 3, Josh Hart on top of the key. Andun ipinasa sa ilalim to number 25, pero alanganin, fadeaway jumper. Wala. Sayang, ano? It's 8 minutes and 9 seconds more to go. Nagmamadali ngayon ang Spurs number 4, De'Aaron Fox. Pinaluwa po ni Stephen Castle. A wonderful pass from number 4 to number 5. A beautiful 4 and 5 connection. Pasok ang layup po ni Stephen Castle. Tumira ng 3. Si Jalen Brunson di pumasok. Ang bola nandun naman kay number 30, Champagne, sa ilalim. Pero nagkaroon po na miscommunication. Dalawang itim na mga players. Ha? Dalawang Spurs players ang lumipad sa ere. Nagkaagawan po ng alley-oop pass si Wemby at saka si Stephen Castle. Ayan po, on the replay, makikita po natin yung tira ni number 8 ay nahawi po ni Wemby. Napakahaba talaga ng kamay ni Wemby, kasing haba ng kamay ni Boom Granada ang kanyang kamay. Patawa-tawa itong si Boom Granada. Ha? Good morning po sa mga kababayan natin dyan sa Palawan, Dumaguete City. Nakikinig live sa ating special coverage. Ando na bola kay Wemby for 3! No good! Rebound scramble. Nakuha naman po ng nakaitim ng Spurs. It's Champagne. Balik to number 5, Stephen Castle for 3. Short. Rebound to number 8, Anunubi ng New York Knicks. Ang bola ngayon ng John K. Anunubi. And then kay number 11, Jalen Bronson now dribbling the ball. Pinasa sa gilid with Michael Bridges. Number 3, Josh Hart. Josh Hart nag-penetrate. Slashes the middle. Ibinalik sa labas. Jalen Bronson for 3. No good. Rebound by Wimby Yama. Wimby. Ipinasa kay number 24. Balik kay number 2. Number 2 ngayon. Fadeaway jumper. Dylan Harper hindi po pumasok. Pero meron pong last touch. The way I understand, ang bola po ay mananatili sa San Antonio Spurs. Last touch po ang New York Knicks. Ang oras po natin is 7 minutes and 4 seconds on the third quarter of action. Number 7 po ng San Antonio Spurs is back in the game. Number 7 is Luke Kornet. One of the big men po. Pinalabas mo na si Wimby dahil baka mapagod itong star player. Parang paika-ika palabas itong si Wimby. Iwan ko lang po, baka nagkaroon po ng foot injury. But hopefully, hindi po masyadong malala ang kanyang tinamong injury sa ngayon. Ando naman ang bola. Ipinasa kay number 7, Kornet. To number 30, Champagne for 3. No good. Rebound by Kornet. Nabitawan na bola. Nakuha ni Anthony Towns. Ando na ngayon kay Josh Hart. Oy! Lead pass to Michael Bridges. Pero, tingnan natin. Meron pong foul na itinawag ang referee against San Antonio Spurs. Number 25 of the New York Knicks is Michael Bridges po. Ano? Nagkakaroon po tayo ng timeout. Ang score po natin is 63-50, 13-point lead. 13 na po ang kalabangan ng San Antonio Spurs. With this timeout, kailangan talaga pag-usapan ngayon. Ha? Kailangan nilang depensa na maigi. Kailangan siguro nila na i-box out palabas itong si Wimby para hindi makakuha ng offensive rebound. At the same time, napakahirap po niyang bantayan on the shaded lane kasi napakahaba po ng kamay nitong batang ito. And parang wala pa ako nakitang solusyon ha, na ginagawa ngayon ng coaching staff kung kaano nila pababagalin, paano nila pigilan ang scoring mula po sa San Antonio Spurs. Dahil hindi lamang si Wimby ang dapat nilang bantayan kasi napakainit po ng kamay ni Champagne. Ganon din ang napakagandang nilalaro ni number 5, Stephen Castle ng San Antonio Spurs. Magbabalik tayo K5 Bernie, K5 News FM Philippines, Mima Ropa, Palawan, Puerto Princesa, makalipas sa ilang patalasas. We'll be back. Please stand by.
1: K5 News FM. D3, Payo, yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa tingin nga kapangluya imunama, tapos magtrangkaso, mag D3 Payo ka ang D3 Payo. Uno sang MCT, nga kahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imunlawas. D3 Payo. T3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3

0: Bayo Kaabyan, ang Lorik kag Monalorin sa D3 Bayo. Sarang makaprotekta sa imulawas kontra mikrobyo. Diskantigaw ang imo immune sistema. D3 Bayo ka na! DTX 500! Ulang sa pagkaon sa utang kag prutas, hindi ka magkabalaka. Mag DTX 500 ka na! Ang DTX 500, bastante sang antioxidants, panghontra sa makahalit ka free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Pasami kabalaan ang kaugtas, kapoy sa trabaho, kag stress adlaw-adlaw, ini ang kabagdanan, sang matasing kapagtingulan, kalaman ang abiyan. Mag DTX 500 ka! Kaysa DTX 500, ang stress malikawan, pagkamurigon malimta. DTX 500! Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito, isang nagligad, sakit kaya katama, yan ba siyang tiyo ko? To Marcos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 kaadlaw, ula ang sakit sa akong tugunan. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C! Mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
0: Mighty C! Mabaka sa mga butika. 101.5 K5 News FM
3: Philippines, mga ka-K5, oras sa atin sa inyo ng DTX 500, ang inyong superior antioxidant, kasama ng Mighty C, ang inyong alkaline vitamin C. Oras po natin, last 10:15 ng umaga. This is the third quarter action, and patuloy pa rin ang pagbigay ng instruction on the break, and nagkaroon po ng timeout ang New York Knicks, ano? So, back to the ball game. Magandang umaga po sa mga kababayan natin dyan sa Puerto Princesa, Palawan, nakikinig sa K5 News FM Palawan. At tayo po ay napapanood sa official Facebook page ng K5 News FM Palawan. Kaya po ay patuloy lang po kayong makikinig at mag-abang ng ating mga sports coverages mula po dito sa K5 News FM Sports and Entertainment. Alright, back to the ball game po mga ka-K5. Titignan natin. Wala pa po tayong report na natanggap. Kamusta na po yung kalagayan ngayon ni Wemby, kasi kanina paika-ika po siyang lumabas sa court. It's gonna be a free throw para po kay Michael Bridges. Unang tira po ni Michael Bridges, do good. Jersey number 25 of the New York Knicks. Ang score pa natin, 63-50, 13-point lead para po sa San Antonio Spurs with a time of 6 minutes and 50 seconds in the third quarter. Andiyan po, Michael Bridges, second attempt para po kay second attempt sa free throw lane. Alright, split from the line. Isa na pasok, isa hindi, para naman kay Michael Bridges. Sa ngayon po ang bola, andon kay Stephen Castle, jersey number 5 of New York, or San Antonio Spurs. Balik po yung bola kay number 5, Stephen Castle. Dribbling the ball, ibinalik kay number 2, Dylan Harper. Dylan Harper nag-penetrate, turn around. Oh! Tumira po, basket para sa Pinoy Pride from the Spurs, Dylan Harper. Pasok ang kanyang penetration po. Score natin 65-51, a 14-point lead. Lumubo na po yung kalamangan ngayon ng San Antonio Spurs. Ang bola po kay number 32, it's gonna be Carl Anthony Towns. Oy, number 25, Michael Bridges, pull-up jumper! Basket para po kay Michael Bridges. Meron pong violation na talagitang referee on jersey number 7, the center of San Antonio Spurs. At tingnan natin ang mangyari po dito. Magkakaroon pa kaya ng plus 1. Ayan pong pull-up jumper from Michael Bridges. Kasi po, kinabit nila yung net. That is illegal, kasi pag kinabit mo yung net, ayan, tinitingnan po. Basket naman talaga. Hindi naman talaga kinalabit yung net, na touch lang. Pero may foul ata nakitang referee. Titingnan natin, ano. Pag mag, okay, number 3 po is Josh Hart. Ayan po, Josh Hart now on the free throw. Josh Hart preparing to shot. He fires. Kaboom! Basket para naman kay Josh Hart. Ang bonus, kompleto ang kanyang 3-point play. Ang score pa natin, 64-65. 11-point lead. Nakikita po natin si Wemby doon sa labas. Number 5, Stephen Castle penetrating. Fadeaway jumper. Basket para naman kay Castle of San Antonio Spurs. Ang score po natin is 67-54. It's a 13-point lead. Tama po ba? 13-point lead. Number 44 now. Ipinasa kay number 32. Towns, balik kay number 44. Nag-layup. Shabit for 2. Ang score, 56-67. Lumalaban po ang New York Knicks with 5 minutes 35 seconds. Andun naman ang bola. Spurs tumira po. Harper for 3. Hindi pumasok. Nagkuha naman number 3. Josh Hart. Josh Hart po. dribbling the ball. Ipinasa yung bola doon sa taas. Ibinalik kay number 32. It's gonna be Town Lumeya basket. And a possible trip on play kasi foul ang itinawag ng referee to credit jersey number 7 ng San Antonio Spurs. Kapitbayan, you're listening to the live coverage of K-5 News FM. Bagi ito ang K-5 News FM, ating coverage ay atin sa inyo ng DTX 500. Para po sa mga high blood, mataas sa inyong sugar, at saka nagkaroon po ng problema sa inyo pong kalusugan, mag-DTX 500 kasama ng DTRE Bio at Mighty C, ang inyong alkaline vitamin C. And kayo ba nagkakaroon ng problema? Very poor ang inyong blood circulation? Paborito po ni K-5 Bernie, uminom siya ng Extend Food Supplement para po sa mga mahina nilang blood circulation. Ayun po, a possible trip and play. Pasok po. Kumpleto ang trip and play para naman po kay Carl Anthony Towns. Ang score po natin, 59-67, na ibaba na po sa 8 ang kalabangan ng San Antonio Spurs. Dylan Harper, ipinasa yung bola kay number 4. It's gonna be the Aaron Fax. The Aaron Fax, ipinasa naman kay Champagne. Ayan, butata si Champagne mula po kay Carl Towns. Ando naman ang bola kay Jenny Bronson. Nagliap si number 11, Bronson for 2! Yes! Lumahabol ang New York Knicks ni K-5 Bernie mula po sa walong kalabangan. Bumaba na po sa 6 na puntos ang kalabangan. Timeout! San Antonio Spurs. K-5 Bernie, lumalaban nata yung team mo sa ngayon, ha? Lumalaban yung New York Knicks, K-5 Bernie.
4: Oh, yes. Okay pa. 6 points na lang, Sir Eljan.
3: So, kailangan po, ang tanong dito, bakit nagpatawag ng timeout ang San Antonio Spurs na labang naman po sila? Kasi 3 consecutive points na po ang ginawa. 3 ball possession nakapuntos ang New York Knicks. So kung ikaw yung coach, you need to break the momentum. Basagin natin ang momentum ng kalaban. Kasi parang on the rhythm na eh.
4: Sir Eljan,
3: yes.
4: 7-0.
3: So ibig sabihin, naka 7-0 na, 7 puntos na ang nagawa ng New York Knicks at hindi pa po nakahabol at nakapag-respect ang San Antonio Spurs. Kaya tumawag na sila ng timeout kasi nakikita nila na ang momentum ay parang pumupunta sa New York Knicks. So to break the momentum, nagpa-timeout sila. Siguro pag-usapan nila kay Fiverny, ano bang nangyayari? Bakit parang wala tayong bantay dito? Baka papasukin ka na nila kay Fiverny para bantayan mo itong mga players ng New York Knicks.
4: Pero New York karon.
3: Ah, talagang New York fan ito, ha. Ah, sige. Andiyan ka lang sa kabila kay Bernie kasi yung mga nakikinig sa atin, si Sweeter, nakikinig po sa atin ngayon, ha? Si Bantige, Jim Bantige, good morning, ano? Ayan po, ipinapakita yung layup mula po kanina kay Carl Anthony Towns at meron pong itinawag po na foul dyan, ano? Ayan, tingnan mo naman yung bola kay Champagne. Butata siya, ka? Napakahaba din kasi ng kamay ni Towns, ano? Kaya po, butata. Si Janro Iscala is a Spurs, San Antonio Spurs fan. Ang dami nila dito. Rainiel Casabuena, pasoutout po kay Nina Jr. at Angela, or Angela. Ha? So, 13 points for Carl Anthony Towns. Field goal percentage niya, 5 out of 11 attempts, 8 rebound nakukuha po ni Carl Anthony Towns ng New York Knicks. Ayan po, patuloy pong pinag-uusapan ngayon ng New York Knicks, ano bang maganda nilang gawin para mahabol nila ang kalamangan mula po sa San Antonio Spurs. Ang oras na ito atin sa inyo ng DTX Coffee Mix. Napagkapi ka na, nakapag-detox ka pa. Sa mga kababayan natin dyan sa Puerto Princesa, Palawan, kayo po ay nakikinig sa K5 News FM Palawan for our special coverage. It's NBA Game Number 1. Laban po ito sa pagitan ng New York Knicks at San Antonio Spurs.
4: Si ano sa noon, Sir Eljan, itong Spurs parang sikat ito nang yung nandoon pa si Tim Duncan. Pagkawala na ni Tim Duncan, wala na. Oo.
3: Kasi ang nangyari dito kay Pep Bernie, nag-rebuild ang San Antonio Spurs. Nag-rebuild sila, naghanap sila ng mga bata, very young players, and they start to rebuild the team under the supervision of Coach Popovich. Pero nung nagka-stroke si Coach Popovich, pinalitan na siya ng bagong coach ngayon. Pero the program continues at makikita mo halos very young. Napakabata po ng mga players ng San Antonio Spurs as of the moment. Pero alam mo kung very young at sama-sama silang naglalaro, they can adjust and they will have a good chemistry in the future. Ayan po, pinapakita po dito yung mga follow-up kanina before the timeout. Bago ng patawag ng timeout, parang ang momentum talaga nakuha na ng New York Knicks. Ball possession ngayon, andyan na kay number 3 of Spurs. Ipinasa kay number 4, the Aaron Fox. Doon po kay Wimby, number 1. Binabantayan, Wimby pinasa sa labas. Champeny, nag-arap ng pasan. Dylan Harper, layup! What a wonderful reverse left-handed layup. Muna po kay Dylan Harper. Ang score po natin is 69-60-61, a 7-point lead. Or 8-point lead para naman po sa San Antonio Spurs. Andiyan ang bola. Jalen Brunson for 3. Pumukol. Short. Rebound by Wimby. Wimby now dribbling the ball. Across the midcourt. Ipinasa yung bola kay number 4. It's the number 4. It's the Aaron Fox. Mali po yung pagkapasa. At nagaw po yun ni number 3, Jules Hart. Ipinasa kay number 44. Shamet for 3. Basket yes. For Landy Shamet of the New York Knicks. Ang score po ay 64-69. 5 puntos na po ang kalabangan ng San Antonio Spurs. Ang dyan ngayon ng bola. Nagdadala ng bola. Number 4. Ipinasa sa gilid. Number 2. Dylan Harper for 3. Hindi po. Very strong ang kanyang 3 points. Masyado malakas. Ano ng bola ngayon kay Jalen Brunson. Jalen Brunson nagmamadali. Ipinasa sa labas. Balik po kay Josh Hart. Balik kay Jalen Brunson. To number 2. Tumira po ng 3. Wala! Rebound scramble. Nakuha na ngayon. Oy! Anthony Towns for an offensive putback. And for 2. Ang score 66-69. 3 puntos na lang po ang kalabangan ng San Antonio Spurs. With 3 minutes and 24 seconds. Ando naman ang bola. Nag-fadeaway jumper number 4. The Aaron Fox for a pull-up jumper. And basket. Para naman po kay the Aaron Fox. Ang bola ngayon kay Jalen Brunson. Jalen Brunson nagdadala na bola. Dribbling the ball. Medyo naghanap po na magandang play. Pinasa kay number 3, Josh Hart. Josh Hart lumabas. Higante ang babantay po. Andun si Wimby binukawa ng kamay. Number 44, Landry Shamet. Shamet now. Binabantayan po ni Champeny. Josh Hart for 3. No good. In and out. Rebound by Anthony Towns for 2. What an offensive footback from Anthony Towns of New York Knicks. Ang score po natin, 71-68. 3 puntos na lang po ang kalamangan ng San Antonio Spurs. At meron pong foul na itinawag dito.
4: 52 seconds, Sir Eljan, for third quarter, ang remaining time.
3: Ang oras po natin is only konti na lang yung oras natin, G5. It's 2 minutes and 52 seconds. Meron pa, mahaba pa to. Mahabol pa kaya at matay nila yung score before the end of the quarter. 68-71, a possible 3-point play. Ibibigay yon kay Karl Anthony Towns. Very, yung kulang kasi sa Spurs, hindi sila nagbabox out. Right, perfect from the line. Nakompleto pong 3-point play mula po kay Karl Anthony Towns. The score pa natin is 69-71. 2 puntos na lang po ang karamangan ng San Antonio Spurs. Sabon na ganoon sa Spurs, number 4, the Aaron Fox. Fox, naglayup! Wala po! Rebound! Maganda pong box out na ginagawa ngayon ng New York Knicks. Hindi po makagawa ng offensive rebound ang San Antonio Spurs. Number 44, Shamet. Ipinasa kay number 32, Towns. Tumira ng 3. Short! Nakuha pa ng bola ni Dylan Harper. Dylan Harper, nagmamadali. Op, natapik yung bola. Inilabas ang bola kay number 3, Brian Carter. Sa gilid to number 4. Balik naman kay number 2, Dylan Harper. To number 1, Wimby. Wimby, tumira bumili kay Carter. Harper, short jumper. It's end of, nagkaroon po ng shot clock violation na pasobra po ng pasa. It's gonna be a 69-71 na pasobra po ang kanilang pasa. Nakalimutan nila ang kanilang 24-second shot clock. Ano? Kaya nagkaroon po ng shot clock violation itong San Antonio Spurs. 2 puntos na lang po ang hinahabol ng mga New York fan. Ang mga New York fan po natin, nabuhay ng kanilang dugo dahil palapit na ng palapit ang score ng New York Knicks sa San Antonio Spurs with only 2-point lead. Ang bola ngayon kay Jalen Brunson. Dribbling the ball. Binabantayan po siya ni number 30, Champeny. Pull-up jumper. Basket! Yes! Para naman kay Jalen Brunson ng New York Knicks. Ano ng bola? Pero nagkaroon po ng nagmamadali sanang ibaba ang bola para pa sa Spurs. Pero meron pong infraction nakita ng referee. At ayan na po ang score natin. It's gonna be a 71-all. This is the first deadlock of the game. Pinakauna pa lang po na nagkatabla ang score ng dalawang kupunan. It's gonna be 71-all, kapitbayan. This is game number one, ang labanan sa pagitan po ng New York Knicks at San Antonio Spurs, live po sa Sports and Entertainment ng K5 News FM Philippines. Oy! That is defensive failure on the part of New York Knicks. Napaka-easy basket para po kay Stephen Castle. Dalawang puntos po para kay Stephen Castle, mga ka-K5, 73-71, at 2-point lead para po sa Spurs. Nagkaroon po ng problema sa depensa. Bronson, short jumper, ipinasa kay number 23, pero may foul po ng kitang referee. Number 23 of the New York Knicks is Mitchell Robinson. Robinson. Kapitbayan. We have a 2,100 live viewers ngayon. Maraming salamat po sa patuloy ninyong pagsuporta sa K5 News FM. So nakita po natin, it's number 24 pala. Nakapuntos kanina with the inbound play. Number 24, K5, it's Devin Vassell. Vassell is the number 24 of the San Antonio Spurs. 72-73 ang score natin, mga ka-K5. That's gonna be a 1-point lead. Ano po? This will be the final shot muna po kay Jalen Bronson. A bonus shot para po sa kanya. A possible point, 3-point play. Wow! Nakompleto po niya kanyang 3-point play. It's 73-all. Patas, tabla na po tayo. Ang score natin with 1 minute and 37 seconds. Less than 2 minutes po natira sa laban ng New York Knicks at San Antonio Spurs. Game number 1. Number 4, De'Aaron Fox, ipinasa sa gilid. Ipinasa naman kay Dylan Harper. Nag-penetrate si Dylan Harper. Ipinasa sa gilid kay Wembanyama for 3. Wala. Rebound. Nakuha po ng nakaputi. Number 3, Jules Hart. Ipinasa kay Jalen Bronson. Jalen Bronson, nagmamadali dribbling the ball. Between the legs dribble. Penetrate fadeaway jumper. Bronson, short. Rebound by number 10. Ando naman ang bola ngayon. It's number 4. It's De'Aaron Fax. Oy! Nabitawan ni De'Aaron Fax ang bola at babalik po ang ladder. It's New York Knicks basketball. Oras po sa laro ay 1 minute and 7 seconds to go. Patuloy po kayo nakikinig sa ating live broadcast coverage dito po sa K5 News FM Sports and Entertainment. Kasama po si K5 Elgin Castaño and K5 Bernie Cabuzao. And of course, kasama natin ang K5 News FM Palawan. Magandang umaga po sa mga kababayan. Una pong free throw muna po kay number 4. May foul pala kanina yon nung nabitawan niyang bola during the layup. Pero pong foul ay tinawag sa nakaputi or the New York Knicks. Lumubo na. Isang punto. Siso battle ngayon. Para pong napaka-intense ng laban nito. But this is still nobody's game. Final shot para po kay De'Aaron Fax, preparing for the free throw. And he fires. Now good. Rebound scramble. Nagkuha po ni number 23. It's Mitch Robinson. Ipinasa ang bola kay Jalen Bronson. Jalen Bronson now dribbling the ball and crosses the midcourt. At naka-antabay ng depensa po ni Dylan Harper. Nagkaroon po ng switch. Wala Dylan Harper. Binabantayan na ngayon siya ng number 10 ng San Antonio Spurs. O number 40 ng San Antonio Spurs. Bronson! Yep! It's an error po kasi nagkaroon ng miscommunication. Napakaganda po ang intention ni Bronson. Kanya pong in-invite ang depensa pag double team ipinasa sa ilalim. But unfortunately, hindi po na-receive properly ni number 23 Robinson ang kanyang magandang pasa. Spurs, De'Aaron Fax now to Wimby. Wimby, pinasa naman kay number 24. 24 now, ibinalik kay number 1. Number 1, nag-lay up. Wembanyama from the free throw line. Lumipad at dinakdak ang bola. Pasok! 76-73 ang score po natin. And 21 seconds more to go on the third and final quarter, or the third quarter of the game. It's a 2 seconds shot clock difference po. At sa oras, doon yun ang bola. Uy, sayang! Bakit hindi tinira? Uy, that's a wonderful shot. A 3-point shot from number 2 of New York Knicks, Miles McBride. And doon naman ang bola kay Wembanyama with 1 seconds to shoot. Oop, no good, rebound, scramble. It's end of the third quarter. Score natin. Tabla po tayo sa 76. Keep by Bernie. It's 76-76. A piece for San Antonio Spurs and the New York Knicks. Sa mga kababayan natin sa Mimaropa, Palawan, Puerto Princesa, magbabalik po tayo for more live action. Makalipas lamang ilang patalasas. Please stand by. Puro Pelos Pablo. K5 News FM.
0: D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa tingin nga kapang luya imulama, sapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka ang D3 Bio. Uno sang MCTs, ngagahatag sang insigidang enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghuntra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka pala nag-aungtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan? Sang matasing kapagdimulat? Kalaman ang abyan? Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako gali si Ariel, nagkantonsilitis ang nagligad, sikisakit, hindi ka tama, tiambas ang tiyo ko, Marcos ang Mighty C, alkaline, vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. It's an apple to do na. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. 1 capsule 3 times a day. 1 a week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.
8: Ang kakulangan sang energy, inatungod sang fatigue. Kag ang fatigue, may ara tatlo ka general categories. Nga amo ang lifestyle factors, medical issues, kag mental health issues.
9: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Dr. Pinoy Squalene Capsule.
8: Bangod sang oxygen nga ginadugang sa imulawas, ang imo enerhiya ginadugangan, agud mapabalik ang imo puwersa. Kag naganami ang imo tulog,
9: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Energy booster.
10: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
11: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
12: Red Horse Beer. Manamit, suwabe sa kada tulog. Sulit ang inumay, kasangga mo sa relax sarap.
13: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
14: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suwabe kaya sulit ang inuman, kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
15: Happy!
16: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
17: Playtime Entertainment, born for happiness.
18: Playtime Entertainment, born for happiness.
19: It's the best part of the day.

0: out of Moncrief, your text is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968. Mood. Eurotex, the sleep specialist. 101.5 K5 News.
1: K5 News FM. News FM. Back to the ballgame, mga ka-K5. Oras po natin atin sa inyo na K5 News FM Philippines. Alas 10:38 na po ng umaga. Now, kung titignan natin, this is a very close fight. It's nobody's game. Ano ba ang dapat gagawin dito ng dalawang team to be consistent? As of the moment, nakikita po natin less ang error. Ang turnovers po ay very minimal on the both teams. It seems na pinag-aralan po nila na maayos ang kanilang laro. Ano? Wemby now, makikita po natin na sa free-throw lane, and this is the beginning of the first quarter. Unang tira po ni Wemby Nyama, pasok din po. Ang score po natin 77-78. Isang puntos po ang kalawangan ngayon ng San Antonio Spurs. Kapit Bayan, this is your K5 News FM Sports and Entertainment Special Coverage. And doon naman ang bola ngayon to number 8, Anyo Newby. Anyo Newby, nagdadala ng bola, binabatihan ni Stephen Castle. And doon ang bola ngayon kay number 5, it's gonna be Alvarado. Anyo Newby, balik kay Alvarado. Alvarado now, handling the ball. Tumira ng 3, hindi po pumasok. Pero natumba si Anyo Newby, keeper Bernie. Natumba yung player po ng New York Knicks. Meron po atang foul. Titignan po natin. May foul na tinawag po kay number 4. It's gonna be the Aaron Fax. Called for the foul and ball possession. It's gonna be New York Knicks basketball. Number 32, on top of the key, binabatihan ni Wemby. It's Towns against Wemby to number 8, Anyo Newby. Anyo Newby, binabatihan ni Stephen Castle. Anyo Newby, nag-penetrate, nag-layup. What a wonderful layup po ni Anyo Newby against Castle. Ang score natin 80-77. At 3 puntos na pong kalamangan ng New York Knicks doon sa gilid. Ipinasa po ng penetrate. Spurs, number 40. Ibinalik kay Wimbiyama. Wimbiyama, fadeaway jumper. Short. Rebound. Nakuha ngayon ni Towns. Ipinasa po ang bola. 3-point lead na po. 3 puntos na kalamangan ng New York Knicks. Towns. Ipinasa ang bola kay number 44, Shamet. Shamet, ipinasa yung bola kay Alvarado. Alvarado to number 8, Anyo Newby. Anyo Newby, binabantihan ni Stephen Castle. Anyo Newby, nag-penetrate. Medyo malaki yung kanawang compared to Castle. Tumira, wala po. Rebound by na kay team. It's gonna be Wemby. Pinasa po kay Castle. Castle down, number 5. Ibinalik yung bola. Number 24, nag-penetrate, nag-layup. What a wonderful layup. Pero hindi po pumasok. Follow up. What an offensive footback for Wemby. Score natin mga K-5, 79-80 at a 1-point lead. Napaganda po ng laban ng New York Knicks at San Antonio Spurs. Ang bola ngayon sa number 2 of the New York Knicks. Yan naman din, number 40. Sige, number 8, tumira po. Basket! A 3-point shot mula po sa left corner of the court from Anyo Newby. At ang 3-point shot na ito, atin sa inyo ng Mighty C, yung alkaline vitamin C. Ang score 83-79. Oh, pumasok po ang tira po ng Spurs. It's gonna be 81-83 at 2-point lead para po sa New York Knicks. Ano naman ang bola? To number 2. It's Anyo Newby on top of the key. Binabatihan po ni Wemby. Nag-tira. Oy! Basket! Ha? Kahit po karap niya si Wemby Nyama, wala hong takot. You cannot intimidate me, Wemby. A triple shot mula po kay Anyo Newby. 86-81. Lumubo na sa liba ang kalamangan ng New York Knicks. Number 24 now. Oh, ipinasa sa labas. Number 5. Castle for 3. Bang! Another 3-point shot. Parang revenge of the pork and beans. Ha? Napaganda po ng 3-point shot mula kay Castle. Ang score po is 84-86. Pero pong dalawang puntos po ang kalabangan ang New York Knicks sa mga oras na ito. So tinitingnan natin dito is number 24 of the San Antonio Spurs is Devin Vassell. Nakalimutan natin palagi. Ano? And doon naman yung bola kay number 8, Anyo Newby. Ipinasa kay number 5, Alvarado of the New York Knicks. Alvarado signaling the play habang binabantayan po siya ni number 24, Vassell. Ayan po, rebound the number 4. It's the Aaron Fax now handling the ladder. Nag-penetrate. And andun sa gilid, number 24, Vassell. No good, rebound scramble. Nakuha na kay team, hindi labas. Andun naman kay Castle. Wala pa rin ang 3. Rebound by Anthony Towns. Ito ng bola Number 2, nag-penetrate, layup, wala po. Ang layup ng number 2 ng New York Knicks, mga KK5. Ando naman ang bola ngayon. Number 4, the Aaron Fax, tumira, hindi pumasok. Number 24, Vassell for an offensive footback for 2. Nagpatawag na po ng timeout ang New York Knicks para pag-usapan ang napag-agresibong laro ngayon ng San Antonio Spurs. Ang oras po natin is 7 minutes and 37 seconds. Now, kanina po, napakaganda. Kung titingnan natin, both teams are so very aggressive in attacking the basket. Hindi lang ho sila mainit sa labas, pati na rin po ang kanilang mga offensive play, attacking the defense of their counterparts. Yun pong ginagawa nila sa ngayon. Karl Anthony Towns with 18 points, Jalen Bronson 17 points, OG Anunoby 13 points. Landry Shamet 13, apat na mga players na po ang double digit for New York Knicks. Towns, Bronson, Anunoby, and Shamet, and Michael Bridges with only 7 points for the New York Knicks. So, tinitingnan po natin dito yung jersey number 2 ng New York Knicks. Hinahanap natin dito. Joe Sartis, number 3, number 4 is Pakumi Dadiet. Pakumi Diet. Yun pala yun. Ano? On the part of San Antonio Spurs, Wembanyama 18, Castle 17, Harper 16, and Champagne 15. Apat po na mga players din ng San Antonio Spurs ang double digit sa larong ito. So, napakagandang laban. Well spread po ang scoring sa lahat ng mga players ng both teams. Hindi po dominanting isang player lamang na siya po ang nagdadala ng bigat ng kanilang team. They are sharing the load right now with equal scoring among the top players of San Antonio Spurs. And we have to give credit sa coaching staff to the team manager. Kasi titingnan nyo dito mga players nito from San Antonio Spurs. They are so young. Napakabata po nila. No? And they are so promising. You know? So ibig sabihin, itong Spurs will go a long, long way with this team. Napakabata po nila. Iwasan nyo yung mga injury. Malayo ang maabot ng San Antonio Spurs. But you know, you have to give credit dahil napakalakas din po ng team ng New York Knicks. And we have to credit that to Jalen Bronson. And you know, napabilib tayo dito kay Karl Anthony Towns. Veterano ito eh, compared to Wemby. But Wemby is not surrendering his turf to the veteran Towns. Ano? And ang revealing dito, itong pagka-agresibo sa basket, both ends of the court, defensively, offensively, by jersey number 8 of the New York Knicks, which is Anunoby. Oh, itong si Anunoby po ay... tingnan natin ang height niya is 6'7". Ano? 6'7", ang kanyang posisyon po ay... power forward. So, mamaya konti, babalik na po tayo sa ating special coverage with 2,100 live viewers with Sir Bernie on the other line sa kababayan natin dyan sa Dumaguete, Puerto Princesa, Palawan, Negros Island region. Sa lahat pong nakikinig sa atin, nagtatagalog po tayo kasi mayroong taga-Palawan pong nakikinig sa atin. Ayan, ano? The Madison Square Garden, doon po sa labas, tingnan po natin, Madison Square Garden, napakaraming tao. Madison Square Garden K5 Boom is the official home court of the New York Knicks. Huh? So maraming tao dun sa labas. While the Frost Bank is the home court of San Antonio Spurs. Itong Frost Bank po, para sa kaalaman po natin mga kababayan, ito po ay makapag-accommodate ng 18,500 seats. Ano? Binuksan ito in 2002 as mas kilala ito noon na AT&T Center. Ngayon, tinatawag itong Frostbank Center, the home court of the San Antonio Spurs. Bola po ng New York Knicks and score 86-all. Napakagandang laban po. Jalen Bronson now dribbling the ball and penetrate. Left-handed layup mula po kay Jalen Bronson for 2. Napakagandang layup po mula kay Jalen Bronson. A very nice 2 points, 88-86. Season battle ngayon, dalawang kupunan. Dalawang puntos pong kalamangan ng New York Knicks. Ipinas ang bola kay number 7, Cornet. Cornet, naghanap po ng pasahan. Andun sa gilid, Dylan Harper, nag-penetrate, nag-layup, basket, a Filipino pride! Dylan Harper of San Antonio Spurs, 2 points po sa kanya. A baseline, a layup po, and penetration ang ginawa po ni Dylan Harper. nung una kay Fiveboom, dapat sabi ng coaches, if you are defending the baseline, dapat yung paa mo ay nakaapak sa linya para hindi na makakaroon ng espasyo na pumasok ang iyong dinidepensahan. Andun na pa yung balang yon, pero hindi pumasok pala, may foul yun. Ha? Number 5, it's gonna Stephen Castle. Stephen Castle now, tumira po, pinilit, pero nakuha yung balang ngayon. New York Knicks on the run. Number 11, Jalen Brunson, nagliya, pero may foul. Hinawi po ang kanyang kamay ni number 30, that Champagne. He will be called for the foul and a possible 2 charity shots or free throws para po kay Jalen Brunson. Ito po ang K5 News FM Philippines Sports and Entertainment. Kasama pa rin inyong abang lingkod K5 Elgin Castillo at K5 Bernie Kabusa po from Dumaguete City. Ayan po ha. Pupunta po sa lane for 2 possible, magkakaroon po ng 2 charity shots. Itong si Jalen Brunson. Jalen Brunson now aims and fires and he makes it. Basket for the first free throw para kay Jalen Brunson. Oras po natin, 6 minutes and 52 seconds on the last and final quarter of the game. O kapitbayan, sa mga kababayan natin sa Libertad Public Market, mayong agalan na sa inyo mga uto, panyaga na kamudugay-dugay. 11 Mbps is coming up next. Alright, perfect from the line. Dalawang basket pang ipinasok sa free throw lane ni Jalen Brunson. Ang score po natin, 90-86. It's gonna be a 4-point lead. Dylan Harper nagmamadali. Ipinasa sa gilid na number 24. Binalik sa gitna pero nagkaroon po ng miscommunication. Nakuha naman ang bola ng New York Knicks. Jalen Brunson nagmamadali. Slashes the middle and uses the left hand. Basket para naman po kay Jalen Brunson. Alim na po ang kalamangan ng paboritong team ni Kiefer Bernie. It's gonna be a 6-point lead for New York Knicks. Timeout! Yay! For San Antonio Spurs. Nagkaroon po tayo ng commercial break. Magbabalik kami. Please stand by.
2: Commercial sa takay.
1: News FM. Oras po natin ito. Hatid sa inyo ng DTX 500.
3: K5 News FM.
4: Ka pala sa fever hangover? Sa tingin nga gapang luya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga bigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan bigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghontra sa makahalit kag free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala na kaugdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kapagdanan? Sang matasing kapagdiwula? Kalaman ang abyan? Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan, pagkamurigod, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
5: Ako galing si Arjen, nagkanto si Life, isang nagligad, sikisakit, hindi ka tama. Di ang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline, vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 kaadlaw, ula ang sakit. Sa
4: ako, tutunan.
5: Salamat sa Mighty C.
4: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
6: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Gagali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
4: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas ng manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
4: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
8: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong, aga, kagabon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
4: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
9: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap naghinay-hinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
2: DTX Beauty Soap. Babakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
9: Ako si Elaine. Ako, gid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga panin. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
2: DTX Beauty Soap. Babakan sa mga butika.
4: Spore Biotics. Nagin-updan sang prebiotics. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
3: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
10: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
3: Ga! I-shoot na ga!
11: 101.5
12: K5 News
11: FM.
12: KK5 News FM.
1: Oras po sa K5 News FM Philippines. Ang oras ay alas 10:53 na umaga. It's back to the ball game. It's 6 minutes and 28 seconds more to go on the fourth quarter of action. Ha? Tama ka, babayan po natin. Tama po kayo. Ha? Umuugong po tayo ng luya kasi ang boses natin kababalik pa lang. Ha? We're so very... Yung boses natin, paus from palarong pabalsa. Ayan po mga ka-K5, ball possession po ang... Nasa anim na po ang kalamangan ngayon ng New York Knicks at naghahabol na ang kupunan ng San Antonio Spurs with 86-92 in favor of the New York Knicks. Magandang umaga po kay John Roy Scala, Jake Sacozalem, Ion Rodriguez, Ion Rodriguez, and Albert Glitch. Maraming salamat po sa inyong pagkikinig. Sa Dumaguete, parang spaghetti, ano? Cyril Causing, napakaganda po, ano? Pa-shoutout po, Bisoy, Lolo, Ana, ano mo sabi dito? Parang si Albert dito, parang iba yung sayo. Watching from Kandoni, K5, shoutout kay Ma'am Lulu. Nakikinig yun, negative 1.5, Mariel, kailangan po. No? Pero mga pustan dito, yun natin nun. It's 6:28 po, and ang oras po natin, jump ball po, nagkaroon po ng jump ball ngayon ang referee. Wemby Awa, ipinasa po yung bola. Wemby with the napakaba pong kamay ni Wemby. And doon ang bola ngayon kay number 5, the Aaron Fax. The Aaron Fax na pinasa sa gilid. Anon balik kay Champagne for 3. Pero masyado ba nakasa kanyang pukol. Ang bola ngayon nasa kamay na ni Jalen Bronson. Dribbling the ball behind the back. Nag-penetrate. Ano po, Jalen Bronson. Left-handed layup. Pasok! And a wonderful layup mo na po kay Jalen Bronson ng New York Knicks. It's 94-86. Walo na po ang kalamangan. 8-0 run. Imagine that. 8 puntos na po ang nagagawa ng New York Knicks sa nakalipas po na ilang minuto. Habang 0, wala pang puntos na gawa ang San Antonio Spurs. Ang tanong ng bayan, who will grab game number 1? Yan po ang inaabangan po natin. Mahaba pa yung oras. 6 minutes na po ang yung oras. It's Stephen Castle dribbling the ball. Binabatihan number 3, Juzart. Number 30, Champagne. Ano naman yung bola sa gilid with Wemby. Binabatihan po si Wemby ngayon ni Robinson Mitchell. Wemby nagtira, nagpasa sa ilalim pero gusto sana tawagan siya ng running or traveling violation ng mga bench po ng New York Knicks pero hindi po tinawag ng referee. Nagkaroon po ng error. At the ball possession is gonna be a New York basketball. Ang oras po natin dito sa K5 News FM Philippine Sports and Entertainment, ang game time is 5 minutes and 41 seconds. It's gonna be a number 3, Juzart. Natapik yung bola ni Dylan Harper pero labas yung bola. Ang bola po ay babalik sa New York Knicks. Kapitbayan, this is game number 1 dito po ang K5 News FM Sports and Entertainment. Ayan po mga ka-K5, inbound play para po sa team ng New York Knicks. Number 23, it's Mitchell Robinson. Ipinasa po kay Mitchell Robinson ang bola. Ibinalik kay Jalen Bronson. Muntik na pong nabitiawan. Jalen Bronson handling the ladder. Jalen Bronson, fall-up jumper! Rebound scramble. Nakuha po na number 4. It's the Aaron Fax now. Dribbling the ball. The Aaron Fax. Dribbling the ball. Oh, nabitaw the ball. Naago! It was a wonderful steal. Muna po kay Joe Hart. Ayun ang bola ngayon. Number 3, Josh Hart, pinasa kay number 44, Shamit. Holding the ball right now. Binabantayan po siya ni
11: Number 5, it's Castle, Shamit. Shamit dribbling the ball, ipinasa sa gilid. To number 3, Juice Art. Then penetrate, ipinasa sa likod. Andun po si Michael Bridges, fadeaway jumper. Wala! Rebound by Wimby. 86-94, walang puntos pong kalamangan with 4 minutes and 54 seconds. Wimby, footback, jumper. What a shot! A triple shot mula po sa big man ng San Antonio Spurs, Wimby for 3. Ang score po natin, 89-94. Timeout! Nagpatawag po ng timeout ang New York Knicks dahil na rin po sa napakagandang triple shot from downtown from Wimby Yama. Ang score po natin, it's 94-89. Meron pong 5 puntos ngayon ang kalamangan ang New York Knicks. Ano bang dapat gawin ngayon? Bakit nagpatawag ng timeout ang New York Knicks? Kung titignan po nyo dito, na-feel po ng coaching staff na parang nagkakaroon po ng momentum sa ngayon ang San Antonio Spurs. And you don't like as a coach that your opponent is having a good rhythm in the game. Kaya kailangan ho natin na i-break ang momentum. Palagi yan. And it's an opportunity to break the momentum and for your players to regroup. Pag-usapan, bakit nakapunto sila ng ganito? What's the problem? So, kailangan nila maging agresibo sa kanilang depensa. Lalong-lalo na ngayon na medyo mainit. Kasi ang mahirap dito kay Wembanyama, babantayan mo siya sa ilalim. Okay, lalabas yan. Kasi meron din siyang tira eh. He has the capability of shooting from the downtown area like Stephen Curry. And he has the capability of shooting underneath on the shaded area like Tim Duncan. Yun kasi ka-versatile itong Wimby from San Antonio Spurs. But I'd just like to give credit, napakaganda po ng courtmanship, no? At leadership po ni Jalen Bronson in the court. He can pass the ball well and he can even create hesitation move, a possible attack straight to the basket. Napaka-agresibo po nitong ni Jalen Bronson. Napakaganda. No wonder bakit marami pong humahanga sa talento ng player na ito, Jalen Bronson. Number 3, Jules Hart. Ipinasa po kay Jalen Bronson. Binabantayan ni Stephen Castle. Nag-switch po from Castle. Binabantayan siya ni Champagne. Ayan po, nag-penetrate. Jalen Bronson, pull-up jumper. Wala. Rebound po ni Dylan Harper. Ipinasa ba ng ball ngayon kay Castle. Harper handling the ladder. Nag-penetrate pero nilabas kay Castle. Pinasa kay Wimby. Wimby nagtira, nag-layup pero nagkaroon ng problema na kuha ni Wimby. Wimby again, ipinasa sa labas to Dylan. Kay Castle, kay Champagne. Champagne, nagpasa sa labas number 1. Wimby for 3. Hop! Patay ang butiki sa tira ni Wimby. Tinaman ang butiki sa gilid ng board, mga K-5. Ay, si Pitskis yun. Tumatawa si Sir Bernie sa kabila. Sir Bernie, yung tira niya natama ng butiki. Ayan na, running na po. Hart, it's gonna be a 4 minutes and 4 seconds more to go. It's 94-89 and still a 5-point lead para po sa New York Knicks. Si Champagne po, ito po yung pumukol ng 4 na 3-point in the first half. First attempt niya sa free throw line, pasok. It's gonna be 90-94. A 4-point lead na po para sa New York Knicks. Ating special coverage natin sa inyo ng Mighty C, inyong alkaline vitamin C sa mga produkto ni Dr. Miloy na makatulong po sa inyo. The Power Trio, D3 Bio, Mighty C, and DTX 500.
12: Now, 4 minutes and 4 seconds ang nabilin, mga kaigsunan.
11: It's gonna be a 4 minutes and 4 seconds to go in the fourth quarter at second attempt. Hoy, hindi pumasok po. One out of one. Hindi pumasok yung final free throw. Mula po kay Champagne, ball possession. Nandiyan ngayon kay Jalen Bronson. Jalen Bronson, the pride of the New York Knicks. Handling the ball. Meron pong defensa mula po kay Stephen Castle. Ayun, nag-switch ng defensa. Stephen Castle, binabantayan siya karoon ng De'Aaron Fax. Number 44, Shamit. Shamit now. Nilabas yung bola. Nag-penetrate itong si Anunoby, number 8, Tumira! Wala! Rebound by number 30, Champagne. Pinasama ng bola ngayon kay Stephen Castle. Balik kay Wimby. Wimby now, dribbling the ball. Wimby, binalik ang bola kay number 5, Stephen Castle. Stephen Castle, ipinasa yung bola kay Vassell. Vassell is number 24. Ano na ngayon ang bola kay Wimby! Wimby! Pero tinawagan po ng foul. Meron pong tingnan natin kung offensive blocking foul ang itawag. But Wembanyama is using his speed and versatility in attacking the basket against Carl towns, ano? Ayan po. Ay, hinawakan pa sa kamay, pero bibigyan po yan ng continuation kasi nakalipad na itong si Wemby bago pa man foul, ano? It's a Carl Edward Towns. Titingnan natin kung anong maging call ng referee. It's gonna be a foul with a basket. Or, okay, magkakaroon po tayo ng possible three-point play para po kay Wemby Nyaba. Pag naipasok ito ni Wemby, magkakaroon na lang po ng one-point lead on the part of the New York Knicks. Ang oras po natin ay 3 minutes and 24 seconds. Kapit Bayam, this is your K5 News FM Sports and Entertainment coverage of NBA Finals Game Number 1. Boro shot po. Pasok muna po kay Wemby Nyaba. 93-94. Ang ating pong score sa mga oras na ito. At ayan po, ha, nagdadala ng bola. It's Jalen Bronson. Jalen Bronson now dribbling the ball. Ipinasa doon sa gilid. Doon kay Anthony Towns. Doon sa gilid naman, ipinasa left part of the court. Ibinalik kay number 11. Jalen Bronson mula Anunobi. Jalen Bronson to penetrate. Fadeaway jumper. No good. Rebound by Wemby. Wemby now, this is an opportunity for the San Antonio Spurs to grab the lead once again. Wemby, umatake, pero wala. Rebound scramble. Nakuha po na nakapote. Number 3, Josh Hart. Ipinasa yung bola kay Jalen Bronson doon sa gilid. 44, Shamit for 3. Short. Rebound by number 3, Josh Hart. Balik sa labas. Nakuha ni Shamit. Balik sa gilid. On top is Jalen Bronson now, holding the ladder for the New York Knicks. Jalen Bronson, penetrate. Short up. Jumper, wala po. Rebound by Wemby. Napakagandang laban nito. It's 93-94, a one-point lead. A possible opportunity for the San Antonio Spurs to grab the lead once again. Andiyan naman bola ngayon kay number 4, the Aaron Fax. 24, Vassell for 3. No good. Rebound. Nakuha ni Vassell. Balik. Ipinasa kay Wemby Nyaba. Pero may foul na itinawag ang referee. A pushing foul. Again, number 44. Pupunta naman ulit sa 15-foot line. Titira na ng free throw si Wemby Nyaba ng San Antonio Spurs.
12: Minut kayo mga ison.
11: Mga kakibahiba, nakikinig ka po. Wemby Nyaba. Ah, ayan na po. Ah. Wembanyama, yun pala yung pangalan niya. Wembanyama, Wemby kasi yung tawag natin dito eh. Pero meron foul to nakita, no? So, one-point lead. May pasok itong dalawang free throw. Balik na sa driver's seat ng San Antonio Spurs. Ang oras po natin is more than 2 minutes and 16 seconds po. More than 2 minutes na lang pong natira sa game number 1 ng NBA Finals. Unang tira po ni Wemby. Ay, pasok! Ang unang tira po ni Wemby ay basket. It's a deadlock. It's gonna be a third deadlock of the game. Kapit po bayan. Kapit po Luzon, Visayas at Mindanao. 2:16 na lang pong natira sa fourth quarter and final quarter of the game. This is game number 1. Wemby, malalim ang paghinga, preparing for the second throw. Perfect from the line. 95-94. Balik na po sa driver's seat ng San Antonio Spurs with only 1-point lead. A ball again kay Jalen Bronson. Crosses the midcourt. Meron pong nakabantay na si number 5, Stephen Castle. Switching po ng kanyang bantay. Nakabantay ngayon si Champeny. Champeny, ipinasan nyo sa gilid. Andon kay Anunobi for 3. Hindi po pumasok. Rebound ako pa rin na nakaputi. At number 25, Michael Bridges. Jalen Bronson. Bang! Or number 8. It's gonna be, ano ba yung numero nung nakatira? Number 11, it's Jalen Bronson po for 3 points po. It's 95-97. Balik sa dalawang puntos ang kalabangan ng New York Knicks. Ang bola ngayon kay Wemby when less than 2 minutes ang natira sa laro. 1 minute 34 seconds. Fadeaway jumper. Wemby. The Aaron Fax hindi pumasok. Na-rebound po yung bola. Number 3, Josh Hart. Ang bola ngayon sa nakaputi, New York Knicks. A possible ma-extend na kanilang lead from 2 points. Ma-extend pa ito for another 2 points mga ka-K5. If they can convert this play po. Ang bola na kay Jalen Bronson with 11 seconds to shoot. Bronson, 9 seconds to shoot. Bronson, ipinasa kay 25. Michael Bridges. Whoop! Meron pong nakita ang foul ang referee with only 4.3 seconds to shoot. Dalawang puntos lamang pong kalabangan ng New York Knicks sa San Antonio Spurs. At kung magkaroon po ng pagkakamali dito, eh baka maago naman yung lead ng San Antonio Spurs. But as of the moment, napakatindi po ng laban. It's a seesaw battle and we can say it's a seesaw battle and sabihin na natin, it's nobody's game. Maraming salamat po sa 4,800 live viewers na nanonood po sa atin. The Magic Eye, it's 4.9, about to reach the 5,000 Magic Eye. Muna po sa ating social media coverage and this is your K5 Sports and Entertainment. The best, maganda ko baga po kay Jay Resentis, nakikinig po sa ating ngayon, ano? Andyan po si Michael Bridges now preparing for the free throw. Unang tira po ni Michael Bridges. Ayan, pasok po mga K5. It's 99.95. Dalawang free throw po na ipasok ni Michael Bridges. A four-point lead. With 1 minute and 7 seconds to go on the fourth quarter, mga ka-K5. Ano na bola ngayon kay Wimby? Wimby, binabatihan ni Taos. Oy, napitawan yung bola! Nago mga ka-K5. Ano na bola kay Joe Sart? Joe Sart now, dribbling the ball. Ipinasa yung bola, handling the ball pa rin. Signaling the play. Meron pong screen na binibigay. Binalik yung bola kay Jalen Brunson, the point guard of the New York Knicks. Siya po yung playmaker. Jalen Brunson now, dribbling the ball. Binabatihan number 24, Vassell. Nag-fadeaway jumper! Bang! Another 2-point shot mula po kay Jalen Brunson. Lumubo na po sa aling mga kalawangan with 34 seconds to go. Makahabol pa kaya. Wimby for 3. Oh, no good.
12: Wala.
11: Oh, ang bola na kwa po pero may pushing foul. Titignan po natin kung may pushing foul. Parang galit ang taga New York dito. Baka yung bola i-award po sa San Antonio Spurs. Mga ka-K5. Para mawala naman ako ng bosses dito. It's 29.4 seconds more to go. 101 against 95 in favor of the New York Knicks, mga ka-K5. And this is your

0: Kapitbayan. This is your K5 News and Sports Entertainment. Ano? Ayan. Anyo Nubi. Yes, perfect from the line. It's 7. Naroon pong 8 puntos naman si with only 28 seconds. Kaya pa kaya ito? Nahabulin. Pero we have 24 seconds. Number 4, the Aaron Fax. Oy, ipinasa pa sana sa gilid doon for a 3-point shot para kay Vassell. Pero na-intercept yun ng taga New York. Kasi yung gagawin yun ng New York, they will just allow them to do the 2-point score. Pero huwag na sa 3-point scoring. Ano? So, sayang ano. Kung titingnan natin dito, it's already, the time is in favor of the New York Knicks. We have already 20.7 seconds more to go with 8-point lead. It's next to impossible na makahabol pa po ang San Antonio Spurs. And, you know, this is only a two ball possession game, you know, ang 20.7. Dalawang balikan na lang ito po at matatapos na. So, nung gagawin dito, if makashoot man ang San Antonio Spurs kay Bernie, magpa-foul sila kagad para i-send nilang players ng New York Knicks in the future lane to stop the clock, ano? Yung dalawang pinakamadaling gawin nila ngayon, no? So, Jay Recentes, si Lernie Pisto, Sir Kawhi, pinakamalaki, ah. Si Kawhi, I love, sayang na sayang, ano? Sayang, ah. Pero still, this is just game number one. Ang tanong natin dito, ano kaya maging psychological impact nito on the second game? Kasi yung mananalo on the first game, mataas naman ang kanilang self-confidence at saka morale. But remember that game na number two, ilalaruin pa rin yan sa home court ng mga taga San Antonio Spurs, ang Frost Bank Center. So nagpatawag po ng timeout. Ang oras po natin is only 20.7 seconds more to go. And yung coach po ng New York Knicks ay nabigay pa ng final instructions sa kanyang kupunan. Ayan po, kung titingnan ninyo, ay last touch pa na nakadaan pa sa kamay ng player. Tinitingnan natin kung kanino yung bola. Titingnan natin kung ano magiging call ng referee. It's gotta be a Spurs or New York's ball. Okay, hindi po natin
1: mapapakita.
0: Go ahead, keep it, Bernie.
1: New York's, deserving naman sa kanila dahil sinisweep nila yung ano, Cleveland. Nakarelax sila ng maaga.
0: Bago po sila pumasok sa finals, zero. Nasweep nilang Cleveland Cavaliers. Tama ba, keep it, Bernie? Ano? Itong New York Knicks. Ano? So, titignan natin what will be the decision of the referee kung ibabalik ko nila yung bola sa San Antonio Spurs o i-award yung ball possession to the New York Knicks. Yan pong inabangan po natin, ano? Maraming salamat po sa 4,000 to 5,000 na live viewers na nanonood sa atin. Si Victor Andres, si Nel Cabales, hello, magandang umaga po sa inyo. Jonel John, mayroon pa naman tayong game number 2. Ang hirap dito sa game number 2, si Kipe Bread na siguro yung mag-co-cover ng game number 2 natin. Sa mga kababayan natin dyan sa Puerto Princesa, Palawan, 20.7 seconds na lang pong natira before the end of the game number 1, of the fourth quarter ng game number 1. Ano po, ha?
1: Pero Sir Iljan, pag matalo itong Spurs, marami rin, marami rin matalo. Inilog ang Spurs.
0: Ano bang ibig sabihin nito? Hindi ko kami kasali dyan, Kip and Bernie, ha?
1: Pero, kahit ako, wala po ko nag-apil-apil sa mga yunante, pero, moya ko nahibawaan lang ba na inilog yun ang Spurs?
0: Actually, ang problema natin ni maraming turnover ginawa si Wemby. Wembanyama, napakarami po ng kanyang turnover, kaya po isa ito sa mga factor na tinignan natin. Siguro by next game, dapat pag-aralan nila and they have to minimize their turnovers para po hindi naman maging opportunity on the other team. Ano? So napakaganda po ng larong pinapakita ni Bronson. And this is the reason why bakit itong si Jalen Bronson, marami pong humahanga sa kanya, sa kanyang ability to play. Napakaganda po ng kanyang mga hesitation move. Napakagandang court general at napakatalino po. Ang kanyang logic sa court, napakataas po. Ang IQ, napakataas po. O, tama po yung ating sinabi kay Bernie. Magpa-foul itong San Antonio Spurs to stop the clock. Oras pa natin 20.7.1 seconds lang po ang nabawas sa 20.6. And the way I understand, they will run and gun, you know? So pasok itong unang free throw po ni Anunoby. Madagdagan pa ng isa from 95 to 104, siyam na po ang kalamangan.

0: ng New York Knicks sa San Antonio Spurs. So, ayan po, ano? Pinutol na tayo. No? Baka meron mga... Wala namang audio yon. Wala namang audio. Sige, it's okay lang. Balik lang natin, ha? So sa ating mga kababayan po, nakikinig yun, you're watching, nagkakaroon po ng kaproblema ang ating signal. We're trying to recover, no? So, ayan po, it's gonna be game one. It's end of game number one. Tapos na po ang laban. And panalo po ang New York Knicks sa score na 105-95. It's end of the fourth quarter. And the best player of the game, tinitingnan natin dito, is Jalen Bronson or Anthony Carlos. Parang si... Nagkakaroon po sila ng pag-uusap ng referee sa ngayon. 105-95 ang score natin. Congratulations sa lahat po ng mga fan ng New York Knicks. Padalo po tayo with a 10-point lead. Laban po sa kalaban natin, kalaban nilang San Antonio Spurs. K-5 Bernie, dito na lang po tayo. And thank you so much for joining our coverage today sa mga taga-Palawan. Panalo po, 10-point lead. 105-95 ang score. Panalo ang New York Knicks laban po sa San Antonio Spurs. Game number 2 on Saturday, lalaroin pa rin sa home court ng San Antonio Spurs ang Frostbank Stadium or Staples Center. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. See you next coverage. Maraming salamat Palawan, Dumaguete, Luzon, Visayas at Mindanao. Napakarami po nila. Hindi lamang dito sa NIR nakikinig sa atin, kundi buong Kapuluan. With K5 Boom, ang ating pong statistician, kasama po si Reynel Alcantara and Dayton James Sarmiento, sa pangalan po namin CEO and President Dr. Ramiloy sa K5 News Sports K5 Sports and Entertainment. Ako po ay inyong sportscaster sa araw na ito, K5 Elgin Castaño, para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa buong Pilipinas. K5 News FM.
1: D3 Bio with Vizio.
2: Ako si Ana, before problema ko gidang ako ng regular nga regla. Kisa, galabot, gidatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gin.
1: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Vizio! Ang Vizio! Yung may D3! Mabagat sa mga butika.
3: Paano mabuligan ang sobrang sakit sang tiyan bangod sa pag-inflame sa imo appendix ni D3 Bio with your boy Sulweta.
4: Kadamo, damo ka makita sa ospital ng gagalin niya. Gatandog sila gilid, gaiyot. Ha, bisika no kada kanong kamuskulado. Basta appendicitis ka ni, gaoning ho. Amo ni siya ginatawag nga appendicitis, ang paghubag sang imo appendix. Ang appendix isa ni siya kagamay nga punta sang imo large intestine. Ang makita mo siya sa descending part sang imo large intestine nga gi-inflame, kumasudlan sang higko, ma-infect sang bacteria, virus, and even parasites. Dr. Ramil?
5: Kablo ka, Sir Boy. Kung sang una pala inom ko D3 Bio, kag sige-sige na ang D3 Bio sang una, di tani ko makuhan mo. Malupkan ka kuhan.
6: Appendix.
3: Do ay pa to be D3 Bio sang una, no?
5: Pinakasakit sa bilog ko kabuhi.
3: Purti ka dyan.
5: Ang paglumpog sa appendix.
3: Ano laman ang untog, rodok man, no?
5: Layo lang, no? Times 10 sa kasakit mo.
6: Grabe,
5: tapos pag-abot mo sa ospital,
3: wala man lang may imong pasimo.
5: I-post pa ang imong tiyan.
3: Yan, diring sakit, oh, muni, oh.
5: Diring sakit, oh. Purti.
1: D3 Bio.
5: Inisiyaga katabo kung may mga blockage, obstruction, labi na kung kuhan ka, constipated ka, Sir Boy. Ang D3 Bio makabuligid para nga, ano, hindi magpundo ditong mga higo, Sir Boy. Amo nang nakanami mo, lower right abdomen, dragi na permi sakit kung mayara ka kuan problema sa appendicitis. So, inang blockage nga gakatabo dra sa mga appendix, magaresulta na sa mga build up sa mucus, parasites, mga kagaw tungod sa higko. So, ang D3 Bio i-correct niya, Sir Boy, para nga ano, nami ang imong pupo.
6: Nami ang pupo.
5: So, wala blockage nga matabo. Ikaduha, paano mabuligan sa D3 Bio? Kung adlaw-adlaw ka gainom sa D3 Bio, ang monolaurin nga ara sa D3 Bio, it will kill parasites like enterobios, hindi na kung di ko nikilala. Basta tanan ko anas lang mga parasites na
3: mga ascaris na
5: no nga gakos ang ito ang appendicitis.
1: Bio.
6: Ako si Borges, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang ka bula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3.
5: Mga butika. Ti, ang iba na nga wala pa ma-appendicitis, nami giro adlo-adlo gika inom D3 Bio. Kaya nga man, gakapatay ini nga mga klase nga kagaw. Aside si na Sir Boy, may ara siya sang gitawag pagid nami, no? Ang gallic acid para makontrol niya kung maghubag gid man. So pero di na matabo mga may mahubag pa Sir Boy, kaya man sa monolaw rin pa lang pinatay na niya ang mga kagaw, gin pa normal na niya yung popo. Paano pa ka mag appendicitis? Amo na ang nakanami sang D3 Bio nga wala sa plain D3.
4: Amak mo no, kung normal ya nga mga synthetic nga bulong, may ara si mo anti atag si mo anti parasitic, gaan ka pa sa ginatubag anti sa anti inflammation, may ginagaan ka antibiotic. Ara sa nang sa D3 Bio sa
5: apat pihatag si mo.
1: D3 Bio.
4: So anong bala ang makuha mo sa D3 Bio? D3 Bio abi mo ginaprotektahan mo na ang lawas mo sa trangkaso, sipon, ubo, any kind of flu viruses. Amo ni rason ko ga D3 Bio ka ambas ang iban. Hadlo ko sa COVID, hadlo ko sa viruses, that's why ga D3 Bio ko. Huwag ka lang kabalo. Damo-damo ginaobra sa lawas mo. Layo ka na sa appendicitis. Layo ka na sa kapagkalipaton, layo ka sa Alzheimer's, layo ka sa dementia, layo ka sa Parkinson. Nami ang imo digestion. You could work all day. Why? Because may medium chain triglycerides that provides you energy. Lalo na sa mga tao nga palatuon, lalo na sa mga tao nga ala sa pisina. And even for those who are physically working, because medium chain triglyceride, kung gakwat ka, kung permi ka kapangsayido sa mga bagay, ga-drive ka, you need medium chain triglycerides.
1: D3 Bio!
4: Amo na gahatag si mo enerhiya. Adlaw-adlaw.
5: Amo na ka importante nga adlaw-adlaw gigayari ga D3 Bio. Hindi lang ya appendicitis malikawan mo, colon cancer, problema sa maimutyan, malikawan mo na. That's why nga ako Sir Boy, early in the morning tatlo day na ka D3 Bio.
1: D3 Bio. D3 Bio with Physio.
7: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio. D3 Bio. Health News. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Lohas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Alas 11 na, tutok na sa mga balita kag issue. 11 Mbps, mga balita kag public service, mga komentaryo nga may punto.
8: Apisar sa mga problema nga ginapakatubang, hindi magkalipat sa panyuhom.
1: 11 Mbps, kaupod kay ka K5 Jean Paul Generoso, iniang 11 Mbps.

0: Mayong aga naman sa atong sining nga mga ka-K5. Welcome na sa inyo pala tuntunan ang 11 Mbps. Bao fresh from NBA Final Series. First game, nakuha sang New York Knicks. Nadaog nila ang San Antonio Spurs sa first game nila. Okay, congratulations sa mga makiniks da. How are you? Do ka nami isang yum-yum nyo. Sa mga maka-Spurs da, daw bugat sa dughan. Akon bugat ang dughan, hawani ang dughan. Inumidayon sang DTX 500. Ang DTX 500 magapagwa sa mga toxin, mga chemicals nga nagasulod sa lawas ta. Kaghawanan niya ang aton, hindi lang dughan, hindi lang ang tinae, kundi ang bugos naton nga lawas. DTX 500. Samtang nagabinalbalanay sa court ang New York Knicks kag ang San Antonio Spurs, nagabalbalanay naman sa media ang magtimbang abahin sa sining inagaway sang poder diri sa Pilipinas. Kasadya sining aga ginpadayon ang hearing nga ginpatawag ni Senate Blue Ribbon Committee Chairman Senator Rodante Marcoleta. Ginpatawag niya ang 18 Marines plus ang ilang legal counsel nga mo si Attorney Baligod. Di nagatubang sila sa hearing. Ongoing pa hasta subong ang Senate hearing. Now, samtang nga nag-hearing sila, ara naman ang mga opisyal sang gobyerno, especially si Secretary John Vic Remulla nga nagatindog kag nagaupang sila hindi magsaka, hindi nila pagpasakaon ang luyag magtambong sa hearing dito sa Senado. This tug of war, ang agaway sa poder, calls to mind sa ginatawag naton konsyensya naton. Kita nga mga Pilipino, diin gid bala ang tipyok sang aton konsyensya? Ano bala ang ginasiling sang aton utok? Kag ano bala ang silakbo sang aton nga mga balatyagon? Pabor bala sa politiko? Pabor bala sa mga lideres naton nga nagainaway subong? Ining away sa politika? Konsumahon total, simple man lang ni. Away ni Bongbong Marcos kag ni Sara Duterte. These all started sa ila sini away nga duha. Nasubong naglala na, naglapta na, and everywhere you go. Masighabuyanay na sang akusasyon ang magtimbang nga bahin. Ang collateral damage de rin, ano? Kita nga mga Pilipino. Kita nga mga Pilipino nga ginahimo nila intulin government. Kita nga mga Pilipino nga ginaliso nila sa wala kagtuo nga nagalingin ang ulo ta, who is telling the truth and who is lying sa ila grupo. Tisubong hindi mo na mapulong mo. Mamati ka lang, ka maglantaw ka lang. Yung mo dohustos Bongbong, no? Ay, do salagid si Bongbong. Dohustos si Sara. Ay, salagid si Sara. Galingin na ang ulo mo. Kundiin gid ang patihan mo. Ang makabongbong o ang makasara. Tisubong, ara na sa Blue Ribbon Committee ang mga 18 Marines attesting sang ila sini nga testimonya. Testimonya that once in their lives they were able to participate in the delivery of maleta. Minaleta nga kwarta. Amuna ang ila nga gina testify diri subong sa Senado. But then, bisa nagahambal sila sa gihapon may ara sektor nga nagaduha-duha. Hindi naton mabasol ang mga tao nga nagaduha-duha. Kay man kung sa survey pagani sa radyo, kuha na mugguba na. Ang field ini contaminated na. Contaminated na sang kagarukan, sang tanan. So therefore, you can never tell when someone is saying the truth and someone is lying. Ang pinaka-importante sa aton nga mga Pilipino, let us not forget that politicians come and go. Subong, ara sila sa poder. Sunod, wala naman sila. Pero kita nga mga Pilipino, mabilin diri. Kita nga Pilipino, sige man gihapon ang aton pagpaninguha para mabuhi ang aton pamilya. Kita nga mga Pilipino, kinahanglan nga magtrabaho kay kung hindi magtrabaho, gutom kita. That is a fact that we cannot deny and we cannot run away from. Let's face it. Sino man ang magadaog sa ila, may nagasiling, himuon ang tanan in order to save the king, who is Marcos. And sa piyakabahin nagasiling naman, himuon nila ang ila masarangan to save the queen, si Sara Duterte. Tinga aking kagwin na ginawayan nila. Sano nila iawayan ang interes ng Pilipinas? Ang interes naton ng mga pigado? Sano sila magpakinmatay para sa interes ng ordinaryo ng Pilipino? Kung may gasilinda nga, kiyari na ho, opisyal na nagpakinmatay. Sus Diyos ko, swildo gani nila, hindi gani nila pa idonar sa aton. Sino nga senador da nga nag-wave sang yeswildo bilang senador humalin sa nagpungko siya kay gusto niya makabulig sa pigado pero karon ang iyang baba puro lang ay tulong sa mga mahihirap ay iniisip natin ang mga nasa laylayan laylayan utok istorya gisi. Hi Pilipinas, ang hirap mo mahalin siling sang iban. Mayara kita karon sang update naman pinagi sa kay K5 Sunshine Lacson ang update sa sining Blue Ribbon Committee hearing. May baluan nato ni nakaron duha ka arestado nga tagluthang sa pulis sa BCPO na dakpan na Calavera sa barangay Blumentritt. Wala pa kunosang claimant. Certificate to go live, ginahulat pa sa Bacolod LGU. Pro NIR, magalansar naman sang Safe NIR Dial 911. Pulis nga nagmaoy, kag namahog, nangayon na pa sa ilo. 21 anyos patay naman sa aksidente sa Bago. Mga vendors sa Kabankalan, nagreklamo. Ang ila kuno nga merkado, puro lang nagatulo. 59 cases recorded sa bahinsang syudad sa San Carlos as far as dengue cases are concerned. This time, katuan na naton si ka K5 Sunshine Lacson. May angot sa update naton live halin sa newsroom.
1: News FM Live Report.
0: Ka K5 Shine, good morning.
2: Yes,
0: K5
2: Omar, may angot. I-mention ko na ang Michigan sa program 11LUTS na pag-ulang good morning tulog ang information na ginapahalitutan ni Senator Sherwin Gaspalian ang tanan na staff sa Senado to leave early or magpaulit ng kontrana. Ang itanggap ko lang ito. Umpisahan ko ang report kasi said I learned sa din talayang kumapin ni Senator Martileta. Kasi niya, huwag kayong tukurap. Ang gusto lang po namin ay ang inyong total support. huwag po tayo kukurap. Baka ito na po ang pinakahuling pagkakataon na ang katotohanan, ang katwiran ay mananatili. Ang gagawin namin bukas will define the direction of this country.
0: Wow.
2: Kung saan tayo papunta. Ang dinasiling niya na bukas, amunan ni Sibong, June 4, 2026.
0: Ay, kahaladlukan.
2: Ang statement na ini, bindoyan ni Senator Marcoleta, June 3, 2026. So, amunan ni Aileen, ang dinasiling niya na sinuong nila buwak. So, sinuong nila buwak, which is amunan ni Sibong ilaw. Now, ang nasabi sa inyas ang alga, si Senator Erwin Sunso na bago na pilihan bilang chairman ng Senate Bureau ng Commission on Hearing. Nawala isang hearing na matabo si Ming Iglaw, June 4. Kay hila pa rin na hearing sa Ming Iglaw, may ilang mga tema si Noon, may mga ipasodin mo,
0: Araman si Pia, no? Okay. Oh, naputol ang linya ni K5 Shine. Kindly redial kay Dominio Gahod to kay nang nasudlan naton nga trunk line sa iya. Balikan naton. Tama ka exciting na sa nagakatabo. Kung ikaw taga media, exciting eh. Pero kung ikaw ordinaryo nga Pinoy, ang pamangkot mo sa kawaliin mo, ano ya? Anong kaayuhan ta da? Sa inaway nyo da, anong kaayuhan ta? Sa inyo da nga gubanay, may ara kami da binipisyo? Muna bala. Kay ti ang away ni Subong nagagawa iya personal political interest na niya mo ang ginapakig-away sang kalabanan sang aton mga opisyal. Balikan naton si KK5 Shine.
3: Yes, KK5 Elmer.
0: Okay.
3: Gusto ko to ang pinaga na ginagamit mo ang dinamo. Dinamo and daw ano naman do ginakuan kit ang pumuluyo Subong nagalibog ang ilang actually sila supposedly sila ang naga lead sang aton na country sang aton na kungsod sa insakto nga dalan pero do nagakadto kita sa sala sa dalan ang natabo kahapon I don't know kung anong makita mo but gamugamo diyan sa mga uto kaya sa
0: inyo. Gani? Oo. Kagamugin man. Oh, gamu gani kita sa media nga nagkatutok ta pirmi, ang nagapamati lang ay han ang hindi gamuhan.
3: Ina ba lang kasi 5 man nga daw hindi ko ma-blast para record ko gani sa image before sa kadamo sa mga natabo. But ari lang. Ang nagakatabo kay ina, kami we were monitoring sa ginapatigayon nga investigation sa 18 Marines. Do may gina-implicate sila nga somebody na involved.
0: Si Bongbong eh.
3: Anomalya, blood control projects, nga allegedly sa pag-insindi ko, ining somebody nga ini na wala nila gin-mention sa hearing, ang nagbaton sa dako-dako na kita, commission, whatever they may call it.
0: Tingnan, why pa nila giningadlan? Kung balaan nila, nag-testify na gani sila, why pa nila giningadlan? Para matapos ni?
3: Amo ni gani bala si Linko, basi amo ni ginahambal bala ni Senator Marco Leta, nga huwag kayong kukurap, i-lead nila kuno ang Pilipinas sa impacto ng dalan, something like that.
0: Ay, nagtalang? Subong ang Pilipinas ang nagtalang? Hindi ayan sila nga mga opisyal ang nagtalang-talang? Kay ikaw Abi, K-5 Shine, mapati kaya nga nagtalang ang pangabuhi mo, Subong?
3: Ang pangabuhi, kuya, wala.
0: Oh, tapos sila yung nagtalang-talang kung nga direksyon, tapos dalunta nila kuno sa husto nga direksyon. Uy, gusto niyang direksyon pangabuhi, kuya?
3: Doon nakuhan ko lang bala kaina because may, ako ay personal ko nga pagtanaw, doon may gina-implicate sila bala sa iskandalo.
0: Kita ni, klaruhon na para nga one time na lang bala kay Siling Manila, ining hugada, mabag-ugin niyang tanan, di klaruhay na bala, hindi na sagad kapabiting nga kuno abi may kuhan, amo na bala nga style do ka propaganda na yakon amo na.
3: In as much as I wanted to mention the name of that person, pero do hindi gid siguro pwede because do hindi ko gusto bala nga si Fidel nga daw ma ano man sita no. Ma butangan kulor no. Pero do amo sa no, basta amo ning na kwan ko kahapon eh. Ang gagawin namin.
0: Tikay Shine. Sang damlag pa gin-implicate nila si Martin. And Martin Romualdez, former speaker, according to them, hindi makaakto nga siya lang. Ang iyang mga aksyon guided sang sa Malacanang. Di sino sa Malacanang, abi, kundi ang presidente eh?
3: None. Ikaw na nag-mention. But the name of the president was never mentioned ka ina. Romualdez was mentioned the other one, itong pagwa. Si Tosmarie Jose. Daldico was mentioned. Pero amo na gali si Linko, dumay gusto sila i-implicate sa iskandalo. But the name was never mentioned.
0: Kaya ako niya, kung ang punto man lang na ako nga, kung involved sila, kag-ilisan, di kakasada ah.
3: Ako ginahulat-hulat ko, kay amoning siling ko basi amoning buot siling mo ni Martuleta kahapon nga huwag kayo kusura.
0: Galing?
3: Naya by foot
0: galing. Ariya siya, no? Halin kay na nga panilag kung nagapamati ko kagalantaw sang hearing until now, do wala man bago nga napagawa nga impormasyon?
3: Yes. Amo man ang observation ko. Siling ko gani kaina, diri sa amon sa New Center, it's like we're wasting kuryente, oras, because ang mga questions kaina, though pareho lang man sa mga questions man na din patigayon. So, I mean, the same questions na din
0: amak mo nga ang council nila nga si Baligod na ngayo time nga mahambal siya ang iyang nga ginahambal niya ining agaway sang pwesto pwede na gali kawaton ang poder na ano na iya nga kabugado kaya sang 18 Marines dira ka lang iya focus bala sa testimony nila.
3: Siling ko gani sa ina bala ng Rival Elmer na focus na lang bala sa issues Mm. But may mga ara, pagigil si Marcoleta, yung mga side comments, mga ano, hindi dapat amunag bay ang gagawin sa
0: medyo. Di matingala ka pa kay Marcoleta, nga mo ginaiyang iyang attitude.
3: Ita, ka very obvious ba lang, dapat wala kita sang gina, wala tayong kinikilingan, dapat ba lang, ang tamatuuran lang, ano ba lang, muna ba lang.
0: Oh, tikaron, may bago nga direksyon ko noon ni Marcoleta, sa bago nga direksyon nga ginasiling niya ang pamangkot ko, Cubades, Pilipinas, diin ka pa dulong Pilipinas.
3: I don't know, ginahulat-hulat na to, kiti lawig pa man ang oras. But ang latest nga, at least, subong ongoing ang hearing, nagapatigay ng investigation, ang investigation ng Senate Law Reform Committee under the leadership of Tia Cayetano, Senator Marie. After this, anong matabo? Muni ganit siling ko kaina, ginuna ko to mention sa imo, si Senator Sherwin Gatchalian, na ginarecognize ang minority, na he is the acting Senate President. Nagambal siya sa mga staff na pwede ka mo kapauli early. Tinong matabo kung tumanon inaabi sa mga staff sa Senado while ginapatigayan pang hearing sa majority. Minority kag majority ni Sibong ang awa ang pwede.
0: Ang buta kung di na da minority kag di na da majority?
3: Kalimbog ang ulo tani sa iya. As kagani siguro si DILG Secretary Rimulya, galibog man ang ulo kung anong sino bala ang patipon niya. Ang mando is kinahanglan ni paglinong da sa Senado. He was there, no? Isang mando ni Senator Sherwin Gatchalian, ang PNP dapat ipanatilihing mapayapa, linong ang Senado. Ito siguro maging punggan niya ang pagsunod because there was an order already kay Senator Senator Erwin Tulfo as the new Senate Bill Ribbon Chairman na wala sa matabo ng hearing. Pero si Senator Pia Cayetano, nag-pursige na pasudlon din ang 18 Marine.
0: Bo Diyos ko, pahibio niya naman liwat si Pia?
3: Tapos kalaw-ay ba na? Kalaw-ay gidya kaina sa eksena na they were pushing Senator Rimulya and Senator Rimulya was pushing also Senator Padilla and dinasuganay man ang mga katapos ng media. Kalaw-ay sa Pilipinas. Report gikan sa News Center ni si Sunshine Lacton para sa kampiyon ng balita sa Edisyo Publiko ng Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
0: Kalaw ay nga yung dimongking niya. Ano na niyang natabo sa Pilipinas man? Ang Pilipinas subong daw intablado. Dong intablado kag ang mga artista, mga politiko, nagapicture kada isa sa ila, nagapicture sa ila kaugalingon nga daw mga santo, pero ang pagkahibalo sang pumuluyo sang paglantaw sa ila sang publiko, mga santo man batuod, mga santo santermo. Wow! Ay, good morning lagali sa ato, sini nga mga K5 nga nagkaupod subong. Ma'am Bings Delphine, Romar Duran, Veronica Delgado Ricto, Merlita Malvas. Kaupod man naton, Gina Purano, Leonardo Rilos. Salamat gid sa pag-upod, Albert Escanian. Tina Sirohano, good morning. Emmeline Cordova, salamat gid. Jonaline Rondez Galila. Mayong agaman sa kay Kent Bulakawan Iza. Ray Sendico, good morning. Ariman Nakatutok Man. Richard Bilando Pasilan. Uy, good morning lang kuno sa mga security guards sa BPO Depot. Ari man nagkaupod man sa aton subong nga aga, Michael Allen Hardinico. Uy, taga Payao. Good morning lang sa Payao, Binalbagan. And Jovelyn Maghari is also with us this morning. Janice Bandico. Salamat, salamat gid sa inyo nga nagapod sa aton, ha? Robert Siplao. And of course, Boyet Pasiha. Nami lang ko na ara kamo kag ariman ko dia. White Blancia, good morning. Diday Bailon Alpas, good morning. Hidlam ako kay Diday. And LNL Alolon, nahidlawan ko pagid nga isa si Aiding Esteban. Sang La Carlota City. Now, ini nakatabo subong wa gidiha, wa gitani benepisyo. Siling ko gani ang wasang Pilipinas, though it seems that the Philippines has turned into a stage, though isa ka entablado. Kag sa ibabaw sang entablado ara dirang mga politiko nga nagakampanya dululungan. Te, imagine nyo bala kung ara sa entablado ang mga politiko, kag dululungan sila hambal, hindi bala kagarot? Tapos may ara pa nga mga politiko nga para mabatian gid, maagaway sila microphone kung sinong mag-uyat sa microphone amo ang bation. Te, namian ka muna. Amo ni ang sitwasyon ta subong sa Pilipinas. Kag kita nga mga tao nagalingin ang ulo. Nagalingin ang ulo ta kay hindi ta kabalo kun di na dinayon ang gusto man, di na ding matuod man, di na di ang istorya nga patalang man. Dining istorya gisi di man. Junela ang bato darna, guwapo ngalan mo. Siniya waman Japon justice ah, ang flood control. Andre, ambot mangkutatong si Sisi. Wala nga may gintukod man din nga grupo nga CCC. Di anong tato si Sihon tas lang kay daway naman tabalita. Ay nako. Milky Flores, good morning man sa kay Marisa Nueva Espanya Labandillo. Gary Casamayor, good morning. Sally Almension, Ma'am Sally, mayong agagit. Magapanumbalik kita sa aton sining pagpangalagad. Standby kamo para sa aton sining commercials and at the same time sa aton sining Mighty C Network News. We'll be back diri sa 11 Mbps.
1: Balita kag public service. Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Magalipas ang ilang paalala. TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TTX 500.
4: Si Erin Grace Paglimutan, 45 years old. Kahilamunan, Barangay 1. Ako may sakit nga diabetes, 250 ang akon nga sugar.
5: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
4: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
5: So wow.
4: Nami nagit na akon nga pananawan, wala na gabiring akon likod, wala na akon nga tustok-tustok sa akon nga tiil.
5: Sa mga wala pa nakatry sa TTX 500, anong mahambal mo sa ila?
4: Mabakal na kamo. Sa TTX 500, kay nami git ini sa akon nga lawa.
1: TTX 500.
6: Ako si Jean Paul Hinoloso, storyhan ta karon. Ano bala ang anxiety disorder? Kag ano ang correlation sini sa oxidative stress? Kag paano makabulig si DTX 500? Kapunta sa karon nga diskusyon si Dr. Ramil Uy, amon CEO Dr. Ramil.
7: Actually Sir GP, sunod sa datos, may ara sang 6 million ka mga Pilipino nga nagakabuhi nga may depression.
6: Gabi no?
7: Mm. Kag bangod sini ang Pilipinas ara sa pangatlo sa Western Pacific region. Pinakamataas nga rate ha sa ang gitawag mental health problems. Kung gainom tani ka sa DTX 500 kag Mighty C, layo ka sa anxiety kag depression, Sir GP.
6: Correct, ano? I agree. Pila sa mga pagtuon, naibaluan nga ang imbalance ng pro-oxidant, permite na ginabalik-balik, kag antioxidant, ang nagadamage sang cell components, including proteins, lipids, kag nucleic acids.
7: Amunang hambal ko, Sir GP, dapat mainom gid sang DTX 500 kag Mighty C. Imagine bala, wala gid ibato ang imo nga selula sa oxidative oxidative stress, especially ang imong kuan, imong brain cells.
6: Ang brain,
7: no? Wala man kadaan gakaon utan, talagsa magagakaon prutas. Puro na lang noodles nga noodles da. Mas damo pa ang ginakaon nga pro-oxidants. Mahilig tamis pagkaon, junk foods.
6: Uga,
7: damo mantikaon, tambok ang karne. Natural nga manabage gina ang cellular sa imong brain.
6: Husto.
7: No, amo nang matabo, mailang kon anxiety lang. What if kon cancer be? Kag magtuhaw bangod sa pagpabaya sa imong lawas. Amo na importante, how important is the super antioxidant nga makita sa DTX 500 kag MyTC para sa imong ikayong lawas.
6: Ang pag-inom sang DTX 500 kag MyTC kada adlaw ang makapugong sa oxidative stress sa utok. Balikan ta ang damage nga matugas ini sa mga cells. Kung tuman nakadamo ang na-damage nga cells, this will lead to severe physiological distress.
1: DTX 500.
8: Ako si Tumasyon sa Barangay 4, Kabagalan City. Ang ginabatyan ko amuning kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, at din sa kurap-kurap sa akong mga mata. Subong tinaw na akong panlantaw.
5: Sugod lang nag-inom ka
8: DTX 500.
5: Kailan nakabulan ka ginom DTX 500?
8: Almost 3 months na.
5: Sa isa kadlaw, kapila ka mag-inom?
8: 3 times hindi.
5: Kamusta ang alay sa kamot?
8: Wala na. Advice ko sa wala pa nakatry, matry gig kamo sa DTX 500.
1: DTX 500!
6: Now, paano makaapekto ang oxidative stress sa utok, Dr. Ramil?
7: Although 2% lang, Sir GP, ang total body weight sa brain, pero ini nag-consume sang 20% na sa imong oxygen.
6: Oxygen nga ginaginawa, no?
7: Kabalo naman kita nga ang oxygen nga ginagamit sang cellula, especially sa imong brain cells, sa aerobic cellular respiration, kag ini ang nagaresulta sang free radicals. In short, ang brain, Sir GP, isa sa mga pinaka gasto sang glucose nga oxygen. Meaning pa, kay gagamit siya sa imong glucose kag sa imong oxygen, damo free radicals ang gakatabo.
6: Yari ang pinakarason kung nga ang central nervous system ang vulnerable sa oxidative stress. Una, limited ang regenerative capacity sang mga neutral cells, no? Tapos ang mitotic or natapos na ang mitotic activity, amo ni blang pag cell divide sang mga neurons, gani wala na ini nagareplicate. Ikadua, ang structural characteristic sang neurons ang sensitive katama sa oxidation as compared sa mga cells sang ibang organs.
7: Amo na, Sir JP, nga kung wala ka na ganito DTX 500 kag MyTC, tingala ka, gulpi lang galingin ulo mo. Tapos gina-migraine ka, naga-mental block ka. Tapos confused ka bangod ina sang mataas nga free radicals sa imo nga brain, which is cause sang gitawag oxidative stress. Kag of course, ang sobrang worry and fear, that's anxiety.
6: Correct.
7: In the first sign of anxiety, importante na gid nga painumon mo na DTX 500 kag MyTC. The reason why, the more nga sige siya kasubo, sige ka worry, the more nga damo free radicals ang brain. So you need antioxidant. Wala na tas ang pwedeng ma-offer nga pinakataas ang iya nga antioxidant properties. Makita lang sa DTX 500 kag MyTC na. So hindi maghulat, hindi na hulat pa nga ma-develop ang generalized anxiety disorder o kung God. Hindi na mayo sa imong pag-eskwela, sa imong trabaho, even sa imong socialization, Sir GP, kag bisan pa sa imong pamilya. Mangin malipayon, aktibo kag progresibo. DTX 500 kag MyTC na kanadlaw.
1: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawas tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka pala nag-aungtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabangdanan sa matasing kapagtimulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan, pagkaburingon, malimtan! DTX 500! MyTC! Ang alkaline ng vitamin C!
9: Ako galing si Arjen, nagkanto sila ito isang nagligad, sikisakit di dyan katama, di ang basang tiyo ko, tumarko sang MyTC, alkaline, vitamin C, 2 capsules, 3 times a day, 3 ka adlaw, tula ang sakit. It's an app. kung tutum na alamat sa Mighty C.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
10: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Gaygali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. TTX Coffee Mix.
11: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gitang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
1: TTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik.
12: K5 News FM.
13: Ngayon, nirisitaan ako ng mga gamot, hindi po gumaling. Nung narinig namin ng DTX 500, yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Pag inom ko po yun, makalipas ng dalawang araw, gumandangihin ko awa ng Diyos. Nung nakatik ako ng DTX 500, yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Hanggang ngayon, gumanda po ang aking pag-ihi.
1: DTX 500, DTX 500.
14: Sa lindaris ko, nakatira po sa Bukana, Iwahig, Puerto Princesa City. Ang naging sakit ko o karamdaman ay allergy. Pagpasalamat din ako ng malaki sa Panginoon dahil nagagaling po yung allergy ko. Dahil sa mga resita ng gamot, DTX 500, nagpapasalamat din po ako ng malaki dahil po sa mga gamot na ito, DTX 500, nawala na po yung pamamaga ng ang mga binte ko.
1: DTX 500, mabibig sa mga butika. DTX Coffee Mix, ang kapeng maganda sa kalusugan. May antioxidants mula sa DSE at Chiamantin Peptides mula sa Ampalaya Extract na nakakatulong upang maiwasan ang mga sakit na dulot ng stress. Mag-DTX Coffee Mix ka na. The Healthy Coffee. Mabibili sa mga butika. Mighty C. The Alkaline Vitamin C. Ang kakulangan sa Vitamin C ay pwedeng magdulo ng madaling pagdurugong hilagi at pagkatanggal ng ngipin. Manatiling malusog at kumpleto ang mga ngiti. Mighty C. The Alkaline Vitamin C. Mabibili sa mga butika. Mighty C. The

0: Tunay na kasariwa at komprehensibong pagbabalita sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Hatid ng Batikang Broadcaster na si K5 Clarissa Berha. Kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang riyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. MyDC Network News.
1: MyDC Network News.
0: YTC Network News.
1: YTC Network News.
2: At sa ulo na mga nagbabagang balita, hiling na hold departure order ni Dating House Speaker Romualdez, ibinasura ng Sandigang Bayan. Brigada Eskwela Kick-off Program ng SDO Antique naging matagumpay, iba't ibang proyekto inilunsad. 60 paaralan sa Tacloban nakatanggap ng 75,000 tulong pinansyal para sa Brigada Eskwela 2020. Samantala, mga hog racers sa Negros Oriental hinikayat na magsagawa ng signage production para sa paghahanda sa tag-araw. Iloilo 5th District Board Member Attorney Rolex Soplico dinawag na questionable ang naging quorum ng Senado. PRO 10 na patuloy ang paghahanda sa BSKE at BARM elections. 2 Intel operatives nakaligtas sa tama ng bala matapos pinaputokan ng men riding in tandem. At 4 na lalaki arestado sa illegal na paglalaro ng Cara Cruz sa Kalibo.
0: YTC Network News.
1: YTC Network News.
2: Magandang tanghali, Pilipinas. Ito ang MyTC Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpilan ng K5 News FM sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita, kay K5 Clarissa Berha. At sa unang detalye ng mga balita, ibinasura ng Sandigang Bayan 7th Division ang hiling ni dating House Speaker at later 1st District Representative Martin Romualdez na alisin ang precautionary hold departure order na ipinataw laban sa kanya. Ayon sa Graff Court, hindi nakapagsumite ang kongresista na mga kinakailangan dokumento kabilang na medical abstract at iba pang medical records upang suportahan ng kanilang hilinga. Sinabi rin ng korte na nabigo si Romualdez na patunayan na urgent ang kanyang medical consultation at treatment sa ibang bansa. Punso dito, hindi nakita ng Sandigang Bayan ang sapat na dahilan upang bawiin ang umiiral na precautionary hold departure order laban sa kanya. Sa desisyon nito ay giniit din ng korte na maituturing pa rin flight risk si Romualdez habang dinidinig ang kasong kanyang kinakaharap.
1: Network. YTC Network News.
2: Samantala, Brigada Eskwela Kick-off Program ng SDO Antique naging matagumpay, iba't ibang proyekto inilunsad. Ang kampyon na balita niya, hatid sa atin ni K5, Chojen Morillo.
3: Naging matagumpay ang Brigada Eskwela Kick-off ng Schools Division Office o ng SDO Antique na ginanap noong Hunyo 1 sa Tario Lim National Memorial High School. Sa panayam ng K5 News Team, ipinayag ni Dr. Ernesto Servillon Jr., Schools Division Superintendent ng SDO Antique, na isasagawa ang Brigada Eskwela sa buong linggo hanggang sa pagbubukas ng klase sa Hunyo 1. Ayon kay Dr. Servillon, sa pamamagitan ng mga stakeholder at partner ay naglunsad ng iba't ibang proyekto tulad ng Salakyan Manunudlo Project, Pedal of Hope, Project Building Achievers, and Nurturing Greatness for Knowledge and Opportunities, Uang Bangko, Project Intensify Goods, Meals and Allowances, Uang Igma, at Project Nurturing and Environments for Students, Uang Nest. Ipinahayag rin ni Dr. Servillon na 14 na bisikleta ang ipinamahagi sa mga mag-aaral na tinukoy ng Schools Governance and Operations Division sa pangunguna ni Dr. Evelyn Remo. Idinagdag niya na Project Igma ay isang uri ng feeding program na ibibigay sa mga mag-aaral sa kinder hanggang grade 3, habang ang Project Nest naman ay itinuturing na isang boarding house o dormitoryo para sa mga mag-aaral na umuwi sa mga malalayong lugar kung saan ito ay nasa proseso pa kung sino ang tatanggap bukod sa iba pang mga proyekto. Ang SDO Antique ay patuloy na humingi ng suporta sa mga stakeholders at partners para tumulong sa paghahanda ng mga paaralan para sa paparating na pagbubukas ng klase para sa school year 2020 26, 2027. Para sa MyTC Network News, ka K5 Joe Jen Kabatingan Murillo, para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas, ang kampiyon na estasyon, K5 News FM.
1: MyTC Network News.
4: MyTC Network News.
2: Gayun din, 6 na pumpa aralan sa Tacloban nakatanggap ng 75,000 tulong pinansyal para sa Brigada Eskwela 2026. Muli ang kampyon, nabalitan yan. Hatid sa atin ka K5, Carlo Arisgado.
5: Umabot sa 6 na pumpang publikong paaralan sa ilalim ng Tacloban City Division ang nakatanggap ng tig 75,000 pesos na tulong pinansyal mula sa Special Education Fund bilang suporta sa pagsasagawa ng Brigada Eskwela 2026. Ang nasabing pundo ay nakalaan para sa mahalagang pangangailangan ng mga paaralan kabilang ang pagsasaayos ng mga silid-aralan, pagbili ng mga kagamitan at libro, pati na rin ang operasyon at maintenance ng pasilidad. Ipinamahagi ang nasabing tulong noong Mayo 28 bago pa man ang opisyal na pagsisimula ng Nationwide Brigada Eskwela noong Hunyo 1. Binigyang DNE School Division Superintendent Sherlita Palma na ang mga paaralang tumanggap ng pundo ay kinakailangang magsumite ng utilization plan na at program of work. Layunin nito na matiyak ang transparency at accountability sa paggamit ng pera ng bayan. Samantala, tiniyak naman ni Tacloban City Vice Mayor Raymond Romualdez na mas lalaki pa ang ipinamahaging tulong pinansyal sa ilalim ng CEF sa susunod na taon. Ang pagbubukas ng klase para sa school year 2026 to 2027 ay itinakda ng Department of Education o DepEd sa Hunyo 8 ngayong taon. At para sa MyTC Network News, ito si K5 Carlo Arisgado para sa kampyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas. K5 News FM.
1: MyTC Network News.
4: MyTC Network News.
2: Samantala, mga hog racers sa Negros Oriental, hinikayat na magsagawa ng signage production para sa paghahanda sa tag-araw. Balita hatid sa atin, Teka K5 James Banduquillo.
6: Kahit nakakaranas ng pag-ulan, hindi may kakailang na patuloy na nakararanas ng matinding init ang mga mamamayan na. Dahil dito, hiniling ni Provincial Agriculture Program Coordinating Officer na si Bernard Limbaga ang lahat ng hog racers na gumawa ng signage production bilang paghahanda sa tag-init o El Niño. Sa isang press briefing, sinabi ni Limbaga na habang may oras pa ay dapat maghanda ang lahat, lalo na ang mga hog racers, para maiwasan ang malubhang pinsala dahil sa tag-araw. Sinabi ni Limbaga na ang pinakapiktadong lugar sa pagdating ng tag-araw ay ang ilang LGU sa 3 distrito ng Negros Oriental, gaya ng bayan ng Shaton, Santa Catalina, Basay at Bayawan City. Habang maapektuhan din ang ilang LGU sa 1 distrito ng lalawigan na gaya ng mga lungsod ng Calaon, Gihulgan at munisipalidad ng Valle Hermoso. Dagdag pa ni Limbaga na inaasahang magiging dilaw o mamamatay ang hitsura ng mga damo at iba pang bagay sa kagubatan dahil sa epekto ng matinding init. Kaya naman na hinimok niya ang lahat na gumawa ng hakbang para mapaghandaan ang panahon na iyon na.
7: Para sa MyTC Network News, ako si K5 James de Trebayo Baruquillo. Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko ng kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: MyTC Network News.
4: MyTC Network News.
2: At sa iba pang detalye ng balita, Iloilo 5th District Board member Attorney Rolex Soplico tinawag na questionable ang naging quorum ng Senado. Kabuan detalye ng balita, hatid sa atin kay K5 Kim Kaluyo.
8: Walang quorum ang Senado. Ito ang naging pahayag ni 5th District of Iloilo Board member Attorney Rolex Soplico kasunod ng nangyari sa Senate session Hunyo 3. Ayon pa kay Soplico, dapat 13 ng mga senador ang present upang maabot ang quorum kung saan ang session

0: Gawin din PRO 10 patuloy paghahanda sa BSKE at Barma elections. Detalye ng balitang yan, hati naman ni kay K5K Buscaino.
1: Patuloy ang paghahanda ng Police Regional Office 10 para sa Barangay Sangguniang Kabataan at Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao election. Nagsimula ang preparasyon ng PRO 10 sa unang quarter pa lang ng taong ito. Ayon kay PRO 10 Regional Director Brigadier General Christopher Abrahano, inaasahan ang abalang huling quarter para sa hanay ng PNP dahil kasunod ng BSKE ang BARM election ngayong taon. Kalimitan ang papel ng PNP sa BARM election ay ang reinforcement at augmentation. Layunin nito na makatulong sa mga kapatid na Muslim na masiguro ang maayos at ligtas na halalan. Matatandaang kabilang ang BARM sa high-risk areas ng COMELEC at PNP sa mga nakaraang halalan dahil sa kasaysayan ng election-related violence.
2: Ako si K5K Buscaino para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan, K5 News FM.
3: YTC Network News. YTC Network News.
0: Gawin din dalawang intel operatives na nakaligtas sa tama ng bala matapos paputukan ng men riding in tandem. Detalye ng balitang yan, atin naman sa atin ni ka K5 Sunshine Lacson.
4: Matapos ang nangyaring pamamaril sa dalawang pulis sa separadong by-bust operation, may dalawang pulis na naman na naging target ng pamamaril, ngunit maswerteng hindi tinamaan ng bala sa Negros Occidental. Nangyari ang insidente Miyerkules ng gabi, Hunyo 3, sa harap mismo ng Bureau of Jail Management and Penology o BJMP sa Magsaysay Avenue Highway, Barangay Singkang Airport sa Bacolod City. Nagsasagawa ng intelligence monitoring ang dalawang pulis nang napansin ng mga biktima na sinusundan sila ng mga lalaking nakasakay sa isang motorsiklo. Nakasakay sa Toyota Vios sa mga pulis at nang tumigil ng kotse sa harap ng BJMP, dito na umano bumaba ng motorsiklo ang isang sa mga sospek at pinaputukan ng dalawang pulis korporal. Mabilis na tumakas sa mga sospek, ngunit na aresto kalaunan sa harap mismo ng isang paaralan sa Alihis Road. Pinangalanan ng mga otoridad ang dalawang naaresto na sina Bernard Trahi, 29 anyos, na residente ng Igmayaan, Don Salvador Benedicto, at Romeo Arais, 28 anyos, na residente naman ng Barangay 2 sa lungsod ng Bacolod. Nakumpiska mula kay Arais ang kalibre 45 na may bala at nakuha naman mula kay Trahi ang pinaniniwalaang illegal na droga na may market value na 136,000 pesos. Para sa MyTC Network News, ito si Sunshine Lacson. Para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Bacolod, K5 News FM.
3: MyTC Network News. MyTC Network News.
0: Samantala, 4 na lalaki arestado sa ilegal na paglalaro ng Cara Cruz sa Kalibo. Kabuang detalye ng balita, hatid sa atin ka K5, Leonard Veray.
5: Arestado ang 4 na lalaki sa kinasang anti-illegal gambling operation ng Kalibo PNP sa Sikimpo Street, Barangay Poblasyon, Miyerkules ng gabi. Kinilala ang mga naaresto na sina alias Nelson, 40 anyos, residente ng Pampango, Libacaw, alias John, 24 anyos, residente ng Numansya, alias Randy, 42 anyos, at residente ng Bayanihan Road, Andagaw, Kalibo, at alias Rayman, 51 anyos, na residente naman ang nasabing lugar. Na-recover ng mga otoridad ang ilang perang gamit sa pagsusugal, lamesa, mga upuan at kutsilyo sa isa sa mga suspitsado. Sinasabing bago kinasang operasyon, nakatanggap ng impormasyon ng kapulisan hinggil sa iligal na gawain ng nasabing grupo sa lugar. Sa ngayon ay nakakulong na sa lockup cell ng Kalibo PNP ang 4 na individual kung saan mahaharap ang mga ito sa kasong paglamag sa Presidential Decree Number 1602 o ang Illegal Gambling Law. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Leonard Viray para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Kalibo. K5 News FM.
3: MyTC Network News. MyTC Network News.
0: At mga ka-K5, dako na tayo sa detalye ng ating balitang abroad. Hindi bababa sa 21 katao kabilang ng 12 dayuhan ang nasawi matapos sumiklab ang sunog sa isang hotel sa Malvian Nagar, South Delhi, India nitong Miyerkules. Ayon sa mga otoridad, ito ang isa sa pinakamalaking insidente ng sunog sa kabisera ng India mula pa noong 2022. Nabati na nagsimula ang sunog bago mag-alas 9 ng umaga sa 4 na palapag na gusali. Hinihinala ng mga investigador na nagmula ang apoy sa isang restaurant na

0: matatagpuan sa ground floor nito. Agad na rumisponde naman ang 8 fire trucks upang apulahin ang sunog na tuluyang nakontrol bandang tanghali. Sinabi ng pulisya na umabot sa 49 na katao ang isinugod sa iba't ibang ospital para gamutin. 8 sa mga sugatan ang agad ding nakalabasa matapos mabigyan ng lunas. Samantala sa mga dinala sa ospital, 2 ang nasa critical na kondisyon. Samantala, patuloy pang inaalam ng mga otoridad ang pagkakakilanlan ng mga dayuhang nasawi. At mga ka-K5, sumayin nyo ang kabuuan ng MyTC Network News ngayong tanghal. Sa ilang sandaling magbabalik na ang K5 News of M sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybay ng K5 News of M, Cagayan de Oro, Antique at Rojas, Antabayanan, ang pagbabalik ni ka-K5 Jonathan Sabana, ka-K5 Melmar de la Cruz, at ka-K5 Darren Salomeo Henson sa programang 11 Mbps. At mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita, ka-K5 Clarissa Berha, para sa kampiyon na istasyon, K5 News FM Philippines.
1: K5 News FM.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. D3, Bio, yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawas, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurine sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghuntra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kapagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkamuringon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Arjen, nagkanto sila ito sa nagligad, sakit-sakit ka dyan katama, diyan ba siyang tiyo ko? At Marcos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Kitsa
0: ako tutunan.
1: Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
2: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati akong arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gidmasawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong, aga, kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka ang butik. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.
7: High blood pressure o kon hypertension, isa ka serious condition kung sa diin makatugas ang coronary heart disease, heart failure, stroke, kidney failure, kag pila pa gyud ka mga health problems. Ang sobrang puwersa sa pagtulod sang dugo sa aton mga arteries magatugas ang damage sa aton lawas. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ginapanormal ang heart pumps agon nga mag-insakto ang pagdala sang blood vessels sang dugo sa bilog naton nga lawas. Kung ikaw may high blood pressure o kung hypertension, i-Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!
8: Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
9: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
0: Extend food supplement for men. May maca, kag lavawaska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
9: Ka! I-shoot na ga!
10: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
11: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
10: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
11: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
10: Clinica Deo Fresh. Available now.
12: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
13: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
14: Cheers sa barkada nating
15: Night Shift! OT! Breadwinner!
14: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap yun namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
16: Red Horse Beer. Manamit, suabe sa kada tulo. Sulit ang inumay. Kasangga mo sa relax sarap.
17: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
18: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
19: Happy!
20: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
21: Playtime Entertainment. Born for happiness.
22: Playtime Entertainment. Born for happiness.
23: Unsa ang ambisyon nimo?
24: Ako? Ayaw na ko, uy. Sa anak na lang na ako. Unta, di maundang ang pag-eskwela niya.

Kamusta ka mo? Kamusta ang away arat na kwan ko da? Nasugpon ko da sa headlines. Arat ang number... wala gali. Okay. Sige lang, dali lang. I-send ko lang da. Ay na, nung nalipatan ina. Anyway, kamusta ka mo da? Kamusta ng panyaga nyo? Ara na? Mayong panyaga nyo? Nasakop nyo na kuda sa panyaga nyo? Sa nagakaon pa da subong? Ati happy eating lang ah.

0: Okay, ginapangita ko ang number kay nalipatan ko galing mag-forward ha. Ay, sorry. Sige, gahulat na to si Kwan, si Attorney Sunny Pitieri. Mahinun-anon kita sa iya bilang attorney. Anong pananawa niya sining inagaway sa Kwan bala? Sa Senado? Ay, nako. Ari, liyo ko. Din ko ni Kwan man. Sige. Ari anay. Oo, kay masenta anay isang Kwan. Masenta anay isang number. Adiri sa El Castigador ko lang ipadala ho. Naara. Ara na dira K5 Itan sa El Castigador. Ginba Kwan ko da ang number ah. Now, kasadya na sang nagakatabo subong sa Senado. Kasadya, it's because kung pamatian naton, daw puro na lang sila husto kag wala na sang sala. Tama lang sila perme. Kay tama sila, kita na lang yan ang mali eh, no? But anyway, lain gid ko makabati kita sa mga legal luminaries, sang mga eksperto legal nga makahatag sang iya panugdaon, kay especially sa sining inagaway kung sino gid ang majority kag sinong minority. Ano gid bala ang ginatawag nga quorum? Ano gid bala ang majority sang Senate? Kay according to the Philippine Constitution, 1987 Constitution, ang mayoriya iya 13 mo. Mayoriya sa Senado is 13. It's 12. Ay ba si Kwan siya? Ba si Abin niya? Lain ang kapanawag? Oo. Kabudlay? Oo. Sige lang kayo pamaloon ko. Okay. Basi matawa sa bata do kay dugay ah. Kay gina-inform ko siya nga we are now calling. Diri abi sa Bacolod ang akong ding ginabiliban nga mga abogado. Duha man lang si Attorney Guillermo Pihida III nga subong amuina ang SRA Deputy Administrator. Ay ang Kwan. Pero subong ara na. Okay, wala gid gasabat. Ati sige. Later na lang na ako nano. Sakay Kwan ko gali na send. Sakay ano gani panuwag ni? Naano man niya? Naano man niya nga dito ko to yan na send ban? Ari aho, ari na. Sorry, no, dito ko na send kay nasa kay gama send siya sang message sa akon. Gi. Good morning la kuno sa kay Nanay Raquel Palma nga nagamonitor gid. Dira sa Purok mahigugma, mahigugmaon Santo Niño sa San Miguel. Good morning man kuno. Halin sa kay Bong Sao sa Lumaino. I-try ta lang one time ah, kung hindi makontak kay kadamo sa mga report nga naga-standby subong. Okay na, ara na? Oo. Ari na, okay. So, joining us over the phone is SP Secretary Attorney Vicente Sunny Pitieri. The third, SP Secretary, amunin siya ang Secretary of the Senate, to the Senate President. Hindi ah, sangguni ang panlungsod sa syudad sa Bacolod. Attorney, good noon. Hello, mayong aga.
1: No, gagarbol.
0: Hindi nami ang signal. Sige, dali lang, kay maridial lang kami ha, Attorney. Okay, so iridial natin kay... medyo hindi ko nami ang trunk line nga nasudlan naton. Dali lang gid mga kaka-K5 kay man importante nga mabatian ta ang mga opinion legal, no? When it comes to this tug of war of power sa tunga sang minoriya kag mayoriya sa Senado, mayo gid nga abogado ang pamatian ta. Again, i-check naton liwat. Si Attorney Vicente Sani Pitieri III, ang ato sini nga SP Secretary. Attorney? Sige, ay dali lang. So, i-redial taliwat, no? Si Attorney Sani Pitieri. Hindi ko no mayong aton nga kwan, signal kay na. Attorney, mayong aga?
1: Mayong aga man na Elmer, kag sa tanan nga nagapamati da sa imo.
0: Iliwaga man bi, kwan mabli nga, K5 Elmer, parang doon namitan man ko bala.
1: Liwat. Mayong aga da K5 Elmer.
0: Yay!
1: Nagapamati si
0: anyway, ining away subong sa minority kag majority. Kung ikaw palang tawon, attorney, din dayon di ang minority kag din dinayon ang majority man sa Senado?
1: Wow. Ang indap lang issue subong, kung lang tawa mo, pwerte na kapartisan na K5 Elmer, no? Kung maghatag kasi na sa imo opinion, base kung kisa maang nagapamati o kung ang makabati, magasili nga, pabor ni siya guro sa isa ka grupo, pabor man isa sa isa ka grupo, pero sa sitwasyon sinisiguro, makahatag kita sa aton pananawan bilang isa ka abogado, nga wala sang tamod nga paglantaw bala Elmer kung sino ang insakto kag sino ang sala. Ang aton pagkaintindi sini ang ginaawayan ni gidi subong legal nga question kung ang grupo bala ni SP Cayetano amo ang insakto nga nagrepresentar sang majority sang Senado o kung ang grupo na naman ni kay subong ang acting SP
0: Sherwin,
1: o Senate President si Gatsalian
0: nga
1: ang ila grupo nga sa subong unsi na sila kabilog last one kay gindugangan ni
0: Jesus Escudero
1: Escudero kag dito sa piyak naging pulo na lang sila ang total. Anyway, ang issue diri kung lang tawon mo gid K5 Elmer kung sino gid bala dapat ang majority kag kung sinong minority. Kaya kung pagbasihan naton ang layi, ang aton konstitusyon, kapinagid ang 1987 nga konstitusyon, i-try ta ni explicar K5 Elmer sa lingwahe balang halos maintindihan man sang tanan, no? Hindi ta maging masyadong technical gid katama. Kay ang aton konstitusyon nagasiling kapin pa dira bala sa Article 6 kag Section 16 nga ang Senado kuno pwede kay liher o kung makaili o mailir sang ila presidente kag ang House of Representatives sang ila speaker by a majority vote of all its respective members. Sige ko mo Senado ginestoryanta kay gadana yang House of Representatives.
0: Okay.
1: Magsiling ka by majority of all its members. Amo silingon kung ang kabilugan nga ginailiher naton nga senador 24 ti all members 24 ko no ten majority sina amo ina ang pwede kailiher sang ila Senate President
0: 30 bali 13 abi 12 plus 1
1: correct 12 plus 1 13 amo na dapat
0: kanang
1: ina ang ina nga constitutional provisions Elmer ara man ina sa internal rules sang Senado syempre nabutang man dira nga dapat kung may 3C kabuto, amo ang pwede makailiher sang Senate President. Kag ina nga practice K5 Elmer, nahimo mangidina sang pagpungko pormiro ni Subiri, no? More than 13 ang nagbuto sa iya, naging Senate President siya. Naislan siya ni Chis Escudero, kay si Chis Escudero, may ara man subra 3C at that time, ng mga senador, nga siya man ang gustong Senate President. In the same manner, natabo man na kay Tito Soto. 15 to sila anay, so naislan si Chis Escudero. Ang natabo naman eh, nagpungko si Cayetano, kay tungod, may nakaptan sila nga 13. Kamutong isyu nga nagkadto si Bako. Anyway, babayan ta lang na, basta may traces sila.
0: Uh-huh.
1: So, tanan na gin-honor.
0: Mm.
1: Nagka-problema lang ni, kay tungod, may isyu sila nga hindi nila masugtanan.
0: Mm-hmm.
1: Kung hindi sila magpasugot ang minority, nga naging choice nila nga mag-walk out sila.
0: Uh-huh.
1: So, ang nabilin, kumbaga sa anote, 23 lang pato sila that time.
0: Mm-hmm.
1: Majority pagyapon ang grupo nila ni Cayetano.
0: Okay.
1: Anyway, to make the long story short na kay 5 Elmer, dosi kabilog ang sa minority upod kay Chis.
0: Mm.
1: Kay Y na nag call kuno sang session ang grupo nila na Cayetano.
0: Mm-hmm.
1: So sila nga 12 ang nagpungko kag nagdeklarar, gina-deklarar nila open tanan nga mga position. Oo.
0: Mm.
1: Kaga sila na nagpungko.
0: Uh-huh.
1: Now, ang issue, main issue lang ginadagya po na K5 Elmer, ang dosi bala, pwede
0: majority?
1: Bala kadeklara. Yes, uh-huh. Makailihir sa Senate President.
0: Balik niya po sa question of number, no?
1: Yes, ang number permida ang ginabasihan.
0: Now, pero may ara kuno nga jurisprudence.
1: Okay, katuan ta na.
0: Pati kay Cuenco kag sinuto nga sa tuma time kuno incapacitated ang tatlo ka senador kay na priso, apat sa abroad mo na bala.
1: Okay. Ang natabo si na Elmer ang ginbasihan.
0: Mm-hmm.
1: Actually data dai mo diretso tani.
0: Okay.
1: Ang ginbasihan sang grupo nila ni Gatsalian. Ang kaso sang 1949 case gindesisyonan sang Korte Suprema. I think it was February 21, 1949, Avilino versus Cuenco.
0: Natandaan niya pa?
1: At that time, si Avilino ni siya, amo ni siyang Senate President.
0: Mm-hmm.
1: Sang Chimpo to K5 Elmer.
0: Mm-hmm.
1: Anong natabo? Pag session nila, 22 sila tanan ka senador.
0: Okay.
1: Okay. So there was quorum. Wala question. Hindi mo kinanglan 3C.
0: Mm-hmm.
1: 22 sila tanan.
0: Aha.
1: Nga 22 lang kag hindi 24. Kaya ang isa, no hospital, kagang isa ato sa abroad.
0: I see, okay.
1: So 22 lang nag-attend.
0: Mm-hmm.
1: Medyo naginaway ini sila kay tungod ang grupo nila ni Tanyada nga ari diri kay Cuenco, wala gin tagaan oportunidad ni Avilino nga magreklamo kay gareklamo ni si Tanyada kontra kay Avilino mo.
0: Mm-hmm.
1: So wala gin tagaan ang natabo, nag-walk out ni ang grupo nila ni Avilino.
0: Okay.
1: Oh, ulo ni sa tanan kabilog ang siya mara sa floor, pati siya kapulo nag-walk out. So, dosi nga nabilin.
0: Mm-hmm.
1: So, ang dosi, nag-ilihar sila sang ila Senate President, nga muna si Cuenco.
0: Ah,
1: kaya nagpadayon
0: okay
1: sila sang ila session. Mm-hmm. Ang muna natabo.
0: Mm-hmm.
1: So, ginubra ni Avilino, nagsaka sa Korte Suprema, ginreklamo, yaka nga rason, kinanglan 3C.
0: Mm-hmm.
1: Hindi para magbago ang Senate President, mag-ilihar ka sa Senate President, base ina
0: sa konstitusyon.
1: Sa konstitusyon naton sa 1935.
0: Okay.
1: Okay?
0: Mm.
1: Amo na kinanglanon. Which is the same also sa 1987 tanga konstitusyon.
0: Mm-hmm.
1: Kinanglan mo man gihapon sang 3C kabuto para mag-ilihar ka sang Senate President.
0: Okay.
1: Now, ano na tabo to? Nagsaka si Avilino sa Korte Suprema kag gin-question niya ang pag-ilihar kay Cuenco nga wala kuno quorum.
0: Mm-hmm.
1: Una nga butuhay sang Korte Suprema 264 6 din deny ang iya petition.
0: Okay.
1: Apat lang ang nagpabor. Ang ambal sa anom, sa majority, hindi kami dira mag-intra kay political ina nga question.
0: Okay.
1: Amo ginang, oo, amo nang number one nga ano nila.
0: Mm.
1: Kung mo politika, hindi kami mag-intra.
0: Okay.
1: Okay. On the other hand, nag-file liwat sa motion for reconsideration ini si Avilino.
0: Mm-hmm.
1: Now, gin-revisit sa Korte Suprema ang ila decision, ginlanpaw nila liwat, base sa desisyon nga 7-4, gin-grant ang reconsideration na ginpangayo
0: ni Avilino.
1: Avilino.
0: Mm-hmm.
1: Oo. Now, naagin-grant, kagnaa, nagpasugot ang Korte Suprema nga tandugo ng isyo. Kay siling sa Korte Suprema, daw lain na gid. May mga subsequent events nga kakalatabo kakinanglan na gid sa due to extreme necessity.
0: Mm-hmm.
1: Do
0: intervention na.
1: Gaginamo na mo.
0: Oo.
1: Gaginamo na. In fact, sa parking lot ng Senate that time, base sa record sa Sina, dumatiniruhay na ang mga supporter ni Avilino kag ni Cuenco.
0: Ah, naabtan so, mo pa na? Naabtan mo pa na nga time?
1: Siling ko gani ba? Makuton ta ka tani? Kunara ka to sa Chimputo. Kaya ako, ibang pangunan ng tao.
0: Oh, so mainit na ang supporters. Oh.
1: Oo, so may mga ginatawag kang mga exceptional circumstances, no? Kag para man gusto man sang Korte Suprema kuno, inya ilan yang bal to promote the stability sa gobyerno, resolbahon na lang nilang kaso which they feel at the time nga political question na siya.
0: Okay.
1: Nga hindi sila dapat mag-intra kay suno sa ila ko equal sila judiciary, legislative, kag executive.
0: Okay.
1: Internal quabbles between sang legislature kapin pa sa mga senador regarding sang internal rules nila. Kumbaga sa ano, it's a matter of politika na hindi sila yung mag-intratani.
0: Okay.
1: Regarding tungkol sa sitwasyon, ginintrahan na lang nila.
0: Aha.
1: Now, kaya anong desisyon sa Korte Suprema? Sila isang Korte Suprema, hindi mo kinanglan 2C or 3C. Kaya at that time, kung dumduman mo ginambal ko kay Five Elmer, 22 ka senador ang nagpungko.
0: Kaya na ospital ang isa?
1: Yes, may quorum na to sila at that time.
0: Mm-hmm.
1: Hindi mo na siya makumparar sa subong na sitwasyon nga wala sila, nga 2C lang yung nag-attend.
0: Okay.
1: At 22, may continuing, panawag na na, no?
0: Mm-hmm.
1: Pwede na kasi lang, nga doon may continuing quorum, pag-walk out nila sa pulo kabilo, although 2C na bilin, pero at that time, nag-quorum sila ya. Nag-session sila.
0: Pero why deadlock niya ang mayoriya? Subong kahit pareho sila 12?
1: Amo nang problema gani. No? Sa diri sa subong
0: kaya bisan mag, sitwasyon. Bisan magwa pa si Bato, 12 lang gyapon sila mo?
1: Correct. Kasi hindi, kasi sa pa sa bago ta ini no, sa 1987 constitution na K5 Elmer nang maski na ra ka sa abroad, considered na yagi apon part ka sang
0: senado
1: membership o sa 24. Kay di mabuhina na siya. Okay, paano? Kung nagresign ng isang senador, kung gin-remove siya, no? Kung gin-remove siya, nagresign siya, o kung absolute incapacitated, naging sabla, hindi naging siya ka-perform, absolute incapacitated, o kung patay na siya.
0: Uh-huh.
1: Di, ang ina mga circumstance, why pa man namin natabo? Ina pa na, hindi siling kapabor ko, five or more, klaro-honta niya.
0: Uh-huh.
1: Ang, di, kung ilang taon ko, ang ina mga circumstance, wala pa man na natabo sa kay Bato, kag kay Jinggoy Estrada, nga nag-resign sila, gin-remove na sila.
0: Parisay, noon ta na lang na. Oo.
1: Ha?
0: Sili ko pari sa inota na lang. Kiti, do hindi na ni Masgaran. Now, sa siningan, makabig na itong daw impas, no? Kay man, okay. Bisan mag-move pa ni sila, bisan magdikta pa ni ang mayoriya, kay ti ato ng dosi sa pihak, pag magbinutuhay ni, perdi ni gyapon sila.
1: Correct.
0: Kay no? Man, 23 ang mabuto mo kung butang tara si Bato, abi 23 ang mabuto. Ang Senate President who is presiding officer should only come in to break the tie, di ba?
1: Not necessarily sa gina
0: at situations nila. Tikon pareho ni nga mag-eleksyon kag dosi-dosi sila, ti deadlock eh. Mayo guro pa pason ta nalang sila nga 24 ay.
1: 24 gina sila gyapon Elmer. K5 Elmer kay nga maskin priso ang isa, pwede man na siya kapangayo ya gyapon kung let's say binutuhay or what o kun na no. It all depends sa korte.
0: Okay? I see. Oo.
1: Oo, depende ni gyapon sa korte.
0: Uh-oh.
1: Now, ang normally ang atong Korte Suprema, no. Kapin pa to at that time, wala na sila with regards ang internal rules ang tawag sinisang Senate, wala na sila gintra. Galing once nga magbunggo ng ina ang internal rules, kung may mga issue nga nagatandog na sa atong constitution, well, ako lang yung pag-insindi, I'm not saying insakto, Kuya Elmer, ang expanded jurisdiction sa Korte Suprema, gakalabot dira.
0: I see.
1: No? Kapin so, mamatandogan ng...
0: Therefore, based on the present situation, you think that... Supreme Court should really intervene at this time?
1: Yes, but they can only intervene K5 Elmer kung may ma-petition sa Korte Suprema party sini.
0: Okay, now, oo. So that they can acquire jurisdiction, no?
1: Ano niya sadya? Sa plenary subong, ang grupo nila ni Gatsalian, amo ang nagakandak sang plenary session.
0: Okay.
1: Dibla?
0: Oo.
1: Hindi man nakasulod ang grupo nila ni Cayetano.
0: Mm-hmm.
1: So, sa ginobra nilang action, so, tiyak, kung lang taon mo, kung sundon ta ang may ara kita ginatawag nga principle of presumption of regularity.
0: Okay.
1: Ang silingon, regular.
0: Mm-hmm.
1: It's expression ng ilatan ng action is regular.
0: Mm-hmm.
1: So, the only way nga para maka-question mo nga irregular in ang action, nga sala ina, illegal ina, kanto ka sa Korte Suprema.
0: I see.
1: So matabo sini, kung ako, K5 Elmer, no? Kung ikaw si SP Kaita, no? K5 Elmer, kanto ka sa Korte Suprema.
0: Oh.
1: Questionon mo dito.
0: Kag ipadeclare mo nga unconstitutional. Ang gina-declare nila nga Senate kung pagbaylos ang liderato.
1: Correct. Oo. Mm. Nga illegal ina, unconstitutional ina, kagwala ina sa konstitusyon.
0: Oh, pwede man nga mag-question si Gatchalian to abing nga dapat magsunod na ang minority sa iya kay he was already elected.
1: That's internal na iya
0: kay
1: Belmer.
0: Okay.
1: No? Uh-huh. So, kumbaga sa ano, tiga po ko kada subong as acting Senate President.
0: Mm-hmm.
1: As per description sa iya, kung baga sa ano, ti ang imo objective, magpungko dira.
0: Ti ano gidang, ari kay Wayna Kuchimpo, ano gid imo rekomendasyon, abi attorney?
1: Ti, dapat ka tuon nga, i-resolve na sa Korte Suprema.
0: Hindi pwede, hindi ka pwede mag-recommend ka daw papasol na lang ni para Wayna problema?
1: What do you mean, papason?
0: Ipang kakaso na sila tanan eh. 24 ah, why na? Parang, why na sinado ah. Oh. Tapos ang kongreso naman, ipa-resign nun man sila tanan ah. Oh, para why na? Oh. Kaya ilagi na himo, haway man lang ng haway.
1: May Blue Ribbon Committee ang grupo nila ni Kaitano. No?
0: Mm.
1: May Blue Ribbon Committee man itong grupo nila ni Gatchalian.
0: Gani man? Oo. So, hindi na maintindihan. But anyway, thank you very much Attorney Vicente Sani Petieri III for joining us this noontime.
1: Thank you, K5 Elmer. Mayong hapon sa imo kag sa tanan.
0: Okay. To the Gulf Stream waters. Ay, kabudlay. Kabudlay gid katama sang sitwasyon tinamati kita sa opinyon sang abogado kag ang iya sini nga rekomendasyon nga ini nga sahi isang problema nga nagatublag sa gobyerno sa karon should better be settled at the Supreme Court. Dapat nga dalo na lang ni sa Korte Suprema, and it is up to the Supreme Court justices to decide on the case, it being the last recourse. Ang Korte Suprema ginatawag abi na nga the court of last resort eh. Now ti kon amo malang ni nga kaginamo dalo na lang sa Korte Suprema kag dito na lang padesisyonan ah. Para nga why kwan? Oh, kay kun ako ya gani simple kwan na lang na. Para papasa na lang na sila tanan, irisa na lang mga ngalan nila da. Kun amo malang na nga sagad sila kaginamo da. This is a very great disservice. Why na niya servisyo sa tao? Ilan na lang niya interes? Di amo na iyang matabo sa aton? Amo na ang ilahimuon sa aton? Kita iya ang nagasuffer? Bangod lang sang ila kagustuhanan? Pasensya gid sa aton sini nga mga kaupdanan nga mga reporters ang way na kasulod no. Naubos ang aton tiempo sa sini nga udto. Salamat gid sa inyo. And at the same time sa mga nagupod sa aton nga mga ka K5, thank you hindi ko na maisa-isa. Kapartner ko sini diri sa pagpangalagad sa inyo subong si ka K5 Ethan Sarmiento, ka K5 Rimuel Alcantara, ka K5 Renz Alcantara. And of course, ang gwapuhon nga special assistant diyo ah, si KK5 Little Bossing Kenneth Oy, si Kuya Ken. Sa ngalan sa amon sining President and Chief Executive Officer Doc Ramil Oy, sa aton nga Vice President for Operations KK5 Eljan Castanio, sa aton naman nga Station Manager KK5 Rods Palma, sa News Director naton KK5 Julius Maribeles, and of course sa ngalan sang anchorman, regular anchorman kag Vice President for Administration and Human Resources KK5 Jean Paul Generoso. Ako naman ang inyo ka K5 Elmer Ubaldo. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan. Sa Negros, K5 News FM.
2: K5 News FM. Three, bio, ganikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 bio ka ang D3 bio. Uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa aton lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 bio. D3 bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala ang nag-aumtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtimulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress malikawan! Pagkaburingon malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
3: Ako galing siya rin, nagkanto sila ito isang nagligad, sikisakit hindi ka tama, di ang basang tiyo ko, at Marcos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule 3 times a day, 3 ka adlaw, tula ang sakit. Sa
2: Mighty C. Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
4: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako na arthritis, wala na magbalik.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong, aga, kaghapon na ako ko magpangapi. Sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
2: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
2: DTX Beauty Soap.
9: Mabakan sa mga butika.
10: Spore Biotics. Nagin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
11: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras gid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
12: Extend food supplement for men. May maca kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
11: Ga! I-shoot na ga!
13: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
14: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
13: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
14: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
13: Clinica Deo Fresh. Available now.
15: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun.
9: Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
16: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
17: Cheers sa barkada nating
18: Night Shift!
17: OT!
18: Breadwinner!
17: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suwabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
19: Red Horse Beer. Manamit, suwabe sa kada tulog. Sulit ang inumay. Kasangga mo sa relax sarap.
20: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
19: Drink responsibly.
21: Bawat patak, masarap. Suwabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
22: Happy!
23: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
24: Playtime Entertainment. Born for happiness.
25: Playtime Entertainment. Born for happiness.
26: Unsa ang ambisyon nimo?
27: Ako, ayaw na ko uy. Sa anak na lang nako. Unta, di maundang ang pag-eskwela niya.

0: naghahatag man sang impormasyon.
1: Delikado ining pneumonia sa mga nagaedad.
2: Pag tumara sa klinika dito.
0: Kag panugdaon.
2: Ang pagpalangga sa mga hinablos, may dala na dapat nga disiplina.
0: Ilabi na gid sa naga, isahanon.
3: Oh yeah, baby.
4: You are my love.
0: It's your time to shine. Kaupod si Sunshine Lacson.
5: Sunshine Lacson.
0: Diri sa K5 News FM.
5: K5 News FM.
3: Kampyon.
0: It's your time to shine. Kaupod si Sunshine Lacson.
5: Sunshine Lacson.
6: I love you, Tita Shine. I love you, Tita Shine. I love you, Tita Shine.

0: Mayong hapon mga ka-K5, ang aton oras, alauna 8 na sang hapon, ang oras ginadulong sa inyo sang Klinika Spore Biotics. Kaginadulong man sa inyo sang Klinika D3 Bio. Mabakal sa Maze Wellness and Product Center sa ground floor sang Plaza Mart Mall.
1: Although sleepless night,
0: welcome sa program It's Your Time to Shine. Today is Thursday mga ka-K5, June 4, 2026. Mayo pa kami ni Kuya Kenneth kay nagatrabaho. Si Kuya Ari Dere, ako Ari Mandere. Gina-welcome natin sa atin nga program It's Your Time to Shine ang atin nga mga suki nga mga senior citizens.
2: Yes, may hapon.
0: Nga nagapamati sa sur nga bahin sang Negros Occidental. Kag sa norte nga bahin sang Negros Occidental. And of course, ang mga senior citizens nga naka-tune in na sa ilang mga radio sets dari sa Bacolod City. Gina-welcome man naton dari sa It's Your Time to Shine. Salamat gid sa mga suki naton nga naga-monitor man dira sa Victoria's Commercial Center. Sa mga nagapamati sa aton sa Cadiz

0: Ga
1: habal
0: istorya. Thank you gid sa mga suki napon nga nagapamati dira sa downtown area. Thank you sa mga naga-monitor right now sa tatlo ka mga dalag nga merkado diri sa siyudad sa Bacolod. Ginapasalamatan nato ng mga taga Libertad Public Market, ang mga suki naton sa Burgos Public Market nga naka-tune in naman sa It's Your Time to Shine. Ginapasalamatan nato. And of course, ang aton nga mga suki sa Bacolod Central Market. Sa mga nagapamati sa mga tailoring shops, good afternoon. Sa mga nagapamati sa mga beauty salon, good afternoon. Salamat, Ged.

0: Alauna, 14 na ang aton oras, mga kagaypang. Ang oras ginadulong sa inyo sa DTX 500 Capsule. Nagapanubo ini sa aton nga blood sugar level, sa aton nga blood pressure. Nagapanubo man sa bad cholesterol level sa aton nga dugo. Thank you sa mga senior citizens. Kainat Kuya Tani, tamyawon ko na si Ma'am Rita Raymakers because I know she is monitoring right now.
1: Yes, may hapon.
0: Ma'am Rita Raymakers, salamat gid. So once again, sa mga senior citizens nga nag-monitor sa It's Your Time to Shine, mayang hapon gid sa inyo, Nanay Utay, Nanay Elsie Catalunya, Manang Neneng Magbanwa, Manong Nelson Magbanwa, Nanay Terry Ariego, si Ma'am

0: Man lugali kag si Sir Cleo ba si naga monitor man right now sa It's Your Time to Shine program. Ay, salamat kuya, naka-relax kita subong.
1: Kainag,
0: grabe abi ang tension kainag kuya sa Senado. Kabalo ka naman sa amon nga hampang daya sa Nusan Kiri. Amo na gani siguro ginatawag nila nga war room.
1: Sa taong war room.
0: Ara day ang away, adlo-adlo. Pero kabalo naman kamo ang news center is very active sa pagmonitor sa mga nagakatabo sa bilog nga Pilipinas, sa bilog nga kalibutan. And of course, diri sa ato sa bilog nga Negros Occidental, sa bilog nga rehiyon. Salamat gid sa mga nagapamati adlaw-adlaw sa K5 News FM, especially ang mga nagasiling balakuya nga halin gid jam shine sa aga hasta sa gabi ang amon nga pagmonitor, wala patay-patay ang amon nga radyo.
1: Salamat
0: gid sa inyo. Today is Thursday, tomorrow Friday. Pagka Sabado, mayara na iban mo. Friday night nag-movie marathon na sila kuya.
1: Sa na-all eh?
0: Oo, may ara na niya iban basta Friday night ma-movie marathon. Si Mama, si Papa, si Inday, si Tuto, kahit ang iban pagkaaga, wala opisina mo. Ang iban pagkaaga, wala klase, wala kaladuan. So sa gabi, matipo na sila sa isa kalugar. Tapos matanaw na sila sa ilang mga favorite movies.
1: Ano yung mga favorite syempre, movie, Tita Shine?
0: Actually, kuya, cartoons. Nahuya pa ko tani. But I need to be honest. Cartoons, kuya. Asta subungan mo ng akon nga ginatanaw. Siyempre, wipe ako na graduate sa Barbie. Cartoon. Wipe ako na ka-graduate. Pero ang favorite ko, nga tanaw na, nga makapungko, kalawig, kag makalantaw, kuya, ha? Strawberry shortcake. No, it's actually a cartoon.
1: A cartoon.
0: Ano eh. No. Basta ginatanaw ka movie. Pero kung magsiling kaya kuya, nga galantaw gid kuya sine, as in makadto gid kuya sa mall, kag matanaw sa pelikula. Why is?
1: Why
0: kuya?
1: May budget?
0: Magluwas lang siguro kung mahagaran ko. Ang last ko nga gilantaw, kwan eh. I forgot. Ginagad ko nila ni Inday Jean. Sila ni Inday Eileen, si Inday Sunshine, si Tutu Xander. Amo to, gintanaw namon. Ano to gani nga pelikula?
1: Basta mo na.
0: Basta, ang paborito ko man si Ariel, actually. Ang,
1: The Little Mermaid?
0: Oh, Little Mermaid. Amo na siyang gilantaw namon, kuya. Nami, no? Pero hindi na siya cartoons. Amuntong ginlantaw namon kay nag-ayo gito si Inday Jean. Okay. Sa mga gusto magkanto sa mall, magtanaw sa pelikula, favorite movie ninyo, pwede ka mo magbalon kangkong chips.
1: Yes.
0: Very healthy ang kangkong chips. Kangkong chips. Actually, amuning rason. Amuning ending sa istorya na mo ni Kuya Kenneth. Gusto ko lang i-promote ang kangkong chips. It's available sa Mace Wellness and Product Center. Very healthy nga snacks para sa bilog nga pamilya. Kag sa mga kabataan. Sa mga kabataan ninyo, mabalik na ni sila sa klase sa June 8. Okay? Para sa pagbukas ang school year 2026-2027. Katagi ninyo ang inyong kabataan sa Memory Plus Zero. It's available dara sa Mace Wellness and Product Center. Sa ground floor sa Plaza Mart Mall. So kung malapit ka mo dara sa Plaza Mart, kanto na ka mo dito kay base maubusan. Memory Plus Zero, kangkong chips, ara dara. Ang aton ng mga clinical products, it's there also. Mabakal nyo man, you can also purchase clinical products sa Mace Wellness
1: sa
0: and
1: Shopee.
0: Product Center. Yes. Sa Shopee, pwede man. Pero kung gusto nyo ya, hindi na ka mo magbayad sa shipping fee. No, Mace Wellness and Product Center, kadto ka mo dito,
1: yes.
0: Kompletong aton nga mga produkto dara.
1: Yeah.
0: Alauna 20 ang aton oras, mga ka-K5.

0: kuya, subong niya hatagan, tagid kaya kuya sang tempo. Ako sinta. Mag-greet mo ang mga tao dito sa mansyon. Kay tapat gid ka di ka at tukutubala kuya kahapon, di bila nakita
1: yes. Ayan.
0: O dapat subong niya mabawi gitaya sa ilaya. Diba si pagkasunod ko to nga balik bala, sukton ko bala nila kuya. Mayroon nga ni kay kahapon, wala ko nilaging sukot kuya, no?
1: Ganyan man.
0: O mayroon hapon sa kay Nanay Minda.
2: Nanay Minda lang? O,
0: si Nanay Minda, si Nene, si...
2: Mayroon hapon kay Mama Minda, kay Nanganje, Nanganalin, the birthday girl sa mansion, good afternoon, kay Nanganamay, ng Genevieve.
0: Birthday subong, kuya, excuse me, birthday subong ni Day Analin.
2: Yes.
0: Sa mansion.
2: Uh-huh.
0: Kinahanglan, mag-play ko karon birthday song, tamyawon mo gid siya.
2: Yes.
0: Okay, uh-huh. Who else? Sa mga construction workers.
2: Apo, saan ka lang, Tita Shine?
0: Dara, sa may mansion, good afternoon sa inyo. Go, kuya.
2: Kay Tinene Herminado, good afternoon. Kay Tia Shirley Castro, kay Nung Rap-Rap, Paraingan. Kay Nung Jason Isula, good afternoon. Kay Ted Jovelin Lusaria, ang gabantay. Kay Baby Zaya, good afternoon. Kay Tito Marlon, kagang guard on duty. Gidira si Tito George, good afternoon. Or si Sir Moore, good afternoon.
3: Sana'y mahal mo rin.
0: Basta sa tanan-tanan nga nagapamati sa mansyon. Mayong hapon,
2: sa inyo.
0: Dali na lang, gali mahuman ang balay ni Kuya Kent, no? Dagidugay ko, abi, wala nakasulod sa mansyon. Pero kuya, may gusto pagid ko tamyawon subong hapon, nga very special. Pamangkot ako sa sino?
2: Sino gani dito?
0: Si abi.
2: Ah, ang lindo na mo.
0: Do ka nami kay Abby Dalon Puli, kuya, no? Do ka nami man hulamon nga ba ambot do hindi ko kainsindi kung anuhon ko si Abby. Napuno gig kuya kahapon sang laway ni Abby, ya kuya, ya?
2: Amo ginaya si Abby, Tita Shine.
0: Oo, gapang-greet ginaya si Abby. 1:25 p.m. mga ton oras, mga ka-K5.

0: mga ka-K5, why ko naman na on, kuya. Hindi ko pagkadaway, wala. Okay man ako yung kadlawan mo ko kay doon sa jahan man ko nga ginakadlawan mo ko.
1: Hindi na lang ako.
0: Kuya, para, sa masunod,
1: para lipay, lipay,
0: oo, para happy kita. Kuya, sa masunod ng mga inuras, may bagyo na naman. Na malapit sa Philippine Area of Responsibility. Daw diri niya na yun, kuya, sa West Philippine Sea, I mean sa western side sang Pilipinas. Daw diri niya na yun sa nakatundan nga bahin sang pungsod Pilipinas. Ang siling sang pag-asa last tres kaina sang kaagaho nakitaan ang LPA sa kalayoon nga 590 kilometros gikan sa nasidlangan or nakatundan nga bahin sang Baknutan, La Union. LPA pa lang ni siya, kuya. Pero sa masunod nga mga inuras, posible nga magbaskog ini siya kag mangin isa ka tropical depression o kung mangin isa ka mahina nga bagyo. Tisubong niya wala pa ni siya sang direkta nga epekto sa bisandiin nga bahin sa Pilipinas. Pero pabaskogon niya ang ginatawag naton nga habagat. Ang habagat amo naman ni ang tunaan sang mga pagbubo sang ulan sa northern kag central Luzon sa masunod nga mga inuras. Alauna 27 ang aton oras, mga ka K5. Maayong hapon sa mga suki naton dira sa Southern Negros. May isa nga naga-celebrate sang iyang birthday today dira sa sur nga bahin sang Negros Occidental. Dira sa Southern Negros. Abi mo nalipat ko, ha? Wala gid ko malipat. Basta birthday mo subong. Pero kung magbalik ko dira sa Kabankalan, amo na lang na pag pangayo ko sang blowout. Subong, hindi lang kuya mangayo blowout, kuya, sa iyaya. Kay kalayo ay kami subong, ari ko di sa Bacolod, at ito siya sa Kabankalan. Pero kung magkita ay kami, kuya, oo, ma-blow out ginasaya sa akon, kuya, bisan isa lang katasa sang gabi. He is celebrating his birthday today, kuya, June 4, 2026. The City Councilor of Kabankalan City, Pastor John Antolo. It's his birthday today, kuya, June 4, 2026. Happy birthday sa imo, Pastor John. Pastor Antolo, amuning amigo namon nga pastor nga mabuot nga konsihal dira sa Kabankalan City. Happy birthday sa imo, pastor. Kabay pa nga madamo pagid ikaw sang mabuligan. Kabay pa nga indi ikaw magbatsag sang pagkataka sa pagbulig sa mga tao dira sa syudad sang Kabankalan. Ilabi na gid sa mga nagakinahanglan gid sang imo nga bulig. Ilabi na gid sa mga nalisdan, Pastor John. Happy birthday once again, Pastor John Antolo of Kabankalan City Local Government. Sa iban pagid nga naga-celebrate sa ila birthday today, happy birthday. May apo subong si Manang Gloria Banaag Dumpan nga naga-celebrate man sa iyang birthday, si Inday Nathalie Bless Lagami. 8 years old na siya today, kuya. Inday Nathalie, happy happy birthday sa imo langga. Kabay pa nga madamo pagid nga mga birthday isang mag-aabot sa imo kabuhi. Kabay pang hatagan pagid ikaw sang Ginoo sang maayo nga lawas. Kabay pa nga mangin healthy ikaw sa masunod pagid nga mga tinuig para mag-enjoy pagid si Lola. Anong tawag niya sa imo, Mami lang siguro. No, apo ini ni Manang Gloria Banaag Dumpan. Happy birthday, Nathalie Bless. And sa iban pagin naton, Tita, kuya, nga mga kakilala nga nag-celebrate sa ilang birthday, especially kay Inday Annalyn
1: Alarcon. Happy
0: Inday
1: birthday, Manang
0: Alarcon. Nan, tapos ka gina karon. Ikaw na, kuya.
1: Well, happy birthday kay Manang Annalyn Alarcon. No? Good afternoon, tayo mo, Manang Annalyn.
0: Pila na siya, kuya?
1: Lip na lipat ko, Tita Shine.
0: Sa lipat. Nalipat ka or wala ka kapamangkot or wala kagid kabalo?
1: Wala ko kabalo.
0: Palusot ka pa, kuya. Huwag ka na mangkot. Pero sa imobi, kuya, basihan ta sa itsura ni Diana Lynn. Oh, mga pila
1: ano ni siya ng girlfriend ni Manong Christian Manigos.
0: kay ko ga pamangkot. Gina pamangkot. Aba mo si Hanra mga pila ang edad.
1: Aba mo si Hanra.
0: Ayo. Sadya lang kuya. Was by the way, ang aton nga program mag-aumbisa alas 2 sang hapon pinanid sang gugma kay ti may program. Ang aton ka mga amigo nga mga abogado no buwas from 1 till 2 p.m. Pagka alas 2, tidira naman masulod ang aton nga drama pinanid sang gugma. Thank you very much sa tanan-tanan nga nag-monitor. Happy birthday once again sa aton nga mga abyan, kakilala, kaubos sa trabaho, nga nag-celebrate sang ila birthday today, June 4, 2026. Magabalik ang It's Your Time to Shine pagkatapos sini.

pangaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr.

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful, gid ko da ha? We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya how?
2: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
6: Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
7: Wala bala sang may gana mag-istorya sa imo pangod sang imo nga bad breath?
8: Ew! Yucky!
7: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong ababa. Klinika Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong ababa nga nagatuga sa tooth decay at bad breath. Klinika Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
9: Kung ang kay Fernando Po Jr., isang bala ka na. Ako, ang linya ko, isang kapsula ka na. Kung matindi at mahaba-habang pagbaga ng harap mo, ikapsula mo. Extend! Extend! Superman for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavowaska. Epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
10: Ka! Bang-banga na ga! Sa pulmo, baby!
9: Extend! Superman for Men.
10: Isang kapsula ka lang.
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
12: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh. Available now.
13: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
14: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.

0: Sarap mong trip. Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
2: Para good mood.
0: Eurotex, the sleep specialist.
3: Man, kita mo bang nakikita ko?
4: Oo nga, kitang-kita.
5: Ganado kaya malusog.
6: Kitang-kita.
5: Timbang ay mabigat.
6: Kitang-kita.
7: B-Mac Premium. Mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
8: May kontrabaho formula pa.
9: Walang amoy.
6: Kitang-kita.
5: Ang pangarap ng pamilya.
7: Sa B-Mac Premium, kitang-kita ang galing.

0: Kuya, this today gali or kahapon nag-celebrate man siya nga birthday ang Eloy ni nung Boyet Bautista. Oo, happy birthday man sa mother mo, Manong Boyet. Ang aton oras, alauna 41 na mga ka-K5. Ang oras ginadulong sa inyo sang DTX 500 capsule. Mabakal nyo man ang DTX 500 capsule sa mga butika malapit sa inyong lugar. Magluwas sa mga clinical products. Clinical branches. No, sa Bilogan Negros Occidental, magluwas sa Shopee. And babakal nyo man sa mga KSS resellers naton dara sa inyong barangay. Ang akong permi gina-remind sa inyo, i-check nyo lang kung sino mga KSS members dara sa inyong lugar. Kag pamangkutan nyo lang, no, para hindi na kamo maayawan, bala mapliti pa kamo tagpila kasakay pakadto sa butika para lang magbakal sa mga clinical products. Mm-hmm. Dara na lang sa inyong barangay. May mga sari-sari stores man nga naga-offer sini nga mga produkto dara sa Dulaw, sa Bagaw City. I think sakay Ma'am Ruwena Villaran Erbito, ara man na dara sa Room Store, ara man sa Paglaom Village kay sa Romy, no. Kantuin nyo lang ina nga mga stores, no, kay may mga clinical products na sila dara. 1:42 PM mga ton oras, mga ka-K5. Ang aton nga bag-o nga patakaran para sa mga nagapangayo bala sang bulig diri sa aton sa station, kinahanglan makadto kamo anay sa Rayo Foundation. And ang Rayo Foundation amo na ang mahatag sa akon sang pahanugot kon may nagapangayo sang program kagkon, may nagapangayo sang bulig kagkon pwede ma cater naton dari sa program. It's your time to shine. Pero ugaling may mga panahon nga may nagakadto dari sa aton sa station nga nagapangayo sang bulig nga wala si Sir Robert Pacardo. No, so gina-cater na lang naton. May isa kita dari ka utod nga nagpadulong dari sa aton sa estasyon. Malayo-layo ang iyang ginhalinan, halin pa siya sa Banwasang Pontevedra sa nabalaan ko. So siling ko i-cater na lang naton. Iistoryahon naton siya dari sa aton nga program It's Your Time to Shine. Kag tanaw naton kung anong aton nga mabuli. Sino gani ang ngalan ta, ma'am? Si
1: Ginilin De Los Santos.
0: Hindi gin ma mabatian ang imo nga tingog. De Los Santos ang imo nga apelyido. Ang imo nga ngalan si
1: Ginilin De Los Santos.
0: Ginilin De Los Santos. Dong, pwede mo ninyo mabutangan audio base dito kay Ma'am Ginilin, wala audio. Klaro lang ang iyang nga ngalan, ang iyang tingog. Hindi ko abi mabatian sa akon nga monitor. Ginilin De Los Santos, no, amo nang iangalan. And halin ini siya sa Banwa Pasang Pontevedra. Ma'am, ano ang nabalaan ko abi, nagapamati gini sila, no, sa K5 News FM, especially sa program It's Your Time to Shine. Ma'am Ginilin, diin ka mo gani nga bahin sa Pontevedra, diin ka mo nga barangay?
1: DSB, ma'am.
0: Sa DSB. Ano na gani?
2: Don Salvador.
0: Don Salvador? Amo na, no?
1: Oh, ma'am.
0: Okay. Kaya may aragin. Dohasyenda na na, Ma'am Ginilin.
1: Oh, ma'am.
0: Dohasyenda na, no? Bali ang inyong lugar na daw damo na dira mga katubuhan. No, plantasyon sa tubudo. Amo na? Dira sa inyo sa Pontevedra. Sige, Ma'am Ginilin, ano ang
1: nung mga
0: rason?
1: Sa gapala natin, mga ilang kutani, bulig sa akong nga bata nga CT scan kay tungod may request siya, tapos hindi kami kapasit scan kay tungod wala pa kami kwarta.
0: Oo, dali lang gid, ma'am. May ano siya, ma'am? Anong diagnosis sa iya sang doktor?
1: Sa CT scan.
0: Oo. Ano ang may ano siya? Anong iyang abalatian? Anong problema niya sa ikaayong lawas?
1: Kay may ano siya na may ano siya sa heart. Tapos may CT scan siya. Pero may sagabat sa halin sa gamay. Amo gina sa gamay sakit. Ladako lang sa doktor. Balik-balik sa doktor. Ti amo na nga ging pariwaan ko. Ti ano kami sa CT scan sa doktor. Wala pa kami ka pa CT scan.
0: Okay. Sang-san ulang nag-request ang doktor sang si Discan?
1: Sang sinila nga mi.
0: May dala ka man dara nga request?
1: Oo, ma'am.
0: Okay. Sinungalan sang anak mo?
1: Si Ronelyn Joy.
0: Ronelyn. Mm-hmm. Ilan ang edad niya?
1: 15 na, ma'am.
0: Ha?
1: 15.
0: 15 years old. Mm-hmm. Di nag-eskwela si Ronelyn, ma'am Janeline, kung wala.
1: Sa ano, national, ma'am.
0: Okay. Ano na ang year niya subong? Why man siya nagkaagiuntat sa pila na katuig nga gina-suffer niya ang iya nga balatian sa kurason.
1: Halin sang gamay na, ma'am, inang daugod ako lang sang balik-balik sa doktor, kaya man ang pirmi sa pa doktor, pirmi man sang may mga bulong sang gina-maintenance, ma'am.
0: Ano ang mga bulong niya, ma'am Janeline?
1: Wala ko na dala ang iyang gina-ano tumar.
0: Mm-mm.
1: Kay nagkagtulang ko di kay maging follow-up ko, te wala man sang budget, amo na nga nagrikta na lang ako dire.
0: Nakaagi na ka mo pangayo sang bulig dito sa inyong lugar, sa Pontevedra, sa local government, DSWD?
1: Oo, nakapangayo na kami, ma'am.
0: Mm-mm. Sige, hatagan ko ikaw sang tempo nga makapangayo sang bulig, ma'am Janeline. May kwan ka? May cellphone?
1: Wala ko, ma'am. May cellphone ko pero dili touchscreen.
0: Mm-mm. Okay. So, kabay pa nga sa mga taga Banwasang Pontevedra, kung sino man sa inyo ang nakakilala kay Ma'am Janeline, buligin ninyo siya. Why man siya abis ang cellphone, so hindi man kita makahatag sa iya sang bulig via GCash. And manawagan na lang kita, no, sa mga kakilala nato dito sa Banwasang Pontevedra nga basi kung sino man sa ila ang may extra money, kag nakakilala sila sa imo, mabulig sila sa imo. No, Ma'am Janeline, go ahead. Sige, ma'am, manawagan ka, ma'am, sa mga taga Pontevedra.
1: Kung sino tong nakabati, ako si Janeline de Los Santos, mangayo ko tani sa inyo mabulig para lang sa CT scan sa bata ko. Wala na ko sang mahimo, amo na agapalapit ako di sa Radyo Pondisyo, sa Radyo Bandera, tungo gapangayo ako sa bulig.
0: Mm-mm.
1: Kung sinong nakabati, sa inyo lang kaluoy sa akon.
0: Sige, Ma'am Janeline.

0: Mga ka-K5 ang aton oras, alauna 49 na sang hapon. Ang oras ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Ang DTX Coffee Mix para ini sa mga diabetic naton nga mga utod, nga mga coffee lovers. Inang hindi gid makatalikod sa coffee, hindi makumpletong ilang adlaw kung hindi makainom sang coffee. Pero galing kay ti nagasaka ang ilang blood sugar level. Very safe ini sa mga diabetic. Hindi magsaka ang inyong blood sugar level. Pwede ini mabakal sa mga butika, sa mga klinika branches, sa Bilog nga Negros Occidental. Dara sa Banwa sa Nginigaran, pwede nyo ni mabakal sa Gem Guangco Arcade. Klinika DTX Coffee Mix. Salamat gid sa mga suki naton. Kabay pa nga mabuligan ninyo si Ma'am Jenaline. Ano gani tuliwat ang imong apelyado, Ma'am?
1: De Los Santos.
0: O dara sa DSB sa Pontevedra. Kuya, may i-greet ikaw.
2: Yes, Tita Shine. Mayung hapon sa kay Ma'am Marisa Galinero. Good afternoon, Sir Kuya Kenneth. Paliho greet sa kay Nanay Aileen Pimentel nung Makoy. Nang Bing kag akon nga tiya si Tiyay Baning sa Kabungahan, ano, connect ni Tita Shine, Barangay Conception Dalisay. Sir upod kapamati sa inyo ni Ma'am Shine, kakakon nga ba na nga si Bibi Galinero. Salamat gid Ma'am Marisa Galinero kag kay Sir Leonardo Rilos. Good afternoon sa kay Araya nga Mrs. Good afternoon sa kay Ma'am Maribel Bustamante Rilos. Gab-gabonitor sila sa Barangay Tangon. Mayung hapon sa inyo.
0: Mga suki, tagi na sila kuya. There is a It's Your Time to Shine program. By the way, Ma'am Janeline, may isa na lang gid ko kapamangkot sa imo, Ma'am. Sino ang doktor nga nag-request sang CT scan sa imo nga anak?
1: Si Doktor Hulo.
0: Ha?
1: Doktor Hulo.
0: Taga diin si Dr. Hulo?
1: Sa Pontevedra na siya, Ma'am.
0: Sa Pontevedra. Mm-hmm. Diin na yun ang iyang clinic sina, Ma'am?
1: Ara sa Cruceng San Miguel.
0: Okay. Thank you, gid, Ma'am Janeline.
2: Thank you, Ma'am.
0: Salamat, gid. Bisan paano nakaservisyo kita kay Ma'am Janeline, kay medyo malayo-layo pa ni ang iyang aginhalinan no, sa Banwa pa sa Pontevedra. Magabalik ang It's Your Time to Shine pagkatapos gid lamang sini.
2: Standby.

0: D3 Bio with Vizio.
1: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga ako na regular nga regla. Is galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay, gidang resulta, subong normal na gid.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Makakas, mga buti ka.
2: Paano mabuligan ang sobra nga sakit siyang tiyan bangod sa pag-inflame sa imo appendix ni D3 Bio? With your boy, Solweta.
3: Kadamo, damo ka makita sa ospital ng gagalin niya. Gatandog sila gilid, gaiyot. Ha, bisika no kada kanong kamuskulado. Basta appendicitis gani, gauningon. Amo ni siya ginatawag nga appendicitis, ang paghubag sang imo appendix. Ang appendix isa ni siya kagamay nga punta sang imo large intestine. Ang makita mo siya sa descending part sang imo large intestine nga gi-inflame, kumasudlan sang higko, ma-infect sang bacteria, virus and even parasites. Dr. Ramil?
4: Kablo ka, Sir Boy. Kung sang una pala inom ko D3 Bio, kag sige-sige na ang D3 Bio sang una, di tani ko makuan mo. Malupkan ka akoan.
5: Appendix.
2: Duwa ay patobi D3 Bio sang una, no?
4: Pinakasakit sa bilog ko kabuhi.
2: Grabe. Purti ka dyan.
4: Ang paglupok sang appendix.
2: Ano laman ang untog, rodok ba, no?
4: Layo lang, no? Times 10 sa kasakit mo.
5: Ah, grabe.
4: Tapos pag-abot mo sa ospital,
2: wala man lang may imo pa
4: sa'yo. I-post pa ang imong tiyan.
2: Yan din sakit, oh, muni,
4: oh. Yan din sakit, oh. Ah, purti.
0: D3 Bio.
4: Inisya ka katabo kung may mga blockage, obstruction, labi na kung kwan ka, constipated ka, Sir Boy. Ang D3 Bio makabuligid para nga, no, hindi magpundo dito mga higo, Sir Boy. Amo nang nakanami mo, lower right abdomen, dragi na permi sakit kung may ara ka kwan problema sa appendicitis. So, inang blockage nga gakatabo dra sa mga appendix, magaresulta na sa mga build up sa mucus, parasites, mga kagaw tungod sa higko. So, ang D3 Bio i-correct niya, Sir Boy, para nga, no, nami ang imong pupo.
5: Nami ang pupo.
4: So, wala blockage nga makabuligid. Ikaduha, paano mabuligan sa D3 Bio? Kung adlaw-adlaw kagainom sa D3 Bio, ang monolaurin nga ara sa D3 Bio, it will kill parasites like enterobios, na kundi ko nikilala. Basta tanan ko anas lang mga parasites na,
2: mga ascaris
4: na, no, nga gakos ang gitawag appendicitis.
0: D3 Bio.
6: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton, gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang ka bula nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mga butika.
4: Di ang ibanda nga wala pa ma appendicitis, nami giro adlaw-adlaw gigainom D3 Bio. Kay nga man gakapatay ini nga mga klase nga kagaw. Aside sina, Sir Boy, may ara siya sang gitawag pagid nami, no, ang gallic acid para makontrol niya kun maghubagid man. So pero di na matabo mga may mahubag pa, Sir Boy, kaya man sa monolaurin pa lang pinatay na niya ang mga kagaw, gin panormal na niya yung popo. Paano pa ka mag appendicitis? Amo na ang nakanami sang D3 Bio nga wala sa plain D3.
3: Amak mo, no, kung normal ya nga mga synthetic nga bulong, may ara si mo anti atag si mo anti parasitic, gaan ka pa sa ginatubag anti inflammation, may ginagaan ka antibiotic. Ara sa nan sa D3 Bio
4: apat si mo.
3: Atang si mo.
0: D3 Bio.
3: So, anong bala ang makuha mo sa D3 Bio? D3 Bio, abi mo, ginaprotektahan mo lang ang lawas mo sa trangkaso, sipon, ubo, any kind of flu viruses. Amo na yung rason kung ka D3 Bio ka, ambal sa iban. Hadlo ko sa COVID, hadlo ko sa viruses, that's why ka D3 Bio ko. Huwag ka lang kabalo. Damo, ginaubra sa lawas mo. Layo ka na sa appendicitis. Layo ka na sa kapagkalipaton, layo ka sa Alzheimer's, layo ka sa dementia, layo ka sa Parkinson. Nami ang imo digestion. You could work all day. Why? Because may medium chain triglycerides that provides you energy. Lalo na sa mga tao nga palatuon, lalo na sa mga tao nga ala sa pisina. And even for those who are physically working, because medium chain triglycerides, kung gakwat ka, kung permi ka kapang sa ido sa mga bagay, ga-drive ka, you need medium chain triglycerides.
0: D3 Bio.
3: Amuna gahatag si mo enerhiya. Adlaw-adlaw.
4: Te, amo na ka importante nga adlaw-adlaw gigayari ga D3 Bio. Hindi lang ya appendicitis malikawan mo, colon cancer, problema sa maimutyan, malikawan mo na. That's why nga ako, Sir Boy, early in the morning tatlo day na ka D3 Bio.
5: Ikonomi,
4: kampiyon,
5: no?
0: D3 Bio. D3 Bio with Vizio.
7: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. D3 Bio. Babakal sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.

0: mula ko labot sa imo mga nagdelikat. Kung sino ka kag ano ka man, ang importante sa mga palangka taka at tubangon kong mga pagtilaw nga kaupod ka.
1: Hindi pwede nga mangin kita nga duha. Hindi pwede nga kita

0: Kumusta ka mo mga pinalangga namon nga mga tagpalamati? Karon nga hapon, isa naman kakasaysayan sa paghigugma ang amon paghahatagan sang kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages.

0: Dami abulan siya nga nag-abot sa tubang sang balay ta.
1: Diba si kung ginatake naman sang hapo ya si Chay Rosa eh.
0: No, ahay. Naluoy ko na bro kay Lula Rosa mo. Nga mahaw, sa di ng mga anak niya sina. Nga ang apo yung lang nga babae ang nag-atipan sa iya.
1: Ang batik ko, napatay na to kunong bugtong yung bata nga babagi dito sa Saipan.
0: Ay, kung amo, bugtong yung man lang nga apo si Mary.
1: May magulang pa na siya nga lalaki kuno ah. Batik ko, OFW man ah.
0: Grabe gid ba lang intel mo man no? Believe na din ko si mo yan.
1: No,
0: balaan mo talaga niya kabuhis ang tupad balay ta. Bisan, bago pa lang niya nagbalhin.
1: Eh, natural. Dapat tila, eh, baluon ko gid na iya kay ti. Tupad balay ta mong.
0: Ma,
1: ano?
0: Din mayo nga mabisita tapos kay Lula Rosa. Kapas ibala kong i-admit gito siya balahaw.
1: Depende na ako. Nula ko o brown boss eh. Eh nga, ikaw ha, wala ka duty boss?
0: Malib ko ma ah. Kapoy man sige tanga sa opisina.
1: Baw, mayo ba? Sige ah.

0: Andrea, wala ka na duty kagapon ha?
1: Gaman ha?
0: Kanugod sa cake ngin bakal ko sa imo. Ginpakaon ko na lang sa mga office mates ta.
1: Cake? Ay nga may cake. Hindi ko man birthday ah.
0: Ikaw ba lang mo? Siyempre. Special ka sa akon eh.
1: Delo, sorry gid ha. Kung ano mang tuyo mo sa akon. Pwede stop na? Wala gid ako sa may nabatsyagan sa imo eh. Okay?
0: Grabe man ba? Kasakit man sa imo magambal.
1: Hindi ko lang gusto kong mag-expect ka sa akon, Delo. Ipatuhoy na lang sa iba na ginabatsyag mo, abe. Okay?

0: Andrea, anak, na-admit bala ko na si Tia Rosa.
1: Ay, hala. Kung amo na eh, mabisita ta subong? Kaluoy man siya na iba. Sige na ah, ma-emergency leave ko na eh.
0: Ate, sige. Leave na naman. Ayang buhot sa imo. Kay, ayo ugali. Ara man ang apuya.
1: Pero nay, pasibala kung kinahanglan kita ni Mary. Kabalo ka naman, nag-askwila pa ng bata. Malive lang ko na ah.
0: Te, sige.

0: Salamat kid sa prutas na Andrea, ha? Teta Bila?
1: Ay, way kaso Mary, ah. Hugali. Kamusta si Lola Rosa, ha?
0: May pneumonia siya.
1: Amo bala. Kinahanglan, ginaniyang nagakaigo nga pagtatapsi na. Hugali. Di bala, nag-eskwela ka?
0: Amo na gani nga, ginaproblema ko nang ang exam ko pa.
1: Ay, ate, sige, himos na. Himos ka na ha, kaya isubong. Kami dana yung bahala ni mama nga magbantay kay Lola Rosa, ha? Sige na.
0: Makahuluya man lang.
1: Sige na bala. Kami nang bahala, ha?
0: Ay, salamat gid nang ha. Salamat gid.

0: Nakapon na niyo? Ano pa to oras maabot si Meredith sa ospital?
1: Eh, basi karon pag-uruma eh. May exam to nga dahan ng bata.
0: Ay, kaluoy man nagkitsarosa man. Di, bayaan na lang ka di? Eh, kinanglan ko gadya magpulik eh. Basi pag-abot ko ni Papa mo, mangrungkab to dahayon.
1: Ay, sige ma ah. Karon lang kayo mapuli eh. Bantayan ko pa di si Lola Rosa tubtob makaabot si Mary.
0: Di, sige, sige, mapuli na lang ko una ah.
1: Ay, sige ma. Ito na si Mama, oh. Si Lola tulog ihapon. Ay, ah. Makaluluoy man kung wala kami gali nag-abot, si Mary lang naman ang nagbantay di sa iya. Kaluoy man sang bata kay tungod exam man niya.
2: Nurse? Nurse, kamustang lola ko?
1: Ha? Sino ka?
2: Brian, apo ni Lola Rosa. Oh, nurse, thank you, gid, ha? Thank you nga nagbantay ka sa lula ko. Thank you, gid, nurse.

3 Bio. Galigaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imulawas.

0: DTX 500 Mighty C Alkaline nga Vitamin C.
1: Kugali si Ariel, nagkantot si Lefty sa nagligad, sakit ko dyan katama, tiambas ang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C Alkaline Vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 kadlaw, tula ang sakit sa akong tugon. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C, mabaka sa mga butika. Mighty C, ang Alkaline nga Vitamin C.
2: Ako si Anika, kulayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C, 1 capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
0: Mighty C, mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundo Tausas, madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico, sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Apang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina, gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na syad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine, ako gid ang akong nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sang akong nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika. Spore Biotics, nagin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
7: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po'y nasa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
8: Extend food supplement for men. May maka kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawa para sa mas astig nga performance.
7: Ga! I-shoot na ga!
9: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
10: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
9: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
10: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
9: Clinica Deo Fresh. Available now.
11: Dry eye, pirmiga katul, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahe sang sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manaming akumbinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops.
12: Discover the beauty of playing brightly with New Star Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. New Star Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
13: Discover the beauty of playing brightly with New Star Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
14: Cheers sa barkada nating
15: Night Shift!
14: OT!
15: Breadwinner!
14: Deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
16: Red Horse Beer. Manamit, suabe sa kada tulog. Sulit ang inumay. Kasangga mo sa relax sarap.
17: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
18: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
19: Happy!
3: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital.

0: Dose hindi ako maributay. Kagwapo gal isang apo ni Lola Rosa nga si Brian, no? Ay, ayun naman. Hindi pwede nga ma-inlove ako sa iya. Ay, Andrea! Diyos ko nalangit. Pungging bala chatkon mo, ha? Pungging-git!
1: Hoy, Doy, nalo ka?
0: Ha? Ay, Kunday. Wala ah, may ginapaminsar lang.
1: Tungod bala si Tigulang at tupad bala ninyo?
0: Ay, oo, Day. Kabalo ka na luoy, gidabi ako kay Lola Rosa, Day eh. Pero nakagwa naman siya, Day, sa ospital.
1: Ay, okay, maayo man. At, Day?
0: Mm-hmm.
1: Di ba lang may apo na siya?
0: Oo, Day. Though, nadula naman ng kabalaka ko kay Ti. Nag-abot naman ng isaya pagid ka apo ng lalaki.
1: Ang galing ka, Day. Di, guwapo man, Day.
0: Lust! Huy! Ikaw, ha? Amo na niya, Day, yun? Habi, brana, da. Makiganta di karun. Ay,

0: Arinang hakon nga, niluto. Kabay pa, maoyo na ni Brian man, ni Lola Rosa, gali. Ay, nano ko mo ni Andrea man. Arin ako, manokto ko bala sa petahan.
1: Blang. Miss Andrea, ikaw?
0: Hi! May mga hapon lang, tagali ah.
1: May mga hapon man. Dali ka, magsulod ka.
0: Ay, thank you, gida. Ay, oh, gali. Ay, oh, ah. Sudan, oh. Para na kay Lola Rosa. Kag, syempre, nasakop to naman ka mo da.
1: Salamat, gida. Magpunggo ka. Ay, oh, gali. Daladigali ang gindala mo para kay Lola.
0: Ay, oh, salamat.
1: Ay, thank you, gida.
0: Ay, Brian. Sa tingin gali si Lola Rosa?
1: Kuan, ato sa kwarto ni Mary. Dito siya nagtulog eh. Kuan, gusto yan makaulid. Maulid ang apuya eh. pasensya kita. Hindi ko siya magbukaw subong niya. Kiti, nagkatulog pa si Lola Rosa.
0: Hindi, okay lang. Okay lang, gidya, Brian. Si Mary yagali, diin.
1: Kuan, ato pa sa eskwela niya. Oo, gali, Andrea. Thank you, gidya, sa tanana.
0: Ano ka bala? Wala sang kaso, ah. Siyempre, tupad balay ta. Ti, sino pa bing magbinuligay, hindi bala?
1: Yung sabagay. Ay, oo, gali. Wala ka sang obra, subong?
0: Wala na. Out ko na. Ikaw, ya. Sa din ka nag-obra? Ang hambal sa ako ni nanay, sa abroad ka ko nag-obra?
1: Ay, oo. Pero sa una pa to. Kag, siyempre, nagpauli ko de. Aring ko subong sa Negros.
0: Amo bala? Tingado, wala ta ka nakita kung... I mean, wala ta ka nakita halin pa nanligad, how? Halin sa pagbalhin rin ni nila ni Lola Rosa,
1: ha? Kwan, masako abiyan ko sobra eh. Ganit sa nagtawag sa akon si Mary nga na ospital si Lola Rosa. Nagingaga ko din kadto eh. Ay, oo, gali. Wala ka man ginakigansang bana mo nga magkadto di?
0: Ano nga bana man? Wala ah. Piska nubyo gani, wala man eh. Ikaw ya, may...
1: Miss Andrea, excuse dana ya. May nagtawag eh. Daligid lang ha.
0: Sige. Hey, hello? Brian. Ay, dumatunaw ako sa mga tulok mo. Kanami patulukon sa dimple mo eh. Nakagdaway ka mag-smile. Ay, ikaw na ganyang gusto kong mangin nubyo ko. Ikaw ang ideal man ko, Brian.

0: Andrea, anak. Dusa ko ang bisita mo sa Piyak Balayhaw. Sino ang ginabisita mo? Si Cha Rosa o kung ang apoy yada nga lalaki? Uy, pamati. Babayi ka bala. Ikaw po yung galagas-lagas sa lalaki. Kagano naman ang ginaputos mo, ho?
1: Si Mama, bala mong malumpia veggies ni ho. Tawa bala. Maayo ni para kay Lola Rosa.
0: Sige. Di idulong na nato.
1: Okay, Ma.
2: Dalang ko ni Simo.
1: Gusto matuod si Mama. Ako ang nagalagas kay Brian. Pero, anon ko? Siya ang ideal man ko eh. Ara sayang tanan nga gusto ko sa isa ka lalaki. May taxi nga nagpundo sa atubang sang balay ni Lola Rosa. Kag may nagwa nga pasahero. Kag ginsugata ni Brian. Hindi. Babayi kag...
3: Han.
1: Kag ginaloka niya si Brian.
3: Welcome sa balay ni Lola.
4: Thank you,
3: Han. Ano? Kapag man bala?
1: Han, ang tawaganay nila.
4: Excited. Kung nga makakanta din.
1: Boat silingon. Nubya siya ni Brian.
3: Uy! Andrea! Harap ka tagali. Andali din. Ipakilala ko sa mga asawa ko.
1: Hi! Kwan, pwede ka rin na lang, Brian. Uya man ta. Babalik na lang ko sa balay, ah. Okay?
3: Andrea!
1: Oh, Diyos ko. May asawa na siya, gali? Naanuman ko yaman. Na-inlove ako sa lalaki nga. Nga wala ko. Wala ko makahibalo kung may asawa na gali. Ay, Ano ni man? Kasakit sa nga akong nadughan. Kasakit ni katama sa nga akong nadughan.

masakit matuod kung mag-asa ka. Wala akong magunang-una nga may asawa na gali si Brian. Kag-abi ko siya na ang lalaki nga para sa akon. Sa subong, dalaga gihapon ako. Madamo man sang nagapangaluyag sa akon pero hindi gid pasado sa taste ko. Obviously, anak ko sa lalaki pero anhon ko kay amo ako sina. Kutob na lang diri. Madamo gid nga salamat sa mga artista sa radyo nga naghatag sang kabuhi sa akon sulat. Ang tagpadala, Andrea.

0: Abyan, amo ato ang kasaysayan nga ginhatagan nato no sang kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of Love.
0: Ginsulat kag sa direksyon ni Melvin Flores Plutinia. Recording engineer Noli Aparicio. Musical score Michael Tabaki Jr. Special sound effects Chester John Veronque. Bugal nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon.

0: Kanaton oras mga ka-K5, alas 2:29 na sang hapon. Salamat gid sa kay Ma'am MJ Abrasado nga naka-tune in right now sa It's Your Time to Shine program. Kagina-welcome naton gali si Ma'am Rita Rainmakers. I don't know kung nagpamatik pa siya subong. Welcome ko na kaina.
1: Yes.
0: Tood ka kuya. Thank you gid Ma'am Rita Rainmaker. Si Ma'am Rita is isa gid sa maukod naton nga tagpalamati. Diri sa mga programa sa K5 News FM kag ilabi na gid sa It's Your Time to Shine program.
1: May ano na da Tita Shine sa Rita Rainmakers.
0: Ma'am Rita Rainmakers, ano?
1: May ano na da Tita Shine.
0: Si Ma'am Rita Rainmakers is our listener. Isa na siya sang aton nga mga tagpalamati gid. Halin pa sang una kuya sa Radyo Bandera.
1: Maligya ana siya or ano?
0: No, tawo eh. Ngalan niya si Rita Rainmakers. Kuya. Napakadlaw mo ko subong kuya nga nasubuan man ko gani sa drum. Ang iyang apelyado Rainmakers kay ang iyang husband is a foreigner.
1: Oh, okay.
0: Ang iyang apelyado Rainmakers, Rita Rainmakers.
1: Ikaw gani paligyaan na. Ma'am, mayroong hapon.
0: Te, ano kuya mo, unta siya balaligyaan mo, unta siya Rita Rainmakers, sari-sari store. Uy, thank you, gidgali, sa mga nagapamati sa amon, sa mga sari-sari stores.
1: Yes.
0: Kaya mo ni kuya ang kwan mo, ang ilagin na pamatian kung siesta time na. Pagkatapos pa niya, gaabido, medyo mahina-hina na na ang customer kuya mo sa mga sari-sari stores. Mm. So, ang iban, ka pulo pa huway, samtang nagahulat-hulat kung may magbakal no, sa ilang tiyanggi nga ginabantayan. Mayong hapon man sa mga vendors, sa mga suki man natong dira sa San Enrique, Valladolid, Pontevedra, Pulupandan, Bagaw City, Talisay, Silay, Ibi Magalona, Manapla. Thank you gid sa inyo. Yes, kuya.
1: Mayong hapon sa kay ang family ni K5 Raymond Alcantara family. Good afternoon dala sa may barangay Mansilingan. Good afternoon sa inyo tanan.
0: Ay ano ni kuya man, ara naman ko
1: ara
0: sa
1: naman.
0: Edad ni guro kuya eh. Inday jingle ti car of Granada. Mayong hapon. Ay kuya.
1: Nano
0: na naning aton nga ubra ni man Sir Leonardo Rilos. Good afternoon, Ma'am Maribel Bustamante Rilos. Good afternoon sa mga nagapamati sa aton sa Barangay Tangub. Salamat gid.
1: Yes.
0: Ma'am Bings Delphine.
1: Mayong
0: good afternoon. Natawa ko kay daw ko kay girl daw ano gid. Daw amugid sa boy may asawa gali. Dumaanugid sa boy pero may asawa gali. Mamuhay. Grabe no, crush mo dumaano ka tapos si Ma'am Bings gali. Ma'am Bings no, crush mo dumaano ka.
1: Ideal man mo na gali.
0: Oo, tapos gali may
1: asawa.
0: May asawa gali. Sus Mariose.
1: Jesus.
0: Oy pero abi ninyo kadamo sa mga apo nga nagasiling manami mag-atipan ng lola kag lolo kaysa sa ilang mama kag papa. Ang mga apo nga nagadako sa lola kag lolo ka mga mabuot kag mapinalanggaon. Kaya ang mga lolo kag lola very affectionate. Kung pamangkuton mo ang lolo kag lola, mas palangga pa nilang ila apo sa ila kabataan. Ang kabataan maakigan pa. Ang kabataan ni lola kag ni lolo maakigan pa pero ang apo hindi ginaya maakigan. Kagong kabataan, akigan sang ginikanan, to the rescue ginayadayon ang lola kag lolo, apinan ginayadayon. Amo na kuyang, kung maluyag ikaw sa isa kalalaki nga mapinalanggaon sa lola kag lolo, isa ikaw sa mga pinakamaswerte kung kamo nga duha ang magdayunay. Tuod-tuod ginaya kuya, pinakamaswerte nga mga babae sa relasyon, kung ang ilang mangin ka relasyon, mapamana, ma-boyfriend, ining mapinalanggaon sa ilang lolo kag lola. Amo ni sila ang karelasyon, nga nakahibalo gid sa magkabalaka, may empathy nga ginatawag, may balatsagon, ilabi na sa mga nagakalisod kanami nami gid. Kun amo na ang imo mapamana or yes, oo, lalaki, lalaki abi no, nagdako sa lola kag lolo, mapinalanggaon sa lola kag lolo, kun mapamana mo ni mas swerte-swerte kagid nga babaye. Galing kay ti kuya, paano na lang kung mahibaloan mo nga may asawa na siya.
1: Agay.
0: Hindi na siya para sa imo.
1: Agay.
0: Langga amo ni gani siling ko ang rason kung nga nga may ginatawag kita nga true love. Sa una, first love.
1: First love never dies.
0: May ara pa na kuya, puppy love. Puppy love, first love, true love. May pinakauna pag ina sa puppy love, crush.
1: Okay.
0: Admiration.
1: Inspiration.
0: Pero ano man ang imo na batsagan, pagkatapos nga nadula sa imo, ang imo nga pala loves, tandaan mo, hindi pa ina ang katapusan sang kalibutan. For as long as buksan mo lang ang imo nga huna-huna, may mag-aabot pa. Ano man nga oras lang ga, just be ready.

0: 2:38 p.m. mga aton oras, mga ka-K-Fan. Gusto ko lang tamyawon man sa maayong hapon si Ma'am Maria Elnora Mochillas Shasat nga nagapamati man sa It's Your Time to Shine program sa mga taga-Purok Kalubihan dira sa Vista Alegre. May hapon gid sa inyo.
1: Apo.
0: Salamat gid, ma'am. Good afternoon sa mga suki naton dira sa Vista Alegre. Buari man galio si ka-K5 Alan Takapan. January 26 pa ni Kuya.
1: Kita shine may wita kita. May hapon sa kay Manong Jedje dara sa may nag-monitor siya sa K5 News FM La Carlota, dara sa may La Carlota. Good afternoon po dyan si Sir Alan Takapas.
0: Sa mga taga TMT Ruiz Corporation sa Himamaylan City, dugidugay na ni Nanton, wala matamyaw Kuya. Good afternoon lang sa inyo. Alas 2:39 ang aton oras, mga ka-K5, ang oras ginadulong sa inyo sang My DC Syrup. Ang mga kabataan, please hatagin niyo gid sang My DC Syrup. Halin pa ni sang Lunes, Kuya, nga remind ko sa ila, kiti siyempre ang mga kabataan mabalik na sa klase. Importante nga may ginainom sila nga Memory Plus Syrup. Ara dira sa Maze Wellness and Product Center sa ground floor sang Plaza Mart Mall. Importante man nga makainom sila sang My DC Syrup every day.
2: Think about the generations and to say we want to make it a better place for our children. Our children's children, so that they know it's a better world for them, and think if they can make it a better place.
0: Mga ka-K5, padayon nga nagalapta ang virus, ang Ebola virus, sa Democratic Republic of Congo, ukon sa DRC. Kahapon, Miyerkules, June 3, naglabot na sa 363 ang kumpirmado nga nagpositibo sa virus. Kag 62 na ang kadamuon sa mga individual nga nagkalamatay bangod sang Ebola virus, mga ka-K5. Base man sa record sang Congo Ministry of Health kag Centers for Disease Control and Prevention or CDC, nagsaka na sa 15 ang kadamuon sang kaso sang Ebola virus infection sa pungsod Uganda, kag isa naman ang nabawian sang Kabul. Last time daw anom lang ni ang ilang kaso, pero subong nagsaka na sa 15. Amo ni ang ginasiling sang World Health Organization nga mabudlay pa nga tapnaon ang virus, wala pa nagauntat ang sige-sige nga paglamta. Nagapadayon pa ang physical examination para sa mga individual nga na-expose sa virus, kag sa mga individual nga nagabatsyag sang sintomas sang imbeksyon. And base sa unang mga reports, may ara pa sa masobra 1,000 ka mga ginasuspetsuhan nga kaso sang Ebola infection sa Democratic Republic of Congo. Nakita ko kaina, abi ninyo, sa social media, may 1,000 nga ang iakamot bala do gina-extend niya, nga do nagapangayo siya sang bulig sa nagakuha sa iya sang literato, or sa kun kay sino man siya nga nagapangayo sang bulig. And then ang babayi, isa ini ka iloy nga nagapungko na gid lang niya, nagalumpiga sa balas, tapos ara sa iya nga paa ang bata nga daw pila pa lang ni siguro kabulan ang edad. Tapos may isa pagid ka bata sa iya likod nga nagahapa man sa balas. Siguro ginpanghilanat ini sila, nagbatsag sa mga sintomas. I don't know, basi malala na ang ilang kondisyon kay kung tanawon mo sa literato, kala engage ang ilang sitwasyon. No fear, together we'll cry. Ang Ebola virus, mga ka-K5, Ebola virus, isa ini ka makalalaton kag makamamatay nga kagaw nga makuha pinaagi sa close contact. Sa iyang apupo, sa iyang ihi, sa iyang balahas, ara dera ang virus. Ang sintoma sinidaw, inabalang dugi na trangkaso ka, hilanaton ka, masaka ang imo temperatura, mabatsag ka pala nakit sa kalawasan, maluya ka, mabatsag ka pala ngapoy, hasta nga nagadululugo ang imo nga ilong, hasta nga nagagwa ang dugo sa imo nga baba. Hasta nga ma-LBM ka, hasta ang poop mo siguro may dugo. Sa sulod sang duha tubto 21 dias, pwede nga magwa na ang sintoma. My goodness. 2 days or 21 days pagkatapos mo nga ma-expose sa virus, pwede na magwa ang sintoma. Amo na yakadasig sa Ebola virus infection, mga ka-K5. Pagkagwa sang sintoma, malala na amo na ang problema. So please take care of yourself. Tingwa gid kita nga hindi kita maluto sa virus, hindi kita maluto sa mga pathogens sa kagaw, bad bacteria, fungi. Kung magsiling kita nga bad bacteria, that is a pathogen, medical term nga ginagamit nato sa mga makahalalit ng mga kagaw. Ina mga nagahalit ka mga nagapanghalit ka mga viruses, pathogen ang tawag sila. Mga fungi nga nagapanghalit, abi ninyo, kung tamis na kamo kaayo, tamis na kaayo ang lawas, no? Ang fungi na namian pag ina magdinner sa lawas, no, ninyo, no? Kung nagasigi-sigi sa ka ang inyong blood sugar level. Ang fungi nagamuad na dira sa sulod sa lawas mo, kaya nga ananamita na sila sa tamis. Akong diabetic ikaw, mahina ng imong resistensya, balik-balik ka na lang sa ospital. Kay mahina na ang imong resistensya. Ang kagaw, perdihon kag idea sang kagaw, basta nagasigi-sigi sa kang imong blood sugar level. Please take your Clinica D3 Bio, your DTX 500 capsule, your Mighty C, my Mighty C capsule kita. Las 2:46 ang aton oras, mga ka-K5.

0: Again, mga ka-K5, ang Memory Plus, available sa Maze Wellness and Product Center sa ground floor sa Plaza Mart Mall. Kinapasalamatan nato ng mga taxi drivers nga nagaupod, nagajoin sa aton nga program this afternoon. Kinapasalamatan man nato ng aton nga mga suki nga nagapamati right now, Sir Franklin Martinez. Good afternoon.
1: Mayang hapon man sa kay Ma'am Marisa Galinero. Good afternoon, Sir Kuya Kenneth. Partista miyaw man sa family Galinero. Pilico. Good afternoon sa inyo.
0: Ma'am Estela Tayab, good afternoon. Thank you very much sa pag-join. Kung kulang kita sa vitamin A, pwede nga magburon ang aton nga pananaawan. Kaon ka mo ang palaya, galing kayang ang palaya, ang mga kabataan ba, kontra-kontra gina nila kuya kay kapait. Ang ginapainom nyo bala ang mga juices sa kabataan ninyo, butangin nyo na lang bala sa DTX 500 capsule, ang unod bala sa capsule, amunang itunawa, hindi man na matunaw, pero iupod nyo na dara, kay pwede gina, i-cheat nyo na lang sila, dayaan nyo, sariyo, namit sa juice ang bata ko, inom na big, pero may DTX 500 capsule nga unod.
1: Ay sila kabalo.
0: Para may vitamin A, importante na sa mga kabataan nga nag-eskwela, nga healthy ang ilang ang pananaawan, ang ilang ang mata, wala diferensya, wala problema. Las 2:48 ang aton oras, mga ka-K5. Importante man ang pagtumaro sa DTX 500 capsule sa mga senior citizens. Kagang paggamit sang DTX Herbal Soap para maproteksyonan ang ilang skin against sa mga kagaw-kagaw nga nagatapik dira sa ilang panit nga pwede mangintunaan sang ginatawag nga infection. Palungin nyo gid ang skin sang mga diabetic, my goodness. Budlay kay kun mapilas ina sila. Kag nagasigi-sigi sa kang ilang blood sugar level, lugay mag-ayo ang ilang mga pilas. Ari ang mga produkto sang klinika na available sa mga klinika branches sa Bilunga Negros Occidental. Klinika D3 Bio, DTX 500 Capsule, Mighty C Capsule, Mighty C Syrup, Klinika Spore Biotics, DTX Coffee Mix, DTX Herbal Soap, Extend Food Supplement. Damo pagid sa mga produkto nga makabulig sa inyo para sa inyo ikaayong lawas. Kuya, let's have our horoscope. I-check na to ng aton kapalaran for the day. Gemini, May 21 to June 21. Importante nga makarelax ikaw today para magmagaan ang imo nga balatsyagon. Hindi na pagsapaka ang mga tao nga nagapangulit sa imo kag nagapaugta sa imo. Cancer, June 22 to July 22. Hindi na pagpadugaya pa. Kung may mga gusto ka, ihambay para masolbar na ang problema. Hindi na pagpadugaya, ihambal na lang. Leo, July 23 to August 22. Insakto na ang imo desisyon, nga kadlawan mo na lang ang imo nga mga problema kag pangitaan sang solusyon. Sa kalmado nga pamaagi. Hindi ka na mga kig, ah. Virgo, August 23 to September 23. Manami ang epekto. Kung ang tawo nga may kaakig sa imo or ikaw mismo may kaakig sa iya, makipagsundo ka na lang sa iya, amiguhon mo na lang siya or amigahon mo na lang siya. Pero di, syempre, hindi man pwede makipagplastikan. Libra, September 24 to October 23, ang gamay mga problema, madako na kung maglipas sa mga inadlaw nga hindi mo pagsolusyonan. Scorpio, October 24 to November 22, hindi ka magkabalaka, insakto ka sa ginapaminsar mo nga maabot kidang adlaw nga tadlungon nila ang ilang nga mga sala. Sagittarius, November 23 to December 21, mga kwan ka kuno, matintar ikaw sa kagwapuhon kag kagwapahon sang imo nga makilala. Capricorn, December 22 to January 19. Ipakita ang imo nga kaayo kag ang imo nga respeto sa imo isigkatawo para nga magpabilin man nga mataas ang ila respeto sa imo. Aquarius, January 20 to February 18. Ang imo yung nga kaalam, ang unod sang imo nga utok, amo na yung makabulig sa imo, kag makahatag sa imo sang income, hindi ang imo nga beauty. Pisces, February 19 to March 20. Kinahanglan maging produktibo ikaw. Produktibo kagidya kung gustuhon mo. Kalipati naman na ang mga kapalpakan nga nahimo mo sa imo nga kabuhi. March 21 to April 19, Aries, buksan ang komunikasyon, especially sa mga friends mo nga madugay mo na nga daw gin kalipatan. Taurus, April 20 to May 20, hindi magpangutang subong, kay mabudlayan ikaw sa pagbayad. Alas 2:53 sa aton oras, mga ka-K5.

0: Salamat gid sa mga nagapamati sa amon dara sa banwasang hinubaan, especially sa kay Sir Jomar Valente. Thank you so much gid. Kuya, paalam na kita. Buwasa, mga alas dos, mabalik kami ni Kuya Kenneth. Ini si Sunshine Lacson.
1: Mayong hapon lang sa kay Sir H. Indico. Good afternoon. So ako naman si Kuya Kenneth. Uy, para sa kampiyon ng balita, servisyo publiko kagalingawan sa Negros K5 News FM.

0: 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
1: TGX 500.
2: Si Erin Grace Paglumutan, 45 years old, Tagahilamunan, Barangay 1. Ako may sakit nga diabetes, 250 ang akon nga sugar.
3: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
2: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
3: Wow.
2: Nami nagid na akon nga pananawan, wala na gabiring akon likod, wala na akon nga tustok-tustok sa akon nga tiil.
3: Sa mga wala pa nakatry sa DTX 500, anong mahambal mo sa ila?
2: Mabakal na kamo. Sa DTX 500, kay nami gid ini sa akon nga lawa.
1: TGX 500.
4: Ako si Jean Paul Hinoloso, storyhan ta karon. Ano bala ang anxiety disorder? Kag ano ang correlation sini sa oxidative stress? Kag paano makabulig si DTX 500? Kapunta sa karon nga diskusyon si Dr. Ramil Uy, amon CEO Dr. Ramil.
5: Actually Sir GP, sunod sa datos, may ara sang 6 million ka mga Pilipino nga nagakabuhi nga may depression.
4: Gabi no?
5: Mm. Kag bangod sini ang Pilipinas ara sa pangatlo sa Western Pacific region. Pinakamataas nga rate ha sa ang gitawag mental health problems. Kung gainom tani ka sa DTX 500 kag may TC, layo ka sa anxiety kag depression, Sir GP.
4: Correct, ano? I agree. Pila sa mga pagtuon, naibaluan nga ang imbalance ng pro-oxidant, permite na ginabalik-balik, kag antioxidant, ang nagadamage sang cell components, including proteins, lipids, kag nucleic acids.
5: Amunang hambal ko, Sir GP, dapat mainom gid sang DTX 500 kag may TC. Imagine bala, wala gid ibato ang imo nga selula sa oxidant. Oxidative stress, especially ang imong kuan, imong brain cells. Imong
4: ang brain.
5: No?
4: Oh.
5: Wala man kadaan gakaon utan, talagsa magagakaon prutas.
4: Mm.
5: Puro na lang noodles nga noodles da. Mas damo pa ang ginakaon nga pro-oxidants.
4: Mm-hmm.
5: Mahilig tamis pagkaon, junk foods.
4: Mm-hmm. Uga.
5: Damo-damo, mantikaon,
4: mantikaon.
5: Tambo kag karni.
4: Mm.
5: Natural, nga manabage gina ang cellula sa imong brain.
4: Husto.
5: No? Amo nang matabo, mailang kon, anxiety lang. What if kon cancer be? Kag magtuhaw bangod sa pagpabaya sa imong lawas. Amo na importante, how important is the super antioxidant nga makita sa DTX 500 kag may TC para sa imo nga ikayong lawas.
4: Ang pag-inom sang DTX 500 kag may TC kada adlaw ang makapugong sa oxidative stress sa utok.
5: Mm.
4: Balikan ta ang damage nga matuga sini sa mga cells. Kung tuman nakadamo ang na-damage nga cells, this will lead to severe physiological distress.
1: DTX 500.
6: Ako si Tumasyon sa Barangay 4, Kabagalan City. Ang ginabat yan ko amuning gapangalay sa akong tudlo sa akong mga kamot and din sang kurap-kurap sa akong mga mata. Subong tinaw na akong panlantaw.
3: Sugod lang nag-inom ka
6: DTX 500.
3: Kailan nakabulan ka ginom DTX 500?
6: Almost 3 months na.
3: Sa isa kadlaw kapila ka mag-inom?
6: 3 times hindi.
3: Kamusta ang alay sang kamot?
6: Wala na. Advice ko sa wala pa nakatry, matry gig kamo sa DTX 500.
1: DTX 500!
4: Now, paano makapikto ang oxidative stress sa utok, Dr. Ramil?
5: Although 2% lang, Sir GP, ang total body weight sang brain, pero ini nag-consume sang 20% na sa imong oxygen.
4: Oxygen nga ginaginawa. No?
5: Kabalo naman kita nga ang oxygen nga ginagamit sang cellula, especially sa imong brain cells, sa aerobic cellular respiration, kag ini ang nagaresulta sang free radicals. In short, ang brain, Sir GP, isa sa mga pinaka gasto sang glucose nga oxygen.
4: Oh.
5: Meaning pa, kay gagamit siya sa imong glucose kag sa imong oxygen, damo free radicals ang gakatabo.
4: Yari ang pinakarason. Kung nga ang central nervous system ang vulnerable sa oxidative stress. Una, limited ang regenerative capacity sang mga neutral cells, no? Tapos ang mitotic or natapos na ang mitotic activity, amo ni blang pag cell divide sang mga neurons, gani wala na ini nagareplicate. Ikadua, ang structural characteristics sang neurons ang sensitive katama sa oxidation as compared sa mga cells sang ibang organs.
5: Amo na, Sir JP, nga kung wala ka na ganito DTX 500 kag may TC, tingala ka, gulpi lang galingin ulo mo. Tapos gina-migraine ka, naga-mental block ka. Tapos confused ka bangod ina sang mataas nga free radicals sa imo nga brain, which is cause sang gitawag oxidative stress. Kag of course, ang sobrang worry and fear, that's anxiety.
4: Correct.
5: In the first sign of anxiety, importante na gid nga painumon mo na DTX 500 kag may TC. The reason why, the more nga sige siya kasubo, sige ka worry, the more nga damo free radicals ang brain. So you need antioxidant. Wala na tas ang pwedeng ma-offer nga pinakataas ang iya nga antioxidant properties. Makita lang sa DTX 500 kag may TC na. So, hindi maghulat, hindi na hulat pa nga ma-develop ang generalized anxiety disorder o kung God. Hindi na mayo sa imong pag-eskwela, sa imong trabaho, even sa imong socialization, Sir GP, kag bisan pa sa imong nga pamilya. Mangin malipayon, aktibo kag progresibo. DTX 500 kag may TC na kanadlaw.
0: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
7: K5 News FM.
8: This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3.
9: Mabibili sa mga butika.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful, good ka da, ha? We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
2: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
1: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
3: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
4: BTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
3: Sport Biotics, makabulig sa pagtapos.

0: hugas ang mga kagaw. Clinicas for Biotics.
1: Oxygen gidang, ang pinaka-vital element nga amo ang makabulig regulate sang aton lawas nga ara sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
2: Kinabatyag ko for 3 years ang sakit bala sa akong nga abaga, tapos ang palanakit sa akong nga dapa-dapa. Dugay ko lang siya nga ginabatyag. Pero may nakasiling sa akong nga magamit ako sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Gani yung testing ko. Nagbakal ko sang 5 kabilog, nag-amulang itong ininom ko kada gabi isa kabilog. Sa uli, nabatyagan ko na lang nga nadula ang minod sa abaga kung ang palanakit sa akong nga tiil niyo. Wala na na yun.
1: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
3: Ako si Danilo Brito. So kung siyang pagamit ko sa Muterna Capsule, kaya nga akong ginabatya, daw may mga bukol-bukol ko sa lawas.
4: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, mas
3: ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, nagkalakwa na naya.
5: Muterna Max Capsule and Muterna Max Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
0: Kasakit ang tiyan, Max 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan, Max 4 Biotics. Kabulig sa pagparami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika for Biotics.
6: Gah, mag-joyride man tabi, gah.
7: Wala sa kondisyon ang makina ko,
8: gah. Hindi makaarima? Mag-extend ka!
9: Extend, supplement for men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
6: Tiga, mag-joyride na ta.
7: Kapot ga, kay wala na ni preno-preno, ha?
6: Kidia?
7: Siyempre, naka-extend ko ya.
6: Basta sagad nga driver, extend, love.
8: Extend, supplement for men.
10: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
11: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
10: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
11: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
10: Clinica Deo Fresh. Available now.
12: Gabalo ba na kamo? Gamay tatlo sang klase nga cancer sulod sa mata, iniamo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga gina-target sini ang aton iris. Lymphoma, ga-apekto sa puti nga dugo sang lawas, mostly sa mga tigulan o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina, na mostly nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-Eye Care Gold Capsule adlaw-adlaw para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. Eye Care Gold. Ina Reyes, isa ka certified Eye Care Gold and Eye Care Drops user.
13: Nagaburo na ako ng mga mata bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa akon nga tistingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Una ko nga nabakal ang Eye Care Gold Capsule. 3 times a day ko iniginainom. Kanami galik, nagnami akon panulukan. Hambal Manila, patuluan kumalang akon nga mga mata sang Eye Care Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Epektibo gid katama.
12: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
14: Discover the beauty of playing brightly with New Star Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. New Star Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
15: Discover the beauty of playing brightly with New Star Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.

0: pangarap mong trip, Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
2: Para good mood.
0: Eurotex, the sleep specialist.
3: Unsa ang ambisyon nimo?
4: Ako? Ayaw na ko, uy. Sa anak na lang na ako. Unta, di maundang ang pag-

0: Kulafu!
1: Ang kuldisyon sana ay ambisyon na ay 12 Chinese herbs. Vino Kulafu, kuldisyon sana ay ambisyon.
2: Drink responsibly.
3: Number 1, Music Station 101.5
4: K5 News. This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio, ang D3 numay VCO. Ang VCO numay D3.
5: Mabibili sa mga butika.

0: 3. Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio.
1: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. Mga buti ka.

kinaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uri.

0: kadaragsa nga punggod.
1: DTX Beauty Soap.
0: Magaspang na panit.
1: DTX Beauty Soap.
0: Galaong magputi.
1: DTX Beauty Soap.
0: Puro kapulkatol.
1: DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
0: Bakal na sa mga butika.
2: Sport Biotics. Makabulig sa pag

0: Ligtas ang mga kagaw. Clinicas for Biotics.
1: Oxygen gidang ang pinaka-vital element nga amo ang makabulig regulate sang aton lawas nga ara sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
2: Kinabatiag ko for 3 years ang sakit bala sa akon nga abaga, tapos ang palanakit sa akon nga dapa-dapa. Dugay ko nang siya nga ginabatiag. Pero may nakasiling sa akon nga magamit ako sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Gani yung testing ko. Nagbakal ko sang 5 kabilog, kagamulan to gininom ko kada gabi isa kabilog. Sa uli, nabatiagan ko na lang nga nadula ang minod sa abaga kung ang palanakit sa akon nga tiil nyo. Wala na dayon.
1: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
3: Ako si Danilo Brito. So kung siyang pagamit ko sa Muterna Capsule, kaya nga akong ginabatya, daw may mga bukol-bukol ko sa lawas.
4: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, mas.
3: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, nagkalakwa na naya.
5: Muterna Max Capsule and Muterna Max Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
0: Kasakit ang tiyan, Max 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan, Max 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika for Biotics.
6: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagkanya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
7: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
6: Ka! I-shoot na ga!
8: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
9: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
8: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
9: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
8: Clinica Deo Fresh. Available now.
10: Dry eye, pirmi gakatol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag-Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahe sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops.
11: Discover the beauty of playing brightly with New Star Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. New Star Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
12: Discover the beauty of playing brightly with New Star Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.

0: pineapple at light. Bubbly freshness na walang alcohol.
1: Yung sorbetero, vlogger, artista, bombero, plantita, tindera, streamer, manicurista.
0: Cali, kaya everybody, every bubbly, sa bubbly town.
2: Magnolia, feeling good, set up.
0: Cali apple, pineapple at light. Bubbly fun na walang alcohol. Kaya sama-sama every bubbly sa bubbly town. Bili na!
3: Cheers sa barkada nating
4: Night Shift,
3: OT,
4: Breadwinner.
3: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
5: Red Horse Beer. Manamit, suabe sa kada tulo. Sulit ang inumay. Kasangga mo sa relax sarap.
6: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
5: Drink responsibly.
7: Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
8: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Roja City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
9: Ang programa nga ini may ara mga sensitibo nga isena nga indi nagakabagay sa mga bata. Kasubong sang pagpang-abuso, pagpatay, sexual, kagdroga, estrikto nga paggiya kag pagpahangop ang kinahanglan.
10: Sa tagsa kapagpitik sang takdan, may nagakatabo nga krimen sa nagkalain-lain nga bahin sang kanilang. Pagpatay, pagpangdugos, pagpangawa. Ini nga drama, gintuyong ipabati sa inyo. Hindi lang agud makalingaw, kundi maghatag sang pagturunan kag magpanumdom ngang paghimo sang krimen gina pagkamalaw. Updidin nyo kami kag atong tukibo ang tagsa ka misteryo nga nagalikop sa tagsa ka mga krimen nga amon hatagan kabuhi diri sa aton makahalawat hawat nga drama sa kahanginan nga ginatiguluhan.
11: Rehas! Rehas!
10: Bugal nga ginadulot sa inyo sa K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.

0: Mayong hapon mga pinalangga, namon nga mga tagpalamati. Padayuno natun subok sa pagsipad-sipad ang matahong mga kasumpun sa aton drama sa kanginan. Ngayon makuhaan sang leksyon, yung inating uluhan. Reyes sa kasaysayan!
1: Ako yung masulon niyo!

0: ikawa, tanbala ko no kagab, isinulaber, tan.
1: Ay, huwabala. Ay, nabubala sa tigulang. Pati kaldiroy ako nung ingkawat, pagkagyahong.
0: Amo, ay, gani.
2: Kung ako ang makadakop sa kawatan ngayon na, hindi ko ginsa paguntatan. Hasta hindi mahunos ang ginawa, ya. Tuntos, ya. Pagkapos lang ang animal, ya. Basi gani, dakop lang lawa sa atin.
0: Ano
2: mapapos
0: ba?
2: Kalhin?
0: Ah, mugit. Oh. Ay, pero, sinayhan ang nangawat ng inaman? Piho ko, ya. Tagadiri mo lang yan sa atin.
3: Tagadiri gina, eh.
0: Tagadiri gina, ya.
2: Ate, tagadiri gina. Gani, hoy. Bulubantay gin kita, ha. Kay basi kung isa naman sa atin ang biktimahon.
4: Eh, tani bala kung pagkaon man ang tuyo? Di kundi nagpangayo na lang siya eh. Hindi kay magpangawat, gid. Kaga, ginabanta iya pa yung gabi na para nga hindi siya makita.
5: Amoy, gid.
2: Ah, ba?
0: Uy, hala.
2: Oh, hindi. Uy, may nagsinggit.
4: Ano ina?
2: Basi kung nagkawatan naman ninyo.
4: Ay, tuon.
0: Bahay, ano?
4: Dali ka mo. Pasaw ka. Dali ka mo.
0: Pasaw ka. Kawatan ka pa, Mel. Basta. Uy, yung naginagyan sa kawatan.

0: ang animalya? Ang inbulad-bulad ko yung alamayo nga isda. Aging singit sang animalya.
1: Ay, hala. O, tinakita mo kung sino? Sa di nag-agi?
0: Ay, oo, nakita ko. Dira siya nag-agi, ho? Sa unhan?
1: Hala, o, te. Nakita mo kung sino sa di nag-agi?
2: Oo, man. Diin siya nag-agi. Kay Sulihon ta, bakulon ta.
0: Ay, bata. Batang nakita ko nga nagsingit sang hinalay kong alamayo.
1: Ano? Ay. Ote, bahi kong lalaki. Ha?
0: Kwan, bata nga babae. Babae, guro to kay nagabistida man. Ugaling ang iya ulo, ginputos siya sang bayo.
1: Ano? Ginigta niya sang bayong ulo, ya?
0: Oo.
1: Animal.
0: Kamaro nga bata. Gintabunan niya gurong ulo ya sang bayo. Agod nga hindi siya makilalaan.
1: Uy, sino nga bata nang nagapangawat man?
2: Basi ang muna na siyang bata nga nagsulod sa kusina ni Chay Virgil.
3: Alam mo, giguro,
2: sang nagligad bilang adlaw, ha? Kag nagdala sang yahong ya kagaldiro?
1: Bago nga ko makadakop sa niman nga kawatan nga na, maililihay ka dyan sa akong, bro.
0: Ay, tani ba yan? Nagpangayo na lang kay ihatagan man.
2: Ay, di basi akong pasiginiging sugo masaya sang ginikanan niya.
1: Eh, nga eh. Sino ni si Barangay Tang Bertigid Kapigado nga magpamilya, haw? Nga daw haluson kakaon, haw? Sino?
2: Ati, mangkuton ta mga kagawad, eh, kung sino o kung si Kapman. Kay kabalo na sila kung sino ang indigent ni sa barangay ta.
0: Oo.
1: Ay, ho, sige. Kagun makilalaan ta na. Kaduan di sila balay. Kagun si saon ta dito.
0: Oo, man gani. Oo, sige. Ako nang imuunta.
1: Ati, dali ka mo.
0: Ay, sige, dali ka mo.

0: Eh, Mayo, no? Ay, kabalo na ka mo mangita sa kalanunta. Daso ni Adlao, upod ka sa akon, ha? Eh, may ginapaubra si Ma'am Judy sa akon nga balay nila, eh. Bulig-bulig ka to. Kaya panilagtilag ka kung pwede ka to tumay makauti. Na makortahan, ha? Hoy! Abnormal na karoon, ha? Wala ka sa bataw?
1: Oo, gani. Sabat lang ito.
0: Ay! Hindi mo ko gani paghimuon nga tangkuloy, ha? Wala ka gani nagsabat? Mo gani nga naakikusin mo, eh. Kay ginapaabot ko nga magtingog ka. Ay, dapalunta naman ka karoon.
2: Tay, tama na, tay. Hindi na lang wala pagsagawa si Manong Binlod niya, mga awat. Sala na ako bala, tay.
0: Wala na sang sala, da. Ang may sala, iamong iloy nyo. Basta, ha? Buwas, upod ka sa akon. Kagpangita sang kalawaton. Kay hindi ka? Ha, Binlod?
1: Oo, oo.
0: Yan ay, ha? Kay kung makamanita, mabakal kita sa manamit ka, sudana. Mabakal ta baboy kag sugbahon, ha? Ginalaway na ako, ha? Ginalaway na ko. Yeah.

Mobanga Iban, DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr.

0: Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
1: DTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
0: Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, kabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag klinika, Spore Biotics ka.
2: K5 News FM.

0: Tay, kabalo ka ba lang si Binlod nga apo mo? Ginasuspitsahan nga amo ang nagapanulod-sulod sa mga pamalay diri. Kag nagapangawat magkaon. Oh, Diyos ko, kauluya, Tay.
1: Oo. Kauluya. Pero ikaw man tani nga makapiyan-piyan sa mga hinabdos mo. Wala ka man kaulikin sa ila. Tani, taga-tagaan mo man. Agad bisan pa paano. Makakaunan bisan, makaduha lang kabisis si sa kaadlaw.
0: Ay, kagwala ko yan sa laguron, Tay, ha? Tay, single mother, magkubala. Mahitani kung wala ko yan na balo. Kay makasulusaklit ko yan sa ila. Pero may mga bata man ako nga ginasagod, Tay.
1: Eh, di sige na. Kay wala kita siyang ibulig sa mga hinablos mo. Mahipos na lang kita.
0: Mailoy man na sila. Nagpanamit na siya, nagpulo patawhay sa syudad. Wala yan ibalik daw mga bata, ha?
1: Eh, naghambal man to siya, mapanila siya siyang kwarta. Pero, abot. Gaan bulanan lang, wala gin katupa.
0: Eh, base, kung gingasto, ito yung sa lalaki, ha? Amo guro na nga nakigbulag siya kay Buboy, kay may laki nga ginaupdan. Dalok-dalok, bitsokoy. Ay, Diyos ko na lang, kid. Kung anong magkalatabo di sa kabataan niya, iyan na yung sa labdon niya, Tay. Ay, iyan na yung sa labdon!

0: Bob. Lon. Binlon. Nagkakaulungan ng bilang gabang abnormal yun. Pariboy, iyang sangasang kahoy ihanos ko na sa likod niya.
1: Agoy! Tay, ano?
0: Ano sa kanimal mo? Lipat ka na sa misyon mo kung naging paupod na ka. Ha? Panilag-nilag to kung may pwede ka makauti.
1: Tay, basi madakpan ko.
0: Ulong ba ganin at istingan? Dakpan na yun? Umandam kayo karon, ha? Umandam kayo karon. Panuktok to. Naghambala na naton pwede ka kagamit sang kasilyas. Diskarte ba la? Yun di kakak niya. Lakat na! Lakat na, Bidon!

0: Damo-damo inyo tinapay sa lamisa, mamba. Kauno niyo lang na.
1: Ay, gusto mo how?
0: Samang hod ko tani, ma'am. Kay wala pa to sila kakaon mo. Gutom na to sila katama. Pirmi lang wala kami pagkaon, ma'am.
1: Kung amo sina padalaan ta kamo karon sang tinapay, ha? Pili da kun di nang imong nanamian.
0: Tuod, ma'am. Hatagan mo kami sang tinapay?
1: Paggalapan os malang ina. Pili da. Pili ka sang tatlo ka potos kag dalaman sa dalanan siya sa mga manghod mo, ha?
0: Salamat, good ma'am, ha? Aari lang, oh. Ang doho, may unod sa tunga nga pula, oh. Kagdason, aari, oh. Ang pan? Uh-huh. Ang doho, ipot karbong kurte kag may kalamay kag mantikilya sa babaw, ma'am.
1: Ay, tarso ka nga bata. Ay, insaymada, ina to, ha? Ay, hindi maghambal sa higko kong party sa pagkaon kay Lawaina na, ha? Dalalang, sulod na sa CR kay putson ko sa dako nga plastic ang mga tinapay nga ginpampili mo, ha? Tayong noodles, gali, gusto mo, ha? Ay, damo ko di stocks, oh?
0: Bisan ano lang, mama. Baw, malipay gining mga manghul ko. Malipay gid ni sila. Mama, hindi na lang ko galing magamit sa kasilyas, mama. Nadula ng sakit sa tiyan ko. Kay nalipay gid ko nga. May dala ko karon ng pagkaon sa mga manghul ko. Nalipay gid ko, ma'am. Salamat gid, ma'am, ha? Salamat gid!

0: Nung, binlod, kita mo nga to sona, no?
1: Ang ano ko sila ito, man?
0: Ang paho, bala, ho? At to bala, no, ho? Hmm? Damo-damo bunga, no, no? Hindi bala, no, kung damo bunga, nagakapulak na, no? Kapin pa kung tudong hangin, mapulak na mga bunga, ya?
1: Oo, eh. Kapin pa gid kong lapit na maluto ang mga bunga, nagakataktak lang na, ya? Gusto mo nga magkaonaw?
0: Hmm. Namit na bala nung huluman sa tubig kagasin, kagisod anong inigani isaw-saw sa ginamos ng may langgaw, bla?
1: Sige, dire ka lang. Kaya pagbalik ko, may dalan ako ng mangga. Hulat ako di, ha?
0: Upod ko nung, ha? Para damo aton makuha. Sige na nung.

Malapit na lang ako sa akon nga kapahuan. Lapit na lang ako sa akon kapahuan. Pasuhan ko ang mga bunga para hindi pag lagsun sa mga insekto. Hindi. Huwanimal. May duha ka bata nga nagpamukse sang paho ko. Huwanimal. Mga animal, ho. Ari nyo ay. Nakupgid ang mga animal, ho. Nakupgid. Liputon ko sila para hindi sila makapalagyo sa akon. Mga tuntukamu, ha. Liputon ko kamo.

0: K5 News FM.
1: High blood pressure o kon hypertension, isa ka serious condition kung sa diin makatugas ang coronary heart disease, heart failure, stroke, kidney failure, kag pila pa gyud ka mga health problems. Ang sobrang puwersa sa pagtulod sang dugo sa aton mga arteries magatugas ang damage sa aton lawas. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ginapanormal ang heart pumps agon nga mag-insakto ang pagdala sang blood vessels sang dugo sa bilog naton nga lawas. Kung ikaw may high blood pressure o kung hypertension, i-Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!
2: Moderna Max, Max Epektibo.
3: Ako nga si John Ray, da sa Sumili, sakit ang akon nga lawas kag ang akon nito. Subong nga nakainom ko sang Moderna Plus kung pamatyagan ka mag-ana.
4: Moderna Max Capsule and Moderna Max Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
5: Kasakit ang tiyan, Max 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan, kag hindi matunawan, Max 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika, Max 4 Biotics.
6: Nestor, ang sinaing!
7: Luto na!
6: Ang labahan!
7: Nakasampay na!
6: Ang uniform ko!
7: Naplanta na!
8: Ganito ako!
9: Tigasi!
8: Tigalapa!
9: Tigasay!
8: Tigaplansa! Sa araw si Mrs. ang masusunod!
9: Sa gabi!
8: Ako ang bossing!
9: Dahil kasangga ko!
8: Ang extend!
9: Supplement for men!
8: Lourdes!
9: Tapos ka ng maligo!
10: Yes, darling! Come to mama!
9: Extend Food Supplement for Men.
8: May maca at lavawaska
9: na nagpapataas ng energy
8: at stamina
9: para sa tigasing performance.
8: Extend Food Supplement for Men.
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo, dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
12: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh. Available now.
13: I Care Gold Capsule. Ang kapsula gagitunghut obra para sa mata. Mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gaginpapaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na ipapanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, gaglucoma, mag I Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang I Care Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang I Care Drops at ang I Care Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
0: K5 News FM.

0: Ano pang ginayhan ng mata mo sa kagayunan nga to? Sunda pang ininyo ba sa pagmamati ang katapusan nga bahin sa atong drama sa kanginan ngayon yung magkuhaan sa pagtulunan nga ginating uluhan? Rehas sa kasaysayan, ako yung basulon nyo? Ginsulat
1: kag sa direksyon Lenilia Santiago Miranda, Musical Director Michael Tabaki Jr., Recording Engineer Nuli Aparicio, Special Sound Effects Milvin Plotenia, kag ini ang inyong alagad EJ Liva, bugal nga ginapabati sa inyo sang K5 News FM Ilunggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.
2: K5 News FM.

0: libre sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful, gid ka da ha? We, matyag mo, madala pa sa editura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre, DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrindi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
6: Spore Biotics, kontra sa viral infection, loaded sa good bacteria na kaya makamatay sang viruses. Spore Biotics, nagatap na sa pag-atake sang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
7: Number 1.5 K5 News.
8: Oras ang K5 News FM, alas 4:30 na sang hapon.
9: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
10: Number one.
9: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
11: El Castigador!
9: Ang tinig ng bawat mamamayan.
11: El Castigador!
9: Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian.
11: El Castigador!
9: Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. El Castigador!
11: El Castigador!
9: At ngayon, narito na ang inyong kastigador ng bayan, K5 Rhodes Palma.

0: Mayong hapon, Western Visayas. Mayong hapon, Metro Bacolod. Kumusta, kumusta, kumusta, kumusta, kumusta, kumusta, kamutanan? Welcome na sa atong sigapalat ng tunan, ang El Castigador. Tutok lang mga kaka-K5 sa atong sigapalat ng tunan. Palatuntunan nga gidabantayan sang kadaman, ilabi na gid sang mga chismosa. Sa ding kamang gabayin sa probinsya sang Negros Occidental, nagaungot na mga pipila naton ka mga radio station sa bilog naman nga probinsya sang Negros. Una kita sa sur nga bayan sang Negros, nagapangot na ang 102.9 K5 News FM Kabankalan City. Back to back sa 100.5 Radio Mascovado Sur FM sa may CPSU and ang 89.7 K5 News FM sa Gay City. Gagda rin naman sa sudad sa Bacolod, ang numero 1 ng estasyon nga may resibo. Ang K5 News FM Bacolod 101.5 is the official number 1 radio station sa bilog nga probinsya sang Negros kag syudad sa Bacolod. Base naman sa Kantar Media Survey kag Nielsen Media Survey. Mabati ang magkita live sa atong official Facebook pages, K5 News FM Bacolod 101.5 kag K5 News FM Negros Island. Malantaw man kita via YouTube Live at K5 News FM Bacolod 101.5 kag sa atong sing TikTok account at K5 News FM Bacolod. Sarang man nga ma-download, ma-install sa inyo sing mga cellphones ang amon sining applications, ang K5 News FM Philippines. Pwede ka muna kapamati sa mga pipila ka mag-programa sa K5 News FM Network. Ginap na ako sa akong sigamahangkilan ng mas paring partner sa technical side. Opod sa kay K5 Raymual the Master Pugi Alcantara. Kag si K5 Adrian Gantalaw. Ang Loyloy 4. Ang Buchog. Ako naman si Kumus Ngalagad, si K5
1: Rods Palma El Castigador.
0: Kumusta nga ton si nga mga kauturan nga nagmaniho karon sa mga dipasahing mga salakyan, mga POJ drivers naton, kumusta? Pandara na ngayon si nga mga radyo sa inyo si nga mga salakyan kag magtutok na sa programa nga El Castigador. Kay madamog kita nga mga balita nga dapat naton tagaan sa nga nagakaigo ngayon talopangod, especially ining balitang nasyonal nga nagari nabuab na sa Senado. Kado may ara pa yung just like a simple kubusyon kay ginang nagluntad sa Senado. And of course, totoo, kanta man ikaroon ang pipilaman ka mga balita, lokal. Especially, ining mga balita ang ginpreparar. No? Kaginaaman karon sa ngaton sing mahangkilan ng mga field reporters. Sa din ka man gawahay na, nagadala ka man sa e-bike, tricycle, modernized bus, oh, mga POJ da, o kon ara ka man da, managbaligya ka sang utan sa Libertad, karni sa may Burgos Public Market kag mga isda dira mismo sa may Central Market ungot na mga K5 kaya damo kita karon nga baga istoryahan sini nga hapon. Pwede ka mo ha kaupod sa aton sing diskusyon sini nga hapon by commenting sa aton sing Facebook Live at K5 News FM Bacolod 101.5. Oy dala lapit na lang gid mga K5 nga amon sini nga ikasyam na nga tuig nga anibersaryo dira mismo sa K5 News FM Bacolod. Sa palabuton nga Hunyo 21, Domingo, may kakifab, di magkalipata. O, hindi magpulaw a day after sang June 21, kaya may ara kita nga bloodletting activity nga pagpatigayunon rin mismo sa may Rayo Gymnasium mo, kon sa may Rayo Multipurpose Hall, o rin mismo sa may Barangay Takuling at Ubangan lang sang K5 News FM Station. Sa alas 7 kita sang aga hasta lang kita udto. Okay, ginaman man ni sang Barangay Takuling. Of course si Kapitan and of course the City Councilor Barangay Kapitan Lady Glass Gonzales Palyan. At of course si Janjan Aramada kag taga City Health Office. Mabay nga po da sa taga City Health, sila ning ang man may kakifeb. That's why hindi ka mo magkakulba. Preparar nyo ng lawas nyo. Dapat huwag ka muna kainom sa makahulubog ng ilim nun. Oh, dapat tsaktong tulog nyo. para at least makabulig kamog kag makahatag naman sang ayuda sa aton sa mga pigado nga nagakinanglan sang inyo sining hamili nga dugo. At yan mo rin kung way kaya kwarta nga magahatag kag magabulig sa tao, tiba si dugo mo makabulig na. Hindi na magduwa-duwa kag tunay sa K5 News FM station, magpalista na kay Ma'am Jade Delphine. And of course, ang aton sing Philippine Army naghambal naman no sa pamagi naman sa kay Sir Julius Marivelas. Okay, magkakagtudri ang Philippine Army na ton nga team para mag-donate man sila sing dugo. Ang akon sining aton sing mga kuya no sa Paglaom Eagles Club, oh sa kay Kuya Cesar Garcia, Kuya Romeo Encarnacion, di magkakagtuman sila para magapartisipar sa bloodletting activity in line sa ikasyam na nga tuig nga anibersaryo sang K5 News FM Bacolod. Domingo na ha, mark your calendar, magka K5 June 21st 2026 at 7 a.m. diri lang mismo. Hindi ko magproblema kay mayara kami ginaman ang Rayo Foundation mag-aaman magka K5 sang pamahaw. O, sa mag-dunar sang dugo. Kag ang Philippine Red Cross, magka K5, sila ang mamanman sa atong sing bloodletting activity. May mga medical doctors nga maupod. And of course, magka K5 din na pasalamatan ginato ng atong sing mga sponsors, ang Valiacar Transit Incorporated, ang Negros Power, and of course, ang Philippine Army. Naghatag man no, sa Sanday Sir Samson, naghatag man magka K5 sang bulig para ini sa aton sa mga utod nga tagaan naton sang gamay nga sorpresa. Mula niya nga mag-anibersaryo, kami ang naghatag. Tani, kung mag-anibersary, kami ang tagaan, no? Alright! Pero ti sa K5, ya ti kwa na niya, nang kumbaga amo na niya ligasiya, pinaagi naman sa kay Doc Ramil Uy, nga sa anibersaryo o kung anibersary may ka K5, kitaya o kung kami sa K5 ang magpadulong sa isa ka barangay diri sa siyudad sa Bacolod o para magkakanda kami sa K5 kalingawan sa barangay. And afterwards may ka K5, mayara kita paraffle and at the same time may gift giving activity kita. And afterwards ang team makinangla naman nga magpaliwaliwa sa matahom kag pinakasikat sa bilog nga Western Visayas kag Negros Island Region, wain sang pinakamanami diri nga Highland Resort, ang Kampuestohan Highland Resort dito mismo sa Maya Talisay City. O ti boss no, Sir Cano Guaputan, salamat gid sa imo sini nga pag-sponsor bilang venue naman sang K5 News FM team. That would be on June 28th 2026, dito kami ang Manyapon, dito kami masyada-syada. Salamat gid ka K5 Eric Tenerefe, ang amundring siyang akon nga focal person. Wow! Alright! Salamat gid, ano? Amo lang ina nga mga bagay. And of course, ha, ang K5 News FM may pagkapatigayunon man nga Sport Fest. Basi gusto yun ang tawon si K5 Eljan Castanyo nga magadang kay basketball ang ising hampangon. O si K5 Babes Gantalaw, mabasketball man. Si K5 Eric, I don't know, badminton, Gruya. Si K5 Adrian, di sa kanilang maghampang basket mo. Right. Nadari lang kuya sa Maykwan sa volleyball. Wow! Di ba sunusad yan, di ba K5, ha? Initanan ang wisdom sa amon si CEO and the president ka K5, Dr. Ramel Uy. Alas 4:41 na sa hapon, mga K5. Check ko na bi ang dalagko ng mabalita. Agi ka naman sa News Center Connection. I-check na si K5, Shine Lacson. My goodness, na nung nagkatabo. Diri kahapon, nangin dako ng balita. National ang nagluntad kahapon nga daw take over. Hindi man take over, pero ti masiling kita magka K5 doon nagsuli naman to kahapon. Kaya kinagsa pag-ulpot mismo ni Senator Escudero nangin suno sa mga minority nga ti kami naman ang majority black. Ti ang majority nangin minority kay kulang na sila. 12 kami, 10 na lang sila. So madumduman na gamay lang nga background, kundi 24 ang mga senador. Si Senator Bato de la Rosa ang nagpanago ng subong niya. While on the other hand, si Senator Jinggoy Estrada tigin papanaugan sa arrest warrant. and Bien de Dios lang ang nagkalabilin. Sa 22 sila, may ara sila member kada grupo nga tag 11. 11 versus 11. Tay. So it means kung tay, kumbaga daw masiling kita kung sa boxing mga kaki-5 via draw ang hampang lang. T meaning i-retain sang defending champion ang belt. Kung ano nga belt, championship belt ang ginagawayan nila. T kay tay, patas, retain ang belt. Pero kahapon, split decision. Via split decision mga kaki-5. Why? Nga aman, kay T ang majority nga 11, minority nga 11, ti subong ang majority, nag-unsi, nag-jess na lang, while nga si Escudero, nag-silo sa piyak nga kampo. Sa minority nga nangin majority, ti 12 sila. That's why nakakorum sila, base naman sa sunod naman kay sa Tortito Soto. Ti siling ni Win Gatchalian niya, sige ti padayunon tanani. Hambal man ni Erwin Tolfo, kagrafi Tolfo, kung Tolfo Brothers, go na! Ti mga kaki-5 na dayon ginang kurom kapon. Kag una gid, gindeklarar ang tanan nga mga posisyon as vacant. So it means, bakante ang una nga ginbuo naman ni Senator Alan Peter Cayetano bilang Senate President. Iti gindeklare mo as vacant. So it means wala na to nag-exist ang tanan nga mga posisyon nga gitanglatag Sanday Marcoleta, Rubin Padilla, Amy Marcos, Pia Cayetano, ti tanan do gin kwanto. Pero ti sa piyak naman nga bahin, aras kay Kipem Shine aran siya. Sige, i-check ta na si Kipem Shine bla. Dugangan tala ni Karong kay basi mahubsa naman ko oras kay kada report niya kulang ko sa oras. Kipem Shine.
1: K5 News FM Live Report.
0: Anong mga dalagko naman nga nagkalatabo kinas na duman? Ibalita mo!
2: Actually, si Rod, sa muna gintutukan na ton, sining hapon, no? Kay Kaina, kundi nagkinagubot na dayon. Pero na dayon, no? Despite sa mga medyo may natabo itong disuganay, nga hindi pagpasudlon ang mga ex-Marines na natanana na imbestigahan sa Senate Bill Ribbon Committee under or sa idalom sa tagpamuno ni Pia Cayetano ang natabo na dayon gid o bisang gingkonggan nakasulod gid ang mga ex-Marines. Tutukan naton sinigid lang mga hapon ang kaundan naman sa investigation na ginpatigayon. Balikan ko lang kahapon na nagsiling siya ng Soleta nga may
0: wag ko kurap. Di grabe nga, di ko wag kukura, paling kakapon, why na nagpiyong-piyong mga tao sa hulat?
2: Kamuna ni Gali si Rod, sabi na sila niya, wag kukura, kaagad ni may matabo, o bantayan niyo, matabo, buwas. Kamuna nakuha na itong kahapon sa mga statements, naging pangbuyaan niya.
0: Okay.
2: Kaya bantayan na ito. Kaya muna ito kaina, no? May jutay nga kinagamo. Kunjutay or dako, pero sa akong paglanta, do kalaw ay isang natabo ka ina sa Senado. Ang kwan pagid si Rod, ang kaundan sa investigation, si Presidente Marcos, Senator Tito Soto sa minority, Senator Erwin Tulfo sa minority, amuni sila ang ginpangtumod.
0: Uy, gindala si President Mabongbong?
2: Yes.
0: Uy.
2: Siling ko amo ginisiguro ang ginasiling niyang tutukan sa publiko. President Marcos, isa sa mga gintumod na nagbaton sa kwarta sa Maleta.
0: Uy.
2: Ang isa sa ex-Marine na nagsiling si President Marcos nagbaton sa kwarta amo si Johnny Buduan. Siling niya sa 2022 amo ni siya ang isa sa mga nagbaton sa Maleta nga may tunod na kwarta. And may ginsay-say diri ang isa pagid na ex-Marine, no, nga si Tube naman ni iyang apelyido, Bernard Tube. nga siling niya, nagbiyahi kami sa Ilocos Norte. Nagkadto kami sa isang abalay, kansang din palaragway sa iya ang balay, siling niya daw, letter U, kuno ang shape
0: ng
2: balay.
0: Uh-huh.
2: Tapos sa panibot sa balay, doon may malapad nga tubig. No? Amo nang iyang paglaragway.
0: Okay.
2: And siling niya, pag-deliver nila sa kwarta, una nga nag-abot, si Congressman Sandro Marcos.
0: Ooh.
2: Tapos nagsunod si Presidente Marcos, tapos nagsunod si First Lady Liza Ramos. That was in 2022.
0: Liza Araneta?
2: Liza Marcos. Rather, oh. No? First Lady Liza Marcos.
0: Okay.
2: No? Siling niya, nagtiner kami to sa balay.
0: Mm-hmm.
2: Tapos pagkaaga, nagpauli kami. Nagbalik kami sa Manila.
0: Mm-hmm.
2: Hindi pa mangkot sila bala, diini nga balay, the exact address, diini sa.
0: Mm-hmm.
2: Hindi Manila makambal. Kay kuno ang biyahe nila gabi.
0: Oh.
2: So wala sila makahibalo kung anong exact address. Basta ang ila lang yung naging laragway, ang balay naging subla nila.
0: Daw pigawaw.
2: Oh. And then may mga pictures dito ni former President Ferdinand Marcos Sr.
0: Mm-hmm.
2: And then natungo ang iban pagib ng mga pictures sang pamilya Marcos. So mula na iyan, no? Amuna gani si Linko sang ginpamangkot because dapat ang ginpamangkot mo ni driver eh.
0: Oo.
2: Uh-huh. Oh, ay may mga upod man sila, no? Nag-deliver driver. Ang iya gani ni Buduan, siling niya, actually, ang mga kwarta to, ginpangbutang to sa salakyan ng Lexus.
0: Wow.
2: Bulletproof ang salakyan na ginkargahan dito.
0: Uh-huh.
2: And then, ang nag-back up is ang Hilux na salakyan na bulletproof man.
0: Uh-huh.
2: Pero sa ginpamangkot, the in, what is the exact address? Wala sila sa may mihatan. No? So, amuna ang dalagan sa investigation kaina. Now, isa pa gid, aside from President Marcos, isa pa gid sa mga gintumod sa ex-Marines sa investigation na allegedly nagbaton sa Minalita nga kwarta, si Senator Tito Soto.
0: Ha?
2: Oh, Senator Tito Soto, miyembro sa Minority Bloc.
0: Si Dabarkad sa Tito Soto.
2: Oh, kay ang allegation, naging baton ang kwarta sa, amo maning nga tuig, 2024, no?
0: Mm-hmm.
2: Pero ang siling ni Senator Soto, siling niya hindi man kuya senador, sa 2022 hasta sa 2025.
0: Oh, kaya yung election, 2025 eh.
2: Yes, but the allegations of ining nagpakilala nga si Bulontati, ang iya siling angalan, Jenny Bulontante, no? Amuning pagpakilala niya sa investigation kaina sa Senate Gorigon Committee sa idalong sa pagpamuno ni Senator Tia Cayetano, sila niya, I was a member of the advanced team. Miyembro, kabahin ako sa advanced team na nagpadulong sa isa ka building sa Baclaran na ginapanagian ni Senator Tito Soto.
0: Wow.
2: Okay. So sila niya, ginhulat, ang iyang panaysayon is, lima kadalanggo nga maleta nga may unod na kwarta ang gindala sa building sa 2024 antes ang election period.
0: Okay.
2: Tapos insight niya nga gindala ang lima kadalanggo nga maleta nga may unod na kwarta sa isa ka basement. Ginsakay to sa elevator and then pag-abot ni Zaldico, kay kwan sila eh, nag-una sila sa lugar eh.
0: Mm-hmm. And then, advance party.
2: Si Zaldico, yes, and ginulat si Zaldico, kagang iban pag yung mga individual. Pag-abot ni Zaldico, dito na kuno, gin-deliver ang maleta sa basement. Ginsakay sa elevator.
0: Mm-hmm.
2: Amuna ba lang siling ni Senator Soto, yung paano na matabo? Kasi sa 2022 to 2025, hindi man kuya senador.
0: Mm-hmm.
2: Now, another senator from the minority na gintumod nila nga nagbaton man sa kwarta sa maleta is Senator Erwin Tulfo. Nakagapon lang din napilian sa sa quorum na maging chairman sa Senate Bill Ribbon Committee.
3: Okay.
2: So, ang nagpatigayong sininga investigation, take note kaina, iyan ni Senator Pia Cayetano. Duwa ang aton subong
3: pero galibog ulo ko kaki Five Shine sa diin sin o gidbi subong kaki Five Shine sin o ang legal nga kilalahon sa Senado nga chairman sa Blue Ribbon Committee ang si ang gin talan ang gin ano ni gin appoint o gin kwan kahapon nga si Erwin Tolfo o kon si Pia Cayetano.
2: That is the question, Sir Rod, that I cannot answer. Ooh. Because even ang mga pinakalagting abogado, may mga lain-lain sila ng mga statement.
3: Uh-huh.
2: Kabudlay, Sir Rod, but we in the media, nagasiling, right now we have two Senate Blue Ribbon Committee. Ang isa is under Pia Cayetano.
3: Uh-huh.
2: Or sa idalong sa pagpamuno ni Pia Cayetano, and ang isa naman sa idalong sa pagpamuno ni Senator Erwin Tunfo.
3: Ti, magkaki Five Shine, kalibog ulo ko kinapag-hearing sa Blue Ribbon, ara man ang sapyak ng grupo?
2: Wala.
3: Uy. Ti, ba si Boss may hearing mas lang sa ilaman nga committee ba? Ay, nanu na lang ni man?
2: At abi mo, Sir Rod, amo ni gani si Libo, kaina, no? Ipalayon ko lang niyang kay Senator Erwin Tunfo. Iya naman mga aligasyon, no? Si Bernard Gumban, amo naman niya ang naghatag sa iya sa testimony niya. Ang siling niya, personal siya nga nag-upod sa pagdulong sa kwarta para kay Senator Tulfo, Erwin Tulfo. And sa una nga delivery, gintumod ni Gumban na isa ka gamay, kundi isa ka medium size na maleta ang ginagamit. Duha niya kuno ka deliveries mo.
3: Wow.
2: And then ang ikaduha nga deliveries, anong ka maleta of different sizes ang ginagamit na.
3: Oh. Sige, nautod si Kaki Five Shine. Grabe, gali subong ang kwano, gakalatabo, hindi tabi mapatpat maya isa-isa kay kalasig sang panahon. Tamaboy ko na Black Commercial, kaya pagbalik ko, dugangan tana karon mga kaki-five. Magabalik ang programa nga El Castigador pagkatapos ining pipila ka maimportante ng mga pahanumdum.
1: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. DTX 500! Nagkatamo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag-DTX 500 na! Masamihinig ka palatian? I-DTX 500 muna! Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka! Mag-DTX 500! Agot maging mas hubid sa kitad ang itsura! DTX 500! DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
4: Si Erin Grace Paglumutan, 45 years old, Tagahilamunan, Barangay 1. Ako may sakit nga diabetes, 250 ang akon nga sugar.
5: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
4: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
5: So wow.
4: Nami nagid na akon nga pananawan, wala na gabi ring akon likod, wala na akon nga tustok-tustok sa akon nga tiil.
5: Sa mga wala pa nakatry sa DTX 500, anong mahambal mo sa ila?
4: Mabakal na ka mo. Sa DTX 500, kay namigid ini sa aton nga lawas.
1: DTX 500.
6: Ako si Jean Paul Hinoloso, storyhan ta karon. Ano bala ang anxiety disorder? Kag ano ang correlation sini sa oxidative stress? Kag paano makabulig si DTX 500? Kapunti sa karon nga diskusyon si Doc Ramil Oy, amon CEO. Doc Ramil.
7: Actually, Sir GP, sunod sa datos, may aras ang 6 million ka mga Pilipino nga nagakabuhi nga may depression.
6: Gabi, no?
7: Kag bangod sini ang Pilipinas sa pangatlo sa Western Pacific Region. Pinakamataas nga rate, ha? Sa ang gitawag mental health problems. Kung gainom tani ka sa DTX 500 kag MITC, layo ka sa anxiety kag depression, Sir GP.
6: Correct, ano? I agree. Pila sa mga pagtuon, naibaluan nga ang imbalance ng pro-oxidant, permite na ginabalik-balik, kag antioxidant, ang nagadamage sa cell components, including proteins, lipids, kag nucleic acids.
7: Ang hambal ko, Sir GP, dapat mainom gid sa DTX 500 kag MITC. Imagine bala, wala gid ibato ang imo nga selula sa oxidative stress. especially ang imong kuan, imong brain cells.
6: Ang brain,
7: no? Wala man kadaan gakaon utan, talagsa magagakaon prutas. Puro na lang noodles nga noodles da. Mas damo pa ang ginakaon nga pro-oxidants. Mahilig tamis pagkaon, di junk foods.
6: Uga,
7: damo mantikaon, tambok ang karne. Natural nga manabid gina ang selula sa imong brain.
6: Husto.
7: No, amo nang matabo, may lang kon anxiety lang. What if kon cancer be? Kag magtuhaw bangod sa pagpabaya sa imong lawas. Amo na importante, how important is the super antioxidant nga makita sa DTX 500 kag MyTC para sa imong ikayong lawas.
6: Ang pag-inom sang DTX 500 kag MyTC kada adlaw ang makapugong sa oxidative stress sa utok. Balikan ta ang damage nga matugas ini sa mga cells. Kung tuman na kadamo ang na-damage nga cells, this will lead to severe physiological distress.
1: DTX 500.
8: Ako si Tumasyon sa Barangay 4, Kabangkalan City. Ang ginabatyag ko amuning gapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, andin sang kurap-kurap sa akong mga mata. Subong tinaw na akong panlantaw.
9: Sugod lang nag-inom ka
8: DTX 500.
9: Kailan ka bulan ka ginom DTX 500?
8: Almost 3 months na.
9: Sa isa ka adlaw kapila ka mag-inom?
8: 3 times a day.
9: Kamusta ang alay sang kamot?
8: Wala na. Advice ko sa wala pa naka-try, matry gig kamo sa DTX 500.
1: DTX 500.
6: Now, paano makaapekto ang oxidative stress sa utok, Dr. Ramil?
7: Although 2% lang sir GP ang total body weight sang brain, pero ini nagakonsume sang 20% na sa imong oxygen.
6: Oxygen nga ginaginahawa, no?
7: Kabalo naman kita nga ang oxygen nga ginagamit sang selula, especially sa imong brain cells, sa aerobic cellular respiration, kag ini ang nagaresulta sang free radicals. In short, ang brain, Sir GP, isa sa mga pinaka gasto sang glucose nga oxygen. Meaning pa, kay gagamit siya sa imong glucose kag sa imong oxygen, damo free radicals ang gakatabo.
6: Yari ang pinakarason kung nga ang central nervous system ang vulnerable sa oxidative stress. Una, limited ang regenerative capacity sang mga neutral cells, no? Tapos ang mitotic or natapos na ang mitotic activity, amo ni blang pag cell divide sang mga neurons, gani wala na ini nagareplicate. Ikadua, ang structural characteristics sang neurons ang sensitive katama sa oxidation as compared sa mga cells sang ibang organs.
7: Amo na Sir JP, nga kung wala ka naga DTX 500 kag MyTC, tingala ka gulpi lang galingin ulo mo. Tapos gina migraine ka, naga mental block ka. Tapos confused ka bangod ina sang mataas nga free radicals sa imo nga brain, which is cause ang gitawag oxidative stress. Kag of course, ang sobrang worry and fear, that's anxiety.
6: Correct.
7: In the first sign of anxiety, importante na gid nga painumon mo na DTX 500 kag MyTC. The reason why, the more nga sige sa kasubo, sige ka worry, the more nga damo free radicals ang brain. So you need antioxidant. Wala na tas ang pwedeng ma-offer nga pinakataas ang iya nga antioxidant properties. Makita lang sa DTX 500 kag MyTC na. So, hindi maghulat, hindi na hulat pa nga ma-develop ang generalized anxiety disorder o kung God. Hindi na mayo sa imong pag-eskwela, sa imong trabaho, even sa imong socialization, Sir GP, kag bisan pa sa imong pamilya. Mangin malipayon, aktibo kag progresibo. DTX 500 kag MyTC na kanadlaw.
1: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
10: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vicin that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
1: D3 Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, na ginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tumang epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio, D3 Bio.
11: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio, ang D3 Bio, yung may Visio. Ang Visio, yung may D3. Mabagat sa mga butika. DTX Coffee Mix.
12: Ako si Rina. Permi lang ga hulong akong ulo. Sang nagtisting man ako. DTX Coffee Mix. Panamigid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mabagat sa mga butika. DTX Coffee Mix.
13: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sang amigo ko sang DTX Coffee Mix. Liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula. Ang pag-aslom kagang acid reflux.
1: DTX Coffee Mix. Pabaka sa mga butika.
14: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili. Kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng MyTC Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C Alkaline-based Vitamin C, available nationwide.
1: Mighty C, ang alkaline ng Vitamin C.
15: Pagali si Bibi, mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kagmahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako niya allergy.
1: Mighty C, mabaka sa mga butika.
16: Kadaragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
17: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
16: Bakal na sa mga butika.
17: Sport Biotics, makabulig sa pag

0: inaatugas ang mga kagaw. Clinica Sportbiotics.
1: Ang kakulangan sang energy inatungod sang fatigue. Kag ang fatigue may ara tatlo ka general categories nga amo ang lifestyle factors, medical issues kag mental health issues.
2: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Dr. Pinoy Squalene Capsule.
1: Bangod sang oxygen nga ginadugang sa imo lawas, ang imo enerhiya ginadugangan, agud mapabalik ang imo puwersa. Kag naganami ang imo tulog,
2: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
1: Energy booster.
3: Ako gali si John Ray, dasa sumili, sakit ang akon nga, lawas kag ang akon niko. Tubong nga, nakainom ko sang Luterna Pla, kung pamatyagan ka mag-ana.
4: Luterna Max Capsule and Luterna Max Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
0: Kasakit ang tiyan, Max4Biotics. Kabutod-butod ang tiyan, kag hindi matunawan, Max4Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika, Max4Biotics.
5: Pretonyo, day, musta ang bulang kape, pre?
6: Wala-wala, gid pre. Ano kayang manok ko? Di nakabaluman usik?
7: Performance mo ba na? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May maka kag vabuhas ka. Garagapataas ang energy kag stamina para sa mas madungkay nga performance.
5: Di pre, mustabo na nga gabi pre.
6: Apat gig kasultada pre. Biyag si Mrs. E.
7: Extend Food Supplement for Men.
8: Tikasi!
9: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
10: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
9: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
10: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
9: Clinica Deo Fresh. Available now.
11: Problema sa mata? Ari na ang iCare Gold Capsule. Mas pinabasko, mas ginpan nami. iCare Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc nga ginpabasko sang bilberry extract. iCare Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sang iCare Gold. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops at adlaw-adlaw. Ang Eye Care Gold Capsule mapakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo.
12: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
13: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.

0: Start up mong trip. Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968. Para good mood. Eurotex, the sleep specialist.
1: Unsa ang ambisyon nimo?
2: Ako, ayaw na ko uy. Sa anak na lang nako. Unta, di maundang ang pag-isip.

0: Kulafu!
1: Ang kuldisyon sana ay ambisyon na ay 12 Chinese herbs.
2: Vino Kulafu, kuldisyon sana ay ambisyon.
3: Drink responsibly.
4: From humble beginnings, K5 News FM Bacolod has risen strong, standing tall as we celebrate 9 years of unwavering public service, 9 years of commitment on the airwaves, 9 years of delivering kampyon nga balita, komentaryo, musika, drama, kag serbisyo publiko, bringing truth, voice, and service closer to every Bacolodnon and Negrense. As we mark this meaningful milestone, we proudly honor the leadership and vision of our CEO and President, Dr. Ramil Uy, whose guidance continues to inspire our journey 9 years and beyond. We remain committed, going further, reaching higher, and serving better. More than just kampyon, we are just trusted voice in the hearts of the Bacolodnon and Negrense. This is your K5 News FM Bacolod 101.5 Serbisyong Matuod Tingog Sang Panwa Pagdayon sa Pag-alagad.
5: Number 1 K5 News.
6: Welcome back, mga K5, sa palatuntunan nga El Castigador. Balik na kita sa aton singa mga dalagko ng mga balitang lokal. Mga K5, madumduman nyo, nagligad ka mga inadlaw gintakol ta diri. Kay may ara isa ka private school, mga K5, nga elementary. No, nga ginareklamo sa mga ginikanan, bangod naman kay Y sa nagakaigo ng mga permits. Kag hindi iya ka step up ining mga kabataan, bangod naman kay T, hindi iya pag i allow sa Department of Education. Ari, i-check ta ang pipila ka mga detalye kay ang Lishim Christian School iga pasirado sa Department of Education, bangod naman wala sang permit to operate. May kampiyon kabalita si K5 Wilson Villana.
7: K5 News FM Live Report.
6: K5 Wilson, ibalita mo.
8: Sa K5 Ross, ikonfirmar na kagina ni Dr. Dennis Develo, superintendent no, sa Schools Division Office sa Bacolod City. Nga nagpadala na sila sa recommendation letter sa regional office sa DepEd agud ipasira ini ang isa ka private school, hindi lamang diri sa may bahay sa Mansilingan, but may ara man ini sila sa

0: naman sa eskwelahan kay Kefev Rhodes.
1: So, okay.
0: Nag-ugat ini kay Kefev Rhodes ang reklamo sa mga ginikanan matapos sini matukiban nga ang ilang nga bata hindi makaproceed
1: uh-huh.
0: o kung hindi makasaka sa next nga grado. For example, di kay Kefev Rhodes tapos ka na subong sa grade 2.
1: Mag-grade 3?
0: Mag-grade 3 ka na tani. Mag-grade 3 ka na. So hindi sila ka-proceed na grade 3 kay Five Roads kay kulang sa papeles, wala sang permit nga nasambit ng eskulahan kay Five Roads kay actually natukiban man ini sa DepEd kay Five Roads sa eskulahan man mismo. So sila man mismo kay Five Roads ang nagbutang sa kogolingon si Dinila sa mainit nga mantika kay may nagreklamo nga ginikanan kay Five Roads and they opted to kung gintulod man nila nga magpadulong sa DepEd agod ito ipadangat ang ila sining reklamo kay Five Roads prote natukiban eh, nagkandak sa investigation ang DepEd kag dito na ibaluan nga wala dali sa nagakaigo nga permit ini ang eskulahan kay Five Roads kag tinugang pa ni Sir De Velos kay Five Roads no si DepEd mismo ya if ever nga mamatud-an ini tanan kag mag-elevate ang ining issue kay Five Roads no mapasaka gisila ya sang administrative case no sa ining bulutuan other pa ini kay Five Roads sa kaso sang mga ginikanan niya kung mapasaka ini sila sang kaso kay Five Roads kasi ang pinaka main goal lagi sa karon sa DepEd so although ginagiho Manila ini ang reklamo sa eskwelahan kay Five Roads no pero priority so ginatutukan gid sa karon kay Five Roads nga masalbar anay ang mga kabataan kay Five Roads.
1: Oh, kay kanugon kay Five Wilson yeah. Sang isa ka tuig. Ti subongodo batik ko na nagigadto na sige pasla post nga enrollment ti why nyo pa ma-resolve ang first nga problema. Madugang na naman ka mo, ti ano ning dalagan karon kay Kipay Bulson, at least, no, timprano pa lang, nibaluan na, kay enrollment na galaan kay Kipay Bulson mo, elementarya, kasugod na kita, mabrigada, eskwela ta, sang nagligad nga Lunes, nagsugod, no, ti, isa ini kabagay nga kita pasalamatan na ton, nga madasig ang akto sang Department of Education, special minty, sa Kaiser Dennis De Velos kay Kipay Bulson.
0: Yes, kay Five Roads, kabalo ka, muna ang isa man sa nagpaibwal sa mga ginikanan. Kumbaga, ang ego sa ila kay Five Roads, nga makita nila nga ongoing sa gihapon ng enrollment despite sa nga pressing issues bala kay Five Roads.
1: Correct.
0: Na ongoing pa gihapon ng enrollment, na insulto sila kay Five Roads. So, muna nga naglalaing, hindi ni mga ginikanan, bala nga, sir, hindi nakambal nila, sir, hindi na kami gusto na may maintuan pa ibang nga mga ginikanan kay Five Roads, no, kay Tikaluoy, sa mga kabataan, kanugon sa isa katuloy. Kay Five Roads and kanugon man at the same time ang financial bala kay Five Roads nga aspeto naman so gagasto
1: ka tidiri kita naghatag resolusyon ang Department of Education nga to i-close may closure ipasirad ani ning eskwelahan bago naman sa kakulang nga mga dokumento ti anong ang secondary nga ginaiyo kung nagligad kay Five Roads anong hambal sa department o kung DepEd sa sini nga mga kabataan nga waay hindi nakasaka sa babauting sa katuig ng inuyang waay sa ginhatag na option or alternative ang DepEd regarding sina kay Five Wilson?
0: Kay Five Roads ang pinakamayor gid nga priority subong ang ginatutukan nga option nga mahatag sa DepEd kay Five Roads is pagkandak sa assessment test bala kay Five Roads sa mga
1: very good
0: kataan. Eh, siyempre, makuha na sa exam ang bata. Kumbaga, bala kay Five Roads, doon ginahatag na sa mga kabataan para maka, makaproceed ka sa next bala.
1: Acceleration na, busilin ko, doon i-accelerate ka. So, di mo doon, doon ginimo sang DepEd, sorry ka kay Five Wilson ha, doon gin-stop anay, ining level, let's say grade 4 ko, and I'm about to grade 5. So, graduar na ko, and I'm confident enough nga maka-grade 5 na ko. It just so happened and very unfortunate kaya tiinilisensyadong iskulahan ko. So, na-stuck ko sa grade 4. Kag itong isa katuig, dumangin walay kapuslanan to kag Five Wilson. But, ang DepEd naghatag sa isa ka, nakita ko doon isa ka masanag kapag laom kag Five Wilson mo. You know what? That acceleration test or assessment test or nanumadang tawag or achievement test or nanumadang tawag sang DepEd to assess nga inang bata if capable siya to move up to grade 5 kay Kipay Bulson. If not, so pasensya nay. Pero kung kapasar, it means dogin honor na ang ina nga level sang kabataan to move up another level kay Kipay Bulson. Dumon, doon muna ang butsilingon ni Sir Dennis.
0: Yes, kay Five Roads, amo nang iya sini nga but silingon but for the meantime kay Five Roads di kon na concrete to ang bata kag mag grade 3 na so mapa-enroll lang sila anay for the meantime.

0: balik sa grade 2 kay Fibros.
1: Uy.
0: And for a span o kundi ko magsala do a span of 1 month kay Fibros, no, after sa ng enrollment amo na paghatag sa ila sa examination kay Fibros, amo ning assessment no nga test nga ihatag sa ila kun able sila nga.
1: Kidiri naman ko. Okay na sang isang step. You know what, kay Fibros, kun kabataan, we're talking about mga kabataan mo, and we're nag-mind kita sa emotional turmoil sa mga kabataan. Kiti, grade 2 na kuya, balik mano, grade 3 na kuya, tay. Tapos, grade 2, doon mo na bala ka Gipay Buson. Ako ha, doon ginabatsyag ko bala ka Gipay Buson nga, di ba excited ta always nga mag-grade, magsaka ta sa next nga grade or nga level sa nga pag-eskwela naton. Pero ti, ikaw ito nagbalik kaya spuno. Anong take sang DepEd regarding sina kung paano naton mahambal sa kabataan, paano naton ma-debrief ang mga kabataan nga ahay for the meantime muni ha, may ara nga plano ang DepEd para ibulig sa pagpahaganhagan sa pagbaton sa mga kabataan, especially sila sininga panghunahuna kay Gipay Bulson.
0: You mean siguro kay Fibros, the psychological nga.
1: Correct. Oo, psychological aspect nila. Kaya mo nang budlay ng kwentrohon mo. Budlay ng kwentrohon. Sakit na sa bata. Which is, mabatsyagan mo sa bata. Masunggod, mahibi. Malain buot eh. Niya, agyan ko na ni, mabalik pa kuliwat. Ano muna, bla?
0: Kay Fibros, ang ginikanan mismo gani, gakabalaka. Sina, kay gradu, gaano sila gakabalaka sila kay Fergus kay base bala mabuli ang ilas ning kabataan.
1: Oo.
0: Kag maano bala, I don't know if this is the right term, dosuya bala, kumbaga do nanugunan ang bata kag kay Fergus ng iya sininga mga classmate ato
1: na normal na, di ba, nagkagi ka man alangan mga wika kagi elementary oy. Di ba normal na sinunluganay sakit eh. Asa subong gani mabatsyagan ko bang sunlog sa kon. Oy, mangumango si mo. Oy, kakapasar. Zero ka sa test. Asta subong, ba't siya gubanik? Kagi ko zero mo. Hambalang game mo yan. Kaon ka man itlog ay.
2: Alright!
1: Asta subong, ba't siya gan mo pa? Di, paano anong ginatanay sang DepEd nga bulig sa sining mga kabataan?
0: Kaya kay Fibros, sa ina nga aspeto, ay tapa na ma-check no kung anong ilang ay hatag sa psychological, but in klaro, ini sang ano, sang DepEd, yung willing di sila yung mag-bullying.
1: Very good.
0: Hindi nila kay Fibros siya, ang mga kabataan.
1: Mm-hmm.
0: So, kung ano man yung matabo, sini sa kaswanay kay Fibros, kinanglan ang bata.
1: Correct.
0: Kapuligan,
1: ganyan. Amo na ang gusto ko nga decision sang DepEd, especially kay Sir Dennis. Kay bayda nang eskwelahan, pasirad ana later. Unahon ta niya nang kapakanan sa mga kabataan. Paano nila mabaton? Paano naton sila mabaton sa iban nga eskwelahan, public manda, para at least maka-move on na sila padayon ng ilang pag-eskwela, and then balikan ta ning eskwelahan no kag tutukan. Dawa mo na bla kag Gipay Bulson.
0: Kaya Fibros, ang word gida nga specific nga ginambal ni Sir De Villos nga kanami gid, we will save the learners. So,
1: wow!
0: Kaya Fibros, so actually may pahayag siya kay Fibros.
1: Mapalakpak gid ko. Sige.
0: Pamatian ta kay Fibros.
1: Pamatian ta.
0: Sining pahayag, confident masyano sa iya sining proseso nga ginakandak sa karon kay Fibros si Sir De Villos.
1: Oho.
3: Wala ginasaya pre-evaluation, wala ginasaya permit operate. In fact, we have already wrote a letter address for recommending to the region for the closure of the school. Na istoryahan na mo namang ginikanan, may mga options na kami nga muligan ng learners.
4: So may tendency
3: that's already on the pipeline and we will be writing that to the central office. But that is the direction of the letter.
4: For how long?
3: Pagaling ko yung pabot ko is 2025 and may mga series of letters na kami nalala and we will check also the data for that kaya rara na sa opisina
4: mo. Ano mo sa sir? Elementary?
3: Elementary siya.
4: Private
3: yan eh. Hindi kaya apat na siyang ang branches na mo. So, not in different barangays na siya. Yeah. Wala as of the record. Pero sang last week nakamit na kami sa mga ginikan ng last Friday, bisan wala opisina, nag-met ko sa tanan, and then we discuss of how we can help the learners. Na conduct inspection ang amon in charge for that, and then ginpatawag yung sulatan, ginta explain the matter of due process, and then we eventually found out wala gid permit to operate. And next move, nag-recommend kami sa region for the closure of that school.
4: So, ang grade level na affected,
3: may isa ka grade 6 as supposedly mag grade 7, pero mabalik kami sa grade 4 for the meantime. Iban grade 1, grade 2, and grade 3. Yeah, pero may mga options na kita na.
1: Wow.
3: Again, gina-reiterate na ito ng atong day concerns.
1: Magnaming option.
3: That's our primary. And the more data concern of the deathbed is to have all the learners.
1: Yeah. Manami.
3: Pero may mga options. As of sige, mga 30s. Gina-consolidate pa namon kail apat sa ka, ano mo, extensions. Ang may atutulak at ganti ng mga nanay sa other barangays. Number one criterion is to check whether the school has the permit to operate. That's a personal judgment of the parents. Sa amon administrative in nature. Depende sa ila. Sa amon niya administrative. Done record. Recommended to the regional office for the closure, and success. Eventually, may issue kami ng cease and desist order, but we will be seeking also some authority from the region. Okay, yan, and division is recommended to the regional office for the closure, and that's for them to decide. But as far as them is concerned, they're not allowed.
1: Okay. Kaki five bosong ka na, sang namian ko gid sang explanation ni Sir Dennis, no? Bahin na ng eskulahan. Kaya natapos naman ng investigasyon namon. Request na sila to cease and desist order. Namian ko sang iab lang laing gidya basta maestro, no? Ang kapakanan gidya mismo si estudyante kita paminsar. Kang iba niya, may da pa si Radida, pa si Radida. How about the kids? How about sa mga kabataan, the pupils? So kay Sir Dennis niya, unahon nanay na. And afterwards, ati managot ginang kwa na. Namian ko una, natapos ng investigasyon, no? Gin-refer na sa nasyonal, and the guy, ipagwa ng cease and desist order. And then pakasuhan ko magkaso ang gilikanan, makaso sila, ilan iya diretso nga magpa-file sang kaso, pero ila sa kaso administratibo ining eskwelahan dito ko nabatian. And first time ko nabatian kag legal way ko nang mangkot, abi ko isa lang ya ka branch sining eskwelahan. Tatlo gali ne,
0: apat.
1: Wow. So sa apat initial kaki Five Wilson, mga pila ka estudyante ang affected re?
0: Kay Five Rods, no, hindi ka lang makibota, pero huh? Hindi magnubo sa 30 ka mga estudyante ang apektado kay Five Rods. So, amo na kadamo ang hindi makatayon sa next grade level kay Five Rods, no, tungod lamang sa kakulangan sa nga papeles kay Five Rods ang ininga eskulahan. So, 30 kahasol sa mga ginikanan, no? 30 kabilo.
1: Mahal ang bayad nila na pamangkot mo, mahal ang bayad ng siskwilahan?
0: Kay Five Rods, libro pa lang, 6,000.
1: Agoy.
0: Libro.
1: Oo. Enrollment.
0: Uniform pa. Enrollment pa kay Five Rods. More or less, kay Five Rods, 25,000 ang ginabaydan nila kada tuig kay Five Rods.
1: Oh.
0: Man. So, abo na siya kadako kay Five Rods ang ila sa nga ginabayran. So,
1: ti ina iya nga 25,000, hindi mo na iya mga gasto sa elementary?
0: Yes.
1: May libre nga libro mo. May libre nga, damo ya libre. Ang ako ya, ay gina-encourage ko gani ni mga ginikanan. Okay man na kung nami ang eskulahan nyo, which is kompleto, wala problemas, papilis, and the quality of teaching sa mga teachers. Education, kanami. Pero kung makita mo daw bagong tukod mo lang na, tapos ang maestra, huwag matagapanghikay, ay nang okay lang lang makatudlo, okay man hindi. No? Dito ka mo sa public schools, why? Pwede nyo ba masita si mamo? Ba si mamo yung klase, oh? Hapos pa isugid sa DepEd.
0: Kay Five Rods, kabalo ka, laing gintuod, doon nga kita, bala maka-interview kita personal, kaya may matukiban kita nga mga bagay, kay Five Rods.
1: Kisa tutuod lang kita, gini nag-unas ni nga kwan mo. Kita ang nag-una, nga nagdalata ni sa kanginan, bangod naman sa pagsalig sa mga ginikanan, di. nga nagpadala sang mensahe sa K5 nga please buligi kami. Gaayo sila ka K5. Kung kabati ka lang sang tawag ni Ma'am Sakon una nga pagtawag ya Sakon, dumahibi ka mo. Lumaw, balaanon ko gahibi sa kapanugid mo. Sir, naluoy ko sa bata ko, paliyog, buligi ko. Kung Ma'am ano, naksidente. Hindi sir, amuning natabo ang bata ko giskwela na nagnubo ang moral kay tindi siya ka pasaka proceed. O proceed sa next nga level. Do ka galain ba tiyagon kay Kipa Buson? That's why nga ti dito nato na napadpad, no? Ginaprocess mo kay ginpaididan. That's why nagapasalamat kita sa DepEd sa madasig nila nga pagkandak sang investigation. Oh, kag natagaan sang solusyon kag Kipa Buson. Nalipay ko kay Sir Dennis Divelos.
0: Kag Kipa Bros, ba ko nalipay ka na kay Kipa Bros, isa sa mga natukibanta nga doon oh? Kag malipay kay Kipa Bros.
1: May ara naman?
0: Mixed learners ini kag Kipa Bros ha.
1: What do you mean?
0: Si grade 1 hasta si grade 6 ni or ano nga sistema kay Kipa Bros ga irerimpon lang
1: ha?
0: Sa isa ka klase kag Kipa Bros.
1: Ha?
0: So ginasipak-sipak lang ina sila kag Kipa Bros, no? Pero isa gid ka klase kag Kipa Bros. Bali mix learner sa isang room impon ang grade 1
1: sa isa ka kwarto may butang tabi butang tabi sa isa ka kwarto may aras diyan tibiente ang grade 6 tatlo ang grade 5 tatlo do gubaga do gin mix no ginsamo from grade 1
0: ti natubok mo
1: ti dason paano magtudlo
0: kay Febros natubok mo gid
1: paano magtudlo
0: amo ginapamangkot kung paano yung sistema sa pagtudlo.
1: Okay class, our lessons for today about the algebra. Elementary ginoo algebra. Arithmetic. Oh.
0: Geometry.
1: Hayo, do galingin ulo ko ka kay Five Wilson. Oh, dira nga dami paglapas na sila mo. May paglapas na sila. 'Di ba? Hayo.
0: Grabe ka kay Pepe. Nahi, blood ka sa oras.
1: Ay, doon nagsaka. Mahilo kayo naka-DTX coffee mix ko to kami Ma'am Leia, oh, bago lang gito. Kundi daw nakakaya. Kuning, my goodness man ni mga sir man, mga ma'am man. Gimbutang niyo man sa lang-alang man. Ang pag-eskwela, wala, hindi niya negosyo. Although nga di parts ang business as private school. Pero kung ikaw, nga nag-negosyo as educator ka, itutukan mo ganyan. Kalaw ay black kag Kipa Buson now mix mo yung from grade 1 to grade 6 classmate ko grade 6 man is duha bikas diante o tatlo kas diante bata mo isa bi grade 1 ang isa grade 3 ang isa bi grade 6 no class
2: ang classmate na kami ni Manong nya
1: ay cho anak ay paano ka na classmate si Manong mo kasi Manong mo ya grade 6
2: isa lang kami kakwanto wala na si Manong classmate ko man
1: di ba muna ka Kipa Buson
0: ayo kalo o higit no kasi facility wise ko lang nagadaan teacher wise ko lang naman kay Kipa Bros kasi
1: and, pero oh, additional kay Kipa Bolson kabay pang hindi ni matabo liwat no and siguro ang ma-suggest ko man sa Department of Education please conduct an investigation gahimo sa singiling inspection
0: siguro,
1: so idon gid tanan nga mga nag-apply amuni idon not just the name sang school kasi ginagamit lang Bing Mayor nga eskwelahan sila Galido nag-branch lang o kumbaga nag-ride on rider lang sila ya nag-ride lang sila sa siningangala no dulog bagad o franchise sa gwa niya pero at the end of the day wala sila capabilities nga mag-cater sa mga estudyante.
0: Yes, kay Fibros, so amulan na nga ito. Siguro kay Fibros, no, hulaton ta na lang ang desisyon sa DepEd and ta itong ganyan nga pagkatutukan kay Fibros until makuha sa mga ginikana ng inghustisya ang ginapangayosin nila kay Fibros.
1: Tilipay sila si Mo, kay Fibros, no, nag-text si Sakon, si Mamo. Niya, sir, salamat gid sa kay Sir Wilson, no? Kanami gisiya mag-usisa, kagkaathag, kag na paintindi niya gid kami. Oh, ti salamat gid kay Kipa Buson.
0: Kipa Buson, hindi na mang imposible kung kulang ang training sa Kipa Buson FM kay Kipa Buson sa investigation niya ginatawag.
1: Oh, grabe ni gid. Purti ni gid yang Kipa, no?
0: Empleyado sa Kipa Buson FM kay Kipa Buson in terms of investigation. So ti ara naman na hindi naman to sinano credit to Kipa Buson FM sa gyapon kay Kipa Buson sang ining kaayo no nga nagresulta sini.
1: That's why pasalamat kita kay Kipa Buson sa mga tagpalabati. Tabangod once gani nga magring ang phone naton. May manawag ka mga listeners naton, i-cater tagid mayad. kay ang trust dira nag-start mo. Kung nagpanawag anything ang mga supporters or anything or sino nga tao or anyone nga may mga problema, subton and then explain. Para at least i-cater kay nga man, kung magsalig sila, gasalig na sila sa isa ka institution mo. Nasalig sa K5, kaya naibaluan nila nga trabahohon gin sa K5. So, salamat gin sa mga listeners na to na. Dayon lang kamo tawag ah. Pasensya lang kung di ko masabat. Yung gusto ako, gasabat mo. May mga meetings. Sige, salamat kay K5 Bulson.
0: So, sige kay K5 Ross. Muna na siguruan na yung ato. Sini nga madulong nung kabalita para sa El Castigador. Kagin na kabalita naman kay K5 Ross. Nung nadulong sa inyo sa Kalwan, sa Mighty CD3 Bio, kag DTX 500. Po nato, si K5 Vincent Coralde. Hindi naman si K5 Wilson Villana para sa kampiyon na balita. Servisyo publiko kag Kalingawa sa Negros, K5 News FM.
5: K5 News FM Live Report.
1: Maraming salamat kay K5 Wilson Villana. Ahay. Kaya may pangamaitso, Dari, kay ako kasalig na ko, ah, no? Okay na ko, kampante na ko, kay Tiara na sa Talatapan, sa Department of Education, Division of Bacolod, sa pagpanguna ni Sir Dennis Develos, no? Thank you, Gid, no? Sir Dennis, ngay ti, di mo yung pagpabayaan ng mga estudyante. And afterwards, ti manabat, dira yung tag-iya, sinang iskulahan, kag ako ng mga sanksyon nga igahatag sa DepEd mga kaki-5. Oras alas 5.34, silo kita from Department of Education o Dris Bacolod, silo kita dito sa Cadiz. Ang nagligad atong pulis pala, nga gin nagpamahog, nagmaoy si isa ka, ano ni, clinic, oh, medical clinic dito sa Cadiz. Kagin bash ang mga staff pa to, kay ti, daw pamatuod nga tuod gid man na. But naghinunanon, nagsetulay sila kag nagpangayo pasensya. So ibalunta anong pinakaulihing update, and this would be the closure sang aton balita regarding sa pagadalon ni ka K5 Chester John Veronque.
5: K5 News FM Live Report.
1: K5 Chester, ibalita mo.
6: Yes, ka K5 Broads, pagkatapos nga maghinunanon ining police top sergeant, ara gin pangalanan na ginang naton kay Tita Broads, si police top sergeant Daniel Hillerman, kag sa mga doktor, kag staff sa Cadiz City Emergency Clinic, sang ulihin na kay Tita Broads gin admiter o kon ginako ni police top sergeant Hillerman, nga may ara gid man siya sang kapaltahan, kag may ara siya sang sala kay K5 Broads, ayan na himo nga pagpamahog, kag paghambal sa mga masakit, kag balain ni mga tinaga sa mga doktor, kag sa ila sini profession, kag sa pagpamahog yaman sa kabuhi sa mga doctors, kag nurses, kag mga staff sa Cadiz City Emergency Clinic, sa bagay iya na realisar gani ka K5 Broads nag public apology siya. May ginpadala kita dira na video ka K5 Broads.
1: Okay. Pamatian ta para at least mabalaan ta kag ma-close na ning issue kay K5 Chester.
6: Sige, kita brad.
7: Ngayong adlaw sa tanan, ako to gali ang natabo sa May Cadiz Emergency Clinic sa Mayo 31. So, ari ko di subong kay gusto ko mangayo sa pasensya, pag-itsindi, pagsalamat sa tanan na medical staff sa Cadiz City Emergency Clinic, mas especially sa kay doktora, kag sa pumuluyo sa Cadiz. So, pangayogid ko sa pasensya sa natabo sa mga napangambal pag napangimo ko sa tiyon nga gindala nga akong yung magulang. So, bali, bilang isa kautod, gapangayogid ko sa pag-itsindi. Sa,
1: okay na na, sa K5 Adrian. Okay. Oh, K5 Chester, at least, no, nangayo na kag... nangin may isog siya sa pagkatubang sa mga kapaltahan niya. Ang importante, sino gilman tabito, hindi ka patawad man. Kaya bisan kita ganin mismo yung mga kasalanan man, and who are we to judge sa mga tao? Ang importante there is the acceptance, and the may ara man siya kwana, may paghinulsol kumbaga kay K5 Chester.
6: Kaya sunod dira siya statement kay Kifay Broads na kita ya malang kag nasubrahan siya sa iya emotion tungod kay nakita iya nga dugoon ang ulo sa iya utod kag nagwa na siya sa iya mismo profession kay Kifay Broads kag na tungod nga nakainoman siya during that time kag off duty ya nakahambal siya sa mga masakit gyud mga tilaga kag pagpamaog sa mga doktor pero ang pinaka nami kay Kifay Broads sakto ginambal mo nga na-realize siya nga nakasala sa kag personally kag sincerely nagpangayo sa pasaylo sa mga doctors, nurses kag sa public sa publiko kay Kifay Broads.
1: Aha, sige. Salamat kay Kifay Chester.
6: Sige kay Kifay Broads at least na-close
1: na issue. Tapos na.
6: Sa pagpangayo sang yasang public apology kag kita nagapati kag ti amo malan ang gusto sang aton yung mga nurses kag doctors kag we do believe nga hindi na sila mag-file sang kaso pa. Sa sining police kay Police Staff Sergeant Neil Guillerman sa Cadiz City PNP ka K5 Road. So para mo ng mga update, kinatipo na itong Driya sa Siyad sa Cadiz, inis ka K5, Chester Jan Bronque para sa kampiyon niya balita, Servisyo Publiko Kagalingan sa Negros, K5 News FM.
5: K5 News FM, live
1: report. Maraming salamat ka K5, Chester Jan Bronque, kaya naman sa Siyad sa Cadiz. Ay, importante, Driya is na ako na ito ng atong kapaltahan kag... tinguhaan nga hindi na masulit. Hindi niya perpekto. Sino man di perpekto sa kalibutan? Yay gugma ka mo. May banda ganit nga gahigugma liwat. Okay sa... Meaning, hindi niya perfect, mga kakipaib. Oh, kung mga kik ta, ti part sa nga itong emotion nga mga kik kita. But kung isa, ti kulo control ang gamay. Sige. Alas 5.39, check na si kakipaib Carla Defensor Longa. Ang mga balita ni Kakifive Carla Dolomas Galawan sang Mighty C, Dial Kalain Base Vitamin C, nagpapabakod ka nagpapabdik sa atong sin nga immune system. Mighty C and of course ang DTX 500, mayara sang tatlo ka anti-diabetic properties. Amining charantin visin kag polypeptide nga may kangay naman nga ipikto sang insulin. And ang paborito ko, ang Klinika D3 Bio. Amining nami nga food supplement kaya waya trangkaso ah. Patyo niya sa Klinika D3 Bio ang mga kagaw-kagaw nga nagasulod sa lawas ta. O hilanat ubot rangkaso sipon si Klinika D3 Bio mo. Kakipeb Carla!
5: K5 News FM Live Report.
1: Ibalita mo!
8: Yes, K5 Broad, may nga po, kaya sa atong sinima K5. K5 Broad, nag-donar ang syudad sa Bacolod, o kung Bacolod LGU sa Smart TV.
1: Wow.
8: Para sa atong sininga mga bulutuan diri sa syudad sa Bacolod, K5 Broad. So nagdangat ini sa 222 ka mga Smart TV ang gin-turn over kaina sa atong sininga alkalde sa atong sininga syudad sa DepEd Bacolod K5 Broad. Kaya di syempre, amoy ni ang ila sininga target nga matagaan sa kumbagati modernized modernized learning equipment ang atong sininga mga bulutuan na diri sa syudad agod to nga makahatag man sa maayo no modern man nga pagtudlo sa atong sininga mga estudyante diri sa syudad sang Bacolod kay K5 Broad. So bali ang nahatag na kaina kay K5 Broad ara na sa 19 kay team may nauna na ini sila gali nga mga nahatag nga mga TV in total of 222 ka mga smart TV ang ila sininga gina
1: K5 Carla. Ang smart TV na halin sa syudad ang kadakuon pila ka inches ina?
8: Kung makita na ton kay K5 Road do ara siya sa 50.
1: Wow. Dito pa rios TV tadi sa kwan do pa rios TV tadi sa announcers booth do mo ni kadako.
8: Announcers booth daw mo na kadako
1: kay K5 Road. Ati okay na siya namin sa eskwelahan and nasling mo na namin ni makabulig sa eskwelahan and I know mga eskwelahan subong mga internet connection naman eh, no?
8: Yes, sa sakto na kay K5 Broad, kay ti ang eskwelahan subong nagtingwa man nga magbutang.
1: Hindi lang paggamiton. K5 Carla, hindi lang paggamiton nga lang tawan YouTube ha. Basibla kon. Ama. Maestra kag bata, gulpiada lang ay nagalantaw to YouTube oh. Pelikula nga ako ang anak ng CEO. Ha ha ha ha. Pupunta na ako. Ako. Dumamo na.
8: Pwede mo na sila tani kay K5 Broad yung maka-alantaw
1: uh-huh.
8: sa read up nga na kay K-5 Broad. Uh-huh. Pero di dapat pang ano eh, pang learning niya kay K-5 Broad. Hindi, yes, hindi nga vlog.
1: Hindi, actually, so, siguro... obrahan may training mo ng mga teachers, especially yes. nakabaton sa mga TV nga mayara na siya parental something guide or nga pwede ba niya malak o child lock something mm-hmm. like amuna nga at least hindi matandog sa mga kabataan, tulantaw sa mga amuni nga kabalo ka naman subong sang teknolohiya, iban gulpiada lang mo makalantaw sa mga site nga hindi mayo. So, kuna, ang akong diri is diri ko yang mapasalamat at least ang syudad nagbulig sa mga eskwelahan para igamaayo yes. pagid ang learning sa mga estudyante naton sa Bacolod.
8: Yes, sakto na kakaifa broad na ang isa ka unit nagakost sa nga 33,469 pesos sa kagti ang total sini is nagdangat sa 7,430,180.
1: Anong ang brand?
8: Yes.
1: Oh, ano yung cost? Iyo take mo sa akin karon anong brand da sang TV?
8: Okay, okay. Uh-oh. Yes, Kikifebro. No, sige. Makalka man.
1: Hindi, kailan taon ko kunami? 33,000. Dako, dako na namuti. Ilang taon ta kung kaya. Why good ang TVs? Balay mo. Tising ko ba si makabakal mo kublao?
8: Kaya mo ni Kikifebro, nagpasalamat man ang DepEd Bacolod sa ila sininga na baton ng mga TV sets sa Kikifebro nga para sa ila sininga mga ano ni nga mga estudyante. So high school from elementary to high school ang schools nga maka-avail sininga mga TVs o smart TVs sa Kikifebro.
1: Kikifebro Carla, ayoko si mo ha, right?
8: Samsung ang bad.
1: Ah, okay. Ayoko si mo ha. After na nga mga panagtag mga yung liquidation sa diin nga meskwilahan pilang nahatag yes. para at least yes, na yes. ma-report naton kay this would be nami ni nga programa sang syudad mo mas maayo ni nga programa sang sa makagto sa wala tupa lang nga mga proyekto aw mani at least ya ang mga kabataan ta kapuhan to so lima ka benepisyo sini kag isa pa ka give Carla update be regarding bla sa ano ni sa mga bags kag school supplies, kumusta na tuman?
8: Yes. Yes, kakaifebrod, by Monday matamahatag na ini ang mga ano ni mga school supplies nato na sa aton sini nga mga estudyante kakaifebrod. Wow. Abali sa weekend siguro ti ara na sa mga schools ang mga school supplies and then by Monday dira na daya iga maabot na ang mga school bags sa kakaifebrod. Pero ti sigurado na gid by Monday matagaan ang aton sini nga mga estudyante.
1: Kakaifeb Carla.
8: So ang distribution amo man ngaton sa pantayan.
1: Kakaifeb Carla. Sa totoo lang, if mahimo ni Mayor Greg, mabilib na gid ko siya mo. Why do, I think, I don't know kung nalipat na gid ko sa mga previous years, but this would be the very first time siguro nga makahatag niya school supplies before the school year nga magsugod gid. Kay, di ba, I don't know kung, i-correct nyo lang ko ha, kay ti, siyempre, hindi ba kuya, malipaton man ko ha, i-correct nyo ko. Kay, basi bala, base sa ako niya nga salamat gid di sa MR ang ginhambal pa ba nang may iban ba ko di nagligan na hatag to do August September something iban delayed na gani pero subong kung mahatag sa Lunes masiling ko ti mapalakpak gud to do 100 claps gid ang hatag ko kay Mayor Greg.
8: Amo gani kay Kiefer Rod so amo ni nga aton sini nga ano ni nga bantayan kundi ini ang ceremonial o kun may ceremonial pa kay Kiefer Rod kay ti amo ning gipasalig nga anti siya mag eskwela lagi nang aton sini nga mga estudyante may ara na gid inisla nga gamiton kay ti gambal man si Mayor Greg sa taya nga aton sini nga mga ginikanan hindi ina magpalibog sa inugbakal sa mga supplies kay mismo ang syudad na ang mahatag kay Kiefer Rod. So ti ang elementary ti may mga school supplies ini sila and bag sa Kikifer Broad and then sa high school naman grade 7 to grade 12 may ano sila sling bag na PE uniform no?
1: Uy, ang excited actually mga PE uniform
8: ang ila sini nga mga PE uniform sa Kikifer Broad so maning ilang taon ta
1: no nagyan ko na sa una Kikifer Carla mo gintagaan ng kubayo isaks man ang suksok o ila balaba. Dige excited ka mo. Dumatsyag mo na adlok may kuan masandigan na no ginikuan mong bayo o yaman gabi nang katapi-tapi oh. Kiti excited ka but anyway, isa ina ka manami nga mga proyekto. Salamat gid Mayor Greg. Nautod na siya? Anot, okay, okay naman ah. Okay na ka Kikifeb Carla, salamat gid. So, anyway, nabatian si Kikifeb Carla, Defensor Longga. Uy, nagkapamati kami di hambal ni Kim Arisom, si Hian Wong Lee, si Marian Olvido, Sally Olvido, Jasmine Olvido, Papang Noli Dandoy, Nestor Dandoy, Sarge Bourbon, and Papang Jujo Galuna, Eduardo Galuna, and nagkapamati man si Maricar, and si nagkapamati si Marian Olvido, Sally Olvido, Jasmine Olvido, Bing Sylvain May Dagay, Roslyn Delicana, Julie Hinovia Lumugdang, kag si Lydia William. Check ta si Kaki Five Red, last na lang siguro, 3 minutes nga report. Ah, hindi alang-alang nagro, no? Kaya pa ni Kaki Five Red? Alang-alang na taguro, Chief Red? Hindi taguro kakwa sa inyo, kay limitado ginang oras to. Salamat gin mga Kaki Five, ha? Sa sinibilang nga mga hugada, if mapatuman to, Odbe, kag mahatag ni Mayor Greg, I stand to be corrected, ha? Mauna niya hatag before magsugod din ng klase, which is nami-nami mo. Oh, kay ang ginikanan, hindi niya magbakal sang mga school supplies. Unlike before, nga, siguro dilatar to, bangod naman sa mga delayed nga mga supplies, nagbakal gito yung una. Bisan ng bata ko, nagbakal gito to una notebook. Kay ti mga bata ko, yara sa public schools, hindi ko man niya kaya nga maka-private school. May lang, why ko nagpa-private school? Kaya ko nag-private school, what if ang impeskulahan ko, wala man lisensya? Balda birds pata. Ay ko na minami, biladara sa Emiliano, Lizares National High School, no? Isa sa pinaka-the best nga high school dira mismo sa may barangay Granada. Kaya kang alias, ang Asuncion Lizares Elementary School, no? Nami sa mga teachers, ang high quality standard of education ang gina-offer sa mga estudyante. Grabe da. Sila ni Ma'am Tigualo, arap pata sila ni Ma'am Vivian. Bawa kumusta na mga friendship kung mga istra sa elementary man. Kagdira sa may high school. May hapon to sa may barangay Granada. Si Kapitan Ugi, kinara sa parada sang sang NIR dial 911. Oh, nga caravan, nga program. Ara lang ko sa likod, yaw, yung kung nag-wait kuhit. Mga kaki 5, buhay na panahon, bantayan karon ang masunod ka programa, ang D3 Bayo Evening Newscast. Sa ngala naman, sang bugos nga puwarsa, sang K5 News FM, na bakulod sa amon singa Chief Executive Officer Doc Ramil Uy. Sa technical side, kaki 5 Idrian, kaki 5 Remual, ako naman si kaki 5 Rods Palma, nagpabilin sing isa ka versikulo sa Biblia. From Romans chapter 8 verse 31 says, "What shall we then say to these things? If God be for us, who can be against us?" Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
9: K5 News FM. D3 Bio, yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio.
10: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang, kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Uwex ko pala nga pag-inom, nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dilargo, naglagamay nga akong nga buyon.
9: D3 Bio, ang D3 yung may VCO, yung may D3.

0: DTX Coffee Mix.
1: Ako si Igor Sampilar Capiz. Wala gid uyon magpangapi apang naganyat ako sang akon utod nga mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit gid man kag healthy sa lawas. Mangod na patyagan kung anak bawang akon panulukan.
0: DTX Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rico sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog. Apang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog. Subong aga kag hapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
4: Edgar Santiago. Isa ka tricycle driver. Masami ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Okay, gigid yan. Wala na ko ginadutlan sang balatian.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
5: Salit si Jay. Sang una yan, niwang-niwang sa akay. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa. No. Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After one week, nanggit ang akong nga pa. Salamat sa Mighty C.
0: Mabaka mga butika.
6: Kadaragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Gala o magbuti. DTX Beauty Soap. Puro katul katul. DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madre ni cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
6: Bakal na sa mga butika.
7: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong digestion. Sa 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
8: Ang fatigue, isa ka simptoma nga nagapalang luya ang tawo kag nagakadulaan gana magkaon. Kag kun indi ka makakaon sang maayo, permi mo mabatyagan ang kalingin sang ulo. Kag kun piliton mo magkaon, ikaw magapalanuka. Dr. Pinoy's Squalene Capsule.

0: kan tabuyan. Kadang malapak ka kainom sa gluten na, ga labwa kon sa nawan, kag ang sakit ako nga si Il. Try ko inom sa gluten na, napasalamat di ko kay na dulatanan, kada ko gisang mabulid sa aking halawasan.
1: Luternamax Capsule and Luternamax Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
2: Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori. Nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika. Spore Biotics ka.
3: Wala na gitsang init ang relasyon nga ini. Sa malamig kagabi. Sa diin ka, pipito.
4: Relax, gan. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na ganyan.
5: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay, muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs, nga nagahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
6: Muling binuhay mo.
7: Extend. Isang kapsula ka lang.
8: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
9: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
8: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
9: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
8: Clinica Deo Fresh. Available now.
10: Dry eye, pirmiga katol, imo mata. Hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapna sa mga nagkalain-lain nga sahe sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manaming nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops.
11: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
12: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.

0: out of Moncrief, your text is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotext that you can lean on.
0: Para good mood, Eurotext, the sleep specialist.
2: Unsa ang ambisyon nimo?
3: Ako? Ayaw na ko, uy. Sa anak na lang na ako. Unta, di maundang ang pag

0: mga iban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ng Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500. Ang health mo, protektado!
2: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Oras sa K5 News FM, 6:04 sa gabi.
2: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
4: Number one.
2: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
5: D3 Bio MP Newscast.
2: The latest and the most comprehensive news of the day. Dito lang mapapakinggan sa D3 Bio Evening Newscast. Mga naglalakihang mga balitang lokal. Balita mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mga balita sa labas ng bansa. Balitang sports at mundo ng showbiz. D3 Bio Evening Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 News Team.

0: Bayong gabi sudad sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Nagapalayag na ang D3 Bio Evening Newscast subong Webes sa Hunyo 4, 2026.
1: Makita kag mabalian kita live sa among official Facebook pages sa K5 News FM Bacolod 101.5, K5 News FM Negros Island. Mabati ang magkita sa 101.5 MHz sa ating mga radyo.
0: Sa mga headlines nga ginadulong sang MyTC ang alkaline base nga vitamin C. Sa balita lokal, asawa sang soldado nga napatay sa eskalante nga pangabay nga ilubong ang bana sa kaadlawan sini.
1: Samtang sa balitang nasyonal, Senator Tito Soto gintumod sang Exa Marine nga nagbaton man sang maleta nga may unod nga kwarta.
0: Sa balita international, makamamatay nga Ebola virus parayon nga nagapanghalit sa Democratic Republic of Congo.
1: At sa balitang sports, sa Phil-Am Basketball Stars nag-atubangay sa Game 1 sang NBA Finals.
0: Kag sa ato naman balita entertainment, pila ka mga artista nag-abot na sa Negros Occidental. Lasay sa 7.
2: Ulat Panahon.
0: Sa aton Ulat Panahon, may update si ka-K5 Dominic Banyaga.
3: Ugod na subong ang ginabantayan sang pag-asa ang isa ka-low pressure area nga yara sa guwa sang Philippine Area of Responsibility malapit sa extreme northern Luzon. Suno sa pag-asa ang LPA ang ulihin nakita 355 kilometers na tundan sang Kalayan, Cagayan kag may mataas ini nga chance nga mag-develop sa isa ka bagyo sa masunod nga 24 oras. Pag nag-develop na ini sa isa ka tropical depression, pagatawgon ini sa pangalan nga Esther. Ang LPA ang nagapabaskog subong sa epekto sang southwest monsoon o kunabagat, kag amo ini ang nagadala sang mga pagulan sa Ilocos Region, Zambales kag Bataan. Maka-experience naman sang mga pagalom nga mayupod ng mga lapta-lapta nga mga pagulan ang Metro Manila, Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region, Cavite, kag Batangas, bangod sa habagat. Samtang ang nabilin nga bahin sang pungsod na maka-experience sang partly cloudy to cloudy nga panahon nga may upod ng mga lapta-lapta nga mga pagulan. Diri sa Negros Occidental, ginalauman ang partly cloudy to cloudy nga panahon buwas nga may upod ng mga pagulan kag pagpangilat bangod sa epekto sa mga localized thunderstorms. Temperatura ang yara sa 26 degrees Celsius sa kagaon, kag 33 degrees Celsius naman sa udto. Para sa D3 Bio Evening Newscast, yun sa K5, Dominic Cabral Banyaga. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: Balitang lokal.
4: Balitang lokal.
2: Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng DTX Coffee Mix. Nagkakapi ka na, nagka-detox ka pa.
0: Lasay 9, kag sa mga detalye na sang aton mga balita lokal. Sa pinakauna nga balita, ginpangabay sang asawa ni Private First Class John Ray Brazil nga ilubong ang iyabana sa maabot nga Hulyo 1 nga kaadlawan niya.
1: Ginpahayag naman ni Lieutenant Colonel Eric Alfonso, tigpamuno sang 7th Infantry Battalion na diin na-assign si Brazil. Nga ini ang tuhay nga pangabay sang asawa matapos napatay si Brazil samtang nag-aaway sa mga nabilin nga makatapos ang New People's Army dito sa may barangay Tamlang sa siyudad sing Escalante sa tugtalikdan nga Hunyo 1.
0: Gindugang ni Alfonso sa pag-abot ni Defense Secretary Gilbert Teodoro Jr. nga luyag sang asawa makaobdanay sila sang iyabana bisan patay na ini.
1: Samtang kakulang sa classroom, isa sa mga problema sang DepEd NIR, may kampiyon nga balita si Kaki5 Michelle Patinio.
5: Sa datos nga ginpagwa sang Department of Education Negros Island Region, kapin 4,580 ka mga classrooms pa ang kulang sa bilog nga rehiyon. Among rason kun nga problema sa gihapon ang kakulangon sang classrooms sa bilog nga Negros Island Region. Nalakip na diri ang mga classrooms nga nagkalaguba bangod sang nagluntad nga mga bagyo tinalikdan nga tuig. Ginpasalig naman ni DepEd NIR Regional Director Dr. Ramiro Oitico nga initanan ang napalabot na sa kay Secretary Sunny Angara kag ginatingwaan sa karon nga masolusyonan. Ina ang balita para sa D3 Bio Evening Newscast nga ginadulong sa aton sa kaluan sang DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa. Ako si K5 Michelle Patinio para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kagkalingawan sa Negros, K5 News FM.
0: Sa dugang pa nga balita, kalabera nga nasapuan sa Mursa wala pa makuha sang pamilya. May kampiyon nga balita si K5 Red Salgado.
4: Wala pa sa pamilya nga nagpadulong sa Bursa PNP para kuwao ng kalabera nga nasapuan sa Asian Darawas, Barangay Blumentritt sa tuong Mayo 30, 2026. Ginsiling ni Police Captain Hani Labaro pamuno sa Bursa PNP nga ang kalabera ang wala sa kaupod nga panapton o kon ID para ining makilala sa inianas sa puan sa kampo. Sinupa sa kay Labaro nga yara subong sa isa ka pulirarya sa Bursa ang kalabera kag ginahulat pa ang desisyon sang suko kun dili ang ilubong kun wala sa pamilya magapadulong para kuwa o nagtulaan. Ginapanawagan man sa Bursa PNP sa publiko kung sino man ang nadulaan sa ngimata, magpadulo lang sa ilang talatapan. Agud makapatigayon sa DNA test kag makrossmatch sa kalabera nga nasa puan sa Asyenda Rojas, Barangay Blumentritt.
6: So far wala pa man may nag-inquire. Inestory ako, ginangin charge sa ang suporto rin kiro tabla. Wala pa kay Gaulat, mas na-advise ang kwan, sang soko.
4: Para sa D3 Bio Evening Newscast, nandis ka K5 Red Salgado. Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kagkalingawan sa Negros. K5 News FM.
1: Lalaki na dakpan nga nagapangawat sang gata sa Bacolod. May kampiyon ng balita si K5 Berto Gakit.
7: O, tatlo ka mga karton sang gatas mo, kinawat sang lalaki sa store sa Lies. Yaring balita.
8: Sa siningakuha sang CCTV video, makita nga daw customer, maghulag ang lalaki nga ini nga naka-jacket, nagapamili sang balaklon. Dugay-dugay, nagsailo ini sa pwestuhan sa mga gatas, kag nagkuha sa mga kinarton, kag ginpang sulod niya sa iya jacket, kag mga bulsa. Suno sa nagabantay nga cashier nga babae nga may ginpamangkot pang lalaki sa isa ka produkto pero nagwa ini. Wala ini nagbayad. Kag nagdalagan ang lalaki, ginsinggitan sang cashier kag nagkalahulog pa ang duha ka mga karton sang gatas. Ginlagas pa sang cashier ang kawatan pero nagsakay na ini kuno sa tricycle. Masobra 1,500 pesos nga balor sang gatas ang iya kinawat. Hindi nila kilala ang lalaki. Suno sa cashier.

0: Onga.
1: Gid pahayag ni Mayor Greg Gasataya ang ayara sa 222 ka mga smart TV ang gi-turn over sa mga pampubliko nga bulutuan sa syudad sa Bacolod, Subong, adlaw Hunyo 4, 2026. Sunod kay Gasataya, tuyo sini nga inisyatibo nga makabulig sa pag-modernize sa learning equipment sa mga pampubliko nga eskwelahan antes magbukas ang klase. Dugang pa, nagapati ang alkalde nga ang edukasyon ang isa sa mga dalan nga malabot sa mga kabataan ang ilahandom sa kabuhi. Ginapasiguro naman sini sa mga manunudlo, ginikanan, kag mga estudyante nga padayon nga pagatutukan sa syudad ang pagpauswag sang kalidad sang edukasyon ilabi na sa mga pampubliko nga eskwelahan. Nagapasalamat naman si Bacolod City Schools Division Superintendent Dr. Dennis De Velos sa nabaton yung mga smart TV kag suporta nga ginpalabot sang syudad. Inigabalitag na dulong sa iyo sa DDX 500 MyTC kag D3 Bayo. Para sa D3 Bayo Evening Newscast, ini si KK5 Carla Defensor para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros. K5 News FM.
2: Samtang 5.4 million pesos nga God scholarship sa Kabankalan ginpanghatag sa 890 ka mga scholars. May kampiyon nga balita si KK5 Obre Sospenye.
3: Nakabaton sang kapin 5.4 million nga God scholarship ang syudad sang Kabankalan sa ginpatigayon nga pagtagtaganay isang educational assistance for God scholars sa Evacom Barangay 4 Kabankalan. Nakabaton ang 890 kay mga scholars ang tag 6,000 pesos ng educational assistance kada isa para sa ila pag-eskwela. Ginpasiguro naman ni Mayor Benji Miranda nga magapadayon ang pagsuporta sang lokal nga pangaluhan sang Kabankalan sa edukasyon sang mga kabataan. Dugang pa, ang amo nga pagpanagtag ang ginlakipan man ni SP Member Helen Ibanez, Chairperson sang Committee on Education. Para sa D3 Bio Evening Newscast, ini si K5, RB Sospenye para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kagalingawan sa Negros. K5 News FM.
4: Sa katapusan nga balita lokal, mga pamilya nga nasunukan sa Cadiz nakabaton sa ayuda. May kampiyon nga balita si K5 JR Gelan Tagaan.
5: Mga didalagon nga nagbaton sa shelter kag financial assistant ang 24 ka pamilya nga nawadaan sa puluy-an tuga sa dako nga sunog na tabo sa Barangay Zone 4 Cadiz City. Kadungan sini, ginpanagtagman ang duga nga ayuda sa idalom sang self-employment assistance program sang damlaglang ginpatigayon sa Balay Cadiz noon. Ang ining inisyatibo ang ipunahan sa City Social Welfare and Development Office o kung CSWDO sa pagpamuno ni Ms. Irene Habilona, Aris W. kagsang City Treasurer's Office. Kagamoy ito ang balita ang itadulong sa aton sa kaluan sang Klinika D3 Bio, DTX 500, MyTC ang alkaline-based vitamin C, kag Klinika DTX Coffee Mix. Para sa D3 Bio Evening Newscast, inis ka K5JR Gilantagaan. Para sa kampiyon niya balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Northern Negros. K5 News FM.
6: Balitang National!
7: Balitang National!
6: Ang Balitang National ay hatid sa inyo ng DTX 500, ang inyong superior antioxidant.
4: Sa mga detalya sa ngayon mga balita national, pila sa mga Ilonggo nga kongresista ang nalakip sa affidavit sang 18 ka mga anay Marines nga ginpadala nila sang maleta nga nagaunod sang kwarta.
2: Sunod sa affidavit sa mga Marines, pila sa mga nalakip ang Musanday, Uswag Ilonggo Congressman Jojo Ang, Iloilo City Lone District Congressman, Congresswoman Julienne Baronda, Iloilo 1st District Congressman, Congresswoman Janet Garin, kag anay kabataan Congressman Raul Manuel.
4: Ang affidavit ang may kaangtanan sa ginpatigayon ng Senate Blue Ribbon Committee hearing subong o Webes Hunyo 4 mayangot sa mga maanumaliang flood control project.
2: Madumduman nga una naman nga nagpasakas ang reklamo nga cyber libel si Baron Dabatok naman sa 18 ka mga Marines kag ang ila abogado nga si Attorney Livito Baligoda kahapon nga adlaw.
4: Samtang isamahan si Senator Tito Soto sa Minority Bloc ang gintumod sa investigasyon sa Senate Blue Ribbon Committee nga ginpatigayon sini nga adlaw Webes Hunyo 4 sa pagpamuno ni Senator Pia Cayetano.
2: Sunod sa anay Marine nga si Benny Bulontante nangin kabahin siya sang advance team nga nagpadulong si sa kabilding sa Baclaran nga ginapanagiha naman ni Senator Tito Soto.
4: Base sa alegasyon, 5 kadalago nga maleta nga mayunod nga kwarta ang gindala sa nasambit nga building sang tuig 2024 antes ang election period.
2: Insight man ni Bulontante nga gidala ang 5 kadalago nga maleta nga may unod nga mga kwarta sa isa ka basement. Pinagi naman sa pagsakay sa elevator nga nagabot naman sa lugar si Zaldico kaupod ang pilapak ka mga individual.
4: Bilang reaksyon ginpalayag naman ni Senator Soto nga hindi siya senador sang tuig 2022 tubtub sang tuig 2025.
2: Sa dugang pang mga balita nasyonal, duha ka mga delivery sang kwarta.

0: Ang nabaton si Senator Elwin Tolfo.
1: Ini ang alegasyon ni Bernard Gumban batok sa senador sa ginpatigayong ng imbestigasyon sa Senate Blue Ribbon Committee sining nga Webes.
0: Ginpalayag ni Gumban nga isa siya sa personal nga nagupod sa pagdulong sang kwarta para naman kay Senator Tolfo.
1: Sa una nga deliveries gintumod man ni Gumban nga isa ka gamay kag isa ka medium size nga maleta ang gingamit. Anom ka mga maleta nga may nagkalain-lain nga mga sizes ang gingamit man sa ikaduha nga delivery.
0: Ginsaysay man ni Gumban nga gindulong ang mga maleta sa isa ka residential area sa Green Hills.
1: Ginpasiguro ni Gumban nga puluyan ni Tulfo ang gindulungan sang kwarta bangod nagpamangkot siya sa lalaki nga ginhingadlan bilang si Mark Texay base sa iya aligasyon.
0: Sa katapusan ng balitang nasyonal na ngayon sa Pasaylo si Senator Rodante Marcoleta sa magkatapos ng media matapos niya gintawag ng mga bayaran ang mga ini sa ginapaligayong hearing ang unaman sa flood control scandal sining Webas.
1: Ginpamatukan sa Presidential Task Force on Media Security ang pahayag sang senador.
0: Suno sa PTFOMS, kinahanglan may ebidensya ang senador angot sa iya sining pahayag.
1: Madugduman nga nagpangatubang si Senator Marcoleta ukon Marcoleta sa mga reklamo ng plunder kag bribery angot sa ginbaton nga 75 million pesos nga campaign donations sa 2025 midterm elections.
2: Balita International. International. Ang D3 Bio ay inyong kaagapay sa paghahatid ng mga nagbabagang mga balitang international.
1: Sa balita international, padayon nga nagalapta ang virus sa Democratic Republic of Congo o kun DRC.
0: Miyerkules nga adlaw, Hunyo 3, naglabot na sa 363 ang mga kumpirmado nga nagpositibo sa virus. Kag 62 naman ang kadamuon sa mga individual nga nagkalamatay bangod naman sang virus.
1: Base man sa records ng Congo Ministry of Health kag Centers for Disease Control and Prevention, nagsaka na sa 15 ang kadamuon sang kaso sang Ebola virus infection sa pungsod Uganda, kag isa naman ang nabawian sang kabuhi.
0: Nagapatigayon pa sang physical exam examination ng mga health authorities para naman sa mga individual na na-expose sa virus kag mga nagkabatyag sang sintomas ng infeksyon.
1: Base sa una nga mga reports, mayara pa sa masobra 1,100 ka mga ginasuspetsuhan nga kaso sang Ebola sa pungsod sang Democratic Republic of Congo.
0: Ang Ebola virus, isa ka makalalaton ka magkamamatay nga kagaw nga makuha naman sa pinagi sa close contact.
1: Kalakip sa mga sintomas ini among hilana at pananakit sang kalawasan, palangapoy, bleeding, diarrhea kag iban pa.
2: Balitang Sports.
0: Ang balitang sports sa dulumat sa kalawaan sa Clinica Deo Fresh. Phil-Am Basketball Stars nagatubangay sa Game 1 sa National Basketball Association Finals. May kampiyon ng balita si Kaki 5 Marv Aranuel.
3: Nagatubangay sa NBA Finals Game 1 ang duha ka mga Filipino-American Basketball Stars. Inisanday Jordan Clarkson sa New York Knicks, kag Dylan Harper sa San Antonio Spurs. Naangko na kadalagaan ng Dyke Clarkson kag sang Knicks sa scores nga 105-95. Apang wala makapuntos si Clarkson, sininga hampang. Samtang si Harper ang may 16 kapuntos. Magatubangay liwat ang duha ka mga team sa Game 2 sa Hunyo 6. Para sa balitang sports nga gadulong sa Klinika D3 Bio DTX 500, Mighty C kag DTX Coffee Mix. Ako naman si Marv Aranuaz. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: Balitang Entertainment.
1: Sa ato naman balita entertainment nga ginadulong sa inyo sang DDX Beauty Soap, pila ka mga artista nag-abot na sa Negros Occidental. May chika si ka K5 Ivy Cordova.
4: Nag-abot na ang pila ka mga artista sa Negros Occidental para sa patigayunon nga ASAP XP sa siyudad sang Victoria sa Hunyo 7. Nalakip sa mga nag-abot ang Musunday Martin Rivera, Clarice de Guzman, Alexa Ilacad, Francine Diaz, Seth Fedelin, Kai Montinola, Jaren Garcia, Ogie Alcacid kag Regine Velasquez. Lauma naman nga maabot pa ang iban nga mga artista subong nga adlaw kag sa masunod nga mga inadlaw. Mabakal ang tickets online. Bantayan ang world-class performance sa mga kapamilya artists, manugkanta kag mga dance act. Ini nga balita ginadulong sang DTX 500, Mighty C kag D3 Bio. Para sa D3 Bio Evening Newscast, ini si ka K5 Ivy Cordova para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros. K5 News FM.
0: Bilib ko kay Ethan. Ato na siya, may ginasend na siya mga video ko, picture
1: sa mga artist. Bisan wala to ang iyang favorite nga Bini.
0: Oo, aras yan, no?
1: Oo, grabe ni ka, sa
0: fanatic si Ethan.
1: Oo, may mga, sa mga gusto maglantaw, pwede ka mong kalakas sa Domingo, no, sa ASAP, niyo pati gayon.
0: Kailangan mo na galing victorious, no?
1: Oo, galing kiti kong fanatic, kapalas ng isa ka, celebrity.
0: Pero, namian ko na being, kay laban ng mga singers, ara, gida mo.
1: May kilala ko to, ganing ka panghagad. Galing kay ti, wala man kita di sa Sunday.
0: Oo, kung sa bagay.
1: Oo,
0: no?
1: Oo. Ti, enjoy nyo na.
0: Gada niyo ko.
1: Galing kong ikaw ang haga, doon lang inaing imo nga tuyo.
0: Hindi, wala kaso. Adala na na.
1: Hindi na niya pang artista lang. Oh, labay.
0: Ako bahala. Ano? Ako madrive.
1: Oh, ikaw, driver. Pwede niyo, kung wala ka mo driver, kung wala ka mo service pa katoto sa Victorias, you can call ka K5 Rods.
0: Yes.
1: Call a friend.
0: I'll be your driver.
1: Grab niyo sa
0: uphill, downhill, upland,
1: wow.
0: Midland.
1: Oh.
0: Tanan nga mga
1: nami pa ning service niya.
0: Yes, of course.
1: Nami smooth man, suwabe man nga driver.
0: Mayara man nga dasi, mayara man. Pero sige lang.
1: Uy, kasadya, by the way, kasadya sang Senado subong, no?
0: Ano nga tabo naman?
1: Ay, grabe.
0: I just questioned myself. Mm. Well, English to, ha?
1: What?
0: Nga, sinugid ba sa ila ang
1: insakto?
0: Legal? Ang
1: no?
0: Legal.
1: Ang legal?
0: We were talking about legalities. Oh. Oh, kay 24 minus 2, ti 22, ti nag-ambal sila nga ti minority, majority is 12.
1: Mm.
0: Pero ti anong status ni Jinggoy Subonghaw? Anong status ni Bato de la Rosa?
1: Oh.
0: Diba?
1: Ihatag ta na kay Sir Jules. Iya naman na chimpo karon bala da siya.
0: Siya nang sulbabor ng bayan.
1: Mga ka K5, amuyadong dalagko ang mga balita sa mga Webes, Hunyo 4, itig 2026.
0: Bantay naman buwas ng adlaw, panibagong edisyon sa D3 Bayo Evening Newscast.
1: Magasunod na ang Larga Visa Program, kaupod si ka K5 Julius Mariveles. Sa pangalas ang bugos ng puwersa sa numero 1 estasyon sa Bacolod, kaming inyo nang intagbalita. Ako si ka K5 Jean Shatita.
0: Ako naman si ka K5 Ron sa Palma.
1: Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko, kagkalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: K5 News FM. K5 News FM. News FM.

0: sa Mighty C.
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Barangay Kagawad, Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay nag-DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix, mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
3: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
1: DTX Coffee Mix, mabakal sa mga butika.
4: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful, gid ka da ha? We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
5: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
4: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
6: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
7: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
6: Kasakit ang tiyan? Max4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Max4 Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika. Max4 Biotics.
8: Low potassium, ukol hypokalemia, isa ka electrolyte imbalance kan nag-indicate inisang nubo ng levels ang potassium sa dugo. Ang normal levels ang potassium, importante gid nga ma-maintain sa korason kag nervous system function. Dr. Pinoy Squalin Capsule, nagabulig tipon sang potassium halin sa imo ginakaon kag ginapasulod rekta sa imo cells. Isama ni ka hormone builder kag ginapanormal ang trabaho sa mga kidneys nga amuman ang kabangdanan sang hypokalemia. Dr. Pinoy Squalin Capsule.
9: Ako ni Ponte Takway ba? High blood ako. May blood sugar. Tutog siyang pag-inom ko sa gluten na map na ayo ang akong kamatyag.
10: Buternamax Capsule and Buternamax Coffee Blend. Mapakal sa malapit na butika.
1: 101.5 K5 News. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
11: Number one.
1: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

0: Lorga Vista.
1: At exactly 32 minutes past 6 in the evening.
0: Lorga Vista.
1: Mayong gabi banwa, ining Lorga Vista, kagako si Julius Mariveles.
0: Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sansaran sini nga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sansaran sang inyo palatuntunan. Lorga Vista! Lorga Vista! Magdala sa pag-awig at maglapat ng pag-ino-ino sa mga isyu, magasipad-sipad sa mga balita kag mag-aathag kung ano ang dapat para sa pumuluyo, para sa demokrasya. Lorga Vista! Lorga Vista! Upod sa inyo alaga na ang mikropono nagasumpa lang para sa imo. Kagkaroon, atong sug-alawon si K5 Julius Mariveles. Lorga Vista!
1: Ini ang inyong bagong atilimanan sa balita, ibalo komentaryo, kalingawan, kagmatod nga serbisyo publiko, dire sa akong bag-o nga puluyan sa kahanginan.

Ini ang DYPK K5 News FM Bacolod nagaparayag sa 101.5 MHz sa Kanginan. Mabatian man kita sa 92.3 sa Banwa Sang Tuboso, Click FM Fabulous Radio. Sa Gyapon po sa inyo alagad sa mikrofon ang wala sang iban nga iniban nga ginabitbit kundi kamaturan. Wala sang iban nga ginahalad magluwas sa akon katampad. Julius Maravela sa ngalan.

0: pukal nga tinig ang kalibutan, makalilisang naman ang kaimdangan dito sa Metro Manila sa dinumugay sa politika. We'll be having more of that karon dugay-dugay sa pag-atubang sa pinaka-anay miyembro sang Philippine Marines sa Rodante Marcoleta Blue Ribbon Committee. Kaina sa Senado, we'll be having details parte sina. Sinobala ang mga congressman nga ginaligar sa mga katapos sang Philippine Marines nga nakabaton sang maleta. Kalakip na dira ang pila ka mga party list congressmen. Kagibaroon ta kung sinobala ang taga Negros Occidental nga nakabaton man allegedly sang maleta padanlog balaayhan ang unod sini. Wala tanibaroan kadtuan ta na karon dugay-dugay. First, let's have K5 Chester Verunke dito sa Lakbanwa sang Cadiz, pagpadayon sang aton sugilanon parte sa ginakagha nga reklamo sa mga tawo sa kakulang sang tubig bangod sang Prime Water Construction Corporation. Kag ang aton pagsunod sa sining istorya nga pulis nagmaoy allegedly sa sulod sang isa ka emergency clinic. Yaring balita, Chester, good evening, please come in.
1: Mayong gabi kay K5 Jose, kag sa aton mga pinalangga nga mga tagpalamati. Kaina nagpadulong kita sa opisina sang General Manager sang Cadiz City Water District nga si GM Angelo Vargas ka K5 Jose. Kag latest information aton kay K5 Jose ining Prime Water gali sumugod sa Lunes sa pagkahibalota sa initial naton nga pag-inistoryan ay hindi na inibilyar ang managiya kundi mga ko.
0: Oy, wait. Wait. Hindi na kuno. Uy.
1: Hindi na bilyar family ang managiya kundi mga kona ang Prime Water.
0: Lusyo ko.
1: Mister ko.
0: Lusyo ko. Ang tag-iya ka Pure Gold. Okay. Wait, kay bag-o tani na batian nga officially halin niya sa taga Prime Water. So first time ini bomba nga gin report gid ya finally ha.
2: K5 News FM Flash Report.
0: Now iniya una nga nabatian diri sa Larga Vista nga taga Prime Water mismo nag-confirm nga ma-take over ang pamilya ko. Kindly proceed.
1: Yes, kay K5 Jones, ini sa Lunes na magasugod na officially nga managiya or ang tag-iya na ang mga co-family. Kag the same name gali kay Japon, kay K5 Jones, kay pinamangkot ko si General Manager Angelo Vargas. Tiya ba ko GM, may change name bala? Wala, gali kay K5 Jones, change name. The same ang alan, Prime Water, pero laila ang tag-iya ka K5 Jones. Pero dire sa sunod sang Cadiz, may ara sila gin-file ang Cadiz City Water District under iya sa Cadiz City Government. May ara na sila nga gin-file nga pre-termination sa Prime Water nga kung hindi nila mahatag, hindi nila matinguan within 2 months or 60 days, posible nga mag-proceed na sa termination process. K5 Jones, kasi handa ang mga legal ng mga papeles nga magabinulagay na ang Cadiz City Water District kag ang Prime Water sa ilang joint venture agreement. Tungod na sulat diri ka K5 Jones, wala tagid man matulid gid ang bugos nga joint venture agreement, pero may ari diri naka-state nga within 5 years sa tung sumugod 2020 dapat supposed to be sining 2025 improve na ang mga pump, mga tubo, mga ginaagyan sang tubig, mga ginagamit sang Prime Water. Amo ni ang ilagi na tan-aw ka K5 Jones, pero as far sa subong nga nagakatabo after 5 years daw wala gid improvement ang serbisyo sang Prime Water sa pumuluyong kanisnon kay padayon lang ka K5 Jones nga nagaantos. Now, napamangkot man aton kaina atong question ta kagabi kon pila ka barangay ang nagagamit sining Prime Water Cadiz. Ang sulod sang Cadiz may 22 ka mga barangay, samtang 12 lamang 12 ka mga barangay ang gina-operate sang Prime Water Cadiz, samtang 10 na naman ang gina-operate sang or of pagang sang Kadi City Water District kay Kita Jols.
0: Mm-hmm. Okay, so majority iyagid ka Prime Water.
1: Oo. May ara gali ka kay 5 Jols nga iban nga mga barangay like for example mga BF Gustilo, mga Celestino Villasin, barangay Kaduaan, mga nabukid nga bahin kay 5 Jols nga abunan siya sa tubig, wala na ya sang kon wala na sang Prime Water, wala na sang Kadi City Water District tungod nga barangay na ginanggali ya mismo kay 5 Jols ang nasa supply.
0: Pero ang tubig ang ginadistribute, halin pa ya sa bukal, halin pa ya sa natural spring?
1: Yes, Kakifab Jones, amo ining ginatawag. Ang Kadi City Water District, kag ang Prime Water, the same lang sila, source kag ginakuan, amo ining busak-busak spring, Kakifab Jones.
0: Busak-busak spring?
1: Hmm.
0: Okay. And then?
1: Busak-busak spring na hamtang sa may barangay Tinampaan, malapit mismo sa mga propiedad ni former Congressman Bibing Poy kaki 5 Jols.
0: Oh, okay. Inang sa Hacienda Irene, dira?
1: Although po si Aimee.
0: I'm sorry. Okay, so halin sa kay former Congressman Bibing Poy ang tubig?
1: Mm-hmm. Sa iya malapit sa iya propiedad kag isa man gani kay K5 Jones ang mga ginaway sa to ni Congressman Bibing Poy nga tikon mag joint venture agreement dapat kabahin siya. Kundi dagalabay sa iya nga propiedad kay K5 Jones mo.
0: Oo. Pero in this case, wala sila nag joint venture sang Prime Water.
1: Wala kay K5 Jones. Kasi ang joint venture lang niya sa tunga sang Kadi City Water District with the concurrence sang asangguri ang panunsod sa tong tuig 2020.
0: Pero practically ang kay Congressman Poy kompetensya ka Prime Water o kun hindi?
1: Hindi ka Kifab Jones, bali ang propiedad malapit sa Busak-Busak Spring kay ti ang Busak-Busak Spring niya nagapanag-iya gobyerno or makonsiderar man sa nga public domain o galing lapit lang gid sa propiedad.
0: Ay, okay.
1: Former Congressman Bibing Poy kag dira nagalabay ang ila tubo.
0: Kapi. Sige.
1: Now amo ni ang natunga kag Kifab Jones ang pagserbisyo sa siyudad sang Cadiz sang Prime Water sa Nasiling Tana, may 12 ka barangay nga gina-operate ang Prime Water kalabanan diri mga barangay proper, barangay 1, barangay zone 1 to 6, barangay Daga, Bangkiruhan, Tiglawigan, Tilampaan kag barangay Luna. Amo ni ang nag-operate naman ang Prime Water samtang ang Kadi City Water District the rest ng mga barangay nga wala nalawagan kay K5 Jones, amo naman inaya ang gina-operate sang Kadi City Water District.
0: Pero practically, kung ikumpara mo sila Chester, diin ang mas satisfied ang mga concessionaires.
1: In fairness, kay K5 Jones, kay ang mga concessionaires sang Prime Water, especially sa mga National Housing Authority nga kabalayan, nagsalaylo na kay K5 Jones sa Kadi City Water District. Kay alain abi ang Kadi City Water District at K5 Jones, kay may localized operation sila. Like for example, sa sina nga National Housing, like for example, may state lang Villa Sagrado Housing, dira ka K5 Jones, may ara sila yung source nga ginakwaan dira, may pundos ang tubig, nga amo iya ka K5 Jones, may tangke sila nga dako, nga amo iya ang naga supply sang tubig sa bilog nga sityo, sa bilog nga purok, sa bilog nga barangay ka K5 Jones.
0: Ang Prime Water ya wala?
1: Ang Prime Water wala ka K5 Jones, kay ang ilang operation do ka-centralize wala ka K5 Jones, di kundiin ang to yung ila source. Ang problema sini ka K5 Jones, ang Prime Water wala abiya nag-obra sang mga tubo nila nga bag-o, wala sila nangita sang lain nga source kundi kun ano ang kinaandan, dira man sila gyapon ka K5 Jones, tubaliging kwa lang nila, gin take over lang nilang pag-operate, pero ang mga gamit, ang mga machine, ang mga tubo daw same lang gyapon, nag-improve lang sila sa mga pump nila, pero sa tubo ka K5 Jones daw the same lang gyapon kay ti naglala pagigani ang serbisyo.
0: Uy.
1: Ang problema gali ka K5 Jones sa muni. Kay ang ining ang gina-operate subong sang Prime Water Cadiz na disenyo pa ini sa tong Danida organis government kay Kifab Jols nga nag-donate din sa to sa Cadiz nga nabisignar lang sayo, nabisenyo lang siya sa 1,500 concessioners.
0: Correct.
1: Now, kay Kifab Jols, as of this moment, nagadamo ang tao, 2026, nagalambot niya 5,000 to 6,000 concessioners. That is why, ang ilang kagamitan na disenyo lamang para sa 1,500, tikaroon ang nagahulat nga user or concessioner, 5,000 to 6,000. That is why, dako, medya nga problema, kaya wala nag-improve ang daan nila ng mga kagamitan.
0: Pero based sa kontrata, sang Prime Water kag sang Cadiz City Water District, pila kontani ang capital outlay nga ipasulod sang Prime Water?
1: In terms of monetary kag financial kag Kifab Jones daw wala tagid na tul-id sini kay way tagid makita ang kabug-usan nga joint venture agreement pero ang sa nahibal-an ta lang kag sa nabasahan ta lang sa ila dapat 5 years kay Kifab Jones bag-o na ma-improve ang ila ang ilang pagserbisyo and then another 5 years na naman kontrata kay Kifab Jones.
0: Pero ining joint venture agreement is good for how many years?
1: For 5 years.
0: Five years lang? Okay. Every 5 years, i-renew lang?
1: Oho. Tiyan mo na yung naglambot na sang 5 years ng 2025. Oh. That is why sa karon, may ara na sila sang pre-termination kag ginatunaan ka Kifab Jones ang posible nga mahimo man sang syudad ginatanaw dito ka Kifab Jones nga ti kung hindi malang mayo kag hindi malang nila masatisfied ang mga konsumidores di posible di sila karinyo sang ilang mga permits.
0: Pero ang ma-preterminate is Cadiz City Water District.
1: Yes.
0: CCWD. Una best Chester, sino nagpirma sang joint venture agreement?
1: Sa panahon sa to kag Kifab Jones ti sa tunga sang Cadiz City Water District kag sa pagpanugot man sang sangguniang panlunsod sa 2020.
0: Sinong general manager sang CCWD?
1: Si general manager Angelo Vargas kay Kifab Jols.
0: Sa tong tiyempo, 5 years ago?
1: Until now.
0: Ah, okay. I mean, hindi gali. Ano ang system da? May board of directors man ang CCWD?
1: Yes, uh-huh. Kay Balota, may ara ka Kifab Jols.
0: Sinong chairman of the board ni nagpirma sang JVA?
1: Wala ko gid makuha ang ilang mga pangalan kay Kifab Jols. Kay during that time, ang iban nag-retired ng iban.
0: Correct.
1: Wala na ka Kifab Jols. Kag bag-o na subong ang mga board of director na naman ka Kifab Jols.
0: Ari, if you can partner, liog lang ko ba si magaan mo ko copy bisan na cellphone photos lang sa sinang joint venture agreement. And then basi, ma-istorya ta one-on-one ang general manager ka CCWD.
1: Sige.
0: Oo. Sige.
1: Tingnan ta. So para amula na ang mga data and information nga nag-gather na ton kaina kay Salones pagin officially mahatag sang statement kay suno kay general manager Vargas Salones laina ang hindi na Villar ang managiya kundi mga co-family but the same name ka Kifab Jols. Sa piyak na bahin, dari kita ka Kifab Jols.
0: Oh, ano na?
1: Oo. Sa nag-trending ka Kifab Jols nga pulis nga nagmaoy kag namahog dito sa May Cadiz City Emergency Clinic sa mga doktor kag mga staff dito ti at the end of the day, may self-realization ang pulis kag sang ulihin na nag-release siya sang public apology kay Kifab Jols nga ara dira no gin send naton kay ina sa GC basi ma-provide sang aton nga technician para tis makita mo kung ano ka gwapo sang pulis kay Kifab Jols.
0: Video ni video. Yeah. All right, sige ba pamatian tanay ang public apology. Sino gid gani ngalan niya sini officially?
1: Police Staff Sergeant Niel Guillerman.
0: Pilang edad ni Sergeant Guillerman?
1: Wala ko kaina nakuha ka Kifab Jones pero approximately mga 30 at mga sulusubra 30 ka Kifab Jones. Hubin pa.
0: Okay. Anyway, let's have this video ni Sergeant Guillerman. Okay. All right. Let's have this video.
3: So, ari ko di subong. Kay gusto ko mangayo sa pasensya, pag-itsindi, pagsalamat sa tanan ng medical staff sa Makati City Emergency Clinic, mo especially sa kay doktora. Kag sa pumuluyo sa Kadis. So, pangayo gid ko sang pasensya sang natabo sa mga napangambal kag napahimo ko sa tiyon nga gidala nga akong yung magulang. So, bali bilang isa ka utod, pangayo gid ko sang pag-itsindi sa natabo kay nadalagid ako sa emosyon ko, wala ko na gid, wala ko gid na punggan. So pasensya gid kayo kung mayara man ko mga napangambal. So kagpasalamat man ko sa tanan nga medical staff sa Cavite City Emergency Clinic, labi na sa kay doktora. Salamat gid sa pagatipan sa mga akong magulang. So mayara naman ko gi-post nga statement sa natabo kung nagamo ko to. So gapangayo gid ako sa pasaylo. Saluwat, madamo gid nga salamat kabay pa na ma-insindihan yung akong nga sitwasyon. So salamat gid. God bless.
0: All right.
1: Amo yadto ka Key 5 Jones, si Police Staff Sergeant Neil Guillerman sang Cadiz City PNP.
0: Na may reaction si Dr. Salonga. Ano ganitong iyang first name?
1: Dr. Cheryl Salonga Divina Gracia.
0: Divina Gracia. May reaction siya wala?
1: Kaya ka Key 5 Jones na contact ba siya? Amo mala nang gusto niya kay una-una ni nagpagawa ni statement ang police. Naka-text lang ka Key 5 Jones tapos wala sa ngalan, gusto sang Cavite City Emergency Clinic nga may itsura gid kag video kag mas mayo gid. That is why nga nag-video ining si Police Staff Sergeant Neil Guillerman ka Key 5 Jones.
0: Aside sa kay Dr. Defensor, ang medical staff nagpagwa man reaction wala?
1: So far kay Key 5 Jones daw isa na malang ang ilang nangin uniform na naman na malang ang ilang reaction nga ti amo malang ilang ginahulat ang ang pagpangayo sang pasaylo sang police kay Key 5 Jones.
0: Sige. At least balikan ta lang ni Buasa kay ang importante, I mean sa Dazon nga Domingo. Ang importante di Chester inang hambal balang nga all's well that ends well. At least ti nagpasensyaan ay. Di ba? Ang importante pasan yugon lang ang serbisyo ah.
1: Ti amo man ka Key 5 Jones sana sunod man gani sa Cavite City Emergency Clinic bukas sila sa mga positive criticism, sa mga
0: good
1: suggestion kag kon may mga request sila kag rekomendasyon ti open man sila ka Key 5 Jones pero wala lang sang pinahugay kag sang malain nga mga tinaga ka Key 5 Jones.
0: Ayos.
1: Sige. So para amo na ka Key 5 Jones balikan ta sa madason nga ni mga programa ining dugang balita parte sa Prime Water kun bala mabulagay gid ang Prime Water Cadiz kag Cadiz City Water District kag muna ang katapusan kag nagsirado na ang isyu sa tunga sang pulis kag nagmaoy kag namahog sa mga staff sa Cadiz City Emergency Clinic kag nagba public apology na. Report kay dulong sa inyo sang Mighty C Clinic Cadiz 3 Bio DTX 500 ini si Key 5 Chester Jan Veronque para sa kampiyon nga balita serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros. Key 5 News FM Lorgo
0: Vista. Ang inyo nabatian nga pambukas ka mga balita ka komentaryo gindala sa inyo tonight diri sa Larga Vista sang DTX Premium Coffee D3 Bio kag DTX 500. Indi lang masaligan nga tagdala sang libre nga balita kag ibalo every night diri sa inyo para tuntunan kundi masaligan man sa pagpangapin sang inyo kalawasan kontra sa balatian.
2: As the nation stands on the edge of a political crisis, K5 News FM Bacolod writes the first draft of history, the Duterte impeachment. Sa pag-atubang ni Vice Presidente Sara Duterte sa impeachment compliance sa Senado, ang inyong masaligan nga waragwagan sa patag sang News and Public Affairs will bring you the news as it happens, where it happens. The Duterte Impeachment. A special coverage of the News and Public Affairs Department of K5. Halin sa Kongreso, pakadto sa Senado. Ang bugos nga reportorial team kag pool of anchors sang K5 will bring you the breadth and depth of this coverage involving the second highest official of the land. Sa makasaysayan nga labing una nga asunto sang makaduha ka beses batok sa iya. This is the Duterte Impeachment Coverage. Kagkaroon, yari ang inyong latest update. Larga Vista.
0: Initanan nga mga balita angot sa kinagual dito sa Metro Manila, ginbutang ko sa idalom sang aton impeachment updates, kay whether you like it or not, ining kinaburigal sa Senado, pagbalbal sa ila sang pila ka mga congressman, saluyag ta sa indi may kaang tanan gihapon initanan. Sa plano nga pag-impeach kay Vice Presidente Sara Duterte. And so tonight, makaligad sang pagbalasa kahapon nga dobraha sang Senate Committee Chairmanships, gindayon sang Rodante Marcoleta Blue Ribbon Committee. Kaya madumduman nga kahapon, may ginapili nga bagong nga chair sang Blue Ribbon Committee, ining ginatawag nga minority group, o kon ining 12 ka mga o 11 ka mga senador as opposed sa majority o kon ining 13. Now, ang importante kaina, amusini, nagpakita ang mga katapo sang Philippine Marines agud maghatag sang ila panaysayon allegedly angot ini sa paghatag kwarta o paghatag maleta sa pila ka mga mamalida. Ilakip na ang mga katapo sang party list groups ang giningadlan Raul Manuel sang kabataan party list and Franz Castro sang ACT Teachers Party List. Yari pamatian tang porsyon sang recording sa ginihiwat kaina nga hearing sang Senate Blue Ribbon Committee.
4: The Blue Ribbon Committee hearing is now called to order. Magandang umaga po sa inyong lahat. Let me start by thanking every single person here. I'd like to thank the staff and our media friends for allowing this event to take place.
0: Alright. I-forward lang makadali, abe partner. Okay. Why na? Amo lang to, nautod. Okay. Katuan to na karon dugay-dugay. Sa aton nga pagpanabalik, talakayon ta, nano ang panaysayon sang mga katapo sang Philippine Marines sa Senado. Amo ni Bracon sa kabataan pa, papunta pa lang tayo sa exciting part. Tungod, may ara 13 ka mga opisyales nga giningadlan nga nagdaho sang maleta kung halin kay sino ang maleta ano ang unod ato ni Baroon karon. Now, interestingly, sa tiyempo ni Anay Presidente Ferdinand Marcos Sr., ining may mga edad-edad kadumdum sini, ang ginatawag Rolex 12, ang 12 ka mga mamalida nga gingaan Rolex nga relo para magpabor sa martial law. Subungya maleta 13 ang pamangkot kanday sino ini. Daydayon ta, hindi magbuya. Exciting ang mga balita. Diri sa Larga Vista, pagkaligad lamang sini.
2: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Magalipas ang ilang paalala.

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Girl! Buligi ko be-edit picture. Dapat beautiful, gidgada ha? We, matyag mo. Madala pa sa edit tura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
6: Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskob ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
7: Wala bala sang may gana mag-istorya sa imo bangod sa imo nga bad breath?
8: Ew! Yucky!
7: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong ababa. Klinika Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong ababa nga nagatuga sa tooth decay kag bad breath. Klinika Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
9: Kung ang kay Fernando Po Jr., isang bala ka na. Ako, ang linya ko, isang kapsula ka na. Kung matindi at mahaba-habang bagbaga ng harap mo, ikapsula mo. Extend! Extend! Superman for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavowaska. Epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
10: Ka! Bang-banga na ga! Sa pulmo, baby!
9: Extend! Superman for Men.
10: Isang kapsula ka lang.
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
12: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh. Available now.
13: Number 1.5 K5 News.
14: Freedom of the Press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sadsaran sini nga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sadsaran sang inyo palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! Pagkatala sa pag-awig at maglapat ng pang-ino-ino sa mga isyu. Magasipad-sipad sa mga balita kag mag-aathag kung ano ang dapat para sa pumuluyo. Para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyo alaga nga ang mikropono nagasumpa lang para sa imo. Kagkaroon atong sug-alaon si K5 Julius Marivines. Larga Vista! Larga Vista!
15: Ang masunod nga mga balita ng inyong batian ginadala sa gyapon sa inyo sa Kaalwan sang D3 Bio DTX Premium Coffee kag DTX 500 ang aton masaligan nga mga tagdulong sang libre nga balita kinaalam kag ihibalo diri lang sa Larga Vista. Masaligan man sa pagpangapin sang inyo kalawasan. Mangin makasaysayan ang pagpaningwa sang Bacolod City Hall agud makaangkon sang kaugalingon nga 911 Command Center nga nahamtang diri mismo sa Dakbanwa sang Bacolod. Bot silingon localized operators, local response of course, and local nga trunk line para sa magapangayo tabang halin sa pagkasunog sang puluyan, pagkadto sa pagkasunog sang mga kumbuyahan, pagkadto sa mga medical emergencies and police response.
14: Larga Vista.
15: Iba daw on tanak karon dugay with K5 Carla Longa. And of course, may balita man kita gikan kay K5 Berto Gakit Jr. angot ini sa pagdata sang kaso sang kinabatay dere sa Dakbanwa. Halin sa gata sang bata pakadto sa diapers, pakadto sa bisikleta, motorsiklo, kagiban pa, amat-amat kanabatsagan ang pagdamo sang sining mga kaso samtang nagapasulod kita sa ginatawag Tiempo Muerto. But first, let's have the Senate na nuya ang pagginios-gios sa giniwat kaina nga hearing sang mga katapo sang Philippine Marines na no ang ila sininga pinangbuyan kag pinangsaysay, pinangsiwalat sa bugos nga nasyon angot sa ira na buluan personally sa pagpangatag sang maleta sa pila ka mga opisyales sang aton panguluhan. Let's have this video.
0: Magandang umaga po sa ating lahat, lalong-lalo na po yung mga inimbita nating mga resource persons sa umagang ito. Ngunit nakikita ko lamang po yung matatapang at magigiting na mga ex-soldiers ng ating bansa. Yung iba pang mga katauhan na amin pong inimbita ay hindi ko po nakikita ngayon. Ang kaso po, wala yan tayong mga staff namin sa Blue Ribbon Committee. Tatanungin ko sana kung naipadala lahat. Natatandaan ko po kasi sa kauna-una ang listahan po namin ay pinaimbita namin ang former Speaker ng House of Representatives, Martin Romualdez, at yung dalawang katiwala niya sa kanyang bahay, yung mga executive assistants o personal assistants ni dating Congressman Saldico, at inimitahan ko rin ang ombudsman o yung kanyang representative. Natatandaan ko pa rin po na naimbita ko rin ang secretary ng DPWH o ang kanyang representante sa umagang ito. Wala po sila. Ngayon, ang ibig sabihin nito ay mukhang ayaw nilang igalang ang patawag ng committee ito. Meron din po sana akong babasahing isang opening statement, ngunit nakita ko masyadong mahaba po ito. Ang sasabihin ko na lang, hindi ko po ulitin ang sinabi ng ating chairperson ng committee sapagkat ito lahat ng kanyang sinabi, at lalong-lalo na hindi ko na po ulitin ang sinabi ng ating kagalang-galang na pinuno ng Senado, Senate President Alan Cayetano. Ang gusto ko na lamang pong bigyan ng emphasis sa sinabi po kanina ni Chairperson Pia, maging ako po, ganun din ang damdamin ko. Hindi naman namin pinagpipilitan ang sarili namin na kami ang manguna sa Blue Ribbon Committee. Nagkataon po nung una ako po'y nahirang, dala po ng tungkulin, ay binalikat ko po yun. At sa aking pagkakaalam, ginanap ko po yung tungkulin ayon sa aking kakayahan at sa aking kaalaman. Kaya lang yun po ay hindi nagtagal. Sapagkat iba po yung nahirang na leader ng aming Senado, at nagtalaga sila ng bagong chairman ng ating komite. Kaya pansamantala, hindi na po ako naging chairman, ngunit ako'y naging miyembro pa rin. Ang problema lang, nung sila na po ang humawak ng chairmanship ng Blue Ribbon Committee, kayo po ang nakakaalam at lahat po ng Pilipino na sumusubaybay sa pagdinig na ito, wala po silang ginawa para ituloy ang pagdinig. Sila lamang po ang may kaalaman ng dahilan kung bakit ayaw nilang ituloy. Ayaw nilang ituloy, gusto pa nilang pagtakpan ang mga taong utak at mastermind ng pinakakarumal-dumal na pagnanakaw ng salapi ng bayan sa kasaysayan ng Republika. Yung pong kasama naming 11, na nang 11 sa amin kahapon, wala mang isa sa kanila ang naglakas ng loob na magsabi, mga kasama, ituloy na natin ang pagdinig na ito. Naghihintay ang sambayan ng Pilipino. Hindi ba tayo nahihiya? Pera po nila ito. Ipaliwanag natin sinong kumuha, saan napunta, ano nang mangyayari ngayon. Meron po bang nagsalita sa kanila, isa man sa kanila, lalo na po yung madadaldal sa kanila? Wala po. On record, kayo pong mga participants sa media, nakaramihan

Hindi pa po kami nagtatagal. Gumawa na sila kaagad ng paraan para matigil kaagad ang pagdinig na ito. Iisa lang po ang layunin. Iisa lang po ang layunin nila. Pigilin talaga at ibaon na sa limot ang tungkol sa pangyayari ng flood control scandal. Wala na pong ibang isyong pinag-uusapan. Wala na po. Kailangan po mapagtakpan, makalimutan. Akala nila malilimutan ng taong bayan ang nangyari na scandal sa kasaysayan ng ating bansa. Sino pong makakalimut sa inyo? Ngayon po, nandito tayo ngayong umaga. Ang nagkusa lang na dumating dito ay yung mga taong merong pagmamahal sa kanilang bansa. Yung mga taong ang gusto nila malaman talaga kung sino ang dapat managot sa pangyayaring ito. Yung pong wala ngayon, para ko nang nakita, basahin po ninyo ang isang tala sa banal na kasulatan. Proverbs 28:1. Alam niyo kung ano nakasulat doon? Ang taong makasalanan, ang taong masama, umiiwas nagtatago kahit walang humahabol. Ngunit yung taong matuwid, umuungal parang leon. Ito po ngayon ang ating kasaysayan ngayon. Makikita ninyo ngayon ang larawan ng pagdinig na ito. Nandito lamang yung taong gustong magmalasakit sa ating mamamayan, nakaharap sa atin ngayon. Yung pong wala, ayaw nilang matanong dito. Pagkakataon na po ninyo ngayon, kayong magigiting at matatapang na ex-soldiers ng ating bansa. Kami po, ako, lahat kami rito ay sumasaludo sa inyong katapangan. Ang inyo po sasabihin ngayon ay magiging record na ng kasaysayan ng Senado at kasaysayan na rin ng ating bansa. Hindi na mananatiling parang naratibo lamang na hindi na pinapansin ng media. Alam ko po, binigyan nyo ng kopya ang opisina ng ombudsman. Pero walang ginawa. Alam po ba ninyo na ang opisina ng secretary ng DPWH ay nagbigay ng isang repeller report sa ating ombudsman noong Nobyembre pa, 2025. Ilang buwan na ang nakararaan. Baka isang taon na, o mag-iisang taon na. 26 pages na referral report para gawan ng complaint ang former Speaker Martin Romualdez. Noong October 2026, o noong April 2026, meron na pong complaint affidavit na ginawa ang ombudsman laban kay former Speaker Martin Romualdez. Bakit wala pa pong naisasampa sa Sandigan Bayan? Nauna pa po yung kasama namin. Bakit nila pinipilit na dakpin si Senator Bato? Para sa ganun, madiretso na sa The Hague. Para maagnas na yung bilang namin. Yan lang naman po ang punto nila eh. Makuha nila uli ang liderato hindi sa paraan at proseso na itinatadhana ng aming mga tuntunin. Kung hindi, ang importante sa kanila, makuha nila ang liderato upang sa ganon maisagawa nila ang matagal na nilang layunin na talagang ilibing na lamang ang issue ng flood control. Wala na pong iba. Huwag na kayong mag-isip ng iba. Napakarami kasing tao ang involved dito sa flood control na ito. Ito ang multong ginawa nila at natatakot sila ngayon sa sarili nilang multo. Mga kababayan na nakikinig po sa pagdinig na ito, hindi po simpleng pagdinig ito itong araw na ito. Ang pagdinig na ito will define us kung saan pupunta ang ating bansa

0: wala ngayon. Kaya importante po ito. Kaya importante po ito. Ngayon, dahil wala po yung mga importanteng mga taong pinatawag natin na doon sana pasisimulan ang mga tanungan, kayo pong nandito ngayon ang tatanungin na lang. Pagkakataon na ninyo, marerecord na po ng formal ang sasabihin ninyo. Matatala ng formal. Mr. President, bago ako magsimula, meron ka bang gusto idagdag muna?
1: Well, it's not too late. The Office of the Ombudsman, DPWH, DOJ, marami kaming tanong. We need a impartial report, not a partial report. So sana pumunta sila. Mr. Chairman, dahil wala po ang ibang staff at ilang beses nung chairman ako ng Blue Ribbon ay hiningi ko sa kanila na i-administer yung oath. Maybe I can have the privilege now of returning the favor. Ako na mag-administer ng oath sa ating mga bisita.
0: Salamat po, Mr. President. Of course, you are in a better position to administer their oath. Magsitayo po kayong lahat.
1: Taas po natin ating kanang kamay. Do you swear or affirm to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth in these proceedings? Thank you. For the record, Mr. Chairman, all of the resource persons seated around the tables here have taken or affirmed their oath.
0: Thank you, Mr. President. Mr. President, for your information, Attorney Rondain, lawyer for Saldico, is in the vicinity, but I received a notice that he is prevented from making his way into this hall. Sana po ay merong makatulong sa kanya para makarating dito. Nasa baba yata.
1: Yes, may we ask some of our staff to see what's happening there and then kung kailangan namin sunduin, susunduin natin. Again, may I remind even our own employees, ha? Pag in-interrupt nyo or dinisturb or pipigilan nyo yung ating hearing, yan po ay criminal offense. At ang hindi pagpapasok sa amin resource person ay kasama po yan sa paparusahan.
0: Mr. President,
1: Sir, meron dito sa likod, dito na lang po para mas safe. Oh. Sasama na lang po kayo. Dito na po kayo dumaan. Samahan na lang dito.
2: Oh, manghihi ang resource persons ang mga katapos ang Philippine Marines. Tinamedyo tensionado ang Senado kaina kay te
0: Atty. Practically duwa na ka-leadership eh. Tatanungin dahil magkakaroon po ng pagbabago lang dahil nawala nga po yung at hindi dumating yung mga principal pong mga kasama ninyong respondents para sa umagang ito. Kayo po ba ang tumatayong abogado ng 18 ex-soldiers na nakaharap sa atin ngayon sa committee ito?
3: Opo, Ginoong Senator Marcoleta, at maaari rin po ninyong tanungin ang bawat isa sa kanila kung kinukumpirma nila ang aking admission that I am standing as their lawyer. So, pwede pong
0: yun nga po yung gusto kong sabihin. Sa lahat pong mga ex-soldiers na nandito ngayon, kinukumpirma ba ninyo na si Atty. Baligod ang tumatayong abogado para sa inyo? Salamat po.
4: Mr. Chair?
0: Yes, ma'am.
4: Mr. Chair, may susumbong lang po. Maraming nagte-text na sinusubaybayan ang ating hearing ngayon at ang nire-reklamo ay hindi lumalabas sa Senate website, pinagbawalan daw. At yung iba naman sa ibang plataforma ng media, pinapatay ang coverage, putol-putol at choppy. Kung pwede lang po, hayaan natin na marinig ng sambayanan ang testimonya ng ating mga Marines.
0: Salamat po sa inyong ulat, Madam Senator. Talaga pong gagawin nilang lahat ng kanilang magagawa.
1: Mr. Chair, I received information, it's not verified, that the Attorney Bantug, who is not the secretary, ay pinag-utos nga daw to, pati yung, just the website or pati Wi-Fi? Do we have Wi-Fi now in the...
5: Pati Wi-Fi.
1: What about Wi-Fi here? Okay. Yeah, so... again, no, kung sino in charge nung website, put it on. If not, kasama din po kayo sa nag-i-interrupt, nag-disturb nung proceeding, because in the digital age, pag ang coverage ng hearing, you interfere with that. You know, that is part of stopping the public from knowing what is happening here. No? So, again, ayoko kayong maipit. Pero hindi siya man siguro kayo maiipit by putting on live kung ano nangyayari dito. That's a matter of record. Even our non-hearing events, halimbawa may art fair tayo dyan or may EDCOM report, ay pwedeng ilagay sa website natin.
2: Oh, amo to portion lang ha. Sang hearing nga ginpatigayon kag ina matigdas ang mga pahayag ni Congressman o ni Senador Rodante Marcoleta. And so ang away diri karon banwa mabatsyagan ta na kag nasaksihan ta na ang inaway live kay pati ang wifi sa Senado inutod, because kahapon, if you can remember, nag-takeover, not really total takeover, pero ang pila ka mga key positions, mga committee chairmanships, gin-takeover sining minority group nga 11 kabilog. Plus si Chis Escudero nga nahimo ika-12. And so, direta na makita, ayhan ang tuyo bala sang sining kinagual sa Senado is to simply subject each other to trial by publicity. Ipagwa nga malain si Marcos, ang grupo naman ni Marcos, ang iya mga aliado, ipagwa nila nga yawa si Sara Duterte. So it's a case of the Takuri and the Dalawasi calling each other black. Inabarang ang kaldero nga itom ang buli kay ti sa dapog ginasunad ti ginambalan niya ang kalaha nga siya itom kabuli, pero pareho ina sila. And so amo ina, ang purpose balayhan sang inaway sa Senado is only one, punggan ang Blue Ribbon Committee hearing sang grupo ka majority ining 13 kag sa piyak nga bahin, tuyo man bala sini punggan ang pagpatigayon sang impeachment hearing kontra kay Vice Presidente Sara Duterte.
6: Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sansaran sini nga palatuntunan, ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag, nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sansaran sang inyo palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! Pagkatala sa pag-awig at maglapan ng pag-ino-ino sa mga isyo, magasipag-sipag sa mga balita kag mag-aathag kung ano ang dapat para sa pumuluyo, para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyo alaga na ang mikropono nagasumpa lang para sa imo. Kagkaroon, atong sug-alawon si K5 Julius Marinvines. Larga Vista! Larga Vista!
2: Nagaupod na siningabahin sa aton nga pagpangalagad si Mr. and Mrs. Reyes dira sa Bakyas Mansilingan, pamilya Diaz dira sa Barangay Tangub sa Purok Kasilingan, kung hindi ko magsala. Sumuman pamilya Mati and Diaz sa Barangay Kabug, kagtanan nga kapartidusan ni Nong Edmund Diaz sa Barangay Malingin, Dakbanwa sang Bago. Mayong gabi man kaginag-abi-abita ang tanan nga mga opisyales sang Purok Yansundos Of course, dala dira si Manang Elena Publico, ang isa sa mga purok kagawad sa mga grupo ni Maring Joyce dira sa Barangay Vista Alegre, mayong gabi, mayong gabi sa inyo tanan. Sa mga gwardyata nga present na karon kay paring Norman Black Balinsoy, kag sa iya mga kaburks, kung sa diin man sila na-assign, mayong gabi, Rafi Armonio and Dad Boy Mendoza. Mayong gabi man, sa tanan nga mga katapo, sang Mobile Training School, sang 3rd Infantry Division, Barangay Lagrana, La Carlota, sa pagpangunan Lieutenant Colonel Samson, o Lieutenant Colonel Medina, nga nagapamati gid sa karon. Magabalik ang inyo para tuntunan Larga Vista, pagkaligad lamang sining.
5: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Magalipas ang ilang palang

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: D3 Bio. Health News. D3 Bio with Vizio.
2: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga ako irregular nga regla. Kisa, galabot, gidatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gin.
1: D3 Bio.
3: Ang D3 Bio.
1: Yung may Vizio.
3: Ang Vizio.
1: Yung may D3.
3: Mabakal sa mga butika.
4: Paano mabuligan ang sobrang sakit siyang tiyan bangod sa pag-inflame sa imo appendix ni D3 Bio with your boy Sulweta.
5: Kadamo, damo ka makita sa ospital ng gagalin niya. Gatandog sila gilid, gaiyot. Ha, bisika no kata kanong kamuskulado. Basta appendicitis ni gani, gauning hon. Amoni siya ginatawag nga appendicitis, ang paghubag sang imo appendix. Ang appendix isa ni siya kagamay nga punta sang imo large intestine. Ang makita mo siya sa descending part sang imo large intestine nga gi-inflame, kumasudlan sang higko, ma-infect sang bacteria, virus, and even parasites. Dr. Ramil?
6: Kablo ka, Sir Boy. Kung sang una pala inong ko D3 Bio, kagsigisigin ang D3 Bio sang una, di tani ko makuhan mo. Malupkan ka kuhan.
7: Appendix.
4: Do ay pa to be D3 Bio sang una, no?
6: Pinakasakit sa bilog ko kabuhi.
4: Ay, purti ka dyan.
6: Ang paglumpog sang appendix.
4: Ano laman ang untog, Rodok? Ba, no?
6: Layo lang. No? Times 10 sa kasakit mo.
7: Ah, grabe,
6: tapos pag abot mo sa ospital,
4: wala mo lang may imong pasimo.
6: I-post pa ang imong tiyan.
4: Yan, diri sakit, oh. Muni, oh.
6: Diri sakit, oh. Ah, purti.
1: D3 Bio.
6: Inisiyaga katabo kung may mga blockage, obstruction, labi na kung kuhan ka, constipated ka, Sir Boy. Ang D3 Bio makabuligid para nga ano, hindi magpundo ditong mga higo, Sir Boy. Amo nang nakanami mo, lower right abdomen, dragi na permi sakit kung mayara ka kuan problema sa appendicitis. So, inang blockage nga gakatabo dra sa mga appendix, magaresulta na sa mga build up sa mucus, parasites, mga kagaw tungod sa higko. So, ang D3 Bio i-correct niya, Sir Boy, para nga ano, nami ang imong pupo.
8: Nami ang pupo.
6: So, wala blockage nga matabo. Ikaduha, paano mabuligan sa D3 Bio? Kung adlaw-adlaw kagainom sa D3 Bio, ang monolaurin nga ara sa D3 Bio, it will kill parasites like enterobios. Hindi na kung ko nikilala. Basta tanan ko anas lang mga parasites na.
4: Mga ascaris
6: na. Mga ascaris na, no? Nga gakos ang ito ang appendicitis.
1: D3 Bio!
9: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma naging kamalipaton. Itry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
1: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Vizio! Ang Vizio! Yung may D3!
3: Mabakas, mga butika.
6: Di, ang iba na nga wala pa ma-appendicitis, nami giro adlo-adlo gigainom D3 Bio. Kaya nga man, gakapatay ining nga mga klase nga kagaw. Aside sina, Sir Boy, may ara siya sang gitawag pagid nami, no? Ang gallic acid para makontrol niya kung maghubagid man. So, pero di na matabo mga may mahubag pa, Sir Boy. Kaya man, sa monolaurin pa lang, pinatay na niya ang mga kagaw. Gin, panormal na niya yung popo. Paano pa ka mag-appendicitis? Amo na ang nakanami sang D3 Bio nga wala sa plain D3.
5: Amak mo, no? Kung normal yang mga synthetic na bulong, may ara si mo anti, atag si mo anti-parasitic. Gaan ka pa sa ginatabag anti-inflammation. May ginagaan ka antibiotic. Ara isa yung sa D3 Bio.
6: Apat. Ihatag si mo.
5: Atag si mo.
1: D3 Bio.
5: So, anong bala ang makuha mo sa D3 Bio? D3 Bio, abi mo ginaprotektahan mo na ang lawas mo sa trangkaso, sipon, ubo, any kind of flu viruses. Amo ni rason ko ga D3 Bio ka, ambas ang iban. Hadlok ko sa COVID, hadlok ko sa viruses, that's why ga D3 Bio ko. Huwag ka lang kabalo. Damo-damo, ginaobra sa lawas mo. Layo ka na sa appendicitis. Layo ka na sa kapagkalipaton, layo ka sa Alzheimer's, layo ka sa dementia, layo ka sa Parkinson. Nami ang imo digestion. You could work all day. Why? Cause may medium chain triglycerides that provides you energy. Lalo na sa mga tao nga palatuon, lalo na sa mga tao nga ara sa pisina. And even for those who are physically working, cause medium chain triglyceride, kung gakwat ka, kung permi ka kapangsayado sa mga bagay, ga-drive ka, you need medium chain triglycerides.
1: D3 Bio!
5: Amo na gahatag si mo enerhiya. Adlaw-adlaw.
6: Amo na ka importante nga adlaw-adlaw gigayari ga D3 Bio. Hindi lang ya appendicitis malikawan mo, colon cancer, problema sa maimutyan, malikawan mo na. That's why nga ako, Sir Boy, early in the morning tatlo day na ka D3 Bio.
8: Di ka nami,
4: kambyo, no?
1: D3 Bio. D3 Bio with Vizio.
10: Ako si Jay, taas akong sugar.
3: Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
7: D3 Bio, ang D3, yung may Visio. Ang Visio, yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio, D3 Bio. D3 Bio.

mga iban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.

0: Presa umaga.
1: DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Girl! Buligi ko be added picture. Dapat beautiful. Good ka da, ha? Weh, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
6: Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
7: Wala balasang may gana mag-istorya sa imo bangod sa imo nga bad breath?
8: Ew! Yucky!
7: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong ababa. Klinika Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong ababa nga nagatuga sa tooth decay at bad breath. Klinika Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
9: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
10: isang bala ka lang.
9: Ako, ang linya ko,
10: isang kapsula ka lang.
9: Kung matindi at mahaba-habang bagbagan ang harap mo,
10: ikapsula mo.
9: Extend! Extend Supplement for Men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavowaska, epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
8: Ka! Bang-bangan aga! Sa pulmo, baby!
9: Extend Supplement for Men.
8: Isang kapsula ka lang.
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
12: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh. Available now.
13: From humble beginnings, K5 News FM Bacolod has risen strong, standing tall as we celebrate 9 years of unwavering public service, 9 years of commitment on the airwaves, 9 years of delivering kampyon nga balita, komentaryo, musika, drama, kag serbisyo publiko, bringing truth, voice, and service closer to every Bacolodnon and Nicrense. As we mark this meaningful milestone, we proudly honor the leadership and vision of our CEO and President, Dr. Ramil Uy, whose guidance continues to inspire our journey 9 years and beyond. We remain committed, going further, reaching higher, and serving better. More than just kampyon, we are just trusted voice in the hearts of the Bacolodnon and Nigrense. This is your K5 News FM, Bacolod 101.5, Serbisyong Matuod, Tingog Sang Panwa, Pagdayon sa Pag-alagad.
14: 101.5 K5 News. Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sansaran sini nga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sansaran sang inyo palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! Magdala sa pag-awig at maglapat ng pang-ino-ino sa mga isyu. Magasipan-sipan sa mga balita kag mag-aathag kung ano ang dapat para sa pumuluyo. Para sa demokrasya. Larga Visa! Larga Visa! artista. Upod sa inyo alaga nga ang mikropono nagasumpa lang para sa imo kagkaroon. Atong sug-alaon si K5 Julius Marivillens. Larga Vista! Larga Vista!
0: Siling ni Toto Arneta pwerte nagid kakabalan sa mga opisyalis sa gobyerno. Wala na nila ginapaminsar ang kapigaduhon sang pumuluyong Pilipinon. Ustuman, Alimar Tambong, mayang gabi, Ray Sendico, watching from Cabancalan, bao, Zinaida Villanueva, nagapamatigikan sa Kabakungan. On air ang iya ginapamatian. Puro kadlok, monitor lang sa Barangay Yaw-Yaw, Kawayan. Shout out sa Mulave, Warriors, Aspen Troopers, Master Sergeant Leo Livalib kag Master Sergeant Big Dog Edyo Solo ug pumulo sa Barangay Yaw-Yaw, Nara ug Basak of Kawayan. Tiinis si Sergeant Bobig Dog galik si Sergeant Judah Edyo Solo Big Dog ah. Nakayuhuman ko. Anyway, Sergeant Jude Edyo Solo, mayang gabi, kay Sergeant Livalib. Salamat, salamat, gid.
14: Larga Vista!
0: Julio Santitigan, mayang gabi, Allied Zalaznog, Gonzales, gurune. Lagi Diyos bukang bibig, pero, sabagay. Nelly Villagracia, Ramon Bernal, sadyagid buking na ni si President Marcos. Papatunayan kaya amo ang problema sa politika kagamo. Ben Gano, K5 Bacolod Purely News and Issues. Wala bias. Sining ni Ben Gano. Jigs Joe Panes. Damo drama. Sabagay, sabagay. Rica Mulaneda. Mayang gabi watching live sa Saudi Arabia. Sa kay Inday Roda Angeles Night. Mayong gabi. Alright, sa iluan tang iban. Kung hindi marabot si Wilson, liton kita kay Berto or kay Chell, pang amat-amaton taning aton nga mga reports karon nga gabi. But first, let's have K5, Carla Longa, sa iya balita. Lapit na lang matapos ang Bacolod Coliseum. So meaning, dako nga bulig ini sa turismo, dugang ini sa aton ekonomiya. And let's have the report. Carla, good evening. Please come in.
15: Ginpahayag ni Bacolod City Mayor Greg Sataya ngayara na sa 76% ang kompletion sa Bacolod Mascara Coliseum nga gintukod sa Barangay Alihis sa siyudad sang Bacolod. Sunod kay Gasataya, ngayara na sa 76% ang completion sa nasambit nga Coliseum, kaginatarget naman niya matapos ang nabilin nga masobra 20% sa bulan sang Setyembre. Dugang pa ni Gasataya, ngayara na sa lugar ang genset, aircon, kagang elevator nga ginahulat ang delivery. Kag posible nga mangin venue ini sang Batang Pinoy 2026. Palayag pa ni Gasataya, nga gin-invite man sini si Secretary General sang Southeast Asia Basketball Association nga si Professor Dr. Kokon Tech agud nga magupod sa inspection sa nasambit nga Coliseum nga posible mangin venue sang international events kag talago nga sporting events. Ini nga balita nga dulong sa inyong sang DDX 500 Mighty C kag D3 Bayo. It is ka K5 Carla Defensor para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros sa K5 News FM.
0: Gikan sa balita ni K5 Carla Longa sa Bacolod City Hall sa iluantang balita ni K5 Chel Patino. Gikan sa provincial capital kag iban pa gid nga mga balita nga iya na tipon tonight. Chel, good evening. Please come in.
16: Okay, Sir Jules, may gabi man no, sa mga suki nga tagpalamatis.
0: Bo, doon nakaluto na sawdust ba?
16: Sir?
0: Doon nakaluto na sawdust? Tapos na?
16: Atay.
0: Ay, tood. Danay, din mas nami ang ipakaon sa ido, atay o konsodas?
16: Ang kung sa mga budget meal kay Kay San Jol, sa sodas, pero kung may mga benefit ya, atay, kay ka pa nami, na isang ilang nga fur.
0: Bugaling ka mahal man? Anong ang nami ipakaon?
16: Kung ano, sodas na lang ka.
0: Kung atay, medyo mahal.
16: Medyo mahal. Pero ga pa namin, nasang ilang balahibo.
0: Ay, tuod ka. nga naguna tayo sa Ido man sa Ilutan ay balita. Balikan ko lang na karon.
16: Kay Fem Jules balita no may angot ni sa nga kagabi bala nga ti una nga na report bilang shooting incident. So kagabi pag break naton di sa aton nga official Facebook page do hindi pagid klaro ang mga detalye, pero before the night ends sa hapon kay Fem Jules na urot sa gid ni tanan nga mga detalye kun ano gid man ang natabo kahapon o kun kagabi nga adlaw. Kasi sa Diyos, base sa investigasyon no, sa Bacolod City Police Office, ining duha nga nadakpan kagabi nga tik na tudlo man mga ano ni mga responsable sa pila ka hold up anay diri sa Bacolod City kaga I believe before kagabi may ari ni sila gin biktima diri sa may Eroreco kay Sir Jules kag nakuaan sang cellphone.
0: Danay, diri mismo sa Eroreco kagabi eh?
16: Hindi sir, sa nagligad
0: niya. Nagligad niya gabi. Ano daw drive-by nga snatching?
16: Yes sir, daw kakuha nila bilang daw malabyan ka lang nila kag konti may pwede malang mahablot ng imo back.
0: Uy!
16: But kung
0: subnet!
16: Dulong gidman.
0: Ay, pwede. Kung dulong
16: gidman, ila kagid pa na ugan kay Chris Edwards kag tayaan sa ning armas na tina-recover man kagabi sa posisyon sang isa ka suspect si Kay Fred Jules. Ang duha nga ini no ang kinilala sang dai Bernard Traje, 29 anyos kag ini sa sunod sa iyang nagapuyo niya sa may kismayaan banwa sang Don Salvador Benedicto. Ang isa ka Kay Fred Jules amo naman ni ang 28 anyos nga si Romeo Arais sa may barangay ito naman ni siya sa Kay Fred Jules nagapuyo. So una ini duha ang naga motor suno sa ila halin sila kuno sa Golden Fields kay si pagclaim pa yan ni Romeo ang trabaho niya is hugaw diri sa may Golden Field Commercial Complex. Amo nang iya panay sayon sa aton sa GBC kay Sir Jules kag nagalipo lang ni sila kuno sa bahin sang DCO agud nga magpatubhong sa gasolinahan before kada bala maglabot kay Sir Jules sa BJMP ni Aradera Jog Jetting gasolinahan. Hindi lang gid ko familiar ang daw bag-o na da amo nang panay sayon sang duha ka suspektsado. Apang base naman niya ka Kay Fred Jones no sa investigasyon sang aton nga mga kapulisan niya nauna ining salakyan nga ginasakyan sang duha ka pulis ini sila mga operatiba sang City Intelligence Unit kay Kay Fred Jones. Duha ka pulis ang sakay sang Toyota Vios kagabi si Kay Fred Jones. Kadaw namutika no sang duha nga sakay isang motor nga ginatundan sila sang duha ka pulis kay Kay Fred Jones kay ti kuno kay Sir Steve ining duha ang ara man no sa ila listahan bilang aparte api no sa ila monitoring kay Kay Fred Jones kay ti may pipila nagakita mga report nga sila ni ang nagapang hold up sa pila kabahin man diri sa syudad. Now, ang sistema pa kay Fred Jules, nanaog ang mga pulis, agud to nga si pamakuton sila kuntani, bala, kay naga-Christmas na sila alagiti eh. Pamakuton sila kuntani, bala, kag, para makilalaan ang ilang mga nawong ipakakas ang face mask. Ugaling kay si pagpanaog diya sang pulis, dito kag nagdabot ining si Romeo sang iyar magdutang kag nagpalupok
0: wow.
16: Sa duha ka mga pulis nga sakay sang Toyota Vios.
0: Diyos ko.
16: Swerte nga wala na igo ining pulis nga nauna pa na og nagpalos man syempre palupok kag Kay Fred Jules.
0: Ah.
16: But nagdalagan ining si Romeo nabilin ining iyang upod si Kay Fred Jules nga si Bernard nga nagamaneho naman niya sang motor na isa ka Rusty 125.
0: Dimodo ang title sinigali Michelle.
16: Yes sir.
0: Tiruhay wala iguay.
16: Nang matrix.
0: Kay pareho sila nagtiruhay wala nila na igong isa kag isa.
16: Yes sir.
0: Kasi
16: naman siguro.
0: Ano kalayo ang ila distansya?
16: Lapit lang man sa kay Jules o galing kasi sa lakyan abi mo kun baga do naka
0: cover. Okay.
16: Wala man actually na igo. Pero dasig do kadanlog sa ila bala ka Kay Sir Jules nakapalagyo ang galing ang isa na bilinggit kasi nabudlayan siya siguro magblagan kay siya kumo siya ang driver sang motor why siya nakadali-dali palagyo. So nakuha inung una nga suspektado dirigid ya sa gupa mismo sang BJMP sa may magsaysay, no? Before bala mag-DCPO, to kay Sir Jules, sila labot po no, lansanay, kumbaga, doon nagrapulay pa ni sila. That's why ang una nga suspektado, doon may pilas na siya sa agdang, kaya may resistance nga natabo kay Sir Jules.
0: Bali sa DCPO siya nalabot.
16: Sa may guwa sa DJMT before sa...
0: Abi, okay. Dali, akwan man lang, lipot man lang ang lagsanay nila.
16: Yes, sir. Kaya do, natin lang si... Kumbaga, tubangan, din niya sa DCPO.
0: Okay.
16: Pag-ibig siya bima, at doon mo na dito kayo sa Diyos. So, nakuha niya siya, ugaling kay Tico, mukhang nagrapulay sila, may akwan niya siya, no, na lastruang niya nga agtang sa may kilay niya nga bahin. Pero pagklaro sa mga kapulisan, hindi niya tugas ang pagsiro. Kasi Sir Jules, kasi kung ulo, malamang nakamahan.
0: Wasak so, eh!
16: Yes, yes.
0: Diba? Kasi, ulo na yan mo!
16: Oo. Man doon mag-igaw ang bala sa line
0: na katulad.
16: Doon mo na dito kay Sir Jules. So, ang hindi lalaki, ang ginsulod gila yun no, sa ambulance, si Pinatagan man sa first aid, dato din alert na sa bilog ng mga kapulisan, ang tanan ng mga police station, ang possible na alagyan sa nakapalagyo nga isa o galing kitin na silalaan, din siya bilang kay Sir Jules, ang description sa iya, nagtugma tanan-tanan sa lalaki nga natakpan nila nga nagapanglakat, kundi rin na sa kilid sa ano na dito nga dala no, ng alihis.
0: Okay.
16: Kabalakuan na kay Sir Jules.
0: Alihis Road.
16: Maranata nga school kay Sir Jules.
0: Okay, wait. So meaning, ang ginlabyan giliya sang ikaduwa nga suspected hold upper along Lacson Extension.
16: Yes, sir.
0: Bali na nga ang guwaya, nangalihid siya sa BCPO mismo.
16: Yes, sir. Kaya ang dalaga niya, so nung sa una nga report sa pagdirapagwa sa may Luxor mo.
0: Dahil
16: sa Lacson, at yung highway, laban-laban, ganyan siya sa Dakop, siguro din siya nangalihid sa silid ng BCPO Ritada.
0: So bali ang iya puslita ni Gwa sa Barangay Alihis.
16: Yes, sir.
0: Oo. So diri siya ayon ng dakpan along Alihis Road sa Maranata nga eskwelahan.
16: Yes, sa Gwa.
0: Okay.
16: Sa Gwa.
0: Pero ang unang suspect na dakpan diriya sa Gwa lang sang BJMP.
16: Yes, sir.
0: Okay. So hindi tuod ang report nga didto sila na dakpan sa Barangay Alihis.
16: No, sir. But
0: although, of course, I have to clarify, hindi ito yung imo report, ha?
16: Yes, sir.
0: Okay. Sige.
16: Okay, nauna kita dito kasi 5 Jules ang pag-radio pa lang sa mga kapulisan na nakaibalo na kita nga may natabo nga shooting. O galing kiti, blur pa kayo ang detalye.
0: Correct.
16: So, moving forward, yung di amoto kasi 5 Jules na labot siya dira sa may Alihis Road, nakuha sa aton mga kapulisan. Gila yun nga ginposasan yung kasi 5 Jules una, hindi pa siya mag-ako. Kaling niya, wala siya kuno kabalo sa ganong natabo.
0: Mm-hmm.
16: Kasi hindi niya kuno kilala ining si Bernard, pero wala pa naging pagwa sa ambulance ang upod niya abiga kay 5 Jules. Sige, deny din siya, no, sang natabo nga krimen. Kag sang ginpagwa na ining si Bernard, dito kag daw medyo gamay nga kalaputan si Sir Jules.
0: Nga!
16: Nagasiling si Bernard nga akuon ta na lang ni Tol. Nagahambal naman si Romeo nga hindi sa kaya kilala, hindi ko pag hindi mo istorya.
0: Toon?
16: Wala sa kabalo ko na nung toon, but later on, nag-ako ining duwa nga magbayaw, galing sila sa K5 Jules.
0: Nga, kay sino ang kasado kay sino?
16: Ang Bernard, ang unang nadakpan, asawa niya ang magulang ni Romeo nga atong nakapalagyo nga nadakpan.
0: Puro ni sila taga-diin gani?
16: Ang isa taga Don Salvador, ang isa mo ni taga Barangay 2, so kay Sir Jules.
0: Ay, okay. Oho. So bali, paano sila nagkilanay?
16: Hindi sila actually personal nga kilala nai. Ado nagkakilalahay na lang sila sang napamana na ni Kuno Bernard.
0: Oo.
16: Kay Sir Jules.
0: Grabe, no? Hindi ko kain chindi, Chel. Kati ang aligasyon nga upod sila ubra krimen eh.
16: Yes, actually, amo na mga aligasyon, but din pamangkot na itong si Bernard. Suno sa iya, first time lang din siya ako nung nagkatko sa Bacolod kay nagpamasyar kuno sila. Upod naman kuno ang asawa niya, which is ang utod.
0: Bow!
16: Niyo, pa masyara sila ko na dali sa ila balay amo nang iyang ambal balas sa limpoti hindi ka mo kilala hay personal before pa nga nag pangatawa mong utod niya ang sabat niya sa aton kay Kay Fredjus hindi tang tingin lang sila ko na nagkilala hay
0: pero do ka unique no naman, do ka unique nga kaso kiti kung kitaya bag-uta sa isa ka lugar gusto ta malangkad to sa peryahan kadto sa kalan-an lagaw sa mall ang ilaya first time hagaray sila yung hold up allegedly
16: yes
0: bugrabi man ba
16: kung saan o pa din sinatala ko no namangkot kita ang sapat ni Bernard siyang nagligad lang ko nung adlaw isaling ko tuod gidman nga may ginhold up sa mong ligad gabi eh ni pamangkot naman siya ang sabat niya sa atong kay Fredjus nagahuluhan do lang siya eh tagambal niya nagupod man lang ko sa iya kay ginhagad yako
0: ay Diyos oo
16: kapag naipatihan pero tigaling nga munang stand sa nga itong suspektado kay Fredjus di pa matundaan niya lang na sa korte galing nga do ka
0: Danay sino ganing taga barangay dos
16: si Romeo
0: Romeo ang taga Don Salvador
16: amo ni si Bernard
0: si Bernard Fredjus. Bali ang nangagad kay Bernard yung mang hold up si Romeo.
16: Oo.
0: Ang gwa sina ang taga syudad amuya ang naghagad sa halin sa bukid nga mang hold up. Wow. Grabe nga istorya ni. Singa pre. Yaw yaw. Yaw. Mang hold up tabla yaw. Grabe no.
16: Yes.
0: So, ay, oo.
16: Kami oh. Nga, dumaring duha kasi sa Jules na nagagamit sila sa illegal nga droga. So, ba't ang mo isa pa na karason? Kung nga nga nagapang-hold up, hindi sila ba si sustento sa tisyo?
0: Muna. Pero Danay, ining si Romeo nga taga Don Salvador, ano nga balya dito pa lang sa bukid, gasyabo na siya?
16: Ang wala talang na napamangkot kay Fred Jules, pero ang siling niya, diri lang mana siya kuno ga amuna, ga sif suyop.
0: Sino ang nagtudlo sa iya suyop? Si Bayaw?
16: Ka-off the night lang sila, pero wala man din nang shot
0: sa Bayaw.
16: Wow.
0: Hindi kay, di ba, ang ato niya na andan, kung bag-ota sa lugar ang balunta, Chel, Mang, lagaw ta. Ang iyaya, yaw, suyop ta, suyop man siya. Ay, grabe, no? Do ka pinasay nga istorya ni Chel?
16: Yes, but di mo, do ka kay San Jose, kung padalman mo, kung ikaw, tao, nga wala piya kagi, suyop, hindi kaya guro mag-upo dahil kung nagaroon ka.
0: Well, amugani.
16: Nagigamit lang siguro.
0: Huwag ta kabalo. Oo. Gani. Oo.
16: Yes, depende. But alay, pero ang tingin ako nila nga magbayaw sila kasi sa
0: Jules
16: kasi pa nagpatigayon siyang inventory ang atong mga kapulisan na nakuha sa bag ni Romeo, amo ning nakapalagyo and man later on ang may kuha na siya may ara sa isang sling bag ang unod kay Sir Jules, do damo nga lighter
0: no.
16: Nga wala na bala sa paludo nga ginagamit sa mga ano illegal nga buluhaton. And then, damo nga SIM card. Si Kay Fredjus, nakuha man siya iya nga.
0: Ha?
16: And isa ka kalibre 45 nga pusil.
0: Ang pamangkot nga, damo sa SIM cards.
16: Amo na, isa pa. Kay Basi, bala ang mga ginapang kuha nila, ginapang kuha nga cellphone.
0: Uy!
16: Ginapatag ang SIM card, kaya ginabalik
0: siya. Okay. Perti, no? Sige, sige.
16: Yes.
0: Din sila subong?
16: Ang duha ang preso na sa karon kay Fredjus Jones diri sa may police station 8 kasi kumbaga AOR sa isang station 8 ang alihis even ang magsaysay kay Fredjus Jones kay sila no base sa aton
0: Chel
16: si Sir Albert C ang head ng CIU BCTO duha sila magapangatubang no sang kaso nga 10591 o kunining comprehensive firearms and ammunition regulation act 9165 bangod niya nakuhaan naman niya sang apat tanan ka mga dalagpuan nga hit sealed sang alleged shabu ining si Bernard sa kay Sir Jules kag isa pa kapaso ang attempted murder sa kay Sir Jules bangod niya tigin unahan nila palupok ang aton mga operatiba
0: aso bali attempted murder gid
16: mm-hmm.
0: Ay pero, okay
16: sure, basi may ara pa dugang kung may magreklamo pa nga iban di ka kay Sir Jules depende na nasa idugang naman no nga kaso sa police station. But this case is gonna be filed by BCPO naman niya ng mga kapulisan kay Cesar Jules, sining confirmed na tatlo pa mga kaso.
0: Pero ini again ang attempted murder ang nagpasaka si Ayu.
16: Yes sir.
0: Aso baling duwagi diya ka intel operatives kini sila.
16: Yes sir. Under si Ayu.
0: Okay. Pero gin project gin nilang duwa?
16: Ang duha actually may ara naman din sa report as per Sir C. May ari na ni sila report niya dito gina pasundan na bala sa Kesa Jones. Doon na timingan ng kisaling sa among gabi niya dito sila nag-agi sa may magsaysay. So, kumbaga ang adon ng mga operatiba daw nag-wonder bala kay doon siyempre kung gina-project mo ang isa ka dalakpon da, may ara ka na na isang background even ang sura nila.
0: Correct.
16: Kesa Jones.
0: Oo.
16: Amo na nga daw nag-wonder ining duha nga daw ka familiar sang duha nga actually sila niya gali ang nagasunod aton mga operatiba na una ni Kuya ang Dios si Kaysa Jules. Daw na talupangan ng sila kuno sa SPO nga daw may nagasunod sa ilang motor.
0: Danay. Ang intel pa nga pulis ang ginasurveillance sang mga kriminal.
16: Kung ako lang base nagsundan na ilang sila bala sa ingan lang.
0: Aha.
16: Kagati ba sige sa ila makatugong sa kontrata mo balido ka sunod sila abi sa videos na salakyan kag
0: buna no man yang malas Michelle nga nawadan sila gasolina no.
16: Yes sir. Oh amo nang ila
0: gaano sila kuno sa Golden Fields nang inom
16: wala nagapamugaw ni kunong isa kag
0: kay mo
16: ako nang yes pa ako.
0: Ang taga barangay 2.
16: Ang taga barangay 2.
0: Yes, oo.
16: Anyway, kasi sa Jules, may ara tada balasang interview with Sir Albert C., ang head no sang CIU BCPO.
0: Alright, sir. Sir Albert!
17: Nag-while nag-kandak ni covert operation, kagintel mo na ito rin atong personal na on board sa
0: Salakyan
17: nila. Nag-traversing sila no sa Magsaysay Avenue. Na-notice nila may nagasunod sa ilang motor. And ginobserbahan nila kag nakalabot da sa may area na yon sang unahan sang headquarters. Nagstop na sila kag gilayon na lang ini nga nagaduman no nagagabot ni ang isa sa aton mga suspetsado kag nagpalupok no in tiro ang aton nga personnel sa ano no wala maigo kag dito nagsugod ang nilagsanay upod man sa bulig man sa aton nga intel personnel no nga ara sa area umuna nga naglabot kita diri sa may Alis Road no diri sa area sang Maranata.
18: Pero ining duwa sir allegedly daw sila ni kuno ang nagapang hold up kag kahapon no may ginhold up sa pagabi diri sa may Aeroreco.
17: May report kita no hindi lang sa Aeroreco may ari sila kuno nga gin ano na gin diri sa may area sang takuling no pero ipa-confirm naton gigin pa sugat naton ang victims nga basi wala man nag-report pero may ano kita no may information nga nabaton basi ma-identify ni sila no kag medyo may revelation ang isa no nga amo na ang ilang trabaho no ang pagpang hold up kag pag pangagaw sang bag cellphone and of course no mag i-check naton ang ilang involvement pagid no sa mga iban nga shooting incidents naton diri sa area sa Bacolod City.
0: Oh
16: yes, so amo to no ang interview naton with the Police Lieutenant Colonel Albert C, ang chief no sang CIU BCPO basi may mga ang tanan pagdating sila sa pipila sa mga shooting incident man diri sa Bacolod but that's
0: yet
16: to be confirmed pa. Wow.
0: Toad?
16: Yes sir. Kasi personally again check man ato ng background sining taga barangay ito si Kaysa Jules kag may ari ni siya sang sadto na mga kaso naman nga daan kag na preso ni siya daw 2016
0: Dinding taga barangay 2 ang nakap pink nga t-shirt. I'm pink or violet? Violet.
16: Naka-itom.
0: Naka-itom. Amo ning taga barangay 2. Oh, daw yes, daw hubin-hubin ni siya.
16: Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Okay. Yes. Pila ganing edad yan ni once again?
16: 28
0: to
16: 29.
0: Ah. Pero mga lingod pa actually, ha?
16: Yeah, so,
0: lingod okay, pa? Wow.
16: Sa nag-ako, ang isa wala, do ka mo na, but dito yung nag-ako, give man. Guilty na siya sa R810591 man, kay Kipa Jules, itong October 2016 ang kaso niya. Tapos ang 2019, may ari na niya siya sa kaso ng 10591 under Comelec Ganba naman kay Kipa Jules. So, inita na natabo diri sa Bacolod kay Kipa Jules. Hindi siyang nakaitom na nga, taga barangay.
0: Ah, okay. Sige, sige!
16: So, amo nang natipon na nga balita naman kay K5 Jones gikan sa patrol. Kaupo naman si K5 Martin din ang aton balita sa buong gabi. Mga K5 ang ginadulong naman sa aton sa kaluan sa GTS Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa. Ako naman si K5 Michelle Patino para sa kampiyon nga balita. Servisyo publiko kag Kalingawan sa Negros.
0: K5 News FM. Sa aton nga pagpunambalik, we'll be having K5 Berto Gakit Jr. Ari sadya oin, not necessarily sadya, kundi ti subo nga istorya ini. Samtang gapasulod kita sa tiyempo muerto, ang kinawatay nga kasuga, amat-amat naman gadamo, diri sa Dakbanwa, may gatas naman yung kinawatay. Hibaroon tang detalye, pagkaligad lamang sining.
19: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Makalipas ang ilang paalala.

0: Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
1: Ang inundan nga no, daghan mo sakit, kay daghan mo kwarta ipalit og dili healthy nga pagkaon. Napay di mayong panahon karon, magsakit jud mo. Sunduga gani ko ninyo. Nag Mighty C ko, mapalit sa mga butika. Immune Booster Mighty C.
2: Kadaragsa nga pungkot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro kapong katol, DTX Beauty Soap.
3: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
2: Bakal na sa mga butika.
3: Sport Biotics. Makabulig sa pag

0: taas ang mga kagaw. Clinica Sport Biotics.
1: Naa importante gid nga magdumar sang Dr. Pinoy's Qualin Capsule. Sulo sa pagtuon, ang Dr. Pinoy's Qualin Capsule may ara sang natural substance nga ginatawag sterols, grupo sa mga nutrients nga nagapanubo sang cholesterol levels sang aton dugo.
2: Ako'y tama nga nagakusar sang Dr. Pinoy's Qualin Capsule kay 3 years ago na problema ko akong nga cholesterol nga taas, no? So sa patayon nga pag-usar sang Dr. Pinoy's Qualin Capsule, nagsa ko nga nagnubo nga akong nga cholesterol levels manitan.
1: Dr. Pinoy's Qualin Capsule.
3: Muterna Max. Ako si Danilo Brito. So kung siyang paggamit ko sa Muterna Capsule, kaya nga akong ginabatya, daw may mga bukol-bukol ko sa lawas.
4: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, mas
3: ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, nagkalakwa na naya.
5: Muterna Max Capsule and Muterna Max Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
6: Masakit manghihi? Mag-Spore Biotics ka! Base UTI na ina! Mag-Spore Biotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
7: Ang fortified nga probiotics. Clinica Spore Biotics.
8: Gah, ma-choy ride man tabi ga.
9: Wala sa kondisyon ang makina ko.
10: Hindi makaariba? Mag-extend ka!
11: Extend, supplement for men.
10: Gawa sa maca.
11: Isang herb na nagpapataas ng ating energy
10: at stamina.
8: Tiga, ma-joyride na ta.
9: Kapot ka, kay wala na ni preno-preno ha.
8: Sakay ka, kidya.
9: Siyempre, naka-extend ko ya.
8: Basta sagad nga driver, extend, lover.
10: Extend, supplement for men.
12: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang

0: Si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
1: Clinica Deo Fresh. Available now.
2: This is K-5 News FM, your official news and music station. Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sansaran sinigapalatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sansaran sang inyo palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! Magdala sa pag-awig at maglapat ng pag-ino-ino sa mga isyu, magasipag-sipag sa mga balita kag mag-aathag kung ano ang dapat para sa pumuluyo, para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyo alaga nga ang mikropono nagasumpa lang para sa imo. Kagkaroon, atong sug-alawon si K-5 Julius Marimbides. Larga Vista! Larga Vista!
3: Standby na sa report ni K-5 Berto Gaket Jr. sa hindi gid namang madugay, DTX Premium Coffee. Amuning ginatimpla ko, pagpauli ko, pero wala ako ginapapulaw sang sining nga kape nga. Bastante o husto lang ang iya sinisang cup, medium roast, hindi bara batok di mudo, hindi pait ang kape sang DTX Premium Coffee. Stevia pa ang patamis, plant-based sweetener nga makabulig sa pag-stabilize sang kalamay sa imo dugo. Di mudo type 1 ka man o kung type 2 nga diabetiko, amuni ang kape para sa imo. What's more, may ara siya sang ganoderma, ang milagrosong uhong nga ginagamit kontra sa mikrobyo sa imo lawas. So DTX Premium Coffee. Ginapares ko ini sa DTX 500 ang kargado sa antioxidants tungod kay may-ari ini sang desugared sugarcane extract kag dahon amargoso. DTX 500 kargado sa antioxidants, magkontra sa free radicals ang nagapatuktok sa lawas mo. Ginadungan ko sila inom sang D3 bio, amuniyang nanamian ko gid ang sabor. Nga do macaroons ang ginakaon mo pagtiga mo, medyo pait ini ang DTX 500, pero kung idungan mo sang D3 bio, bog ka kampyon. Ang D3 bio, amo naman niya ang kargado sang extra virgin coconut oil nga ginagamit sang lawas, sa good patchon ang kagaw. Tungod sang medium chain triglycerides nga amo ang nagakontra sa virus, fungus, ukon, bakterya. D3 bio upod sa DTX 500 kag DTX Premium Coffee, masaligan nga tagdala sang balita kinaalam ihibalo sa Larga Vista. Masaligan man para sa imo ikayong lawas.
2: Larga Vista!
3: Ari maayo man ini siya. Let's have K-5 Berto Gaket Jr. na kilalaan dito sa Agusan del Sur nga si Rodante Gaket. Pero si Berto Gaket ginini siya. Anong balita? Ay, may nangawat gatas na anong gakatabo. Bert, good evening. Please come in.
4: Mayong gabi, kakipan Julius.
3: Si Rodante.
4: Amo ning tingog subong ni Rodante.
3: Ano? Ano to liwat?
4: Amo ning tub ang tingog subong ni Rodante. No. Right from Agusan.
3: Pre? Pre?
4: Yes, sir. Pre?
3: Nga, pre, ginrodante kanila, pre. Oh.
4: Ay, ang bot gani. Ay, siyempre, tagtaga na isang ID sa Agusan. Ginlawag nila Rodante Gaket. Eh, wala
3: ay, ay. Okay, pero, pero hindi ba lang ngalan mo Roberto Ged?
4: Actually, Robert John Gaket, pero
3: Roberto. Wow! Kasosyal, gali isang ngalan mo, Noy.
4: Yes. Okay,
3: Robert lang, John. Ano?
4: Robert John.
3: Robert John, bo kasosyal.
4: Gakadaw na sabong si Adrian. Nugay ako na Salvador. Gani. Actually, Salvador na pangalan niya.
3: Sino?
4: Kagibab Joel.
3: Sino-sinong Salvador?
4: Salvador, si Adrian nga lang. Salvador.
3: Adrian Bobe?
4: Gan-

0: Palau.
1: Tuod bla.
0: O Salvador gina Adrian lang.
1: Ayo. Arribla tao. Sige, sige. Ano to?
0: Kaya Diyos, aton sining balita about the makayuhom kami ni nga dumainit ang ulo mo nga dumaluoy ka. No, yeah. Mixed emotion ini. Ang aton sining balita subong bangod isak lalaki nangawat sang tatlo ka karton sang gatas.
1: Uy, ahay.
0: Sa isa ka grocery store. Ang grocery store nga ginatumot na dira sa may Alihis, bala. Kung magagi ka dira sa may Takuling, diri bala sa may Taytay bala sa unhan sang barangay hall lusot
1: okay.
0: Na talihis mo sa may 7-Eleven pagtabok mo ginada sa may Bangga kagay Pep Julius sa tabo, sa unhan sang tawag ni sang Taytay may sa tabok to sa Alihis Road na may store na da no kagay Pep Julius kagdito siya nangawat ang suno diri sa interview ta ining lalaki nagpakuno-kuno ni customer nga tinulaga pamili man ko no ang sinilabi video sini
1: ari kita ko
0: nagapili-pili nga dito kuno customer man naka jacket ini siya sang hinali lang nga nagkatoto siya sa may sang gatas
1: mga infant gatas formula infant formula gatas ka bata
0: kay Tito medyo na kunako maning store grocery store gid ni kay tina label Manila kundi na mga gatas mga noodles abi dito to sa may gatasan makita sa CCTV nga tiging kuha yan yung dalagko ng mga gatas bala nga nagabalor sa bara 1,500
1: minsan
0: nga yagin kuha gimbutang yun sa jacket siya kasi wala siya dala nga bag gimbutang niya kaging pang sipit ya sunok sa cashier na interview ta. Ang bala ko no nga ti nagpamangkot man siya kuno sang isa pagid ka level sang akon brand sang gatas ti ang basang sang babae ti way kami amon sir gila na siya nagwa gisingkitan si sang babae ginlagas ang babae siya gwa nagsakay na tay si Cole
1: ay
0: kagay pag Dios
1: so ti nagdala ya gid
0: ay di taba niya gid ang gwa ko actually lima ni kitaban niya mong sa CCTV ang tuwa sa taman yung ka palagyo kag dalagan pag lakat ya na wiget dula yan na naging balik ni
1: ano nga brand ni sanggatas pinangkuha ya
0: Nido ni kag Bear Brand
1: okay hindi panigani ya ang mahal-mahal pagid
0: ang Pramil dumal-mahal gawang Pramil
1: hindi wala bot ang mga ano gani ang S26 kun may ara pa na ang mga mahal gidyab lang nga infant formula
0: pero kumalantaw mo ang bata siguro ti kung nido to kao niya or Bear Brand ti do hindi naman nagro infant ka kay Julius no so amo gid man ibang yagin kuha gid kay
1: may edad na guro
0: So may way did that siguro galing ti nagidad lang dalagan ti init ulo ti sang cashier ang bali ati sir kung kamito nya ginman to sa bata ya kabaan lang sa Japan
1: so
0: kay ti atin sa kinawata namo ni kaning aton sini nga balita oy ta kabalo ko maluoy ta sini mainit ang ulo or makatlaw sini kag Ibab Julius no kay ti pero namo man ga sentimento sini nga balita nga ti base ba lang kinanglanon gid
1: gani
0: wala gid pero ti suno sa tagiya kag sa pulis hindi man guro rason again nga mga awat dito.
1: Correct.
0: Gusto. Amuto ba lang aton nga ginsuryan ligad sa mga kinawatay lang nga ti may mga rason gina pero ti wala gidyapod palid.
1: Hindi man ni siya disabled Berto?
0: Ay, hindi eh.
1: Kompleto man kamot ya o duha man kabilog?
0: Mayo man lakat ya.
1: Ang lakat ya mayo man o. Diba?
0: Mayo gina lakat ya no.
1: So meaning pwede pa siya kapangita ubra.
0: Oo. Pero kung sa pasa mga kapulisan, kung gabunan gini ko no yang kawatan kag Julius, manabo ni itsura.
1: Gusto.
0: Siguro I don't know, wala ta kabalo kung ano ni ang style kay ti wala man tabon itsura ya mong no.
1: Correct.
0: So ordinaryo lang gid yang tao or basi kinang lanya gin man siguro pakal gatas bata ya. Nagkwaya na puntong nga nagdinalaga niya na lang ang ining mga kinarton sang gatas mahal mo
1: galing kay ti part na tanan sang responsible parenthood kung nakaba okay. nagpabusong ka sang babae ti dapat nagpreparar ka para sa gurun ina
0: amo galing diba? Na po galing preparar man ko mong no Gapreparar man ko nga.
1: Gapreparar ka magano magpatiti o magtiti?
0: Mabakal gata sa bata ko eh. No. Ang balon ko lang tayon si nanay kag si tatay nga nay disgrasya gid na tabo. Aksidente lang.
1: Ay, katunto. Pero danay hindi na ko kapadugay kay kiganta di karon ni Salvador.
0: Gani man siya. Oh. Auto gilik kay Adrian kan talaw alias Salvador.
1: Oh.
0: Ang lang niya. O, alang ang patiyan niya ko daw. Sige, patiyabi ko kay wala po ko kay Isro, diba? Kag ibang Julio, sa kaloy nga balita, ginadulog sa aton, sa kaloan, sa DTX 500, D3 Bio, my PC, kag DTX Coffee Mix. Ako si Kagiba Berto Gak.
1: Lorga, this oh, pinatay. Ayo. Buwas at Domingo naman kita-kita na ay Julius Maraveles sa ngalan sa ngamon Chief Executive Officer Dr. Ramil Uy. Good night, good night. Salamat, salamat.
2: D3 Bio. Problema sa pangaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagmikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, nagginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tuman ka-epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio, D3 Bio. Senior citizen ka na bala, kag medyo lipato na. Ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketone sa D3 Bio, nga isa kasahi ng brain food, kagandin luman sa aton uto rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas nga blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatian. Mag DTX 500, ang pinakakampyon ng antioxidant. DTX 500, may DC, ang alkaline ng vitamin C.
3: Kung si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, buti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akong nga ubra, alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang may DC, labisgid pagpabaskog sa lawas.
2: May DC. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
4: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nga nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation, no, nagin ako makabatsyag sang sakit.
2: Mighty C, mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
5: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga best.
2: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Ronald, isa ka sales rep. So una, problema, gid ako sa akong body odor. Nahuya na ako mag-atubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa bulig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputik gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.
7: Oxygen gid lang ang pinaka-vital element nga amo ang makabulig regulate sang atong lawas nga ara sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
8: Ginabatiag ko for 3 years. Ang sakit bala sa akong nga abaga. Tapos ang palanakit sa akong nga dapa-dapa. Dugay ko nang siya nga ginabatiag. Pero may nakasiling sa akong nga magamit ako sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ganit yung testing ko. Nagbakal ko sang 5 kabilog. Nag-amulan to gininom ko kada gabi 1 kabilog. Sa ulihin, nabatiagan ko na lang nga natugla ang minod sa abaga. Kung ang palanakit sa akong nga tiil nyo, wala na gayon.
7: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
9: Moderna Max, Max Epektibo.
10: Ako gali si John Ray, dasa sumili, sakit ang akon nga, lawas kag ang akon niko. Tubong nga, nakainom ko sang Luterna Plus, kung pamatsyagaan ka mag-ana.
11: Luterna Max Capsule and Luterna Max Coffee Blend.
12: Mapakal sa malapit na butika.
13: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
14: Sa among lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka astig nga boksidor, 3 rounds lang, knockout ang kontra.
15: Hey, boss, Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka 1 round sa akon. Inikal.
16: Bigaw ang performance kay darling. Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lawawaska. Nga nagapataas ang enerhiya. Kag stamina sang lawas. Para sa mas astig nga performance. Extend. 101.5. 101.5.
12: 101.5 K5 News.
17: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
18: Di makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong pagkaon. So meaning pa, namahaw kalas 7, dapat manyaga kalas 12, manyapon ka alas
19: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever, aragya po ng pain.
20: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
21: Damo, no, ang mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
19: Hindi lang gani-carots.
17: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
19: Dok, as na ako, tani nga kong magkaon kumalot, kalingin dayon ang akong ulo.
18: Sa lang solusyon, hindi magkaon balot.
17: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
18: Isiling nga mabalaan yung mga flowers nga damo probiotic.
17: Ma-edukar ka pa.
18: Number one supplement sa depression is B-complex. Pag damo ko ang B-complex, dayo ka sa depression.
17: Impormasyon sa ikaayong lawas.
19: Mga suki na itong tagpalamati, welcome na kamo sa programa. Mga impormasyon sa ikaayong lawas. Istoryahan ta karon, ano bala ang gakatabo sa imong ugat? May ara ka plak formation, may ara anay sa ginatawag nga endothelial dysfunction, no? Bago pa makaina, magka problema sa imo nga ugat. Ano bala ining endothelial dysfunction? Kaupod na karon nga discussion si Dr. Ramil Uy, Dok Sammy Pedrosa, and Sir Boy Zulweta. Dok Ramil.
22: Sa tanan naton nga mga suki nga tagpalamati, welcome na sa palatuntunan mga impormasyon sa ikaayong lawas.
19: Before kita maghibalo kung ano bala ining endothelial dysfunction, kabalo bala kamo nga ang alta presyon o high blood pressure ang may mataas nga prevalence sa Pilipinas? Sa kada 10 ka Pinoy, duwa na di Dok Ramil ang may high blood. Bangod suno sa statistics ang Philippine General Hospital, 20% sa populasyon sa mga Pilipino ang may high blood pressure. Paano bala nagasugod ang high blood pressure, Dr. Mil?
22: Kung wala ka gainom DTX 500 kag may TC, no? Hindi na lahog, Sir JP. Ha? Ang kakulang sa antioxidant, ang isa sa mga rason kun nga nagaka-high blood ang tao. Tingala man ko ang first generation wala to high blood. Kay puno-puno gito ya antioxidant. Subong man ang kakulang sang gito ag vitamin C ang nagapalala sa pagaguba sang alagyan sa dugo sa imo nga kaugatan. Sa imo question, Sir JP, kung paano nagasugod ang high blood pressure, yara sa sulod sa mga ugat ang problema. Pagkatao sang lapsag, grabe katinlo sang alagyan sa dugo. Una nga 10 years sang bata, usually wala pa ini sang problema. Apang samtang nagalabay ang mga tinuig, 20 ka tuig, 30 ka tuig, no, dira na magasugod ang gamay nga alagyan bangod sa aton nga ginapangkaon nga mga trans fat, cholesterol, triglycerides, siyempre, mga oxidative stress nga mo ang halinan nga nag-oxidize ang mga bad cholesterol kag nagapurma ini sang plaque sa sulod sang aton nga mga kaugatan.
19: So kung nagagamay ang alagyan sang dugo, siyempre, magataas ang pressure. Paano makabulig, Dr. Ramil, si DTX 500 kag Mighty C?
22: Dari kita anay kung paano nagamay ang alagyan sang dugo. May ginatawag kita, Sir GP, nga endothelial dysfunction. Meaning pa, ang endothelium amo ang manipis nga membrane sa sulod sang ugat. Ang endothelial cells ang mga nag-release ang substances nga nag-control sang vascular relaxation kag contraction. Kung healthy si endothelium, wala sang rason nga magamay ang alagyan sang ugat. Bangod trabaho sini nga siguruhon nga normal ang alagyan sa imo nga dugo. Gani, wala sang high blood pressure nga matabo. Kun palainom ka DTX 500 kag MyTC, sigurado healthy ang imo nga endothelial cells mo.
19: So paano, Dok, makaguba ang endothelial dysfunction?
22: Siyempre, taas cholesterol. Bangod sang sagay nyo kaon sang mga matambok nga pagkaon, mga trans fat, pagpanigarilyo, kulang sa exercise, overweight or obese, kag mataas nga blood sugar levels. Bangod sobra nga carbohydrates. Ang Pinoya mo ni mo. Ang kanon, carbohydrates. Ang sudan, carbohydrates. No? Meaning, dako chance mag-diabetes ka, amo na nga dapat inom gid DTX 500, inom gid MyTC or Pure C, agud makontrol ang imo nga blood sugar nga hindi ini magtaas.
19: What if bidok hindi ka diabetic? Normal lang imong nga sugar kag cholesterol. Hindi ka man tambok, may tsansayhan nga mag high blood ka?
22: Yes, good sir GP. Ang high blood ang isa man ka hereditary nga klase sa gituag balatian. Meaning pwede mo makuha alin sa imong ginikanan. Importante ang family history sa pasyente sa diagnosis kag proper treatment sang high blood pressure. That's why mas maayo gid kun nagainom ka adlaw-adlaw sa mga puno sang antioxidant nga suplemento. Ti wala na sang iban, wala na sang nadiskubrihan nga mas mataas pa sa DTX 500 kag Mighty C. Hindi na maghulat pa nga kuana magtaas imo blood pressure.
19: May ara ba na doc sang sintomas nga babatsagan kun may ara ka sang hypertension?
22: Amo nang problema sa kadaman sir GP, nagahulat pa magtuhaw ang sintomas bag-o magkadto sa klinika kag magpa-check up. Wala pa ka sang may ginabatsag, pa-check up ka na niya. Mas maayo gid nga magpa-check up ka mo sang inyo blood pressure kag blood sugar regularly. Kag biskan wala ka high blood, wala ka diabetes, mas maayo inom ka DTX 500 kag Mighty C or Pure C. Tandaan, ang mataas ka pressure sang dugo kag mataas nga blood sugar ang nagapaguba sang imo nga mga kidneys. Basic ibot ka na lang may chronic kidney disease ka na, pero kung gusto mo manigurado, wala pa na matabo, wala pa ka high blood, wala pa ka diabetes, wala pa maguba imo kidney, inom ka na DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw. Sigurado hindi gid ka magka diabetes, hindi ka magka high blood kun nagainom ka adlaw-adlaw sining DTX 500 Mighty C kag Pure C.
0: DTX 500, ang pag-inom kag pagmanigarilyo sa lawas ang hindi maayo. Dapat adlaw-adlaw protektado mag DTX 500. Aga unto kagabi DTX 500, ang pangpawi kag super detox mo. DTX 500 DTX 500
1: Rosel, ako yan. Taga-Kaban ka lang. May ulcer ako kag nagapalpitate ako. Sa pagsugod ko gamit sang DTX 500. Kada tapos kaon, 2 times a day, nagtawhay ang pamatsyag. Salamat sa DTX 500.
0: DTX 500. Informasyon sa ikaayong lawas.
19: Mga dugang nga health benefits no, sa aton nga makuha. Sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, ang hyperuricemia, amo ning pagtaas ang uric acid concentration masobra sa 6.8 milligrams per deciliter. Ang uric acid amo ning end product sang purine metabolism. Kung ang purines ang ma-oxidize, ini ang nagresulta sa mataas nga level sang uric acid. Kag ang mataas nga level sang uric acid ang nagresulta sa gouty arthritis, ang pagsakit sang mga joints sang tuhod, tikod, tiil, kamot, siko, kag mga tudlo. Normally, 90% sang uric acid ang ginareabsorb sang lawas, kag ang sobra ang ginapagwa upod sa ihi. Apang kung masobra ang kadamuon sang purines nga ginakaon mo kung ikumpara sa ginapagwa o ginaabsorb sang lawas, ini ang nagaporma sang uric acid crystal sa mga joints causing gouty arthritis. Nagkasakit ini bangod ang white blood cells sang aton nga immune system ang nag-aatake sang sining crystals causing inflammation and pain. Ini man ang nagakosang deformities and malformation sa mga joints kag tudlo nagahalabok na as in disfigured ang imo mga joints, hindi
22: pala kalain na taon sir GP.
19: Oo, kalain. Wala la labot sa sakit, eventually magka loss of function ka pa because hindi na matiko o matadlong.
22: Kalain, gani no?
19: Straight lang yung mukaan. Gani, dapat mag-DTX 500 kag Mighty C sa may mga gouty arthritis na ha. DTX 500 kag Mighty C or Pure C, dako ang matabang sa inyo. Agod hindi ini ma-oxidize ang purines kag hindi magtaas ang uric acid levels. Kung naga-DTX 500 kag Mighty C or Pure C kadadlaw, wala sang gouty arthritis ka matabo, gani hindi magpalanakit ang imo mga joints.
22: Ang lain pa sir GP, ining hyperuricemia, ang nagaporma sa kidney stones or nephrolithiasis. Ini isa sa mga rason sa pagkaguba sang imo kan, imo nga kidneys. Tingala ka, ang sakit ko, taas man ko uric acid. Dugay-dugay, nagguba ng imo kan, imo kidney. Simple lang na ang ginhalinan. Simple, plakaong katinai, atay, baga, mga heart, kidneys, mga kuan bla,
19: kasudlan,
22: no? Ini ang may mataas nga mga purine contents. Palakaon kasi na, grabe ang tokar sa imo gout arthritis. Magka-over na karon sa gituag, purines ang imo dugo. Plus pa, kulang ka sa gituag, antioxidants. Ani kung palakaon kasi ni, damo tani kaon mo gulay, damo tani kaon nga prutas, or palainong ka bi DTX 500 kag Mighty C. Wala ka na nagraan ka kaon prutas, way ka kaon utan, wala pagid kaya gainom DTX 500 kag ano kag Mighty C. Ang resulta di halabok tudlo mo eh gatiko kag hindi mo na mauntay. Disable ka na, amo nang lain ina kon hindi ka kabato. Magkabato ang lain na mapurba pig na bato
19: sa kidney
22: o mga urate stones. Grabe na, pili ka DTX 500 ka kag mag Mighty C o magasto ka tag 9,000 ang semana sa dialysis kay guba ng imo kidney or maoperahan ka, ma-prepare ka 200,000, maoperahan batos kidney. Hmm. DTX 500 gagmay TC ka na lang. Barato na, dugay ka pa magtigulan.
3: So, kampiyon gid man ang antioxidants, no? Nga halin sa DTX sa 500 gagmay TC, no? Ini bangod nga sang iya pinulik compounds, no? Sang DTX sa 500 gagmay TC nga makit-an man sa mga utanon kag prutas, no? So, ang pinulik compounds ang naghatag proteksyon sa mga dahon kag panit sang tanom kag kahoy, no? Bago agod hindi madamid sang oxidative stress halin sa UV rays o konsilak sang adlaw, no? Exogenous antioxidants nga naghalin sa tanom kag sa aton pagkaon sining mga tanom kag prutas, ini ang mangin transferred antioxidant, no? Pila sa mga biological activities sang phenolic compounds amo ang anti-carcinogenic, anti-mutagenic kag anti-inflammatory, no? Ini tanan ang related sa antioxidant activity sang phenols kag flavonoids, no? Nga yara man sa kada kapsula sang DTX sa 500 kag MyTC.
4: Correct kada Doc Sam, no? Plant extract tawang bali na transfer depends, no? Ano ginadala sina phenolic compounds na pagit polyphenols, flavanols, and flavonoids and tannins that are considered as phenolic compounds. Ini ang effect nila sa oxidative stress, grabe. Amuninga kontra inflammation, amuninga kontra sang pagtubo sang cancer sa imo selula. Kung ga DTX 500 ka, buot silingon, layo ka sa cancer, layo ka sa deformities, layo ka sa ginatawag sang mga pagguba sang imo selula. So kung ikaw bisyuhan, kung ikaw kumbaga gaabusa sa lawas mo, mas dapat mag DTX 500 ka kag mag MyTC.
22: May pang tanom, no? May dipinsa. So kung may dipinsa ang tanom, pwede na to na ma-transfer. Muna nga kung plakaong kaya gulay, prutas, ah, transfer ina ng mga dipinsa. Dapat sigurista ka sa health mo. Worried ka gani nga magubay mo cellphone, lawas mo pa, grabe yung putos mo cellphone. Akon gani yung may ano, kissing para kung mahulog, wala problema. So, ipila mo lang, 14 pesos, mag-DTX 500 ka, mag-MyTC ka, dadlaw, kag magkabuhi sang malawig nga tinuig, kag wala sang may ginabatyag. Healthy ka na, gahubin ka pa.
12: Para sa matino nga dugo,
23: DTX 500.
12: Para sa healthy nga tay,
23: DTX 500.
12: Ang DTX 500
23: ang may mataas nga antioxidant.
12: Nga amo naman
23: ang nagatino sa imo atay.
12: Basta tino nga tay,
23: happy kanunay,
12: DTX 500.
23: Masaligan,
12: epektibo,
23: DTX 500.
12: DTX 500.
24: Di na kanon, ang ginibatsyag ang ako na UTI.
25: Kapila ka mag-inom
26: sa DTX 500?
24: Sa primero katatlo, sa subong kaduan na lang.
25: Subong kamusta?
24: Okay na, halin sa nag-take kami sa DTX 500. Ay nag-o ginibatsyag
12: DTX 500.
27: Informasyon sa ikaayong lawas.
28: Namihan ko to sang ambalidok transferred antioxidant. Meron ba blood transferred baho? Alin sa baho sa ilong mo ma-transfer sa ilong sang tupad mo? Pero may dipinsa, Sir Boy. May anti-baho man ta, di pala.
4: Seriously, dapat maligo adlaw-adlaw. Proper hygiene dapat para tinlo ang lawas. Gwapo ka patanawon.
22: Kag alamiton la, Sir Boy, wala na sang iban. DTX Beauty Soap.
4: Uy, aran na.
22: DTX 500 na. Beauty Soap.
4: Uy, kuno.
22: No?
4: Beauty, ha? Ginipasize kita, Beauty Soap. Wow.
22: Gwapo ka na. DTX Beauty Soap. Kabalo ka, in-upgrade na to, ang isa na to kahabon, para ang purpose na to na, Sir Boy, hindi lang nga mawadula ang baho sa ilok. Magwapo ka, gwapo ka sa. DTX 500 Beauty Soap. Bantayan.
4: Bantayan yun na, ha?
22: Yeah. Ah, siyempre, ang pare siya, ang partner, Sir Boy.
4: Clinica.
3: Clinica dear fresh.
4: Amugin na ang kampiyon. Mag DTX Beauty Soap ka, mag Clinica dear fresh ka, layo kasi ginatawag nga body odor or underarm body odor man. Kini tanan-tanan, may VCO, lalo ng Clinica dear fresh nga gatap na sang mikrobyo nga gapabaho si musang ilok. That's why it gives you 48 hours of freshness kung ikaw naka-Clinica Diofresh deodorant.
22: Mangapay na pa! Pinaka-the best nga kape, aga pa, Sir GP, Sir Boy. Wala na sang iban. DTX Coffee Mix. Your healthy coffee. Nga healthy, may antioxidant, may sugar cane, may ara pangit ang palaya. Din ka pa mangita. Kung kape mo lang hambalan, namit nga kape, tapos healthy pa, gina-detox ka pa, wala na sang iban. DTX Coffee Mix. Pero, gusto kang upgraded namin ang kape, especially kung
3: may budget ka.
22: Try mo ang DTX premium. Oh. Mm-hmm. Because DTX premium ang klase nga kape, nami ang iya mga ingredients, sir boy.
4: Mm-hmm. Mm-hmm. May ergotayunin.
22: Mm-hmm. Yes.
4: May
22: ganoderma mm-hmm. mushroom. Mm-hmm. At the same time, kung butangan mo na siya D3 Bio, nga soft gel, mahimo siya nga gituag bulletproof coffee. Mm-hmm.
4: Correct. Mm-hmm. Potiktado ka na sa duwa, kakuntas ang imo selula. Anong una-una? Mm-hmm. Oxidative stress, sino matap na sina? Of course, si ergotayunin kag si DSE, nga ala na mismo sa DTX Premium Coffee. Ginpugaan mo sa duwa ka D3 Bio, potiktado ka man sa kaduwa nga kuntas ang imo selula. Mm-hmm. Mga virus, mga bacteria, parasites, and fungi, kayang-kaya, kayang-kaya na kwaon kung ang imo kape DTX Premium Bulletproof
22: may,
4: Coffee.
22: May mga kwan, may mga tao nga budlayan magtulon, mantika, hindi sila kaya. Mm. Ibutang nyo sa ano, DTX Coffee Mix or D3 Premium. Pero bantayan ha, basi may magawa, D3 Bio Coffee.
4: Uy!
22: Para rikta na, sir boy.
3: Uy, bago naman ha.
22: Pero ang pinaka the best, sir boy, ang pinaka nami nga ang sirkulasyon sa imong dugo, nami. Mm. Amo na nga, hindi lang ya pang lalaki ang extend food supplement. Uh-huh. No? Pwede na nimo inumon para magnami ang imo nga mga blood circulation. Mm-hmm. Gusto ka nami ang blood circulation mo. Do kay pigaw gid ang pag-circular sa dugo. Try mo ang pag-inom sang extend food supplement. Pero manami gid nga makapamasahe ka at least once a week or twice a week. Pero ang gamiton, may gina-upgrade naman ato, sir boy.
4: Aha! Uh-huh. Uh-huh.
22: From isa ka herbal oil, uh-huh, we will produce a DTX 500 liniment. Bantayan.
4: DTX liniment.
22: Kamalo ka, isla na mo, kaya damo ka pampiki sa amon ka. Sa amon nga bladyos. May mga jil-jil da. May kuan, dugay-dugay, ilan naman na sundon mo?
28: Kung ano produkto ni Dr. Gil?
22: Amo na nga, islan ko, anay, kaya nga, hindi magwantang piki anay, no? No. So, lantaw na to, basin dugay-dugay, piki on Japan nila tao. Ano na lang
3: damo
22: naman?
3: Damo niya, piki.
22: Ano naman, kopya-kopya na lang.
28: Gani, no?
4: DTX Liniment, ha? Tandaan ang alan.
22: DTX 500 Liniment.
2: DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million RF unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon ng balatian. Mag DTX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DTX 500. DTX 500.
5: Lilibet Ipanto, 48, taga Alcantara, Cebu. Ako diabetes 320. Tapos, ipainom ko DTX 500. Buntag na o gabi eh.
6: Karang pila na may mong sugar?
5: 136 na lang. Naamin, medyo kaya akong tulog sa DTX 500.
2: DTX 500 Mighty C Alkaline ng Vitamin C.
7: Ako galing si Ariel, nagtanto sila ito sa nagligad, sakit-sakit pija katama, tiambas ang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C Alkaline Vitamin C 2 capsule 3 times a day, 3 kadlaw, wala ang sakit sa akong tutunan. Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C, mapalit sa mga butika.
8: Para sa libre nga check-up, bisitahan lang
2: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
8: Yulo Street, Corner Snart, fronting Midtown Hotel, Iloilo City.
2: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
8: Roa City, Atubang sa PLD McKinley Street,
2: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
8: Calibo, Refentor Building, Osmeña Avenue,
2: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
8: San Jose Antique, Juan Tiong Building, Barangay 8 Bagumbayan, fronting kay Sano Mall, Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, kilid sang LBC,
2: Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
8: Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office, and
2: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
8: Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex.
2: Hey, informasyon sa ikaayong law.
28: Labi niyong D3Bio para lang sa uboy lang na trangkaso sipon, para lang sa viruses and bacteria. Uy, may kinabtanam na iba sa aton nga growth and development. Paano makabulig si D3Bio sa inyo growth and development? Igasaysay ni Sir Boy Sulweta sa Talk ni Doc.
9: Talk ni Doc!
4: Thank you, Sir JP. Ano bala ang goal ta bilang mga dinikanan? Kanalan magsaktugid o ma-maximize ta ang growth sang aton bata. What I mean is physical and cognitive growth. Subong nga adlaw tun-an ta, paano bala si D3Bio makabulig sa imo bata nga ma-achieve niya ang maximum growth niya, ang maximum potential niya sa iya lawas, Doc Ramil?
22: Di nabalaan na to, Sir Boy. Dumduman ko bala, ginabalbal ko sa umpapa. Tulog.
4: Tulog ka.
3: Mga bata.
22: Tulog. Okay, para mag para po magtubo. Now, nabala na to nga ining growth hormone, the releasing hormone. Ginastimulate niya imo pituitary reservoir para ma-release ang gitawag growth hormone and somatostatin. Both of these growth supporting hormones mabinipisyon ini kung palainom ka sa gitawag Clinica D3 Bio medium chain fatty acids. Take note ha, Clinica D3 Bio. Nga man, di ka ba lumantang medium chain triglycerides ga-apik ni sa mga damo nga ma-processes sa pag-influensya sa aton pagtubo. Masiling ta growth hormone, sir boy, ti isanda i-trigger ang imong mga amino acids patubuon ang muscle yun lang.
4: Amuna
22: mga tissue, mga organs, di kung kulang kasi na, tingala ka, wala ka gatubo.
4: Wala ka gatubo, lalapotin yung maximum growth, no?
22: Tungod sa mga manami o good fats nga makita mo sa Clinica D3 Bio, ang aton lawas, ginabuligan sini para nga makakuha siya sang source of energy for satisfactory growth and physical activity during early growth years. Nabalaan pa lang ni sa akon papa, sir boy, tani samtang ga tulog mi, ginapainuman mo kami di Clinica D3 Bio. Tingala ko kay Tuto kini, pala inom D3 Bio. Daw matu masubra pa siya sa katasa ko now.
4: Wai pa na. Wai pa na lang tang usong tiro.
22: Ha? 15 years old pa na. Ti subong niya ginakaon lang kuan. Ga-program siya. Ginadulungan siya, ginakaon lang ang Ditribayo, sir boy.
4: Champion.
3: Ginausap lang.
4: So di ka na no, kinambali Dr. Ramil, if you want to maximize the growth of your child, it also that your child also needs energy too para mag-power sang growth niya. Di mahatag na sa medium chain triglycerides. Gabi, no? Ang D3 Bio, ginapanami ang imutulog. Because it is in your sleep that the child basically grows and repairs its body. That's like adults, no? Ga-repair ta sa atong lawas kung katulog ta. Pero ya, kung bata ka pa, duwa ka katabo. There's repair and there's also physical growth. That's why, ang D3 Bio ga-promote tulog. And, of course, abang ga-tulog, ga-hatag man gapon enerhiya para may baskog ang lawas para magpatako sang iyaman lawas, no? Da mo makita ang abilidad sang Clinica D3
22: Siling
4: Bio.
22: Siling niyo ni Mano, sir boy, akong bata, dok, na ayaw na ang gahabok sa sulod sang ilong. Kaya isip on subong, okay na dok, pero tigid ang Ditribayo.
3: Ditribayo.
4: Tigid ang Clinica Ditribayo. Yeah.
22: Te, mano kada, kag ang bantayan ginila, sir boy, kung ang Clinica Ditribayo, maparis mo sa gitwag, complete probiotics.
4: Ay, ang muna.
22: Amun ang bantayan, isa sa mga bago nga produkto sa
4: bantayan Clinica.
22: Ang complete probiotics, kag maghalo ang Clinica Ditribayo.
4: Ay, kampiyon.
22: Daw gapista sang good bacteria ang imo tiyan.
4: Gagapista mga soldado.
22: Once gagapista ang mga soldado sa imo nga tiyan, sa imo tinay, gapista ang imo nami nga mudo.
4: Amuni ang kampiyon nga pinasok. Bantayan. Ang probiotics nga hindi iya epektado sa init. Pwede yan, pwede minin. Hindi iya maapektuhan sang asido sang tiyan. That's why ang probiotics nga ginkumplito mo, nga complete probiotics sang klinika, mapuslan ginya sang lawas. Amuna ang advantage. Oy, abangan na ha. Pero ano pagid bala mabulig ni Clinica D3 Bio sa aton growth? Gina-maximize niya ang absorption sang fat-soluble vitamins. Those fat-soluble vitamins from A to K affects bone growth. No, kung nami ang imo bones, there is a big chance kung bata ka pa nga ma-maximize mo ang imo growth, no, kung hindi pa mag-close ang mga epiphyseal plates mo da, malabot mo gid ang imo maximum growth and muscle development. So D3 Bio plays a critical role in maximizing the growth of your child kung kabalo ka mag-usal sini, no? So hindi lang sa trangkaso ubo sipon kagilanat ikaw ginaamligan ni D3 Bio, pati bata mo buligan padakoon ni D3 Bio sang sakto, not only physically but emotionally and cognitively, pati alam, pati ang emosyon sang bata stable kung ikaw ga Clinica D3 Bio everyday.
6: D3 Bio, problema sa trangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbiklobyo. Ang D3 Bio kana. Ang D3 Bio, uno sang lauric acid, nagginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tuman kaepektibo sa pagpatay sang
9: virus man o mikrobyo, mag D3 Bio. Adlaw-adlaw, D3 Bio. D3 Bio with Physio.
10: Ako si Anay. Before, problema ko, gidang ako na regular nga regla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, ba okay? Gidang resulta, subong normal na gid.
9: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Mabagat sa mga butika. May DC. Ang alkaline nga vitamin C.
11: Ako si Mimi.
13: Nalimig kasi napit akong tuhod. Arthritis na gali.
11: Pero sang pagsugod ko, inom sang may TC.
13: 2 capsule 3 times a day sa sulod sang isa ka bulan.
11: Wala na gid nagbalik ang arthritis ko.
13: Tibo gid kaayo ang may TC.
9: May TC.
14: Para sa libre nga check-up, bisita halan
15: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
14: Yulo Street, Corners North, Fronting Midtown Hotel. Iloilo City.
15: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
14: Roa City. Atubang sa PLDT McKinley Street.
15: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
14: Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue.
15: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
14: San Jose Antique, Wantiong Building, Barangay 8, Bagumbayan, fronting kay Sun Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center. Kulasi, National Highway, kilid sang LBC.
15: Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
14: Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office.
15: And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
14: Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex.
22: Kanto ta sa mga dugang health benefits, Sir GP, Sir Boy. Kung adlaw-adlaw kagainom sang D3Bio, ti dako gini mabulig sa digestive system sa mga katigulangan. Siyempre, pagtigulangan, ginapakaon ka ng lugaw, kaya halos di ka matunawan. Pero kung nakainom ka D3Bio, mabuligan ang mga absorption sa mga importante nga mga nutrients, Sir Boy, no? Para malikawan man ang problema sa ito ang irritable bowel syndrome. Ti balaan man nato ang MCT nga ara sa D3Bio, gina-enhance ang mga good bacteria sa mga tinae sang mga katigulangan. So meaning pa kung damo probiotics ang mga katigulangan naton, ma-maintain ang healthy gut, nami ang ilang nga mga immune system while fighting off sining mga harmful bacteria such as Clostridia and Bacteroides. Amo nang pinaka common ones nga tigulang ka. Mm-hmm. Mayo man siya isa tan palma, sina doc ang D3Bio, gina-try ko na butang sa akon kuan, akon ulo nga may kaspa.
3: Uh-huh.
22: Tingala ko dula siya. Sa sige ko butang. Pero guwapo, namigid kay J.J. Dugumio. Sa sige niya inom D3Bio, gamot daw ang flower.
28: Ay! Ay.
22: Siyempre ginapatay ang kagaw, Sir Boy.
28: No? May testigo ka, J.J.
22: Sino nagsimot J.J. Dugumio? Ha? Kamu lang?
28: Ang gusto ko lang to i-reiterate ang ginambal ni Dr. Ramil about Clinica D3Bio, no. Sakto na ang D3Bio, ang Clinica D3Bio ganap gabulig sa digestion sang tigulang. May ang akon mother, no, may mom si Virgie Zalueta, 88 years old, palakaon pakbit.
3: Mm-hmm.
28: Ha? Palakaon sa mga kinilaw nga okra, nga gibutangan sibuyas kag langgaw. Inatanan-tanan kung pigaw ang tiyan, hindi na may digest ang tigulang. Pero kinaka-clinica D3Bio adlaw-adlaw 2 to 3 times a day, makaon niya gapon ang mga paborito nga utan nga kilanlan niya. So amuni sa mga tigulang, no, sa mga caretaker sa mga tigulang, kanang kabalo ka mo mag-alaga sa inyo mga lolo kag lola, gai D3Bio.
3: So ang extra virgin coconut oil sa nga D3Bio, Sir Boy, no, makaprevent siya sa ginatawag seizure, no, sa mga elders da.
28: Uh-huh.
3: Laban na sa mga tigulang yang reklamo nila lingin sang ulo. Uh-huh. No. So makabulig ining D3Bio tungod sa niya extra virgin coconut oil, kaya ang extra virgin coconut oil may ara sang ginatawag epileptic effect o kung kangay sa ginatawag epileptic seizure drug, no, kangay ang epekto sina Sir Boy, no, sa sinang rason ang D3Bio makabuligi sa mga tigulang, confirmi nagalingin ang ila mga ang ila ulo, Sir Boy, no. Besides sina Sir Boy ang antioxidants nga ra sa D3Bio, pwede man makabulig sa may mga kuyap, bala Sir Boy, kapataan yung may kuyap, tigulang yung may kuyap, makabuligid nga mag-reduce ang epileptic problem, Sir Boy.
28: Pinaka-common nga mga blatian sa elderly, no, mga geriatric diseases, amuning diabetes kag hypertension. Kung may diabetes ka, may edad ka, mga 60, 70, you have diabetes, try nyo bala ang D3Bio. Ang yung medium chain triglycerides makabulig na to give you boost to be energy bisan pa naga-jita ka sang imong intake sang carbohydrates. Subong man ang nami sinisa iya kay gina-prevent sang D3Bio ang pag-oxidize sang bad cholesterol. And also as a good fat, ginapanubo niya man ang imo nga bad cholesterol. So nami gini sa mga edad nga may hypertension and of course diabetes. Adlaw-adlaw mag-inom sang D3 Bio.
0: D3 Bio. Gusto mo ba na nami imong mood? Kagpaminsaron adlaw-adlaw. Mag D3 Bio ha. Ang MCTs nga makuha sa D3 Bio kapadamo sang imong good bacteria o probiotics sa imong tiyan nga responsable sa paghimo sa mga feel good hormones nga nagatuga sa manami nga mood. D3 Bio. D3 Bio with Physio.
1: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko dugay mag-ayo pero sa nagtumad sa D3 Bio, ang pilas ko dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio. Ang D3 may Physio. Ang Physio may D3. D3 Bio.
16: Babakal sa mga
22: wala na may time. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntunan, mag-aayo gid sa madamo ninyo nga balatian.
17: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Dr. Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C. 101.5 K5 News FM. D3 Bio, yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa tingin nga gapang luya imurama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imurawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas. Kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghuntra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala ang nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress malikawan! Pagkamuligod malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Kung galing siya rin, nagkanto sila ito isang nagligad, sikisakit hindi katama, kaya ang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, tula ang sakit. Sa
0: ako, tutunan.
1: Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong, aga, kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabakang sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
7: Mabakang sa mga butika.
8: Ang stone disease, amo ang pinakamasakit nga urological disorders.
9: Fritzy Pedreita, Valladolid, 41 anyos, alay ang akon nga balikawang permi tungod sa akon nga bato sa ureter. Permi ako ginahilanat, kaginakuro. Sang pagsugod ko nagamit sang Dr. Pinoy's Quarin capsule, naghagan-hagan ang akon nga ginabatsyag.
8: Isa ka kapsula nga may antioxidant property, agon mabuligan tunaw ang mga bato nga ara sa aton lawas. Gani kun ikaw nagabatsyag sang amo sini nga balatian. I-Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!
10: Muternamax, Muternamax, Max Epektibo.
11: Ako gali si John Ray, dahil sa sumili, sakit ang akon nga, lawas kag ang akon nito. Subong nga, nagainom ko sang Luterna Plus kung pamatsyagaan ka mag-ana.
12: Muternamax Capsule and Muternamax Coffee Blend. Mabakal sa malapit na butika.
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Bangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon
7: kampyon sa drama, kampyon sa komentaryo, at kampyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

maayong gabi, mga pamilya, sa tanan nga mga tagpalamati sa aton nga palatuntunan, tinig ng reformasyon. Sa gihapon, dalayon gid ang Dios, kagdayawon taman siya. Sa sining nga kagabihon, bangod sa tanan niya nga pagkamaayo kag proteksyon sa bilog nga adlaw, tanan nga pagkamaayo nga physical, mental, spiritual, financial kag proteksyon. Initagid pagkalipatan, kaya mo lang gid ini ang kalipay sang Dios na ang matutuod nga Kristohanon magadayaw kag nagadayaw permi kag nagapasalamat sa iya tanan nga pagkamaayo nga yagin bu sa aton kag ang Dios nagpakamaayo gid sa tanan biskan pagali ang mga malaot kaupod sa mga matarong nagpakamaayo siya suno sa mga pulong ni Kristo mismo nga aton mabasa maguturan sa Matthew 5:44 kag 45. So, kumusta kamo tanan? Kabay pa nga sige hapon. Kamo malipayon, biskan nga mga pagtilaw sa atong kabuhi, pero hindi tap kalipatan nga ang pagtilaw, kaupod man na siya sa atong kabuhi. Kaya nga man, trial is a part of education in the school of Christ. Ang mga pagtilaw gali, pali kangay na siya sa exam. Nga kung ikaw nag-eskwela, hindi ka gin malipay siguro, labi na kung bright ka. Hindi ka malipay nga wala exam. Ang mga hindi na tamad lang magtuon, muna ang hindi ka malipay kung ma-exam na maghambalang maestra, may mga paandam. Sige, so sa sining kagabihon, parayan kita sa aton gyapon nga pagtuon, pero anti sa tanan, ang mga muyo, anay kita. Dakilang Dios, nasa kita, saan po kayo ng mga langit? Sa mga sandali pong ito, kami po'y narito, dumulog sa banal na luklukan at pinasalamatan po namin ang inyong dakilang pag-ibig, patawbay at gabay sa buong maghapon. Kami po inyong niligtas mula sa lahat ng mga panganib at kapahamakan, mga kaganapan sa mundong ito. At maraming salamat po sa pagkataon kung saan kami po'y makapagpatuloy sa pag-aaral sa inyong banal na mga salita. Pagpalain mo ang mga nakikinig sa radyo, pagpalain mo ginagamit ng pilan, K5 News FM, at higit sa lahat, ang CEO Rocamil Oy at pamilya na patuloy nawa ang mga pagpapala na kinakailangan physical, mental, spiritual, financial, and protection. At gayon din sa lahat ng mga kawani. Mula sa position manager, lahat ng mga managers at lahat ng mga kawani sa bilang pong ito. At magpalaan mo man ang inyong banal na mga salita na kung minsan di namin maulawaan, nawa, bigyan mo po kami ng ibayong karunungan, makalangit na kalaman upang manawaan namin ang inyong banal na mga salita na maging gabay sa aming paglingkod sa inyo. Itong lahat ay isang dalangin kasama ang pagpatawad sa lahat naming mga pagkukulang at pagkasala laban sa inyo sa pamamagitan ng matamis na pangalan ng aming Pinesos. Amen. Now, ang atong tunan subong makuturan, mga kabiyanan, ay ang modern revivals. Anong botambalon sang moderno ng mga pagpabuhi? Na pagpabuhi, kaangay bala sa pagkabanhaw? Spiritually. Now, diri, kabalo na kita sa mga pulong ni Kristo nga ginapamulong niya sang nakita niya ang isa sa mga Sanhedrin sa panahon niya diri sa kalibutan, dayon may nagapanago nga isa ka tawo nga membro gali sa Sanhedrin. Kumaga ang Sanhedrin kung sa aton subong kaangay sa senador o now, bangod kay may pagtuogid siya kay Kristo, amo nga siya nakipagkita. Kung inyo basahon, kumun naman ang sugilanon, diri sa aton mabasa sa Juan, Kapitulo 3, mga versikulo 1 hasta sa versikulo 8, aton nga basahon. Diri makauturan, ang aton mabasa, nagasiling, karon may isa ka tawo sang mga Pariseo nga ginhinganlan si Nicodemo. Isa ka manugdumala sang mga Hudyo, siya nagkadto kay Jesus sa kagabihon kag nagsiling sa iya, "Rabi, nahibaloan namon nga ikaw manunudlo gikan sa Dios. Kag walay isa nga makahimo sini nga mga tanda nga imo ginahimo kun indi ang Dios kaupod niya." Jesus nagsabat sa iya, sa pagkamatuod nagasiling ako sa imo kun ang isa indi mataw liwat, hindi siya makakita sa ngiharian sa Diyos. Sinukunin mo nagasiling sa iya, paano bala ang pagpakatao sang tao kung siya tigulang na? Makasulod bala siya
sa makadoa, sa tiyan sa iya iloy kag mataw. Isos ng sabat, sa pagkamatuod nagasiling ako sa imo, kung ang isa hindi mataw sa tubig kag sa espiritu, hindi siya makasulod sa ngaharian sa Dios. Ang nataw sa unod, unod. Kag ang nataw sa espiritu, espiritu. Hindi ka matingala nga nagasiling ako sa imo, kinanglan kamo mataw liwat. Ang hangin naguhuyop sa diin nga buot niya, kag mabatihan mo ang yatimog, apang hindi mo mahibaluan sa diin siya nagahalin, kun sa diin nagakadto. Subong man ang tag sa katao nga nataw sa espiritu. Kanami, no? Now, kanami diri sa ilustrasyon ni Kristo nga gingamit niya agud nga mahangpan ang simple nga pagpahangop. Karon diri sa moderno nga revival, nga pagpabuhi, mga kuturan, bisan diin ang pulong sang Dios ginbantala sing matutong. Kay ang pulong sang Dios amo na ang sa aton subong, amo ni ang pinakaimportante. Sa ilang pagistoryahan na ni Kristo, gingamit niya ang ilustrasyon nga mataw liwat. Ang binhi nga kinahanglan mataw o matanom sa aton hunahuna kag tigipusoon amo ang pulong sang Dios. Kung masahon naton ang 1 Pedro 1, sigurado na siya versikulo 23. Kay amo niya ang gingamit man ni Apostol Pedro sa iyang pagpahangok nga kinahanglan ang tao, mataw siya, pero ang gingamit nga literally is mga pulong sang Dios. Kung basahon ta man ang among versikulo, pwerte ka nami, kangaman. Kay hambal diri nga natao ka muliwat, hindi sa madinlunton nga mga binhi, kundi sa di madinlunton, paagi sa buhi, kag nagapadayon nga pulong sang Dios. Na? So, muna nga sa ginisuryahan ta nga modern revivals, ang pulong sang Dios bisan diin ginbantala sing matutong. Nagsunod ang mga resulta nga nagapamatuod sang Dios noon nga ginhalinan sini. Ang Espiritu sang Dios nagupod sa mensahe sang iyang mga alagad kang ang pulong may gahom. Ang mga makasasala nakabatyag sang ila mga konsensya nga nagdasig. Abaw, namin no? Ang kapawa nga nagaiwag sa tag sa katao, nagakari sa kalibutan, nagibag sa tinago nga hulot sang ila mga kalag, kag ang tinago nga mga butang sang kadudulman ginpahayag. Ang madalom nga konbiksyon naguyat sa ila mga unahuna kag mga tagipusoon. Nakonbinsi sila sang sala, kag sang pagkamatarong, kag sang paghukom nga mag-aabot. May balatyagon sila sang pagkamatarong ni Jehovah, kag nabatyagan nila ang kahadlok sa pagpakita sa ila sala, kag kaiguan sa atubang sang manog pangita sang mga tagipusoon. So, ang butamalon nga ang Dios mismo sang ginwaragwag ang iyang maayong balita, ginbantala sa iyatuntuod nga mga mensahero. Gingamit sang Dios ang mga tao agon nga waragwag ang pulong kag sang nabatian. Sigurado makuturan makabiyanan nga ang makabati magdulot sa ilang tigipusoon sa ilang nahuna. Nabatian nila ang pagkamatarong, nakonbikto sila, dayon nagdulot sa ilang tigipusoon kag amuna kamangdanan. Sa kasakit nagsinggit sila. Sino bala ang magaluwas sa akon gikan sa sini nga lawas sa kamatayon? Kay Apostol Pablo ni siya nga singgita. Kung basahon ninyo ang Roma Kapitulo 7 versikulo 24. Sang ang krus sang kalbaryo upod ang iya walay katapusan nga halad para sa mga sala sang mga tawong ginpahayag. Nakita nila na wala sing iban kundi ang mga merito ni Kristo.

sa ang katawhan. Madamong reliyoso nga mga manunodlo nga nagasili nga si Kristo paagi sa kamatayon nagdula sa kasuguan. Kag ang mga tao hilway nagikan sa mga kinanglanon sini. Sa aton nga mga tiempo subong, labi na kay ari na daw kita subugay, damo nga mga manunodlo nga nagasili nga sila or ang tao hilway na hindi na kinanglan nga magtuman pa sa kasuguan sa Dios. Basically, ang napulo kasugo or Ten Commandments. Pero, hindi gidina matuod. Pila na naton rigin liwat sa aton nga programa nga walay kamatuuran halin sa Biblia nga nagasiling. Nga bangod kay si Kristo na patay na sa cross, gindula na ang iya nga kasuguan. Wala gid kita mabasa sa Biblia bisan isa na lang ka bersikulo. Mananga, may pila ka mga nagrepresentar sini subong isa ka mabugat nga guta. Kag sa kabaliskaran, sang pagkaulipon sang kasuguan. Ginapresentar nila ang kahilwayan nga maagom sa idalom sang ebanghelyo. Apang hindi amo sini ang pagtamod sang mga manlagna kag sa mga apostolis sa balaan nga kasuguan sang Dios. Nagsiling si David, magalakat ako nga may kahilwayan kag ginapangita ko ang imo pagsulundan. Salmo 119, versikulo 45. Si Apostol Santiago, nga nagsulat pagkatapos ang kamatayon ni Kristo, nagapatuhoy sa dekalogo o kasuguan, subong ang hari na kasuguan, kag ang himpit na kasuguan sang kahilwayan. Santiago 2:8 kag Santiago 1:25. Kag ang manugpahayag tunga sa siglo, pagkatapos ang paglansang sa cross, nagpahayag sang pagkamaayo sa ila mga nagahimo, sa ilang nagahimo sang isa sa iya mga sugo. Agod nga may kinamatarong sila sa kahoy sang kabuhi kag makasulod paagi sa gawang pasulod sa syudad. Kung masahon naton ang 22:14 nga sa English ang ginisiling, blessed are they that do his commandments that they may have right to the tree of life and may enter in to the gates into the city. So muna nga sa katapusan na ng kapitulo sa Biblia sa bago nga katipan. Ang pagsiling nga si Kristo paagi sa kamatayon, nagdula sang kasuguan sang yamay, wala sing sadsaran, walay pundasyon. Kung posible nga ang kasuguan ginbago o kung ginsikway, niyan si Kristo hindi kinahanglan nga mapatay sa pagluwas sang tao, gikan sa silot sang sala. Ang kamatayon ni Kristo nga malayo gid sa pagdula sang kasuguan, nagapamatuod nga ini hindi mabago. Ang anak sang Dios nagkari agod padakuon ang kasuguan. Kag himuon ini nga dungganon. Isaias 42:21. Nagsiling siya, hindi ka mo magunahuna nga nagkari ako sa pagdula sang kasuguan. Tugtog nga ang langit kag ang duta magtaliwan ang isa katuldok o kung isa katipik, hindi gid malula gikan sa kasuguan. Mateo 5:17-18. Kag nanungod sa iya kagulingon, nagapahayag siya, nagakalipay ako sa paghimo sang imo kawuton o Diyos. Oo, ang imo kasuguan yara sa sulod sang akon tigibusoon. Salmo 40:8. Ang kasuguan sang Dios gikan sa iya kinaugali, hindi mabago. Isa ini kabugna sang kawuton kag sang kinaiya sang iya tagsulat. Ang Dios gugma kag ang iya kasuguan gugma. Ang duha ka kadalagko nga mga prinsipyo sinim, amo ang gugma sa Dios kag sa tawo. Ang gugma, amo ang pagtuman sang kasuguan. Roma 13:10. Ang kinaiya sang Dios amo ang pagkamatarong, kag kamatuoran. Amo ini ang kinaugali sang iya kasuguan. Ang salmista nga si David nga siling, ang imo kasuguan amo ang kamatuoran. Ang tanan mo nga sugo matarong. Salmo 119:122 kag Salmo 119:172. Kag si Apostol Pablo nagpahayag, ang kasugmaan balaan, kag ang sugo balaan, kag matarong, kag maayo. Roma 7:12. Ina nga kasuguan, nga isa ka ekspresyon sang unahona kag kawuton sang Dios, dapat mangin mapinadayunon subong sang otor sini. Ini ang buluhaton sang pagkonverter kag pagkabalaan sa pagpasaguli sang tao sa Dios paagi sa pagdala sa ila sa mga prinsipyo sang iya kasuguan. Sa ginsuguran, ang tao gintuga sa dagway sang Dios. Naisanto gin siya sa kinaugali kag sa kasuguan sang Dios. Ang mga prinsipyo sang pagkamatarong nasulat sa iya tigipusoon apang ginpahiliw siya sang
sala gikan sa iya manunuga. Wala na siya ginpabanaag. Wala na niya ginpabanaag ang Diyos noon nga larawan. Ang iyating pusoon, nagkapagigaway batok sa mga prinsipyo sang kasuguan sang Diyos. Ang unod noon nga hunahuna, kawayon batok sa Diyos, kag hindi ini magpasakop sa kasuguan sang Diyos, kag sa pagpamatuod, pagkamatuod hindi ini mahimo. Roma 7:8 versikulo 7. Abang ginhigog magid sang Diyos ang kalibutan, nga ginhatag niya ang iya bugtong anak, agud nga ang tao makapasiguli sa Diyos. Pagi sa mga merito ni Kristo, mapasaguli siya sa paghiusa sa iya manunuga. Ang iya tigipsoon dapat baguhon pagi sa Diyos noon nga grasya. Dapat may bag-o siya nga kabuhi gikan si babaw. Ini nga pagbag-o amo ang bag-o nga pagkabunag. Makun wala ini siling ni Jesus, hindi siya makakita kag hindi makasulod sa ngiharian sa Diyos. Suno sa Juan 3 versikulo 3 kag versikulo 5. Amo na matikang sa pagpasaguli sa Diyos, amo ang pagkumbinsi sang sala. Butumalon, makonbikto ka nga ikaw nakasala. Pagi sa kasubuan, ang pagkilala sang sala, uno Juan 3 versikulo 4, sin is the transgression of the law, and Roma 3:20. Agon makita ang iya sala, dapat tilawan ang makasala, ang iya kiniya, pagi sa dako nga talaksan sang pagkamatarong sang Diyos. Isa inikas, salamin, nga nagapakita sang kaimpitan sang isa kamatarong nga kinaiya kag nagapaposible sa iya mga mahangpan ang mga depekto sa iya kagalingon. Ang kasuguan nagapahayag sa tao sang iya mga sala apang wala ini nagahatag sing remedyo samtang nagasaad ini sing kabuhi nga walay tapusan sa mga matinumanon nagapahayag man ini sang kamatayon sa mga maglalapas sa mga lapas ang kasuguan sang Diyos. Ang Ebanghelyo ni Kristo lamang ang makahilway sa iyagikan sa pagpakamalaot ukon sa kadagtaan sang sala. Dapat niya ipakita ang paghinulsol sa Diyos ngang iya kasuguan ginlapas kag ang pagtuo kay Kristo ang iya halad sang pagpasiguli. Amo, sa amo, nagatigayon siya sing pagpatawad sang mga sala na nagligad kag nangin umlambit sang Diyos noon na kinaugali. Anak siya sang Diyos, kay nakabato na siya sang Espiritu sang pag-adaptar sa iya. Nga sa sini, nagasinggit siya, Aba, Amay. Hilway na bala siya karon sa paglapas sa kasuguan sang Diyos? Si Pablo nagasiling, ginadula bala nato ng kasuguan paagi sa pagtuo? Kabay pa nga, ginadumili sang Diyos. Oo, ginapalig-on naton ang kasuguan. Uno Korinto, uno versikulo 31. Paano bala kita nga patay sa sala, mabuhi pa sini? Kag si Juan nagpahayag, amo ini ang gugma sa Dios, nga tumanon naton ang iya mga sugo kag ang iya mga sugo hindi mabugat. Roma 3:21 and 6 versikulo 2, uno Korinto 5 versikulo 1 Juan 5 versikulo 3. Sa bago nga pagkatao ng tigipusoon, ang tigipusoon ginadala sa pagsinantuhan ay sa Diyos. Subong nga ini gindala sa paghisantuan ay sang iya kasuguan. Kung ini dako nga pagbag-o, natabo sa makasala, nagsaylo siya gikan sa kamatayon pagkadto sa kabuhi, gikan sa sala pagkadto sa pagpakabalaan, gikan sa paglapas kag pagrebilde pagkadto sa pagtuman kag pagka mainunungon. Ang daan nga kabuhi sang pagpalayo sa Diyos natapos na. Ang bag-o nga kabuhi sang pagpasaguli sang pagtuo kag gugma nagsugod na. Niyan ang pagkamatarong sang kasuguan matuman sa aton nga naglakat indi suno sa unod kundi suno sa Espiritu. Roma 8:4. Kag ang hambal sang kalag mangin o daw ano ang akon paghigma sa imo kasuguan. Amo ini ang akon pagpamalandong sa bugos ng adlaw. Salmo 119, versikulo 27. Ang kasuguan sa Ginoo himpit nga nagapabag-o sang kalag. Salmo 119, versikulo 7. Kung wala ang kasuguan, ang tao wala sing matarong nga paghangop sang kaputli kag pagkabalaan sa Diyos. O kung sang ila kagalingon nga sala kag kaykuan.
Wala siya sing matuod nga pagtuo sa salakag. Nagabatyag nga wala siya sing kinahanglanon sa paghinulsol. Bangod, wala nila makita ang ila. Nadula nga kahimtangan sa subong nga manughaplas sang kasuguan sang Dios. Wala nila marelisar ang ila pagkinahanglan sang nagapasiguli sa lubok ni Kristo. Ang paglaom sang kaluwasan, ginabaton nga wala sing radikal nga pagbag-o sang tigipusoon o kon pagbag-o sang kabuhi. Gani, ang mabaw nga mga pagbag-o nagadamo kag ang mga kadam-an nagabuylog sa simbahan nga wala gid nahiusa kay Kristo. Amo ni ang masubo makuturan kay sa sayan nga experience or aktual mismo nga kahimtangan sa subong nga mga moderno kuno nga pagbabago. Ang sayop nga mga teorya sang pagpakabalaan nga naghalin sa pagpabaya o kung pagsikway sa Diyos nun nga kasuguan, may isa ka prominente nga lugar sa religyoso nga mga kalihukan sa panahon. Ini nga mga teorya, pareho nga butig sa doktrina. Kay makatalagam sa praktikal nga mga resulta kag ang kamatuoran nga il nga sila sa kahiguan sa kabilugan nakakita sang kahamuot nagahimo sini nga doble nga kinahanglanon nga ang tanan may maathag nga paghangup kung ano ang ginatudlo sang kasulatan sa sini nga punto. Ang matuod nga pagpakabalaan isa ka doktrina sa Biblia si Apostol Pablo sa iya sulat sa Iglesia sa Tesalonica nagapahayag amo ini ang kabuton sang Dios ang inyo pagpakabalaan. Kag nagapangamuyo siya ang Dios mismo sa panghidait magpakabalaan sa inyo sing bugos. Uno Tesalonica 4 versikulo 3 kag Uno Tesalonica 5 versikulo 23. Maathag ang ginatudlo sang Biblia kung ano ang pagpakabalaan kag kung paano ini matigayon. Ang manluluwas nagpakamaayo para sa iya gintutunan kag nagapangamuyo pakabalaan na siya paagi sa imo kamatuoran ang imo pulong amo ang kamatuoran. Magkuturan kabiyanan huwag naman kita sin timpo nga mapadayon pa tapos unta sa nubong pangamuyo. Nakilang Diyos na sakitasan po kayo ng mga langit muli kaming dumunulog sa iyong banal na luklukan at pinasalamatan po namin muli ang inyong nakilang pag-ibig patubay at gamay. Maraming salamat po sa pagkataon kung saan kami po ay nagpagbulay-bulay muli sa inyong mga salita. Pagpalain mo ang mga nakikinig, pagpalain mo ginagamit na himpilan, K5 News FM Philippines, at ang CEO Dr. Mil Oy at pamilya na patuloy nawa ang mga pagpapala na kinakailangan na physical, mental, spiritual, financial, and protection. Kayon din sa lahat ng mga nakikinig, lahat ng mga kawani, at patawarin mo lamang kami sa lahat namin mga kukulang pagkasala laman sa inyo. Ito'y aming hiniling sa pangitan ng matamis ng pangalan ng Pinesus. Amen.

Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. 101.5 K5 News. K5 News FM. Super Coolitan at Tawana. The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo.

0: Ikaw ba'y nasaktan?
1: Naintuan nila ko sa nobya ko.
0: At di mo alam ang gagawin.
2: Ano ang himuon ko?
0: Itawag mo lang yan sa kay J. Lolo.
3: Super Kukulitan! At Tawana! The Tonight Show with Jerry Lee and J. Lolo. The Tonight Show with Jerry Lee and J. Lolo.

0: K5 in News FM, oras natin we get 45 minutes after 9 o'clock in the evening. Mayong gabi mga ka-K5 and welcome na sa ating program, The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. Ako naman si K5 Jerry Lee of the Nakita till 12 midnight tonight. Sa may mga problema nga gusto kini palabot kay Jay Lolo. Problema sa panimalay, problema sa relasyon or love life. O kung ano man na klase problema nga naghahatagin bugat sa inyong balatyagon. Kaga nagapagumon sa inyong mga paminsaron. Subong nga gabi, text yun na or itawag sa ating smart number 0928-611-2263. O kung sa ating globe number 0977-448-940. Kag sa gusto naman mag-share sa ila opinion o komentaryo regarding sa mga issues ka mga balita sa aton palibot. Sa liwat, i-text lang o itawag sa aton smart number 0928-611-2263 o kung sa ating globe and number 0927-448-940. June 4, 2026 is a Thursday evening, mga ka-K5. Kag-ari na siya, ang ginahulat natin every night, Jay Lolo. Good evening, lo.
1: Mayo. Mayong gabi siya mo, K5 Jirili.
0: Kumustang mo nga, adlaw, lo?
1: Well, as usual, kagarot, oh kagarot. So far, so good. So good, so far. Mayong gabi sa tuntanan, ako naman si Jay Lolo. Nainom nyo na? Nainom nyo na ang DTX 500? Ati, good ah. Good. Very good. Mayo, mayo. Maayo kagi. Mga ka-K5 aton gate sa liwata, nag-remind sa inyo tanan, sa aton tanan. Kaibutang tagid sa mas taas nga prioridad ang aton ikayong lawas. Hilway sa masakit kag balatian. Padayon kita nga magkakaon sa mga masustansya nga pagkaon kag ilimnon. Kag subong man, likawan naton ang mamantikaon, maasin, matamis, may mga preservatives, kag may mga chemicals nga klase sang pagkaon kag ilimnon, ha? Aton man tagaan sang importansya ang pagpabalhas. Amo ini aga aton tansang mapagwa naton ang mga toxin deposit sa aton lawas. Nga kunsa din amo gininig ginatudlong isa sa mga mayor nga kabangdanan kung nga nagkakaguba ang aton sistema kag nagaresulta sa masakit kag balatian. Sa kada ilig sang aton balhas, sinyalis ina nga ginabuligan mo ang imulawas nga maging hilway sa kunano man nga masakit kag balatian. Ang kagaw nagafiesta kun mahigko ang aton palibot. Ang aton inisyatibo nga pagahimon, siyempre manglimpyo. Kung limpyo ang aton palibot, especially sirod sa aton panimalay, hindi makatinir kang makapanghalit ang mga kagaw sa aton membro sa pamilya. So gani aton ugalion mga ka-K5, nga maglimpyo kita sang aton ogsaran, sang aton kusina, sang aton sala, kwarto, kag ibang pang party sang aton nga panimalay, ha? Kag ang stress, isa man nga ginatudlo nga kamangdanan sa mga seryoso kag makamamatay nga mga balatian. Katulad sang cancer, heart attack o con stroke, mga ka-K5 kag ibang pa. So gani bantayan tagi dalikawan ta ang mga bagay o kun ang mga butang nga makahatag sa aton stress. Kag indi gid magkalipat mga ka-K5 sa pag-inom adlaw-adlaw sang DTX 500. Mga ka-K5, aton gidini chance, oportunidad kag it's a blessing nga may ari kita suplemento nga nagatrabaho gid sang mapisan sa pagpangita kapag usoy sa nagapaladago nga mga toxin sa sulod sang aton sistema. Nga kung sa diin, amo ini naghatag sa aton sang sakit kag balatian. Ang DTX 500 ginadetoxify ang aton lawas, ginalimpyuhan ang aton dugo, ginalimpyuhan ang aton kidney, ang tanan nga bahin sang aton sistema para maging hilway kita sa kunano man nga sakit kag balatian. Ang DTX 500 himo ini sa Ampalaya extract, amarguso. Utan mga ka-K5. Ang amarguso isa ka nami gid nga panakot sang DTX 500 kay amo ining nagabantay sang aton nga blood sugar nga indi maglapaw sa level. Kag kung maglapaw gid man sa level ang aton nga blood sugar, ginapanubo siyang Ampalaya extract nga ara sa DTX 500. Kag may ara pa gid siya nga epekto nga parehas gid sa insulin. That's why inom na kita, especially sa may mga history sang diabetes. Kung taas ng blood sugar mo, inom kita adlaw-adlaw sang DTX 500. Magluwas ang Ampalaya extract, may arapagid sang super antioxidant. Nga mo ining ginasuggest o kung ginahatagin nga advice sa mga eksperto sa kalibutan. Nga kinahanglan may ara kita sang sufisyente o kung mataas nga deposito o kung pundo sa aton sistema sining antioxidant. Kaya mo ining makabato sa makahalalit man nga mga free radicals. Katulad sa toxins, ang mga free radicals ginaatake. Ang aton nga mga healthy cells, ginaguba ang aton cellula, kag magresulta man ini sa pag-damage sa aton sistema, kag magresulta pagid sa kunano nga sakit kag balatian. Thank you gid DTX 500 mga ka-K5 tungod hindi basta-basta nga antioxidant ang iya panakot, kundi isa ka super antioxidant nga halin sa tubo. So saliwat adlaw-adlaw inom gi kita as our daily supplement DTX 500. Nainom ng my tisik. Okay, maulano na ginang panahon mga kakifan. Daw sako na ang mga eskwelahan sa pagprepara sa pagbukas liwat sang klase. So kinahanglan tagit ang kabataan mga ginikanan ipreparan ta sila. Hindi lang sa ila panghunahuna kag balatyagon, mismo ban sa ila physical condition. Kinaglan ang kabataan, may ara sila sang mabakod nga resistensya, depensa, batok sa masakit kag balatian katulad sang hilana, trangkaso, sipon, ubo, kag iban pa. Painuma sila sang Mighty C Syrup for Kids. Sa mga mapisa naman kag mga mapinalanggaon, kag mga nanay, kag tatay, nga patigayon, sige patigayon sa ilang responsibilidad sa paghatag sang edukasyon sa ilang kabataan. Nagasalig ang mga kabataan sa ginikanan, so kinahanglan naging kag dapat langgin may ara kita sang mabakod nga resistensya, padayon nga hilway sa sakit kag balatian, inom kita Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Alas 9.55 na mga ka-K5. Ari anay ang weather update, lakat siyang panahon, halin sa pag-asa, at Jirilay Place kami.
0: Yes, Lo. Weather update mga ka-K5, hugot na subong. Ang ginabantayan sang pag-asa ang isa ka low pressure area. Gayara sa Guas ang Philippine Area of Responsibility malapit sa extreme northern Luzon. Suno sa pag-asa ang LPA ang ulihin nakita sa 355 kilometers na tundan ang natundan sang Kalayan, Cagayan. kag may mataas ini nga chance nga mag-develop sa isa ka bagyo sa masunod nga 24 oras. Nag-develop na ini sa isa ka tropical depression. Pagkatagon ini sa pangalan nga Esther. Ang LPA ang nagapabaskog subong sa epekto sang southwest monsoon o kon habagat. Kag amo ini ang nagadala sang mga pag-ulan sa Ilocos region, Zambales kag Bataan. Mag-experience naman sang mga pag-ulan ugon paggalom ang may mga upon nga lapta-lapta nga mga pag-ulan sang Metro Manila, Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region, Cavite, kag Batangas bangod sang bangod sa habagat. Samtang ang nabiling bahin sang pungsod Pilipinas ang maka-experience sang partly cloudy to cloudy nga panahon nga may upod nga mga lapta-lapta nga mga pag-ulan. Kag diri sa Negros Occidental ginalauman ang partly cloudy to cloudy nga panahon buwas nga may upod nga mga pag-ulan kag pagpangilat bangod naman sa epekto sang mga localized thunderstorms. Temperatura yara sa 26 degrees Celsius sa kagahon kag 33 degrees Celsius naman sa ugto.
1: Okay, thank you, Gage, sa dalagan siyang panahon. Okay, do, ay na siya galakat. may bagyo, tanawon tabi, ha? Sa satellite siyang pag-asa, linglingon tang tupad balay, ang isting pag-asa. Ati, aragin siya, ho? Aragin siya. Oo. Do, ara na siya sa bibi siyang ato na LPA. Ako na Philippine Area of Responsibility, no? Diri siya nag-aagi sa may West Philippine Sea, yun, no? Sa may bahin sang Luzon. Kagkalabanan nga mga low pressure, hindi ba lang ato na andan do, ara siya nag-aagi sa Pacific Ocean. Diri siya nag-atubo mga ka-K5 ang low pressure. Sa may Palawan, ayun, nagadampi, ayun, nagatubang sa China Sea, okay. Okay, di sige. Mayo, ah. Di kulula, nagli, ah. Well, kinanglan, ang pamangkot na dasyon is, nainom ng D3, Mayo. Ati good, ah. Mga ka-K5, no, hindi basta-basta kag-ibaliwala ang mga virus padayon nga upod naton sa aton palibot ang mga virus nga nagahatag sang kahalitan sa aton ni kayong lawas kag kalabanan ini nga mga virus makusog kag nagahatag sang kahalitan sa aton sistema kag kabudlay kay kadasig mag-develop kag maghatag infeksyon sa aton sistema. Why bulong nga makatap na sa virus so far mga ka-K5 kundi ang ato langit is maghalong kita? Depensa ang aton himuon. Kag isa ka the best nga depensa naton nga pagahimuon, amugin ang pag-inom sang D3 Bio adlaw-adlaw. Ang D3 Bio may aras ang extra virgin coconut oil kag vitamin D3. Kombinasyon nga naghahatagid proteksyon sa aton sistema kag selula nga hindi makahalit kag makahatag sang masakit sa aton ining mga virus. Ginaputos sang virgin coconut oil ang aton selula kag ginatagaan naman sang dugang nga persa kusog kag kabakod ang aton immune system halin sa vitamin D3. Mga ka-K5, adlaw-adlaw, inom kita D3 Bio, DTX 500 kag Mighty C. Mga produkto kalidad ni Dr. Ramil Oy, saranggin mamakal sa halos tanan ng mga Grace Pharmacy. Sa ining sincere drugstore, the generics pharmacy, kag sa mga butika kag farmasya sa inyong lugar, lihog lang ko pamagkot, ha? O kung gani, pwede man ninyo ma-order ini sa online, Lazada, Shopee, kaga TikTok, ha? Kung gusto nyo mas barato nga presyo sa mga produkto ni Dr. Ramil Oy, kadto la kamo rikta sa tanan nga klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Kang magpa-check at na lang dayon sa aton medical and alternative doctors, ha? Libre, wala sing bayad. Tawag na kabo sa aton hotline 0928-611-2263 para sa smart. Nagpara naman sa Globe 09-277-448940. Para sa inyo nga mga problema, pamangkot, o kung may mga opinion, kamudira, suggestion, observasyon, o kung simple gusto nyo lang magpabutyag, o kung magpautuwas, pautuwasin nyo ko Sa gusto man maghatag sa ilay ang komentaryo, opinion, regarding sa mga balita o mga isyo subong sa aton palibot, tawag ka mo sa aton hotline, ha? Alas 10:01 nag, and we have a caller on the line, Jerry Lee.
2: Yes, lo.
1: Okay, hello. Hello, good evening. Mayong gabida. Sino ni?
3: Mayong gabida.
1: Ah, dali lang, dali lang. May duwindi, Jerry Lee. Mayong gabi man, duwindida. Sinone?
3: No, no. Hindi. Kuya ba na duwindi, no?
1: Ah, hindi ka duwindi. Di kama-kama iya. Ah, sinone? Si Grace?
3: Oo, no.
1: Oh, si Grace, Jirilio. Kamusta ka, Inday, badiday?
3: Okay lang, no. Ikaw yan, no?
1: Are, nagahubin. Ganagahubin. Nainom mo na, Grace? Ay, namungol. Ano, namungol siya? Namungol ka? Nainom mo na, Grace, day?
3: Wala na, no.
1: Ay, huwag mo na nainom? Nga man, huwag ka ko inang nagbakal?
3: Oo, no.
1: Ay, siyo. Te, ano karon ang maayo?
3: Wala na, no.
1: Oh, kung tagaan kayo nagbakal, may inom kaliwat?
3: Oo, lai kay nami, daan.
1: Ay. Ati, sige. Te, ano ka na mag-opening? Ano ka na nag-grade na yun in thy grace, ha?
3: Grade 4, no.
1: Ha? Grade 4 ka na da yun?
3: Oo, no.
1: Hindi ka na'y mamana, ha?
3: Oo, ano ah?
1: Oo, hindi ka mananay magnobyo. Grade 4 pa lang ka, ha?
3: Oo, ano?
1: Oo.
3: Pila ka na, no?
1: Ha?
3: Pila ka na?
1: Pila na ko?
3: Oo.
1: Ate, ang edad ko?
3: Oo.
1: Ate, tipor? Oo, tipor na ko kay nagligad, titri ko mo. Ikaw yung pila ka na si Bong Day Grace?
3: 8 lang ba? 9 na sa September.
1: Ay, grabe, Jirili. Tinano siya pagtapos ang klase siya nagligad. Ano ang honor naman nakuha ni mo? Ano na maging sabit ng medal si mo?
3: With honor, no?
1: Ah, with honor ka? Best in ano ka? In recess?
3: Ano?
1: Ano man nga best in ano ka?
3: Ten kabilog ako ng ribbon, lo.
1: Ha? Pulo kabilog ang ribbon mo?
3: Oo, lo.
1: Backload kong ribbon mo nga pulo kabilog. Sugot ka?
3: Hindi lang, lo. Wala man na ginabaligya.
1: Amo na gani yung backload ko. Oo. Sugod ka, baklon ko tag 100, pulo kabilog sa klimo, pulo ribbon mo, baklon ko?
3: Oo, no.
1: Ah, grabe, Jirilio, siya duwa-duwa. Galing iti, wala mo man na galing inabaligya. Ha?
3: Pag-isa, ang isa yan, pag 500 na yan, no?
1: Ay, di barato na gali ni Jelly kung mag-shin lang gali. Kitag 500, gali maligya, yaya. Di kung mag 500 ang bilog siyang ribbon mo, magpulo ka bilog, pila na tanan kung maklon ko, be? Ha? Oh, kung hindi mo masabat up to 5, hindi lang kung makal. Oh. Tag 500 pulo ka ribbon, pila tanan, maisip ko hasta sa 5 kung hindi mo masabat. Hindi lang kung makal. Oh, 1. 2.
3: 50,000, no?
1: 3. 4.
3: 50,000.
1: Pila?
3: 50,000.
1: 50,000, dirili. Nga, nag 50,000 now. Nga, nag 50,000 now. Mahal-mahal man ang garibon. Ano na magaribon man?
3: Joke lang to yan, no? 5,000 lang na yan.
1: Ah, 5,000 na gali. Ah, dutayan makumahulog sa bangko ko ba? Pulo ka ribon. 50 mil gid. Ay. Okay.
3: Mahuya pa na yan, no?
1: Ano no?
3: Mahuya pa na yan, no?
1: Bausus. Ah, hindi maguya-uya. Ah, ako gani, wala na huya. Oh, tig nakapat.
3: No, may pamangkot ko sa imo.
1: Oh, may pamangkot, Jirili. Ari na. Ah, anong pamangkot mo, Grace, day?
3: No, ano ang English ang bunga?
1: Ang English ang bunga. Bunga siyang ano?
3: Maski ano lang ito.
1: Ating English ang bunga. Fruits eh, or fruit, hindi ba? Prutas, fruit, bunga. Tama. Hoy!
3: Kung tanan bilok lang ang mga prutas kag mga isang punan bilok kag ang mga utan, ano nasa bitawag ilo ang mga bunga?
1: Tiyano eh, prut salad eh. Di, tama hindi. Ha?
3: Wala ko pa ba, lolo, kung ano?
1: Kung simponon tanay nga prutas, tagwa sina prut salad.
3: Wow!
1: Oh, tama hindi, ha?
3: Galingin, ulo ko, lo?
1: Ah, tiyan mo na kay... Nga kung pamangkot sa tabla kung saktong sabat ko kung hindi, para nga may ribbon man ko eh. Sakto? Sala?
3: So, ang prutas, fruits man na yalo, te ang utak ng vegetables.
1: Oh.
3: Mga sila tanan niya, no?
1: Ang utan kag prutas, kung ano nag ano namin mo? Ang utan kag prutas sa muon? Ha?
3: Di, loan ang na ang mga utan, ang mga bunga, balas ang utan kag sa prutas, ano natawag sa ila kay bunga mana?
1: Ha? Te? Fruits ni bla? Abi? Anong sabat tak to aw? May sabat ka pag ideya be? Ha?
3: Dapamin, patolo.
1: Ah, ti fruits iya. Kung tanang nga prutas naman ya, kung damo nga prutas, samuon mo, ang tawag nila ya, fruit salad. Ti ako naman mamangkot si mo, pwede? Ha? Sabat.
3: Oo,
1: sabat na, yun bala. Ano ang panawag mo sa sulog nga manok sa English? Inanggatok turuok, wala nung panawag mo na sa English? Abe?
3: Rooster.
1: Ano no?
3: Rooster.
1: Rooster, very good! Okay, ano na ba ang panawag mo sa babae o kung munga nga manok inang naga kot kot kot kot kotak kotak kot kotak?
3: Hen lo.
1: Ah, hen. Okay, ang sulog diri lalaki nga manok is rooster. Ang babae o kung ang munga nga manok is hen. Ano naman ang tawag mo sa ilabata sa ining manok, abe? Piso, ano panawag mo na sa English?
3: Chick, no.
1: A chick, dirili. Wow, very bright. Karon, ang pamangkot ko in the English, anong panawag mo sa rooster, sa hen, kag sa chicks? Anong panawag mo sila? Ha?
3: Ano po?
1: Anong panawag mo sa rooster? Anong panawag mo sa... Kung binaroon sila mula? Sila tanan, anong panawag mo sa rooster? Sa hen? Kag sa chicks? Ano pa... Ha?
3: Family, no?
1: Family. Family. Family of...
3: Family
1: of chicken.
3: Kruting-kruting,
1: lo. Ah, una kruting-kruting! Ang maluwag sa rooster hen kang mga chicks, kuni kruting-kruting! Very good. Tingala ko nga damo imo award, damo imo ribbon, because you are very bright, ha? O, sige. Ha? Ano no? Ay, kabudlay, mag-istorya sa kama-kama.
3: Kantahan pa ka, lo?
1: Ano nga kanta naman na inday? Abi?
3: Kusog.
1: Ano no?
3: Ikaw ang kusog.
1: Ikaw ang kusog.
3: Oo, lo.
1: Ate, sige, sige. Mamati na magkakakipipes ang kanta ni Grace. Basi kung wakadlaw kang matapos ng kanta mo. Lawig na siya. Lipot lang. Lipota lang, ha?
3: Oo, lo.
1: Ate, sige, sige. Ready ka na, ha?
3: Oo, lo.
1: Ate, ako hindi pa, ya. Ate, sige. Kung ready ka na, you sing the song. Go ahead.
3: Ikaw ang kusog kanako.
1: Ba?
3: Kampay og dalang panan.
1: Ba?
3: Mukabot man.

0: Boş.
1: İyiyim
0: abla.
1: Ang problema.
0: Ha?
1: Pika pahim. Walay maika kumpara.
0: Wow.
1: Sa imong pugma. Unsa man kalayo
0: oh.
1: Ang langit.
0: Ah.
1: Gumawa para sa tanan.
0: Ha.
1: Mundo dakpo sa tiilan mo.
0: Oh.
1: Musimba ka ni mo, o Diyos. Unsa man kalayo ang langit. Gumawa para sa tanan. Ikaw ang kusog. Ikaw ang Diyos. O kalipay ko. Amo lang na, no?
0: Very good. Kanamit na kami siyang kanta mo. Ano to gani? Ikaw ang busog?
1: Kusog.
0: Kusog. Biko na ikaw ang busog. Kayo ay kuya kaon. Tagaan siya, no? Tagaan mo ko sa kanon, dahil?

0: Ay, Papa Jesus.
1: Ah, sinaga-pray ka man kay Papa Jesus, saw?
0: Oo, no.
1: Ano gina-pray mo before ka magtulog, abe? Akon ba, mag-pray ikaw, ano ang gina-pray mo siya?
0: Nagpasalamat doon sa ginahatan niya na blessing.
1: Abi, siya, kaya doon nagpangamuyo ka, be. Sige, mamati ko, abi. Sige, be. Ano ka magpangamuyo, be? Sige.
0: Ay, oh. Jesus, madamo, masalamat sa ginahatag mo, agresya sa amon. Kad, o makabuhi.
1: Mula na?
0: Oo, lukad, sorry, man lusang sala.
1: Ay, shit. Sorry, man, Jesus. Mayong mga bata, hindi ka nagapangmuyo kay Papa Jesus. Ang mga tunto sa Senado, huwag ginyaga. Ate, okay ah. Mayo. Very good ah. O, ti ano man ang miyaw ka, Grace, da? Tamiyawan ang mga kilala mo da, kag mga, ang mga upod mo da, amigo, ahit, da?
0: Ginatamiyaw ko mayong gabi si Tita Bibing Bordan, Tita Aisha Ligaspe, Tito Boy Peter Dusinan, Tita Nanilin Siplet, Lula Limbaban, Lulo Kaprimiban, Sir Don Mark Severino, Rachel Severino, Nanay Amantia Intana, at mayang Bantay Dokramen.
1: Okay, mula na.
0: Oo, lo.
1: Bye-bye. Good night.
0: Halong tuli, lo. God bless.
1: Ay, kanami nga bata. Sige lang, Inday, ha? Abi, i-message ko, abi, lo, amuning number ko, Jilolo, si Grace ni, ha? Kay para matandaan ko. Ha, Day? Balaan mo na, Day, may surprise ko si mo, ha? Kay very good ka, ha? Ako, Jilili, mag-itudlo man niyang lulo ko nga kanta sa una mo.
2: Kanta, Bilo.
1: Gusto mo kantahon ko, Dinile?
2: Ano, lo?
1: Kantahon ko.
2: Anong title, lo?
1: Ang title, sini Maluoy. Maluoy ka. Sige na?
2: Sige, lo.
1: Ari mga kakipay, matudlo siyang lulo ko nga kanta. Maluoy ka. Maluoy ka. Maluoy ka, maluoy ka, gabuta. Kay ako, hindi na kaagwanta. Mula na, Dili.
2: Maluoy ka lo, Untatina.
1: Gani man, Untatan. Maluoy ka, Untatina. May kumulir na, dali lang. Hello, good evening. Hello. Mayong gabi. Hello. Kaya mo nini ko na ni Angelina, kaya ginahilota sila. Uway sila kasabat. Arad na katutok dahil sinday man siya in tanaho. Aton sadya-sadya mo lang niya, ha? Kung magtawag ka mo, tawag, ha? Kaya ginasabat man ka mo, okay? Istorya kita nga daw as in daw mag-ulutod ng tabla.

0: Ay, kamusta ka? Kamusta ka? Nanong malita si mo? Dudugay ka way kalusot, ha? Ha?
1: Hindi, nag-automato lang ako. Nag-monitor naman lang ako sa mga taganapan. Around the Philippines. Perhaps around the world.
0: Oo. Oh. Ate, okay.
1: Pakistan, kailangan ko nang mag-comment.
0: Ah, okay. Sige, okay. You have the floor later on. But your honor, before we proceed with our session for this evening, I would like to ask the sweet gentleman from Sipalay if you already drink your supplements.
1: Yes, I have only drink one supplement, that is what he called Mighty C, because I am Martin Cosino. I need to drink Mighty C.
0: Okay, thank you, Your Honor. You can sweep the floor now. Anyway,
1: including the wall, not only the floor, but including the wall and the ceiling, all over.
0: All over the place. In other words, rock and roll around the world.
1: Okay. Rock and roll, but not baby.
0: Okay, okay, good.
1: By the way, already adult, no longer a baby.
0: Yes, you're no longer baby Ron, huh? You already go to more bigger baby Ron. Anyway, yes, Mark.
1: I'm using the galon.
0: Yes, yo, with hindi na lang lain pa ni mag makan to istorya na kamo. Janay ka, Martin. Anong malagad siyang aton nga programa si mo be?
1: Well.
0: Ati, ang will.
1: Kiko Barsaga.
0: Ah.
1: Tatlong well yata ang binitawan ko.
0: Pero you know what? Before you proceed, Your Honor, ang well, ambot mo silingon. Ang imo mo silingon siyang well, bubun. Okon. Okon ba si well, gata well.
1: Okay. I love that. I will the well. Meaning longer, the better.
0: Yes. Okay. You might choke. Anyway, sige. Let's go to your...
1: I'm not kidding. This is okay. Serious matter.
0: Yes, sige. Let's go down to your main ingredients for this evening. Ano ang imo yung... main ingredients. Okay. Ano ang imo... Ano ang aton nga gusto ipahayag sa aton programa sa mong gabi, Martin? Abe?
1: Okay, Gilolo, seriously speaking.
0: Yes, go ahead.
1: Gusto ko lang magatag tayong comments, parti kay Kiko Barsaga, parti sa sinipa siya sa Kongreso.
0: Okay.
1: So, pwede ta naman, okay. Bangod sa kaisog siya, ginadayaw ko siya kasi magsalita siya, wala sang takot, wala sang kaba, sakir taray.
0: Okay. Si Miaw-Miaw, abi si Miaw-Miaw.
1: Oo, ginayaw-miaw-miaw niya kasi kamrason niya ang mga kasamahan niya sa Kongreso.
0: Doon mo gali na kamrason niya.
1: That's what the way I understand sa mga action niya, sa mga kwan niya, sa mga statement niya. Ang din hayag-hayagan, harap-harapan, mata sa mata, sasabihin niya, kung kurap ka, kawatan ka. Sa primero pa naman, from the very start, ganun talaga ang sasapiti niya, sisipain talaga sa Kongreso, Gilolo. Pero ang sabi niya, okay, parang ang sabi niya, hindi naman nakasalalay ang buhay ko dito. Kung sisipain ako, marami pa naman akong magagawa sa buhay. Ito, pwede na daw mag-veterinarian kasi nag-alaga doon siya ng mga maraming nyaw-nyaw. Pwede din naman sa maging lawyer someday, somehow. At saka hindi naman daw sa mag-gutom. Ang pinatanggan ko nga, samantala yung mga kasamahan niya, nakasalalay doon sa Kongreso, yung kanilang pangangailangan, mga luho sa buhay. Kaya doon na sakita ng mga ano niya, kapwa niya kung biso.
0: Okay.
1: So, dinisip yun lang siya. Oh, kasi maraming basis na, di ba, alam na natin yun. So, noted na yun ha. Hindi ba lang na-suspended siya, Andrew, sorry.
0: Okay.
1: Hindi ba lang na-suspended siya sa yes. 90 days. So, So, baliwala siya, baliwala na siya. Kung wala sa sildo, wala. Sana feeling niya na hindi naman nakasalala yung kabuhi, ida. Ari na, nagbalik na susingipa na siya. Pero Ari, ang pinaka-importante, Jelolo,
0: yes.
1: Nag-announce ang committee chairman na si George Garcia, pwede pa naman siya makapapili ni Watt. Kaya mataos naman kaya sa special election.
0: Sumot mo silingon nga si Miao Miao ni si Marsaga ginkakasya bilang congressman o kung ginkuhaan siya sang posisyon nga congressman mo na?
1: Yes.
0: So,
1: wala na siya sa kongreso, hindi ba lang?
0: Pero kung wala siya sa kongreso, hindi na siya congressman? Kaginboto mo na siya sang tao?
1: Oh, hindi na sa congressman, J. Lolo. Oo, hindi na sa congressman. So, the only way na makabalik siya, mapariilig siya, kaya ang humble ni George Garcia, niya hindi man perpetual disqualification ang ipinataw sa iya. Kagwala naman sa diber ang kapwaya kongreso, ang patawan sa sang perpetual disqualification. So karon kung magpatawag si George Erwin Garcia sa special election sa iyang baluarte sa Dasmariñas, okay? Sa Dasmariñas, Jelolo, pwede pa siya gihapon niya makapariilig. Di, kung magdaog lang si gihapon, siya man gihapon ang congressman. Kagdako nga tampa, kagdurasubag ina sa uyahon sa pala siya nga congressman. Kaya naginakumod siya nga tanan, kamudri, mga halos kawatan. Wala nalang yung percentage, Jelolo, kung pila ka porsinto ang ginatugod siya nga mga kawatan ng mga kapwa na congressman.
0: Di kasi kasamihin na Martin Matian ko ay mga meow meow welcome to Crocodile Farm ang background niya Congress bla.
1: Pinala naman tayo, ang ginapatuhuyan niya sila, ang ginatumod niya, inang parya siya ng congressman. Eh, kung ikaw nga congressman, masakitan ka, buti nyan, buti toklo ka din man.
0: Nga doon nahapdian ka kay Marsaga, ha? Nga hindi ka na-conforme siya na, I don't know kung anong final say sina sang iya yung sitwasyon na ging kakas. Pwede lang na, ha? Nga ginbuto ka sang tao?
1: Ginbuto-butuhan sa kaginkwang ina sa kabaging complaint sa Committee on Ethics ang si Abalos yata, yung bata rin, mga new five congressman yung nakasal, parang 40 party list yata. So, pumitiba yun ni, ano ni Abalos.
0: Okay, because si Marsaga, daw as long arat na siya, daw nagakabisto o kung wala siya kahadlok maghambal ng kapwa yung mga congressman nag-involve sa mga korupsyon sa kunano ng mga proyekto siyang gobyerno, which is nalig...
1: Yes, amoy na ito. Hindi na tumod niya.
0: Oo.
1: Amoy na hindi na tumod niya.
0: Hindi sila gusto, may naghahambal sila kay as much as possible, gusto lang nila nga takap-takap, ano na takpan ina ng mga buluhato nila, kagpadayon sila, nag-enjoy sa pagpanginto sa tao nga, naga-intra sila siyang kinawatay sa kwarta siyang Pilipino. Doon muna, kagti si Marsaga.
1: Parang, Jelolo, parang iniisip niya rin na parang grand conspiracy. Grand conspiracy dito. Ganito pala ang kalakaran sa congressman.
0: Grabe.
1: Kung saan magpapira, doon tayo. Parang hindi, totoong servisyo. Hindi ba, Jelolo, mga lawmakers sila, mga out of more than 300 sila, puro lawmaker, ano na lang, lawmaker kayo, kalahat na lang, lawmaker kayo, dinasilduhan kayo ng taong bayan, sinisilduhan kayo ng taxpayer na napakalaki-laki, mula driver ninyo, mula mga staff ninyo, mga personnel ninyo, mga researcher ninyo, mga technical staff ninyo, sildo lahat ng gobyerno yun, bukod pa sa kinukuha nila na parang net salary nila, Jelolo. So, may isang na isang commentator from Iloilo, narinig ko lang to ha, na kung kinakwintahin natin, sumatahod sila ng close 300,000.
2: Grabe.
1: Kung iisipin natin, 10,000 a day ang sweldo na nila, mga congressman, mga senators. Can you imagine 10,000 ang sa atin na ordinaryong manggagawa? Katumbas na equivalent na yun 1 month. Oo. Tapos, wala, sila naghihimo sa insakto nilang trabaho. Tuwira pa da yung parang mga gasoline allowance, transportation allowance. So, kahit malukitan mga SUV na dahilan ng mga salakyan. Wala mo na sila gagamit ng salakyan pang gobyerno. Ilan na dahil personal eh. So, most likely, ang gina-provide lang sa ilan pang gobyerno, gasoline allowance, and sa driver nila, bayad sa mga driver nila.
2: Grabe.
1: Etc. etc. Di, amo na nga, grabe ang kaakig sa ibang matumuluyo. So, ako 50% lang ang kaakig ko. Hindi naman nakasalala ang buhay ko at pamumuhay ko dyan eh.
0: Di si Barsaga, kung nag-miaw-miaw siya, kung anong kambalanon niya, why is it that nga ipatawag siya kagtagaan sa chance nga i-explicar ang ginanamin mo? Nga wala nila gintagaan chance nga ma-explicar, maka-explica si Barsaga nga ano ginatawag yung nga crocodile farm, ano ginatawag yung miaw-miaw, kung ano da, nga wala nila gintagaan chance. Because nga isa-isay ni Barsaga kung ano nagkakatabo sa kongresyo kagma toklasan kay si Pilipino direkta kung ano nagkalatabo nga kinawatay na kag mga korupsyon sa Congress. Amo na nga gin-kick out talaga nila si Barsaga, doon mo na siya, Mark, no?
1: Oo, amo na siya, 99.9 dilulo. Parang report lang ng DNA ng tao.
0: Okay, sige, sige. Ano pa?
1: Okay. Karon aari na tao, okay, nakita na siya. So, ang inaabang-abangan ko by September din daw eh, na may magkwanta ng special election, magtawag ang pumilit ng special election sa Das Marinas, Cavite. Remember, Jololo, na ang Cavite, Galwarte din ni Rimulya.
2: Rimulya.
1: Galwarte din ni Bong Rigelia. Galwarte din ni Ting Lacson, kitagadira Manila, taga Cavite, ang ibang pa mga heroes dan sa long kung kanta ka ni Mariah Carey, Girolo. So, mukhang bida po ang mga Cavite niyo. Kapit kayo, kapit lang kayo at taga Cavite.
0: Masi mamugto yan, huwag mong kamitan.
1: Hold it tightly. Hold your breath. Hold your emotion. Hold your election.
0: Sa aton pa sa Pilipino, hold your breath is hawak ko ang breath. Hawak ko ang breath. Hawak mo ang breath. Thank you, Martin.
1: Gusto ko yung
0: Ha ha ha hoy hoy hoy. Thank you again, Mark. Salamat again, Martin, ha, sa pagtawag.
1: Okay, may isang matanong ka-topic. So, lipot lang ni eh. Party niya. Party naman niya sa impeachment.
0: Party, mapati, may taga, ikaw may, sa Sunday, kay para matagaan tayo ibang chance, okay?
1: Sige. Toto Rex, gina-challenge ko si Toto Rex. Magtawag ka, mag-amot ka naman, Toto Rex, kaya ikaw ang ginakahidlawan ko nga cooler.
0: Sige. Okay, thank you. Hoy. Kao na lang kita, kamaling hoy. Grabe, mag-10,000 a day ang sweldo sa mga... congressman kang mga opisyalis naton nara sa Senado, no? Nga ginasyolduhan sila kada muna kada ko nga kantidad. Tapos, nga may gutom kag may problema tagyapon sa aton kang mga basic services, how? No? Ano ay han effective pagyapon kiti kung ano ang sitwasyon sa mga tao? Amoy ning epekto sang ila mga trabaho mo. Jadi jam nawabla damo squatter damo wala ubra. May mga early pregnancy ng mga kabataan tungod sang wala sang mayong programa, bi. Kana mo siyang problema ta. Tanan sila arada madamo siyang nabalaan. Dako ang sweldo. That's why nga guys, problema kita ka pamangkot kita nga puro man sila alam nga damo gyapon bigado. Okay, mga ka-K5 subong adlaw, na dayon gid ang Blue Ribbon Committee hearing regarding sa flood control nga isyo. Ang namian ko diring eksina si Rubin Padilla in action niya. Do bad boy do pelikula na ba ni Rubin Panya do ga is do ara lang ko sa eksena sa pelikula ni. Masulod sila sa sinado kay para magpatigayon upod ang mga 18 ex-marine as guest ang kaga maghatag sang saysay dirili parte sa flood control ng mga korupsyon. At toto ya si DILG Secretary John Vic Rimulya sa Senado karon ara si Rubin Padilla kay upod ang mga ining mga guest nga ex-marines. Why siya nagpahigad kundi ginpungga niya si Rubin Padilla nga hindi makasulod. Di si Rubin Padilla yate ha ma, di si John Vic Rimulya kusog na kinagabarbel guro na siya. Dako kang bukod lawas ha. Grabe giriling nga disugaday nila ni Rubin Padilla. Sorry na teknikal si ni Rubin Padilla. Ginidog lang ang iya nga butkon. Si Rubin Padilla kalusot na dayon. Ahay. Si subong sa mga interview subong ho. Sa mga interview subong mga ka-K5. Sa kay John Vic Rimulya. Ginapamangkot siya. Niya matuog giban bala. Nga gina... harangan mo ang mga gusto maghatag nga statement sa flood control sa Blue Ribbon na hearing. Matuog gin man bala nga ginharangan mo si Rubin Padilla aring sabat ni DILG Secretary John Vic Rimulya.
2: Palabas na ako eh, nag-usap lang kami ni Senator Win. Palabas na ako. Magpapakita ko isang dinugyong tao dumarating papunta sa akin eh.
0: Okay, nakono manugpagwa na siya. Manugpagwa na siya kuno. Nakita niya kuno damo-damo ka tao ka pakanto siya. Oh. So ano ginimo mo, sir?
2: Hindi ko protect ang sarili ko.
0: Agin proteksyon niya kuno ng kagalingon niya, be.
2: Nadadagdagan ako. So I have to protect myself kasi siguro there were mga 50 sila eh. Diba? Pupunta ako dito para mag-confirm lang kay Senmin regarding security procedures. Nung paalis na ako, biglang nagdilubyo na rito, I just had to protect myself. Wala pa, there was no exchanges ah. There was no punches, wala naman. Wala nasaktan. But I did know. Hindi ko alam na parating sila. Diba? Palabas na ako eh. Nag-usap lang kami ni Senator Win.
0: Wow, gali ka. Sige-sagad. Kasagad ginya ya. Oh. Nya, di mapulit na ko yung tani. Yan mo kay maluto. Bako yung pinaksyo yung bukaw. Kay nagkanto mo lang ko yung tani. Kay tingin mo kanto ko kay Senate President Wing Gatchalian. Kay kung ano ang mga procedure sa sekuridad dari sa Senado. Di may sardin at arms sa madang Senado. Ito nga gagin request siya, be, no? Diini ang iya ni Wing Gatchalian, eh. Asa sila na ang mga minority, naging majority, ang munisibong ang isyo, mga kakifag. Nga, nagkantulan na kuna si John Vic Rimulya tungkol sa imbitasyon ni Wing Gatchalian. Nga, kuno, amuna ni ang Senate President sa Dirabi, no? Karon man nagpuli na siya, naghunos ko ng mga tao. kag iya kuno nga instinct mga kakifem is protection na niyang kagalingon niya kay basi kuno madaganan siya o kung basi mula kuno malapakan siya o kung ano kay tungkol naghinuganas ang tao. Puti kita tagi diyan nga nagatulod sa mo, nagatulod siya nga kung naghaganas ang tao, no? Kag wala ka man tuyo iya magpugong abe kay sinado mo na daya, tani nagpahigad ka? Tani nag-issue ka? Nga nakipag tudanay kaya kay Rubin Padilla kag sa iban pa nga masulod siya sa Senado tikang sabat yan niya nagdipinsya lang ko siya galingon ko kay masima masimla matumba ko blaw. Dugatan aw ka lang siyang mga kinartoning sabat din Dugatanaw ka lang siyang kinarton blang Pinocchio. Kita ka mo siyang kinarton nga Pinocchio? Doga mula na wala, dugatanaw ka lang siyang kinarton nga pelikula nga Pinocchio. Okay, sige. Kamu na may ara ka mo observasyon mga ka-K5 regarding sa nagtabo nga Senate inquiry. Ining Blue Ribbon Committee hearing kagina, pwede ka mo katawag dugay-dugay mga ka-K5, ha? O, ara na siya? Ara na siya? Okay, ari siya. Sige, dali lang. Oy, no, gay, bala pulong panago, bala na. Tawag kong tawag, ha? Tawag kong tawag, ha? Okay, alas 10:42 ng oras naton, mayong gabi na. Sa aton nga mga suki nga naka-tune in na sa K5 News FM, La Carlota City. Subong March na naka-tune in na sa aton nga K5 News FM, Canlaon City. Sa aton nga mga suki from K5 News FM, Hinigaran, Kabankalan, Sipalay kag K5 News FM, Hinubaan. Good evening, ha? Sa aton nga mga suki from K5 News FM Rojas Capiz, mayong gabi. Sa aton nga mga suki from K5 News FM Victoria, Scandis, Sasagay, kag Escalante. Sa inyo datanan, liwat, mayong gabi. Iningabahin na dulo na sa aton sa nga DTX Coffee Mix. Before kita mag-break mga kakipay, pasudlon tanay. Ang aton nga nga caller, abe. Ah, hello, good evening, sino ni?
1: Hello, good evening, Ginulo.
0: Ate Ari, si Ginili. Ari siya, si Senate President Rex, no?
1: Okay,
0: sige. Makomersyal ko anay, para taloy-tuloy ang aton nga hatawai nga duwa, ha? Okay, okay. Hindi nga bahay na dulong na sa aton sang DTX Coffee Mix mga ka-K5. Nakakapi ka na, nag-detox ka pa. We're going to take a short break. Don't go away. We'll be right back.
3: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM.

o pangaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.

0: Gigi could be added picture. Dapat beautiful, gitgada ha?
1: Weh, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
0: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
1: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
3: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
4: High blood pressure o kon hypertension, isa ka serious condition kung sa diin makatugas ang coronary heart disease, heart failure, stroke, kidney failure, kag pila pa gyud ka mga health problems. Ang sobrang puwersa sa pagtulod sang dugo sa aton mga arteries magatugas ang damage sa aton lawas. Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Ginapanormal ang heart pumps agon nga mag-insakto ang pagdala sang blood vessels sang dugo sa bilog naton nga lawas. Kung ikaw may high blood pressure o kon hypertension, Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!
5: Muterna Max, Muterna Max, Max Epektibo.
6: Ako gali si John Reda sa Sumile. Sakit ang akon nga lawas kag ang akon niko. Subong nga nagainom ko sang Muterna Pla kung pamatyagan ka mag-ana.
7: Muterna Max Capsule and Muterna Max Coffee Blend. Mabakal sa malapit na butika.
8: For Biotics. Makabulik sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinikas For Biotics. Gasakit ang tiyan. Bugs For Biotics. Kabutod-butod ang tiyan ang hindi matunawan. Bugs for Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan. Pag-Clinicas for Biotics.
9: Fresh seafood restaurant ba na ang ginapangita mo? Gina Seafoods Restaurant, ang aton kagtuan. Pili ka lang sang gusto mong fresh seafoods katulad sang lapu-lapu, tangigi, gingaw, blue marlin, lukos, kasag, pasayan, scallops, kag madamo pa. Lutuon sa original pala-pala style. Sinigang nga isda na kumpleto sang panakot, kag batuan ang paaslong. Wow! Garlic shrimp, kinilaw nga tangigi, sisling manumbok, steam nga kasag, grilled scallops, and many more. Yummy gidya! Lakad na ta sa Gina Seafoods Restaurant, located at San Juan Street, Barangay 10, Bacolod City. Opens from 9 a.m. to 10 p.m. Monday to Sunday. Cell phone number 0920-439-2581 or visit Gina's Seafoods Restaurant Facebook page. Aton gitandaan, basta fresh seafoods, original pala-pala style, isa lang ang kadtuan. Gina's Seafoods Restaurant.
10: Pre Tonyo, tayo, musta ang bulang kape, pre?
11: Ah, wala-wala, git, pre. Ano kayang manok ko? Di nakabaluman usik?
12: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May baka, kag vabuhas ka. Garagapataas ang energy, kag stamina. Para sa mas madugay nga performance.
10: Di, pre, musta ang bulang kape, pre?
11: Ah, apat gig kasultada, pre. Biyag si Mrs. E.
12: Extend Food Supplement for Men.
13: Tikasi!
14: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
15: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alquitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
14: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
15: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
14: Clinica Deo Fresh. Available now.
16: This is K5 News FM, your official news and music station.
17: Ikaw ba'y nasaktan? At di mo alam ang gagawin.
18: Ano ang himuon ko?
17: Itawag mo lang yan sa kay J. Lolo.

0: What is love meant to you?
1: Nagpaparamdam na siya na gusto niya nang
2: makipaghiwalay.
0: Would it be there to comfort you when you need it most? Or will you still be there to fall in love again?
3: Super Kukulitan at Tawanan. The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo.
4: K5 News FM, oras natin, we got 57 minutes after 10 o'clock in the evening. Padayon ka muna nagapamati sa ating program. The Tonight Show with a Jerry Lee and Jay Lolo. Ini ka bahin na dulo na sa aton sang DTX Beauty Soap.
5: Kanaming habon, dapat ginaton testingan ini mga ka-K5 because ang iya epekto sa panita kanami gini. Ang mga punggo, dulaon, inagya sa punggo, hipidon, mga alap ang ka mga pikas-pikas dulaon mga ka-K5, sumungman ang mantikaon nga guya. Kag nagapaputi sa panit nga wala sang hapdi, kag nagkakakas sa tanay nga baho sa lawas. Preskong pamatsyagan, kag mabukal nga habon, ginakakas gid ang tanay nga mga kagaw nga nagatiner sa aton panit. Ha? Para gid sa bilog nga pamilya, DTX Beauty Shop, saranggin mabakal, sa tanay nga Grace Pharmacy, sincere na store kag the generics pharmacy. Ha? Sa inyo dira nga gusto gid mag-order sa online, pwede gid. Pwede nyo ma-order sa Lazada, Shopee, kaga TikTok. Ha? Kung gusto nyo barato nga DTX Beauty Soap, kag iban pagi nga mga produkto ni Dr. Ramil Oy, kantulag ka mo rikta sa tanan nga Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center, kag magpakonsulta na lang dayon sa aton medical kag alternative doctors. Ha? Libre, wala siyang bayad, ha?
4: Okay, hindi nga bahin man lo, dulaman sa aton lo sang Dr. Pinoy Squalene Capsule.
5: Ting Dr. Pinoy sa liwat mga ka-K5, isa ini ka natural mga suplemento, kinanglano naton sa subong panahon. Kitungod nagatap na sa jirili sa mga kagaw, kag mga bakterya man nga ra sa aton sistema. Kag subong man ginalimpyuhan ang aton kidney, ang aton nga atay, ang aton nga dugo, naghahatag sang dugang nga oxygen sa aton nga mga kaugatan kag sa aton nga utak. Dr. Pinoy Squalene Capsule, himo ini sa shark liver oil. Wala sang overdose, wala side effects. Aprobado sang BFAD. Dr. Pinoy Squalene Capsule, nagapanubo man sang aton nga blood sugar, nagabato sa diabetes, nagatunaw sa mga bad cholesterol nga nagabara sa aton ugat, nagapakupos ang tanan nga mga inflammation sa sulod sang aton lawas, kag nagabulig gyud sa mga kababainhan nga may problema sa menopause, hormonal imbalance, dysmenorrhea, kag ining may problema sa depression, ha? Mayuma pagid, mayuma, ha? Ginapakupos ang Dr. Pinoy ang banog sang mayuma na, no? Okay, anyway, Dr. Pinoy Squalene Capsule, maayugid siya may naga problema sa ngot-ngot kag banog sang ilang nga gout arthritis. Ginapakupos ang banog, ginadula ang sakit sang gout arthritis, kag ginamat-amatunaw ang mga uric acid sa tagsa nato kapag inom sang Dr. Pinoy adlaw-adlaw, ha? Dr. Pinoy nagabato man sa early stage sang cancer, kag subong man nagahatag sang madasing nga pag himo sang dugang nga blood platelets mga ka-K5 para naman sa may mga dengue. Dr. Pinoy para gid sa tanan, mabakal sa halos tanan nga mga butika, Grace Pharmacy, Sincere Drugstore, Generics Pharmacy, sa mga butika kag farmasya sa inyong lugar dira sa bahin sang Kamangkalan, dira sa Binalbagan, subong man dira sa Pontevedra, Valladolid, La Carlota, Morsia, Talisay, Silay, Victoria, halos tanan nga mga kabanuhanan kag kasudaran diri sa Negros kag sa Bilog nga Panay, available ang Dr. Pinoy Squalene Capsule, ha?
4: Okay, kag saliwat sa may mga problema, kag gusto gid maghatag sang ilayang opinion o kon komentaryo, ha? Tawag kamo sa atong hotline na 0928-611-2263 para sa ating smart number. Kag sa atong naman Globe number 0927-4489-40. Good evening sa ating mga texters. Good evening, J. Lolo. Pwede ko makainom? Pwede ko kainom pulok, ano ni? Pulok at tuig ni Tribayo, tagduwa sa kada inom, J. Lolo. Okay, good PM lang, nagali kay Valentina, kag Rinaldo, Ginabel, kag Alea, dira sa ma, ano ni, dirasa. Alea dirasa, nagpamatigid, salamat kita. Okay, good evening man sa kay Pipito Limlo.
5: Ashi paring Pipit, paring Pipit! Paring Pipito Lim, pre, mayong gabi na si mo, musta na mga sitwasyon plibot mo na, pre? Nainom mo na, pre? Sa imo dang anak nga, very beautiful kay Juji Lim, hello!
4: Okay, may caller talo?
5: Okay, may caller ta, sige, sige, tawag caller ha, kay ma, sige, si Rex din na to. Ah, wala pa si Rex? Sige. Pwede kikainom ang pulo katuig, ha? Pwede kikainom, ha? Sa inong D3 Mayo. Mayo ganina kay para ini sa tanan, eh. Para pulo katuig, kung hindi siya makasaragin mag-inom sa nga kapsula sa D3 Mayo, pwede mo man siya nga igisiyon, kag ibutang sa, sa luwag. Sa kutsara, kag itingal sa iya, no? Kag ipainom sa iya. Pwede man, no? Pwede gani masyamos kanon. Oh, sige, sige ha. Pwede gina. Okay. Sino pagina na, Jirili? Di na na to si Rexman.
4: Okay, good evening, Jailolan Jirili. Loga pamatigid kami din sa inyo kadagabi. Kag nainom ko na lo ang D3 Bio, Mighty C. Ikaw lo, nainom mo na lo?
5: Nainom ko na.
4: Si Marilo nilo sang Libas sa Purokwan, Rojas Capiz. Salamat gid and more power sa program. Sige, salamat man. Good evening, Jerry and Jay Lolo. Pa-shoutout lang sa Bangga Bodega sang Purok Progreso, Barangay Alihis. Nga sina Polly, Roland, Baby, kay Toto Ruel. Kay Manang Kit, kay Tito Danny, especially sa amon pinalangga nga Mama Neneng. Always gid kami nagapamati sa imo, J. Lolo. Nainom na lo na mon dia. Nainom na mon lo Mighty C. Kanamig gid sa nga pamatsyag na mon. Manamo gid nga salamat. Okay, we have a caller on the line, lo.
5: Si Rex na naguro. Hello, Rex, ikaw ne?
2: Yes, J. Lolo, good evening.
5: Okay, dari na si Rex Amino. Rex, okay. Nainom na Rex, ha?
2: Yes,
5: Jailolo,
2: Mighty
5: Seal, D3
2: Bio.
5: Okay, okay. Sige. Nadayon gin ang ginahulat nga Pitsa 4 sa Hunyo, ang Blue Ribbon Committee hearing about sa flood control. Rex, anong imo observasyon? Anong imo subong nga gusto ihatag sa aton, be?
2: Bala ka, Jailolo, ang problema, be, naakaisog sa unsi nga subong naging dusi na kag-termi ko babatian sa interview bala kung nga gaano din sila nagigatunoy ang gapungko sa subong majority. Kaya lalo na ginano sila sa Malacanang dogin
4: supportaran
2: honor sila abdi nga sila diman ang bagong majority. Kaya gina pero ang ila na ginatuwaan sa mga interview ng mga abogado pagani nga gina-interview sa mga media, ang puro nila ginahambag ining kaso bala ng ni Abilino versus ano na versus Quinto na 1949 bala na tabo, no? Na may 24 problem to sila nga kaya mo nila ginabaslihan nga na sila kuno gidya subong ang ano kay tungod sining kaso ni Abilino versus Quinto sa 1949 yung natabo na ang 24th na kasenador ang isa nag-abroad. So 23 ang bilin. Pero ang isa ara sa ospital. Pero Kumo ara siya sa Pilipinas, ara na siya sa ospital, hindi siya captain, pero sa ano counted na siya. Batari lang sa Philippine area. Ginasampol nila Subong na si Bato wala pa, hindi man makita. Si Jinggoy na priso o kung pinabilin. Sa total time, sa 23 sila, no, kay Kumo ang isa 12, ang isa 11, ang natabo, nagkurong din sila. Okay? Pagkurong nila, so nagdaog ang yan ni Abilino na siya naging sitting
4: Senate President.
2: Oo. Karon amo nang sample nila kung nga si Cayetano
4: Wing Gatchalian?
2: Gatchalian ang nagbagapungko, hindi na si Cayetano. Pero ang lain si Nico, talagang in-expound nila balatang maayo na ang hinkuaan dali nila niyang
4: basihan?
2: 1935 para konstitusyon. How come na may 1987 kita na konstitusyon, amo na yung isang polyo para ihampol sa ilang bukol. Di tama na yung layo. So ako noong 1935 na sa 1987, nag-ilis na tayo konstitusyon. Katapo na yung natindugan ni Cayetano na 1987 konstitusyon, amo na yung konstitusyon na bago kasundod na ang hindi ka pwede katurong kung hindi ka mo crazy. So crazy sila yung yapo ni Cayetano kay maski si Bato wala kang si Dinggoy na priso. Pero sa konstitusyon na kabutang ara yapo sila sa disunity sa Pilipinas, counted sila as 13.
4: Okay.
2: So taron 12 lang sila ni hindi siya pwede na kurong.
4: Ah, okay. Na,
2: okay. Amo na tayo explain nila sa tao, hindi kay ma-explain lang siya kabugado, hasta lang na yung explanation, sumapati niya ka doon ang tanan nga kung abogado na nag-explain. Wala kundi ko niya, hindi ko lang pati na amo na nga kay 1935 po ang konstitusyon ng inyong basihan, layo na yung spagkag. Hindi ko na pagtutuhon ng tao. Hindi na pagtutuhon.
4: Okay, so, sa Lunes, no? Sa Lunes, mahiring man sila ko, no? According sa kay Bindalo. Erwin Dolfo, Senator Dolfo Erwin, no? Matulat-tunta ko na nung lakad nila well, dapat sini siguro mangayo na kita guro bulig sa Supreme Court, ni kiti sila ning naga-ultimate ning naga-interpretar sang layita mo, no? Say mo ba?
2: Ari ito isang problema, Gilolo. Sakto na yung mohambal. Sa panahon, sang katay nga Marcos, sang dito nag-abuso na ang ilabi ng administrasyon, kapag may nangayo bulig sa Supreme Court, hindi mag hinabot ang Supreme Court. Kaya tawag nila political question ina. So hindi kami mag-hilabot. Kasi sa political question. Pero sa totoo lang dali, ginapahog nila ang Supreme Court sa tuwing time sa Marcelo na hadlock magbiro. Karon, sa panahon ni Curry sa 1987 konstitusyon na ginatagan power ang atong Supreme Court, ginatawag nila nga expanded judicial power. Expanded judicial power, pwede na siya ka-intra ano man na problema sa legislative, ano man na problema sa executive, pwede siya ka, hindi na pwede ka-reklamo kung anong iyang dira kay may extra judicial power na siya. So hindi na siya pwede nga hindi sa pwera mo ang judiciary o Supreme Court.
4: Tiyan mo na, Subong. Kinaguan, hindi ka tama. Ang tao, Subong, confused, Subong, sa sitwasyon, no? Kaga, well, nag-intra ng Malacanang, kag nag-apaborgate sa grupo ni Wing Gatchalian kumpir sa grupo ni Peter Cayetano. Daw,
5: ang tao subong daw iban may daw hati subong eh. Ang iban nagarutan na daw naginahay blood ang iban tapos daw hindi nagani magtanaw sa nagkakatabo sa social media kay daw nagainit lang ang ulo tungod nga daw wala na siyang klaro nga direksyon ni ang katabo. Pero sa akon lang dapat matabo ini nga proseso sa aton nga panahon. Kay drini naton nga ma-determine kung ano gid man ang maging palabuton sang Pilipinas. Same mo Rex, no?
2: Dapat gid man balaan sa tao na tuod. Pero kapano ka pala dilulo kag dili na tabo? Sa ganang tao ko sa TV gin ano nila, gin-cut nila. Amo ta nang nimo nila sa tawag nito, YouTube. Na si Bakuli, parang balik-balik. Sobra, maglapit sa kauras, iyan na, balik-balik, lalong-lalong-lalong-lalong-lalong-lalong-lalong-lalong-lalong-lalong-lalong-lalong-lalong-lalong-lalong-lalong-lalong-lalong-lalong-lalong-lalong-lalong-lalong-lalong-lalong-lalong-lalong-lalong-lalong-lalong-lalong-lalong-lalong-lalong-lalong-lalong-lalong-lalong-lalong-lalong-lalong-lalong-lalong-lalong-lalong-lalong-lalong-lalong-lalong-lalong-lalong-lalong-lalong-lalong-lalong-lalong-lalong-lalong-lalong-lalong-lalong-lalong-lalong-lalong-lalong-lalong-lalong-lalong-lalong-lalong-lalong-lalong-lalong-lalong-lalong-lalong-lalong-lalong-lalong-lalong-lalong-lalong-lalong-lalong-lalong-lalong-lalong-lalong-lalong-lalong-lalong-lalong-lalong-lalong-lalong-lalong- gabong gariklabong mag gina ano nilang internet na harita nila. So ang mga tumambal yung kita nung hindi na paghaliti ang ano kay madala ka mo sa kaso in kaso kung may mga meeting ang musinig na pinanabalaan sa tao.
5: May naga, damay naga sabotahi, abida mo na sa signal.
2: Sa imo, dilulo, may nagsabotahi sa signal mo. Amon din, hindi mo, araw siya sa taurat, hindi matos na ng TV.
5: Ang lula, kuya, ang ginaluto, sa lulo ko nga pinaksogin sa botahi.
2: Sige, yun yung lulo, mabasa ka pa ng surat, mapit. Amon na na, na si Bindalo,
5: si Bindalo. Si Bindalo, kasi Bindalo, kasi
2: Oo.
5: Abintol po. Siya ano galing si Rafi tulpo.
2: Ah, itong may gasaot.
5: May gasaot ka daw ka, ano ko nag-uluban ako na to. Ang nasadyahan ko yung gagina, Yerek siya, ang eksena ni Rubin Padilla, doon lang si shooting mo.
2: Oo. Kung kasi na ano, na samo sa itong, ano ni, sa butigo, ah, butigo, na naman sa ngambal ni, sa mula. Napagwa siya ko, no? Nakaroklaro na po gumagwa. Ibo, naging ano yan to, punga niya si Robert Padilla. Huwag siya napagwa, ang ginagas siya ko lang.
5: Oh. Di, naku-naku si John Beck Rimulya, birti na gamarbel na siya. Naku na lawas na. Di, si, ano bla, si Aton ni nga kasi Manuwa bla, si Atty. Roy Nagwanson bla, niya, okay. Niya nugay na ko na John Beck, na ito nga ginhakos mo si Robert Padilla. ginasunlog niya si John Beck Rimulya nga nanamian ko nung si kay Robin Padilla nga nami lawas, guwapo. Taro sa maning ato nga kasi Manuwa pero may mga punto mo nasa sa iya nga mga
2: ginapagawa sa platform. Ang signal, pigaw signal.
5: Okay, sige, thank you, Rex. Thank you. Uh-huh. Sige, salamat. Oh, sige. Okay, magkakakipay ba? Maghan ang susunod nga kabanata, ha? Para sa dugang nga mga updates ng lakad sa ato nga Senado Sumong, pwede nyo matanaw sa ato nga Facebook page, K5 News FM 101.5 Bacolod, no? K5 News FM Bacolod 101.5, ha? Tara nira ang ato nga mga latest nga mga balita kag iban pa, ha? Kag buhas bantayan man ang Foro de los Pueblos with K5 Aljan Castanyo, kag K5 Eric Tenerife, for sure, may mga hatagin sila sa aton yung mga opinion kag komentaryo regarding sa mga sitwasyon nga nagkakatabo subong especially sa aton nga Senado. Okay, alas 11:15 ng oras. May caller ta? Sige, pasunod ng caller. Hello, good evening. Hello. Hello.
6: Hello.
5: Patunog-tunog lang tingog ta, sir. Palapit lang sa telepono. Sino ni?
6: Ako si
5: Jeff, Panlaon. Hello, sir. Medyo pigaw signal mo. Palapitan lang may palihog para maklaruhan ng tingog. Sino ni?
6: Villegas, Panlaon.
5: Yes, sir. Okay. Si Mr. Villegas. Mayong gabi na si mo, Mr. Villegas. Yes, sir. What can I do for you? Ano tani, sir?
6: May na-comment lang ko sa pagkalatabong sa

0: nag-sparring lang tayo. Kasi siyempre, ang naguluhan sa Senado ngayon, siyempre, nang dahil kasi sa mga impeachment ni Sara Duterte. Kung kitang-kita ng Senado, na may gina-aklinan sila eh. Pinapag-inip, hindi sila pwede mag-apin sila.
1: Correct.
0: Ang wala lang, sa kumindo, sir, mga, sa ako, nakuunti mo lang kuya nga tao, high school graduate lang. Pero
1: yes,
0: ako, nagigilig mo lang, balita. Ang muna ngayon, sa akong sani,
1: okay.
0: Atong tagaan, ang atong nga lisit dito, magiging eh, para nakaroon si Lado karoon eh. Klaro-klaro si Cayetano eh, pabor eh. Itikin sa nila, pagkatapos, napalo naman sila na may kaso sa ICC. Pero sa ICI, International Criminal Court. Tutani, maging na nga si Bilyan, ano lang ba, magtatali.
1: Okay.
0: Kung ito lang ito, siyempre, yan yung business mag acting as a committee on siyempre, hindi basta-basta ang 250 na congressman. So, ipisig siya. Siguro ang kuminto, ano man din ang mga document, client, kapitang karoon sa sinang nagtunga na eh.
1: Aha. Sir Beligas, ang signal mo naga-weak o kung naga-huyang ang signal mo, naga-dula-dula ka, sir, no? Doon nakuha ko naman ang punto mo, pero abi sir, try mo gid sir, abi nga makaposisyon ka klaro, kay doon may mga punto, ka nga doon ka namik man pamatian, tanib la. Ang problema ta, kay doon hindi ta maklaruhan, kay doon naga-cutting off. Siguro so si signal mo, sir?
0: Thank you, sir. Putar kay kanao ni Bukit di Amon.
1: Okay. Titik note na nato, sir, may mga punto kakagaibo ginaiyang observation and sakto ginang imo nga gusto ihambal sa aton. Okay?
0: Sa totoo lang na, sir, gusto lang dito maging independent ang aton istasyonan kay Abinino. Isa, mamatihan ko mga comments na. Tugay na ko ka pamati sa inyo. Tanggap nila. Mga comments. Isa naman ko, may medyo pabor ba na ako hindi ko pabor-pabor individual kaya eh. Bayad niya buwis siya. Gusto ko na ganing investigahan ang tanan dahil ang mga corruption pero kita nga kapapwandan din na si Irwin Tulpo nga ginadulungan ko no. E paano madulungan si Irwin Tulpo kaya 2025 lang na inaili? 2022 itin marin amo na nga silinggo. Ang ling lang ang gila. Si Soto naman, indulungan man, eh paano nagdalagan si Soto yan? 2025 lang naman ah. Ang muna ang gila ba?
1: Okay.
0: Ang inagiting maris nila yung istorya, wala ko kapatis na, puro na na atlantig yung mga ebidensya eh. Soto lang nga, sir. Ako,
1: yeah. Okay.
0: Kung di mo lang di ko,
1: yes, sir. Okay.
0: So, kung tani, mag-research ng insakto ba? Irwin Tolto o si pinaka-congressman ang giling katangas sa tumasang kwarta, pa-physical ang ICI, igulungan siyang kwarta para lang din nga mamutasarawin.
1: Okay. Sige, sir. Sige, sir. Yes, correction. Okay. Thank you again, noted ang imong nga comment kita. Thank you again sa pagtawag. Okay. Good. Thank you again, Mr. Beligas. Salamat, ha?
0: Salamat, sir.
1: Sige, welcome. Tiga pa yung si Mr. Beligas ang iya yung personal dirilin nga abalatsyagon kag observasyon niya bali, no? The freedom of speech niya mo. Okay, di mo ni kinaguhal ang tanan. So, paiga talang nanay kag pangumuyuan ta ang mga

0: bagay maplas target sa sakto sa pagbuot siyang Ginoo. Okay, dadala kita dabi, no? Kada isa sa atin may mga opinion, kag may mga pamaagi nga para maitsindihan ang mga tagsa-tagsa ng mga problema nga nagaluntad sa aton na pungsod Pilipinas. So, dadala kita, nay, pangamuyuon na lang naton nga kung ano giman ang pabuot sa Ginoo para sa aton tanang kayuhan, amo ang mga pangibabaw sa aton, ha? Okay, good evening, Jerry Lee and Jay Lolo. Okay, and greet lang kolos para kay Rene and Marie Vicky and the former kagawad Ramon Roque sang Canso San Rafael Hinubaan na Negros Occidental. Si Junjun Hinanda, gali Jay Lolo ang panamyaw. June, may nga binasin mo, ha? Salamat, Gid, sa pagtawag. Good evening, Jerry Lee and Jay Lolo. Tamyo ko lang, lo, si Grace Hope and ang mother nilang kag sa father nilang si Leo Edgan sa may San Antonio, Himamaylan, kay Nikki Salvador sa Phase 1 and sa tanan niya KSS 19. Kamaranggayan sang Himamaylan, tamyaw kuman, Jay Lolo, si Inday Rhea, kabugwason sang happy birthday. Subong adlaw, good evening man ka Jay Lolo kay Doc Ramil Uy, ang nagapanamyaw si Amansha Intana sang Himamaylan. Good evening Jay Lolo kay Rex Daha, Doren, hindi ko masyado mag-gets ang imong text message mo kay Dodamo sang Kamabla. Oo. Good evening, Jay Lolo, kay Rex Daa. Kaalam gina sa kay Rex, Jay Lolo mo. Okay, kapamatig ko si imo, Jay Lolo, from Doren, Jay Lolo. Sige, Doren, ha? Salamat gina. Okay. Good evening, Jay Lolo. Mayong gabi, Jay Lolo. Si Grace nilo. Good night, Jay Lolo. Halong and sa pagpuli. Sige, Grace. Salamat gina. Jay Lolo, good evening. Mangkot na kolo. Tuod gid bala ang Christian nation kita. Nga talamak ang mga ilimnan, ang bulangan, beer house, online gambling, kaglaban sa mga changing, may sigarilyo nga ginabaligya jo-jo sang tangob. Alam mo na. Sige, Jo. Thank you, Jo, sa mga message, ha? Okay, aripagid, Jay Lolo, good evening. Mangayon ko tani advice about sa neighbor namun. Nga permi na lang video kay. Ugtong adlaw, hindi kami kapahuway kung ugto kay kagahod. Tapos kung gabi video kay naman, sila hasta mag 12 midnight. Kung kisa hasta alas 11 sang gabi. Tapos ang mga bata nila kagahod hasta launa imidya sang kagahon. Nga hinampang pa hindi kami katulog. Matulog na kami, gakakibot kami sa gahod nila. Daw hindi sila kentsendes sa tupad balay nila. Nga gusto man magpahuway kay Gabina. Thank you, Gid J. Lolo.
1: Mag-amosin na yung mga kakifab do. I-report sa barangay. Do may ara ordinansya kag may mga sulundan kita yung mga sistema about sa mga ining video kay, no? Kang ining mga ginahod. So, mayugid kung ma-report na naton, kung ma-inquire naton sa barangay, no? Kay para nga matagaan sang atensyon kag solusyon ami. So, kung gusto mo, hindi ka man na yan, hindi lang yan magpakilala nga ikaw yung tagreklamo, eh. hindi ba lang? Sige, pwede man lang secret lang, ano? Parang at least, masib lang nga kung maglain boat nila. Kaya man, iban kung kaysa, lain boat nila, dumtaan ka nila. That's why nga, hindi ka na lang yung magreklamo. Kaya tungod nag-avoid ikaw kung nag-imitar ikaw. Sang hindi maging maayong ang mga posibleng maging resulta kung magreklamo ka, no? Prote, hasta saan o kaya mapriso sa inang imoy ang ginabatsyag? Wala kaya sang kahiluwayan nga magpahuway? Tungod nga sang ilay ang agahon, mayutani ko may music room kaya bla. Ang music room nga arak ka mo na yung video kida nga hindi iya magwa ang tunog sang music ni mo. Pero kung may mga tigpalahuway na sang tao, kagsigi pa yung gapo niya ginahon, tino disrespect na naya para sa iban. Iban may mga ubra pa, may mga importante pangabuluhaton para buwas, kag nagapreparar, kag nagapahuway, no? So, I think siguro dapat mo na itagaan sang chimpo sa paghatag sang reklamo, ah. Ah, okay? Reklamo mo na sa barangay, ah. Hindi ganit, tawag ka na sa may police station, sir. Dribla sa mo, sa may amuni nga address bla si Rob, daw kagahod, ba nung tulog na kami, sir, kaya okay lang siya kami, joke sila si Rob. Basi, sir, makagi ka mo rin sila nung mayos ni man. Okay, I think, Rob, ang mga police, siguro dahil nag-mintinar sang peace and order, pwede makita, Rob, makaangot sa ila, kag makahatag sang chimpo sa pagpabangkot, kung anong pwede nila may advice, no? O kung pwede mahimo, no? Pwede man na, ha? Okay, no? Sige. Pala ba, apagid ang pasinsya? Alas 11:28 na mga kaka-K5. We're going to take another break. Don't go away, ha? We'll be right back.
2: K5 News FM. News FM.
3: D3, Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugas ang virus, kagbiklobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, nagginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tumang kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Ang D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio. D3 Bio.
4: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
3: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may PC. Ang VCO, yung may D3. Mabakas, mga butika. DTX 500. Nagkataan mo na ba na ang kulubot sa ibong itsura? Mag DTX 500 na. Masamihin ka palatian? I-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag DTX 500. Agot maging mas hubid, sakitan ang itsura. DTX 500.
5: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vicin that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
3: DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rina. Pwede lang hulong akong ulo. Sang nagtesting man ako. DTX Coffee Mix. Panamigid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix. Mabakal magabutika. DTX Coffee Mix.
7: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sang amigo ko sang DTX Coffee Mix. Iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
3: DTX Coffee Mix. Sa mga butika.
8: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili. Kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C Alkaline-based Vitamin C, available nationwide.
3: Mighty C, ang alkaline ng Vitamin C.
9: Mabali si Bibi, masami ko bina-allergy. Iski magwa lang ako kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na tayo ng ako ng allergy.
3: Mighty C, mababaka sa mga butika.
10: Kadaragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Galaong magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
11: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
10: Bakal na sa mga butika.
12: Masakit mangihi?
13: Mag-Sporbiotics ka!
12: Base UTI na ina!
13: Mag-Sporbiotics na!
12: May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ng UTI.
14: Ang fortified nga probiotics! Clinica Sporbiotics!
15: Sporbiotics! Ang fortified probiotics! May 80 billion CFU sang good bacteria! Sporbiotics! Gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatugas sang ulcer! Mag-Clinica Sporbiotics ka!
16: Dr. Pinoy, Squalene Capsule.
17: Ako si Eduardo Amodya. Ako kita nga pagpasalamat ko sa Dr. Pinoy Squalene Capsule. Nakagi ako maestro. Kagapangusang Dr. Pinoy Squalene Capsule, ako na patsagan nga nagkondisyon ang lawas ko. Kagwaay na ko nakapoy.
16: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Kagapabakod sang aton resistensya. Dala na ang omega-3, fatty acid, micro, kag macro minerals, kag isa ka hormone builder. Nga amo ang nagabalik sang ikaayong lawas. Dr. Pinoy Squalene Capsule.
18: Ako si Danilo Brito. So kung dyan pagamit ko sa Muterna Capsule, kaya nga akong ginabatya daw may mga bukol-bukol ko sa lawas.
19: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko mas
18: ang mga bukol-bukol sa tiyan ko nagkalakwa na na yan.
20: Muterna Max Capsule and Muterna Max Coffee Blend,
21: makakal sa malapit na butika.
22: Bretonyo, day, musta ang bulang kape, pre?
23: Wala-wala, git, pre. Ano kayang manok ko?
24: Di nakabaluman o sick?
25: Performance mo bala? Maluya na?
26: Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May makaw kag vabuhas ka. Garagapataas ang energy kag stamina para sa mas madugay nga performance.
27: Di, pre. Musta po lang agabi, pre?
28: Apat gigasultada, pre. Biyag si Mrs. E.
26: Extend Food Supplement for Men.
29: Tikasin!
30: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
31: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
30: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
31: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
30: Clinica Deo Fresh. Available now.
2: This is K5 News FM, your official news and music station.
32: Ikaw ba'y nasaktan?
33: Nahintuan din ako sa nobya ko.
32: At di mo alam ang gagawin.
34: Ano ang himuon ko?
32: Itawag mo lang yan sa kay J. Lolo.

0: What is love meant to you?
1: Nagpaparamdam na siya na gusto niya nang makipaghiwalay.
2: Paano kung di ba lang lusutan lo?
0: Would it be there to comfort you when you need it most?
1: Mangkotutan eh, kung bala paano mag-work ang
0: ngayon. Or will you still be there to fall in love again?
2: Hindi kang inabalaan nila, tiro pa ko lo.
3: Ay, balo na kami na. Mga ka-K5 alas 11:38 na. Ari na ang problema ang aton pagabasahon sa buong gabi. Good evening, Jerry Lee and J. Lolo. Lo, I have a problem. I hope nga mabuligan mo ko. J. Lolo, to tell you frankly, I have two boyfriend. Ah! I do one of you, yeah? Huh? The left and the right, huh? Clap them softly. 1, 2, 3. Ang isa ka of you ko is a foreigner. Uy! Foreigner? May datish. 3 years na kami, and then this coming August, J. Lolo. Ma-meet na kami kay Makadto di siya sa Pilipinas. Yehe! Duwang nobyo niya ang isa foreigner. Sa ano siya bong June, July, o maulapit na lang. Mga inadlaw na lang ang ilisipon, mga ka-K5, kang mag-aabot ng nubyo yung foreigner. Mabisita sa Pilipinas, no? Ma-inspeksyon, guro eh. Kag ini sila is tatlo na sila katuig nga mag-nubyo yung ining letter sender nato kang foreigner, no? Ang isa naman, abe, ang isa naman na kanubyo ko is Pinoy. Oy, Pilipino. Pilipino kong mahal. J. Lolo, wala ko kabalo kung sinugid sa ilang duwa ang loyal. Why, sino kabalo kung sino silang duwa ang loyal? Please advise me, J. Lolo. Thank you, Gid, ha? Ang iya problema, no? Kung sinugid ang loyal sa duwa, mapili siya mla. Ang Pinoy o kung ang foreigner. Loyal. Di ko mga mamangkot ka kung sinong loyal sila, pero you have to ask first. Una, magiging pamangkoton kung loyal ka man nga klase sa nubya. Nga duwa sila. Kaya nga nag-ano kang you collect and select the best. Tapos nga pangita ka sang loyal, pero ikaw gani hindi ka man loyal. Nga duwa sila nga ginadungan mo sa kabuhi mo. May foreigner kag may Pilipino. So ang imo nga ginapamangkot sa aton kung sino sa ilagid ang loyal. Huwag ka gani ka malong ang mga nubyo mo na kung mamagkoton mo. Kadamo siya mga opinion si Nino. Iba naghambal naman, no? Tipo rin narikidamo yung datis. Kaga, huwag na kamulo ba si Pinoy, damo man datis, damo man kwarta. Pero it's not all about money, mga ka-K5, eh, no? Ang relasyon, part lang ng kwarta. Ang pundasyon sa relasyon, it is love. Ang respeto. Kag ang imong kapagka-mature as a person, nga nakaitsindi ka sa responsibilidad sa imo kagalingon, kag sa mga bagay nga imong pagkahimuon sa sulod, kag sa guwa sa relasyon. So, ining imo naman yung yado, nagapanigurado ka kung sinong loyal. Wala siyang garantiya, mga ka-K5, tungod nga May araga mga hambal sa mga katigulangan nga hindi mo gid makilala ang matutuod niya nga kolor kung hindi ka mo mag-upod sa isa kamalay. Kagdipindi pa na sa mga sirkumstansya kag mga sitwasyon nga nagakaltabo. Kay man in every situation, may ara kita sang batasan o kun ugali nga nagaresponde, no? It's either maayo nga pangugali, no? Pangugali, o kun hindi maayo nga ugali sa pag responde mo sa mga sitwasyon. Abala, mainiton ikaw, mapikon ikaw, masangkad ang panguna-una mo, understanding ka, o kung ikaw naman niya may lipot, kaya nga pasinsya. So, sa mga circumstance along the way nga nagkakatabo sa inyong pag-obdanay, dira mo na makilala gid ang totoo diyang pagkatawo ngang iya pamatasan. Example, kung ang problema niyo later on is about money, no? Kaga kulang ang kwarta ninyo, no? Ano siya bala? Naghimo sa inisyatibo? May ara sa sang konkreto nga plano about financial stability? O kung nagbase na siya kung anong maabol, kag kung anong mandang ara lang, amulan na, no? Tamaran siya bala, mapisan siya. So, amuman na later on ang magiging isa karason nga pwedeng mag-conflict mo, di ba? So, magsulod kasi sa karelasyon, kinanglan na define mo na ang reasons mo. Anong rason mo nga gusto mo na makipagrelasyon? Dapat naitsindihan ginaton ang aton niyang responsibilidad. Kaya kung magsulod ka sa mga bagay nga wala kakabalo sang madalom ni mo nga rason, may mga discouragement along the way, dali ka lang niya maging mag-give up lang. Dali ka lang niya ma-failure. Dali ka lang niya matakan. Pero kung na-define mo na sa kaugalingon mo ang madalom nga rason nga kinaglan mo himuon ang mga bagay, may ara man na discouragement kag may mga obstacles along the way, hindi niya makatinag si imo. Hindi niya makasarang makapauntad si imo because nagdako na yung pagpati mo sa imo yung rason nga pagkaimuon mo nga mga bagay. Okay? So parihas ang isa ka istorya mga ka-K5. Ining, kung may mga construction ganibla, kuni kalabanan, may tabon gina ng mga sinda o kung may pinsa ginada ng hindi kitaon kung gainano sila sa sulod, no? Pero ang huring-huring nga ina siya nga lugar, may building na da nga matindog, taas, dako. Pero sa pag-obserba sining, malawig ng chimpo, pero daw wala mang Japon building, di ba? Now, karon, here comes a person. Nga na magpamangkot, gid niya, curious siya, no? Ginpamangkot siya, ang nag-aulubra nila, kag isa nga ginpamangkotan niya is the engineer, ang in-charge siya ng construction. Niya, sir, good morning. Niya, mamangkot, lakotani, sir nga, kuno, ining inyo din nga ginaubra, nga ginatabunan nyo, hindi natin makita sa gwa. Ang kalabanan siya nga naghambal nga may building diri nga matukod. Yaya, tuod na may building din matukod. Pero siya, do mga pila na kasimana, kag medyo malawig-lawig na, binula na. Daw ay paman building, sir. Niya, nyara gid may building na di pero subong ang ginauna namon pundasyon. Ang pundasyon importante nga ang building stable. Nga kung may mga linog, may mga kusog nga hangin, hindi siya basta-basta matumba kag maguba. So ang isa ka importante sa pag-construct sang taas nga building is ang pundasyon. So kung ano kataas ang building mo, more or less sa dalo man ang imo pundasyon, parang stable siya, bakod siya. So, amoy na madugay, no? So, niya, sige sir, thank you. So once to nga natapos ng ilayang pundasyon, mga kakifab, kadasig lang mo. Dugay-dugay sa nakompleto ng pundasyon nila, kadasig lang magsaka ang building. The same thing man na siya kabuhi natin mga kakifab, mostly sa aton. No right and wrong pag-intindi. Ka-confuse kita kung di kita makuha sa isaktogin nga kalaman. But before kita magkuha sa isaktogin nga kalaman, i-define tagin kung anong aton nga rason la, kag anong aton nga gusto. Kay kung nabalaan mo kung anong gusto mo, may ara gini rason, di ba? Gusto ko makaon, kaya nga nga gusto mo makaon ng rason mo, ginamit yudan mo. Nabisan busyo ka pa? Nabisan busyo pa ko makaon, kaya ginamit yudan. Rason mo nagyapon, di ba? Okay, so, inang knowledge mga ka-K5, sa tanan nato nga buluhaton, kinanglan gid. Para makahatag kita sa nga mataas man nga pagpati sa magiging resulta sa aton nga pagabuhaton. Kay duwa ining pwede maging resulta mo, it's either success or failure. So, nagabase kita sa maging resulta, kakalabanan, may pangduwa-duwa kita kaghadlok, maghimo sa mga tikang, kay base ma-failure kita. Pero to avoid and minimize failures in life, kinanglan, we should be equipped o kung kinanglan naton sang dugang nga kalaman. So it's either nga mamangkot ikaw sa nakibalo o kung mag-arak ka sa inisyatibo nga mangita sa pamaagi, nga may balaan mo kung ano mga pwede mo nga may baluan para mahimo mong mga tinutuyo mo nga maayo. Kitungo nagapati ka sa rason nga may maayo ining epekto sa kabuhi mo kag sa palabuton mo, di ba? Sa aton ding letter sender kung sinong loyal, why ta sina kabalo? Kung sino silang loyal da, pero ako yan for sure, hindi ikaw yung hindi loyal da. So nag-create siyang problema mo because of your dishonesty. Wala ka siyang definite gusto sa kabuhi mo. No? Gusto mo lang magnobyo, pero nga nagnobyo kapag it because may ara kapag it is ang being hindi ka responsable sa imo yung desisyon. Nga, dapat ang sistema sa relasyon, dapat one at a time. Para hindi ka mag-create problema da. See? So karon abo na ning problema mo kung sinong piliin mo, kung sinong loyalty, kinaglan mo giniya may balaan. No? Kung sinong loyal siya, pagi sa pag-upod sa ilan, abi, sa maabot pang panahon. Kaya problema siya mong, kaya may Pinoy kaya nga nubyo, kaya manog-abot yung foreigner. See? Amo na ning resulta sang imo nga desisyon nga ginubra. Ay, don't libog manulo ko. Di paano ni Karong Purni mag-abot ni Karong niya may nupi Pinoy kang anubyo niya. Dali lang, wait a minute, kaping mainit. Dali lang kay may kapanawag sa akon niya, sino na niya, kasin ko. This is my kasin calling. Kigali, kasintahan niya, tawag siya. So, mabudlay ni, no? Ikaw nag-create siyang problema din, no? Di Karong, kung Kuya B, sampu lang. Sa matuntood lang, you have to give up these guys. Ha? I-give up mo na lang, ha? Para huwag ka problema, bla? Pangbrikan mo na lang ni kag-i-rearrange ang imuyang ang mga prioridad sa kabuhi mo. The next time you fall in love, kag makanubyo ka, isa lang. For the meantime, para fair, no? Para fair, ha? Ay, brikan mo na yung foreigner, makanugol mo siyang dollars. Brikan mo man yung Pinoy, ay, kanugol mo siyang iyang malambing. Puti, why ka choose? Because you have to pay the price. nga para magliguang imo paminsaron kag hindi ka na yung magproblema. Eh, huwag ka man siyang pilihan di sa imong sitwasyon. So, kay tungod nagsugod ikaw nga hindi ikaw yung loyal. Hindi ka honest, di ra. So, you have to rearrange first ang imong attitude regarding sa makipagrelasyon. Because your attitude ang mo ina nag-create siyang problema mo kung ano mang may ara subong. So say mo, sweetheart, ha? Good luck si mo, ha? Good luck, ha? Ah, give up na lang na para huwag ka problema. Tauhay pang life mo. Think for in that, ako siguro padala, guro, no? We coming there, ha? Making sure you already prepare our house and you buy a car, ha? I will send you money, ha? More money. Kaluluoy man. Why siya galing ka malo, may noob yun, yung Pinoy. Inadir was ginatunto mong foreigner. Kung why man to kabalong Pinoy, di nga noob yun, ginatunto mo man siya. Because you are not honest. Because you are not loyal. And, amoy na isa karason nga nagagarot ang kalibutan. Mga ka-K5, ariho, kanto kita sa Gina, si Food Restaurada. Mga ka-K5, ha? Ano man yung okasyon o selebrasyon o kung sa simple lang nga kaon-kaon, ha? Ang aton direksyon, isa lang, ha? Basta Seafood Restaurant. Gina Seafood Restaurant, ang aton katuan. Kanami kikahapos tol-tolon, arala sila sa likod sa 888 Chinatown Square. Kilid lang idalan. Kagtapos, lapad yung parkingan. Maka-flash target ang imo kung may silakyan ka na o kung mag-taxi ka, mag-grab ka na, in-drive ka na, kung ano man. Kakilalagin sila hapos tuntulon. Nagkaroon, may nagabantagin sa silakyan mo sila sa parkingan na da, safe ang silakyan na. Kagadamos ang ila staff kag-crew na mga friendly, baka tama, mga waiters. Pero take kadamos ang waiter na. Bisan sino lang yung paypayon mo, kapalapit lang yan mo. Dasig ang serbisyo, kag ang luto ay dasig man. 10 minutos lang, 15 minutos luto ng imo yung paborito nga ginpaluto. Try nyo gid ang ilang bestseller, sinigang kag tinola nga isda da, no? Palapala style nga paghimo, nga pagluto, I mean. Kag siyempre ang ilang nga butter garlic shrimp, sisling manumbok, mong galaway naman ko, ho. Ang ilang nga kinilaw nga tangigi, sinugbada nilang mga lukos, abi. Kasag mo ko na, mitsang kasyago o gapangilay ang aligi o. Now, parang pag-ijama sa Iran na ton, kantuigin ang ilang Facebook page, no? Arat na mga videos and pictures ang ilang mga luto kag mga sitwasyon kung ano kakatabo sila restaurant. Makita mo ng display nila ng mga isda ng mga labador kadako. I-type lang Gina Seafood Restaurant ilan lang ang Facebook page, ha? Gina Seafood Restaurant ang aton katuan.
4: Salamat gid mga ka-K5 sa pag-upod sa amo ni J. Lolo subong gabi. Kita rin naman kita sa Domingo sang gabi, akibwa sa Friday and the next day Saturday. Day off na mo ni J-Lo, so we'll be back on Sunday evening. Sunday what, salamat. Ako naman si K5, Jerry Lee. Good night and God bless everyone.
3: Ako naman si K5, J-Lolo. Hey, don't forget to smile. And of course, don't forget to pray always, ha? Bye-bye.

0: Antique sa probinsya kang Capiz, kundi kung magsala kang probinsya kang Aklan sa mga probinsya regya sa isla kang Panay nga makaagam kang nasambit nga programa. Samtang baw, good news daw kay may sangka tumandak kang San Jose de Bonavista nga si Ira Haboneta kang UP Women's Volleyball Team nga na draft bilang 5th overall kang Camilon sa 2026 Premier Volleyball League Draft K5 Western Visayas. Amo ang pinaka labas nga balita halin sa Antique, balik kanimo Kalibo.
1: Damo salamat Sir Nestor sa mga balita, no? Kag sa dugang natong yung mga balita sa Banwa sang Kalibo, kabilog nga probinsya Aklan, patay ang isa ka senior citizen K5 Western Visayas, Negros Island Region. 62 anyos ini nga lolo matapos na nakita na lang ini nagalutaw-lutaw dira sa suba sa barangay Pulo sa Banwasang Ibahay kahapon mga ka K5. Sunod sa report ang biktima gin kilala kay Elias Jomar kag according sa investigation kag interview kay Police Major Salvin OIC Municipal Chief of Police sa Banwasang Ibahay nakipag-inuman pa ang nasambitan nga biktima sa upod sa iya mga hinablos. Pero ginpaona niya ako no papauli ang iya hinablos kag posible nga nagpauli na lang ni nga biktima nga nagaisahanon kag hubog mga ka K5. Kag normal abi sa iya nga matulog na lang bisan diin ko nakainom. Ginapatihan nagagwa sa investigasyon nga nakatulog ang biktima malapit sa puno sang saging malapit sa kilid sang suba. Kag ginapatihan nga posibleng ginabutan ini sang tao bukon high tide, that's why nga nahulog ini kag nalumos. Nagapatis lang nga wala foul play ang nasabitan nga insidente. Kag wala man sa nakita nga pilas sa lawas sang biktima. Dugan nato nya mga balita mga ka K5. Onset kuana ready na subong ang security deployment sang kapulisan sa pagbalik sang balik eskwela mga ka K5 2026-2027. No, amuning pagpahing ni Police Captain ayon ang information officer sang Aklan na Provincial Police Office sining rason saligan ang damong police o police visibility nga igabutang kag Police Assistance Center. Nata oras kit anay ta sa Lunes, hindi ko na pagibalik.
2: Salamat gid Lilo Ruas Antique kag Kalibo sa aton sining mga sister station ginakolabos man sa panahon. Wal man kita oras, may oras pa pero hindi na aton mga kakipay. Oy, salamat gid sa inyo tanan ha. Mayong aga lang kag happy happy birthday kay John Kenneth Porgadilla. Alin sa imo mama? Mama Nelly and Papa Elmer Porgadilla, ang panamyaw. Mayang agalan na sa inyo ha, kag happy happy birthday sa kay John Kenneth Porgadilla. Lobster! Oy, Lobster ha, dahil sa may Purok series ang dumanan, available ang mga klinika, products, mga Kaki 5. Pangita lang si Mr. Raimondo de la Piña. Raimondo de la Piña, dahil sa may Lobster. Sa may Purok series, handumanan, mga kakipay. Ma'am Rose, Misa, Ma'am Rose, Mary Rose Lingaya, sang Totong Store, kag George Lauso, may nga ganun daw. Pwede kita panahon, mga kakipay, ang DTX 500 Morning Newscast, masunod na with kakipay, Kulin Kobya, and Sir Roman Albay. Sa nga sa mga CEO, Dr. Meloy, kung sa kakipay, babes, gadalaw, para sa kampiyon na balita, Servisyo Publiko Kagkalingawan sa Negros, K5 News FM.
3: K5 News FM. D3, Bio. Yan ikaw ka ba na sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulama, tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka ang D3 Bio. Uno sang MCTs. Nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500. GTX 500 ka! GTX 500! GTX 500! Masami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan? Sang matasig ka pagdingulat? Kalaman ang abiyan? Mag-GTX 500 ka! Kaysa GTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! GTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
4: Ako galing si Ariel, nagkantos sila ito isang nagligad, sikisakit ka dyan katama, kaya ang basang tiyo ko.

0: of mong trip, Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968. Para good mood, Eurotex, the sleep specialist.
1: Unsa ang ambisyon nimo?
2: Ako, ayaw na ko uy. Sa anak na lang na ako. Unta, di maundang ang pag-iskwila niya.

0: Kulafu!
1: Ang kuldisyon sana ay ambisyon na ay 12 Chinese herbs.
2: Vino Kulafu. Kuldisyon sana ay ambisyon.
3: Drink responsibly.
4: From humble beginnings, K5 News FM Bacolod has risen strong, standing tall as we celebrate 9 years of unwavering public service, 9 years of commitment on the airwaves, 9 years of delivering kampyon nga balita, komentaryo, musika, drama, kag serbisyo publiko, bringing truth, voice, and service closer to every Bacolodnon and Nigrense. As we mark this meaningful milestone, we proudly honor the leadership and vision of our CEO and President, Dr. Ramil Uy, whose guidance continues to inspire our journey 9 years and beyond. We remain committed, going further, reaching higher, and serving better. More than just kampyon, we are just trusted voice in the hearts of the Bacolodnon and Nigrense. This is your K5 News FM Bacolod 101.5 Serbisyong Matuod Tingog Sang Panwa Pagdayon sa Pag-alagad. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban City, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 94.5 K5 News FM Calipo, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 100.9 K5 News FM Rojas City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 95.7 K5 News FM San Carlos City, 89.7 K5 News FM Sagay City, 102.9 K5 News FM Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampyon sa balita, kampyon sa musika, kampyon sa drama, kampyon sa komentaryo at kampyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
5: Oras sa K5 News FM Philippines sa 6:01 sa aga.
4: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
6: Number one.
4: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampyon sa balita, kampyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Live mula sa bulwagang balita ng K5 News FM. Narito na ang mga nagbabagang mga balitang lokal sa iba't ibang bahagi ng bansa. Balita sa international, palakasan, entertainment at balitang negosyo sa DTX 500 Morning Newscast.
6: DTX 500 Morning Newscast.
4: At ngayon, narito na ang inyong K5 Newscast Team.
5: Maayong aga Pilipinas, maayong aga Negros Island Region. Nagapalig na ang DTX 500 Morning Newscast subungadlaw sa Biyernes, Hunyo 5, 2026. Makita kag mabatian man kita live anywhere in the world, pinaagi sa mga official Facebook pages ang K5 News FM Bacolod 101.5 kag Bacolod K5 Station. para sa ato ng mga pangulong dinalan.
6: Balita Regional.
5: Security deployment sa mga pulis sa Aklan handa na para sa balik eskwela 2026.
6: Balita National.
5: Malacañang nagpanawagan nga unta ton ng tensyon sa Senado.
6: Balita International.
5: Kamara sang Estados Unidos ginaprubahan ang War Powers Resolution batok sa gyara ni Trump.
6: Balita Sports.
5: Knicks daog batok Spurs sa NBA Finals Game 1.
6: Balita Entertainment.
5: Kim Chu nagselebrar sang iya ikavyante nga anibersaryo sa showbiz.
6: Balita Negosyo.
5: Kag masobra sa Ismail ka jeepney ginala uman nga magabalhin sa e-vehicle subong nga 2026. Sa detalye sang mga balita.
6: Balitang Regional.
5: Sa Balitang Regional, lalaki nangawat sang tatlo ka karton sang gata sa Bacolod City. Nakuhaan sang CCTV footage ang akto sang pagpangawat sang isa ka lalaki sang tatlo ka karton sang gata sa isa ka grocery store sa siyudad sang Bacolod. Sa kuha nga video makita ang suspect nga nagapamili sa mga balaklon antes nga nagbalhin ini sa ginapwestuhan sa mga gatas. Gilayon ini nga nagkuha sa nagabalor 1,500 pesos nga karton sang gatas kag insulod ini sa iya jacket kag mga bulsa. Sunod sa cashier may ginpamangkot pa ang suspect sa isa ka produkto antes ini nagwa kag wala nagbayad. Gintawag man ini sang cashier kun sa diin nagkalahulog pa ang pila ka mga karton bangod sa iya pagdalagan. Apang wala na ini naabdan bangod gilayon nga nagsakay sa tricycle ang suspect sado. Samtang Safe NIR dial 911 opisyal na nga ginlunsar sa Bacolod City. Opisyal na nga ginlunsar sang Police Regional Office, Negros Island Region o Conpro NIR ang Safe NIR dial 911 program Webes nga adlaw Hunyo 4 sa siyudad sang Bacolod. Ang programa ang ginlunsar sa headquarters sang Bacolod City Police Office kagtuyo sang programa nga mapabakod ang seguridad sang publiko, mapabaskog ang police responsiveness kag mas mapalapit ang mga kapulisan sa mga komunidad. Ang inisyatibo ang kabahin sang flagship program ni Pro NIR Acting Director nga si Police Brigadier General Romano Cardinio. Ang inisyatibo ang tuyo nga mapadasig ang pagresponde sa mga otoridad sa mga emerhensya sa siyudad sang Bacolod. Oras sa K5 News FM Philippines sa 6 sang aga. Sa dugang pa nga balitang regional 5-year validity sang PRCID aprobado na sa Kamara. Ginaprobahan na sa ikatatlo kagkatapusan nga pagbasa sa Kamara ang hagna nga tuyo palawigon sang 5 ka tuig ang validity sang Professional Regulation Commission's Identification Card o kun PRCID. Si Attorney Mercedes Alvarez ang ika-anom nga distrito sang Negros Occidental ang isa sa mga principal authors sang House Bill number 8876. Nagapangabay man ini nga magapadayon ang proseso sang ginaduso nga hagna tubtub nga mangin isa na ini kalehitimo nga layi. Sa subong, nagalawig lamang sang tatlo katuig ang validity sa mga PRCID. Samtang masobra 200 ka mga smart TV gin-turnover sang Bacolod LGU para sa mga bulutuan. Ginpayag ni Bacolod City Mayor Greg Gasataya nga yara sa 222 kag mga kamang smart TV ang gin-turnover sa mga pampubliko nga bulutuan sa syudad kahapon nga adlaw sang Webes Hunyo 4. Tuyo sini nga inisyatibo nga makabulig sa pagmodernize sa learning equipment sa mga pampubliko nga bulutuan antes magbukas ang klase subong nga tuig. Dugang pa nagapati ang alkalde nga ang edukasyon sang ang isa sa mga dalan nga malabot sa mga kabataan ang ilahandom sa tagsa nila ka mga kabuhi. Ginapasiguro naman sini sa mga manunudlo ginikanan kag mga estudyante nga padayon nga pagatutukan sang syudad ang pagpauswag sang dekalidad nga edukasyon ilabi na sa mga pampubliko nga bulutuan. Nagapasalamat naman si Bacolod City Schools Division Superintendent Dr. Dennis Develos sa nabaton nga mga smart TV kag suporta nga ginpalabot sang syudad. Oras sa K5 News FM Philippines sa 6:07 sang aga.
6: DTX 500 Morning Newscast.
5: Sa dugang pa nga balitang regional, pila ka mga Bulacan Big Fish personalities kasuan sang ombudsman bangod sa flood control scandal. May balita si K5 Eileen Sanchez.
6: DTX 500 Morning Newscast.
0: Nagsampa ng kaso ang Office of the Ombudsman ngayong Webes, Hunyo 4, laban sa ilang personalidad sa Bulacan dahil sa flood control project. Sinabi ng Department of Public Works and highways nitong Miyerkules. Sinabi ni DPWH Secretary Vince Dizon na ang mga kaso ay isasampa sa Malolos Regional Trial Court. Ayon kay Dizon, may mga padating pa na mga kaso at may malalaking personalidad pang masasampahan. Ginawa ni Dizon ang pahayag habang ini-inspeksyon nila Quezon City Mayor Joy Belmonte ang Matalahib Creek Pumping Station. Matatandaan na ilang opisyal na ng DPWH ang sinampahan ng kaso, kabilang narito si dating DPWH Secretary Manuel Bonoan na ngayon ay nililitis na sa Sandigan Bayan. Balita mula sa Bulacan, Central Luzon, Aileen Cueva Sanchez para sa Kampyon na Impilan, Kampyon sa Balita Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa buong Pilipinas. K5 News FM.
5: Samtang security deployment sa mga polis sa Aklan handa na para sa Balik Eskwela 2026. May balita si KKFM Leonard Viray.
6: DTX 500 Morning Newscast.
3: Ang security deployment sa mga kapulisan sa bukos ng probinsya sa Aklan para sa pagbukas ng klase sa Hunyo 8 para sa school year 2026-2027. Sunog kay Police Captain Aubrey Ayone, Public Information Officer sa Aklan PPO. Haom na ang ilang hanay. Agod niya masiguro ang kaluwasan sa mga manunudlo kag mga estudyante sa pagbalik sa sulod ng swelahan. Mga patuman man ang kapulisan sa ng hugot ng police visibility kag mga butang sa ng police assistance desk sa mga primary schools kag mga patigayon sa ng foot kag mobile patrol sa nakalinlaing nga lugar sa probinsya. Nag-coordinar man ang Aklan PPO sa mga municipal police stations kag mga bulig sa mga barangay tanod, bipat kag iban pa nga mga auxiliary forces agod nga mapabilin ang seguridad kag matalunsay nga dalagan sa trapiko sa tion sa ng pagbukas ng klase. Balita Regional, nagikan diri sa probinsya sa Aklan. Ako si K5 Leonard Viray para sa Kampyon nga balita, serbisyo publiko at galingawan sa Galibo. K5 News FM.
6: DTX 500 Morning Newscast.
5: Masobra 11,000 ka mga estudyante target nga ma-enroll sa Schools District of Sara sa Iloilo subong school year. May balita si K5 Reggie De Mayo.
6: DTX 500 Morning
7: mga
6: Newscast.
7: Mga K5 target sa School District of Sara nga maka-enroll sang masobra 11,000 ka mga estudyante sa tanan nga pampubliko nga mga bulutuan sa Banwa para sa school year 2026-2027.
8: Sa exclusive interview sang K5 News sa Sara kay Mr. Ricky Bilhira, Public School District Supervisor sang Sara Iloilo, ginpahayag sini nga yara na sa stinta top 75% ang turnout sang enrollment sa tanan nga pampubliko nga eskwelahan sang distrito humalin sang pagbukas sini sang Hunyo 1. Suno kay Bilhira, ginapaabot nila nga maka-enroll ang kapin 7,046 ka mga estudyante sa elementary, samtang 4,450 naman sa secondary. Ginpahayag man sini nga posible pa nga magsaka ang numero sang enrollment sa masunod nga mga adlaw, bangod na gapadayon pa ang pagpa-enroll sa mga kabataan. Samtang para sa school year 2026-2027, tatlo na lamang ang grading periods nga ipatuman sang DepEd sa diin. Suno kay Bilhira, sa sulod sang lima kaadlaw, antes magsugod ang klase, magahiwat sang orientation ang mga eskwelahan para sa mga ginikanan agud mas maintindihan nila ang bagong sistema kagang ila papel sa pagbulig sa pagtuon sang ila kabataan. Ginsiguro man sini nga preparado kag all set na mga manunudlo, faculty members kag iban pang nga personnel sa tanan nga pampubliko nga eskwelahan para sa pagbukas sang klase sa Lunes, Hunyo 8. Sa piyak kabahin nagapanawagan si Bilhera sa mga ginikanan kag estudyante nga iniinapagulaton ang katapusan nga adlaw sang enrollment kag magpadulong na sa ilatag sa kaeskwelahan agud makapa-enroll sa mas timprano nga tiyon kag makabulig man sa brigada eskwela.
7: Balita nagikan sa Quinto Distrito, ini si K5 Reggie Lazuela Di Mayo para sa Kampyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Quinto Distrito. K5 News FM.
6: DTX 500 Morning Newscast.
5: Oras sa K5 News FM Philippines sa is 12 sang aga. Sa dugang pangabalita, tiyo pila kabesos nga ginimuslan ang iya hinablos arestado. May balita si K5K Buscaino.
6: DTX 500 Morning Newscast.
9: Arestado ang lalaki na ilang ulit hinalay ang ulilang pamangkin sa Misamis Oriental. Kinilala ang suspect na si alias Nante, 42 anyos, may asawa, residente ng Zone 7, Barangay Lumbu, Lagunglung. Siya ang top 1 most wanted person sa regional level, top 6 sa provincial level, at top 2 sa municipal level. Naharap si Nante sa apat na kaso ng statutory rape at dalawang kaso ng acts of lasciviousness na may piyansang 180,000 pesos kada bilang. Inaresto ang suspect sa pamamagitan ng Warrant of Arrest Implementation ng Lagunglong MPS, MORPPO, PIU at DIMAPIO sa nasabing barangay. Batay sa inisyal na impormasyon, nasa pangalaga ng kapatid ng akusado ang biktima mula ng maulila. Ginagawa umano ng suspect ang pang-aabuso tuwing sila lamang ang natitira sa bahay. Kasalukuyang nasa kustudiya ng Lagunlong MPS ang suspect.
10: Ako si K5K Buscaino para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan. K5 News FM.
6: ETX 500 Morning Newscast.
5: Sa katapusan ng balitang regional, 40,000 pesos ng hospitalization benefits ma-avail sa coconut farmers sa Antique. May balita si K5 Eileen Magbanwa.
6: ETX 500 Morning Newscast.
11: Pirmaduran ng gobyerno probinsyal sa pagpanguna ni Governor Paulo Javier, opisina ni Congressman A.A. Ligarda, kag Philippine Coconut Authority o PCA ang Memorandum of Agreement o MOA para sa hospitalization benefit kang tanan nga registered coconut farmers sa Antique. Sa interview kay Mr. Gregory Tinoso, ang Division Chief 1 kang PCA, ang naging pahayag nga rin sa 40,000 pesos kada tatlo kabulan ang pwede ma-avail nga hospitalization benefit kang mga mangunguma kang niyog. Magluwas pa sa 5,000 pesos nga outpatient care support kag 5,000 pesos man nga post-confinement need support. Ang diyang hospitalization benefits ang bukas sa mga coconut farmer na admitted sa Angel Salazar Memorial General Hospital kag pito ka mga district hospital sa Antique. Ang mga pasyente naman na sagwa kang Antique na admit pwede ma-avail sa Aklan kag Capiz kag mangin sa Western Visayas Medical Center kag Iloilo Doctors sa Iloilo City. Samtang magapatigayon man kang MOA signing ang PCA sa Antique Medical Center sa maabot nga Hunyo 18 para sa mga mangungumang liyag o kung rin na admit sa pribado nga ospital. Pahayag pa ni Tinoso, ang mga coconut farmer lamang nga may 5 ka-hektarya nga ginasaka ang pwede makabenepisyo. Lagi pran ang mga nag-aobra lang o kung ang hindi tag-iya kang kalupaan basta magpangayo lang kang certification sa landowners. Naman ang nga nagadangat sa 40 million pesos ang pondo sa nasambitan nga programa nga ginbuol sa Coco Levy Fund o kung buwis halin sa mga mangunguma kang niyog. Ginalantaw man nga magadangat sa 160,000 tab 200,000 ka mga coconut farmer laki pang anda pamilya ang maka-avail kang nasambitan nga benepisyo. Balita regional halin rija sa may probinsya kang Antique. K5 Eileen Rose Montero Magbanwa para sa kampiyon nga mga balita, serbisyo publiko kagalingawan ang kampiyon nga estasyon sa Antique. K5 News FM.
6: DTX 500 Morning Newscast.
5: Oras sa K5 News FM Philippines sa 6:16 ng aga.
6: Balitang National.
12: Balitang National.
5: Sa Balitang National, Malacañang, nagpanawagan nga unta to ng tensyon sa Senado. Nagpahayag Malacañang nga hindi pagpasugdan ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. nga magpadayon pa tubtub sa iya 2026 State of the Nation Address o konsona ang nagaluntad nga tensyon sa Senado. Sunod kay Palace Press Officer Claire Castro, posible nga maapektuhan ang mensahe sang Presidente para sa iya masunod nga sona bangod sa kinagamo sa Kongreso. Ginpahayag naman niya nga wala na dula ang pagtutok ni Marcos sa iya mga prioridad nga programa kag sa mga hagna nga luyag sinima pasar para sa kaayo hansang publiko. Nagpagwas ang statement ng Palace Press Officer bangod sa nagapadayon nga hindi pag-intiandihanay kag pagbinahin-bahin sa Senado nga may kaangtanan sa pagpili sa mga komite kag liderato sa mataas nga kapulungan. Samtang Senator Gatchalian nagklaro nga wala sang Senate President sa Senado sang Pilipinas. Ginklaro ni Acting Senate President kag Senate President Pro Tempore Sherwin Gatchalian nga technically wala sang presidente ang Senado sang Pilipinas bangod ang iya designation ang isa lamang ka Acting Senate President. Ginpalayag man sang senador nga magahulat siya sang formal election para sa bago nga Senate President nga magatalos kay Senator Alan Peter Cayetano. Narindugan man si Gatchalian nga legal ang proceedings nga ginpatigayon sang Miyerkules Hunyo 3 nga gintambungan sa mga senador sa Maynila minority kag si Senator Cheese Escudero nga gikan naman sa majority. Nadayon ang proceeding sa sang Miyerkules nga adlaw sa Senado kag natigayon ang pagpili isang bago nga liderato kag chairman sa mga komitiba mangud na labot ang quorum on ukon na labot ang quorum sa mga senador nga dapat magtambong sa sesyon. Sa dugang pa nga balitang National NBI pag-aimbestigaran ang mga alegasyon nga hindi nga ginsuhulan sa mga ex-Marines. Ginpayag ni National Bureau of Investigation o NBI Director nga si Attorney Melvin Matibag nga ilaliwat nga pabaskogon pagabuksan ang investigasyon sa 18 ka mga individual nga nagapakilala nga mga anay Marines matapos nga magkabaton sila sang impormasyon nga ang grupo nga ginaligar ginasuhulan agod nga maghatag sang testimonya. Sa payag ni Matibag iya ginpahayag nga nagpadala na siya sang subpoena sa isa ka anay kongresista agod maghatag sang eksplanasyon may angot sa mga alegasyon sang pagpanuhol. Madumduman nga nagtambong sa ginpatigayon nga flood control hearing ang 18 ka mga ex-Marines nga nagapakita man ang mga anay bagman sang anay kongresista nga si Zaldico. Payag ni Matibag nakabaton sang 5 million pesos ang mga nagapakilala nga mga ex-Marines.
12: Balita International. International.
5: Sa ato naman nga balitang international, Kamara sang Estados Unidos ginaprubahan ang War Powers Resolution batok sa giyera ni Trump. Ginaprubahan na sang Kamara Representante sang Estados Unidos ang War Powers Resolution nga tuyo paunta to ng giyera ni US President Donald Trump sa Iran kun sa diin pila ka mga Republicans ang nagupod sa mga Democrats. Gintuyo pa nga balabagan ni House Speaker Mike Johnson apang wala ini sang may nahimo bangod pila ka mga kongresista ang dismayado na sa nagalawig na konflikto kag wala nagahulag ang negosasyon sa Iran. Payag ni New York Congressman Gregory Mix, top Democrat sa House Foreign Affairs Committee kag nagapanguna sa among hagna, nakapoy na mga Amerikano sa giyara ni Trump bangod sa padayon lang ang pagtaas sa presyo sang gatong kag nagataas naman ang mga balaklon. Ang nasambit nga resolusyon ang hindi naman gilayon nga mapauntat ang giyara sa Iran apang symbolic ini kag isa ka legal step agod mapauntat ang dugang mga military reaction. Ang resolusyon ang natalanan naman nga ipasaka sa US Senate kun sa diin apat ka mga Republican senators ang nagaupod sa mga Democrats agud nga maabanse ang kaangay man nga hagna sa ila Senate.

0: teams sa ikatatlong na quarter. Sa ikaapat na quarter, nagpakita sa maraming opensa kag depensa ang team sang Knicks kag nakuha ang kadalagan. Nagpanguna sa team sang Knicks amo sa ni Jalen Bronson nga may 30 points, Karl Anthony Towns nga may 18 points kag OG Anunoby nga may 17 points. Sa piyak nga bahin, nagpanguna si Victor Wembanyama sa team sang Spurs nga may 26 points. Sunod nga mag-atubangay ang duha ka mga teams sa Hunyo 6.
1: Balitang Entertainment.
2: Balitang Entertainment.
0: Para naman sa aton nga balitang entertainment, Kim Chu nagselebrar sa iyang ika-20 nga anibersaryo sa showbiz. May balita sa K5 by V. Cordova.
3: Nangyong ang aktres kag TV host ni si Kim Chu sa iyang ginselebrar ang ika-20 nga anibersaryo sa industriya. Sa social media post sa aktres, iyang gindumdum ang iyang childhood sa Cebu kag kung paano siya magpangamuyo kaupod ang iyang nga iloy sa simbahan. Antes pa siya nga nagsulod sa showbiz, siling pa ni Kim. Imposible nga mahitabo ang iya mga ginapangamuyo sang una, apang sa karon na angko na niya ang kabuhi nga iya ginahandom. Nagpasalamat man ang TV host sa mga nagasuporta sa iya sa sulod sang duha ka dekada sang iya karera. Ini nga balita ginadulong sang DTX 500, Mighty C kag D3 Bio. Para sa balitang entertainment, ako si K5, Ivy Cordova para sa kampiyon nga balita sa serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros. K5 News FM.
1: Balitang negosyo.
0: Masobra sa Ismail ka jeepney ginalauman nga magabalhin sa e-vehicle subong nga 2026. Nagalaw ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board nga magapabao kon magabalhin sa paggamit sang electric vehicles o kon e-vehicle ang masobra sa 6,000 ka mga jeepney subong 2026. Sino kay Vigor Mendoza, chairman sang LTFRB, mayara sang 1,200 ka mga jeepney ang nagabiyahe sa bugos nga Pilipinas kag nagasunod na sa pagbalhin sa e-vehicles. Ang pila ka mga pampubliko nga salakyan, lagip na ang 50,000 ka mga taxi units. Madumduman nga nagtanyag sang loan ng Department of Trade and Industry o kon DTI para sa mga transport operator agud masuportahan ang pagsilo sa mga ini sa e-vehicles. Ginbaton man sang pila ka mga transport groups ang nasambit nga inisyatibo bangod sa padayon nga pagsaka sang presyo sang petrolyo. Ang pagbalhin sa e-vehicle ang kabangin sa kampanya sang gobyerno agud imuon nga environmental friendly kag epektibo ang transportasyon sang mga publiko. Mga ka-K5, amuyado ang mga balita na nabatian sa DDX 500 Morning Newscast. Ako, si ka-K5 Zyro Vanalbay, para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: 1.5 K5 News FM. News FM.
4: Ako si Maria. Basta asbid katama ang akong nga blood sugar. Nag-testing ako inom sang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
5: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mabagat sa mga butika. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio kaabyan. Ang Loric kag Monolaurine sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imulawas. Kontra mikrobyo. Kan pigaw ang imo immune system. D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kang prutas, hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 bastante sang antioxidants, panghontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka. DTX 500 para sa matinlo nga dugo. DTX 500 para sa healthy nga tay. DTX 500. Ang DTX 500 ang may mataas nga antioxidants nga amo naman ang nagatinlo sang imo atay. Basta tinlo ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
6: Ako galing si Ariel. Nagkanto sila ito sa nagligad. Sakit-sakit ka dyan katama. Di ang basang tiyo ko. Tumarko sang Mighty C. Alkaline vitamin C. 2 capsule 3 times a day. 3 kadlaw. Ula ang sakit sa ako tugunan. Salamat sa Mighty C.
5: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako si Ricky. Isa ko kagard. Sige kong pulang. Luti kong buntag gabi mo. Nang lunch ako nga ubra. Alerto gid ko sa 24 oras. Gatik gid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labis gid pagpabaskog sa lawas.
5: Mighty C, mabaka nga butika. DTX Coffee Mix.
8: Ako si Nato Barrios, mahilig gid sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akon ihi. Pagod gali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akon pagpangihi. Nagadetoxify gali sa toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
5: DTX Coffee Mix.

0: makabuti ka.
1: DTX Coffee Mix.
2: Gusto ko na.
1: Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Inaang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, nakadetox ka pa.
3: DTX Coffee Mix.
0: Mabakal sa mga butika.
3: DTX Beauty Soap.
4: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
5: So na,
4: good day, magid ako sa akong body odor.
5: Kuya na ako magatubang sa akong mga customers.
4: Pero subong,
5: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
4: Kag
5: naghamis ka nagbuti, gid ako nga panit.
4: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
3: DTX Beauty Soap.
0: Mabakal sa mga butika.
6: Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag klinika Spore Biotics ka.
7: Gah, mag-joy ride man tabi ga.
8: Wala sa kondisyon ang makina ko ga.
9: Hindi makaariba? Mag-extend ka!
10: Extend Supplement for Men.
9: Gawa sa maca,
10: isang herb
9: na nagpapataas ng ating energy
10: at stamina.
7: Tiga, mag-joyride na ta.
8: Kapot ga, kay wala na ni preno-preno ha.
7: Sige, kakidiya.
8: Siyempre, naka-extend ko ya.
7: Basta sagad nga driver, extend lover.
10: Extend Supplement for Men.
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
12: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh. Available now.
13: It's the best part of the day!

0: responsibly.
1: From humble beginnings, K5 News FM Bacolod has risen strong, standing tall as we celebrate 9 years of unwavering public service, 9 years of commitment on the airwaves, 9 years of delivering kampyon nga balita, komentaryo, musika, drama, kag serbisyo publiko, bringing truth, voice, and service closer to every Bacolodnon and Negrense. As we mark this meaningful milestone, we proudly honor the leadership and vision of our CEO and President, Dr. Ramil Uy, whose guidance continues to inspire our journey 9 years and beyond. We remain committed, going further, reaching higher, and serving better. More than just kampyon, we are just trusted voice in the hearts of the Bacolodnon and Negrense. This is your K5 News FM Bacolod 101.5 Serbisyo nga matuod, tingog sang panwa, pagdayon sa pag-alagad. 101.5 K5 News FM.
2: Oras sa K5 News FM Philippines, lasais 32 sa aga.
1: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
3: Number one.
1: Ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampyon sa balita, kampyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Yari naman ang mga isyo nga dapat naton patpaton.
5: Kaghimay-himayon! Standby!
1: Foro de los Pueblos, People's Forum. A top commentary program that is comprehensive.
4: Bisa na mga ordinaryo nga tao na kamutik na.
5: Kita nyo, puwerte ang abilidad.
4: Sa pila ka mga opisyales sa gobyerno.
5: Sobra!
1: Objective and analytical.
4: Aprobado ba lang hindi ka proyekto? Ukon, aprobado sa bulsa nyo.
5: Di pagprangka lang bala.
1: Informative.
4: Diretso naton kay may balawan ng kamaturan kung hindi makabinipisyo sa mga pamilyo.
5: Inaiya!
1: No holds barred discussion on hottest issues.
4: Grabe! Ang isyo sa pinatsyanay kag droga, nagaduging na!
5: Te, ano nang resulta sa kaso?
6: Hulat-hulat lang!
5: Ay kanami! Karoon, lumpatan!
4: Oh, come on! People of the Philippines!
1: With K5, Aljan Castanio. And K5, Eric Tenerife. This is Foro de los Pueblos.
7: Foro de los Pueblos.
2: Isa ka, bye na, good morning sa ato naman, mga suki, mga palangga, mga tagpalamati. Kamusta naman ang atong mga palangga, mga ka-K5 sa igan sa baybayon tungkol sa kamuhan? Ibabaw sa kabukiran, lakip na sa Binuga Provincia, sa Negros Occidental, kanak Banwa sa Bacolod. Salamat, welcome. Good morning, Western Visayas. Good morning, Philippines. And good morning, world.
8: Good morning, Foro de los
2: Kami gyapon ninyo power do every morning. Ako si K5, L. John Castanio.
5: O naman si K5, Eric Tinerefi. Good morning.
2: Well, kami ang inyo sa New Riding in Tandem until 9 in the morning. Di aray kami mong siyagit sa mga lao kay bangod man ang pamukaw na hindi mayo.
5: No? Nadala sa liap.
2: Natamaan sa liap ni Jalen Bronson and sa dipensa ni Wim Benyama. No?
5: Kagapon.
2: Kagapon, pierdi ang San Antonio Sports sa 10 points.
5: Ang mga Russian, takot lang ba?
2: Ang ato nga, promasyon mo pa na Russian mob.
5: Kinakakuro doon. Jacket nito doon.
2: Tingnan ko, naway mo ito nag-aplano.
5: Tingnan mo muna lang kung ito jacket mo.
2: Bagay na bagay.
5: Kakuro doon yung jacket mo.
2: By the way, sa ato naman, yung mga kautulang ganigupod, kinong adlaw, di ba ka mga bain sa kalibutan, updated ka mo sa mga happenings dali sa Bacolod City, and of course, Negros Occidental and other parts of the Negros Island region, Pagi naman sa ating official Facebook page, ang K5 News FM Bacolod, 101.5 FM. And of course, sa ere, ang nagasaga na nga signal sa 101.5 FM Bacolod, 102.9 Kabangkalan, kag 89.7 sa Northern Negros.
5: Kapasalamat, taga-biyak na ba ito? Kasi nguna, ka 102 sila, kakabangkalan. Subong 101.
2: Sigasiga, gasaga na naging yung signal.
5: Dito mismo sa proper sambiyak, 101.
2: Samtang kasugilan nun ka, palabuka ko na isang DTX Coffee Mix.
5: Ari na yung sugit. Nag-layup ka kagapon.
2: Nag-layup ko.
5: Pero Sir Eljan, frankly, kagapon, gimbiyaan tala kagapon, kakakonsensya ko. Sige ko, sa kuli, pinatay ko lang radyos lak yan. Kakonsensya ko, kung gimbiyaan ko man, partner ko man, galing kay Wagi Kumay mo, kay hindi ko maayos sa
2: okay. Ugarit
5: siyang basketball.
2: Mayroon naman naman. I don't know kung makabalik na yun si Rachel Gado sa game number 3. Pero kahapon, kinamudahamog yun siya ng tanaw sa ito.
5: Kadamo siyang katanaw. Nga daw nag... mga opisina ko, kanto ko may mga opisina ko, ikantuan kay Gapon. Ang mga staff nila sa ito ng katanaw. Emoti yung gagawa. Niya nga nagpuli ka, hindi nasukmatan pa kumlaw. Niya kibihaan mo to siya. Likod, hindi ko kumalo sa basketball.
2: Hindi mo kung nagpapating subong sa ito sa Mabinay Public Market. Damo, gapaminaw sa inyo subong, ha? So, mayong buntan sa mga taga Mabinay Public Market, kaya monitor sa ito naman yung program sa bungad lang.
5: Ang ilas na nga ginapamatian ang signal ni 100.5, yan ni CPSU.
2: Sige, salamat. Kagbisan si 101, baskog na. Kaya sa Mabinay, no? Ibang kung kinsaka na sa babaw, medyo matunog-tunog, ha? May mga porsyon nga labot ginaton. By the way, sa mga utod na ito, karoon nga nag-upon sa program ta, diba si ang iban sino may mga importante nga likuton, pero kung nagaturog, baka mabangon na lang. Hindi ko ano yung mamamagpamukaw, kaya nga,
5: may gift na
2: tamahan ko kapon sa layup sa Oklahoma, Oklahoma, sa San Antonio Spurs, at the same time, sa New York Knicks. Ha? So mga ka-K5, hindi nga adlaw dapat na ito pasalamatan. Bisan pa nga damo sa mga pagtilaw, kinagubot, nga aton ginapangatubang. Let us not forget to say thank you and express our gratitude for another day sa aton kabuhi.
5: And let us remember that we are in the holy presence of God. Ginoong Diyos, thank you for this Friday. Thank you for your love, for your protection and blessing sa bilog nga simana. Ginapangamuyo namon ang peace and harmony sa aton gobyerno. Ang mga leader nga nagadapat tani magbinuligay kag magserbisyo sa amon, ginapangamuyo ginamon Ginoo kag gina-offer sa imo. Tagaay sila sang kaalam, integridad kag gugma para sa amon nga ilang nga mga pumuluyo. We also pray for peace and stability in the Middle East and in all nations affected by the conflict again. May your healing hand bring understanding, reconciliation and hope to those who suffer. Bless our families, Lord, ang mga OFW, ang mga estudyante, kag ang mga security guards sa Gapamati, Subong. Grant us safety, good health, and peaceful and restful weekend filled with your presence. Sa ngala ni Jesus, Amen.
2: Amen, kagamen. Sa ato naman mga top stories of the day, dulong na sa inyo sa kaulo naman sa DTX 500, ay new superior antioxidant. Sa ato naman ang pagkag at mainit ka mga balita lokal. Sa balita lokal mga kakipay, officially, in Lunsar na ang Negros Island Region 911.
5: Okay.
2: Importante ni kakipay, Beric, at least it would be very easy for us. In case of emergency, dial 911.
5: So, pag-dial mo din siya masulod?
2: Masulod na na yun sa aton niya command center. May masabat sa imo. Yan ko na rin mo concern, sila na ibala mag-dispatch.
5: So, hindi na ka magtawag, hindi na ni mag-Manila magsulod.
2: Hindi na masulod. Para na sa aton. I-check na ka rin kung paano na i-dial because gin-launch na nila okay. Kung may ibang ka pa malang pinduton. Oh. Kaya matabos ni Kakipay Beric, if you dial 911, masulod na sa command center sa inayar. And then automatic, sila dispatch, dumduman mo niya na sa panahon sa Migot ang hepe dito, ang provincial director na aton, bla, yung interview taman. Gisugudan niya na ni, pero dito lang sa Talisay.
5: Talisay nga, pagtawag
2: yes,
5: mo.
2: Tapos, ang tanan ng mga establishment, may ara na i-record, like mga bangko.
5: What happened to that program, Katahoms to?
2: Sige, pag-yapon sa Talisay, no?
5: Okay.
2: Sige, subot si Karugin, in-enhance niya subong, naimo na siya nga region-wide. No? Dumduman ko to, I forgot the name of the police officer in the project. Pero the same idea, ang aton malandri is, importante sa aton is, may ara kita nga easy access. Kag emergency line sa PNP. Kay kun kay sabudlay sa ulohon kun ara ka station 10, kun ara ka station 5, kun ara ka station 1, inablang lain-lain nga mga.
5: Ako hindi kuya ka sa ulo.
2: Ako to be honest, I can't. No, hindi ko ginaya masulo kay Pabirik.
5: Why ko memory sa aton nga mga
2: yes.
5: Police station.
2: Pero if we have the 911, kundiin kay ang importante na location mo. Diin ka subong ang mga kuning na ang dispatch na diyon automatic sila na iabhala. Okay. So, namin itestingan.
5: Tahom niya.
2: Testingan
5: mula. Testing.
2: Testingan para mabala ang takon paano.
5: Ha? Hindi na pwede ka katawag na sila.
2: Okay, prank calls panawag na nila mo.
5: Prank
2: no? Kita na hunta. Kay Karon Tinguan to malabot.
5: Pero nami ha.
2: Let our city director ha. Si Police Colonel Rivadomia. Kuya. Ha?
5: Rivadomia.
2: Kung bala, paano kita magdial da? And how this system works. Hindi importante mi-explicar ta.
5: Tahom na. That's a good idea.
2: Kagkagapon, blada mo, ginsang nanamian sa explikasyon ni Atty. Biloria sa itong discussion of what is happening in the Senate.
5: Natural. Kay why tayo ka incindis na mo?
2: Damo, no, kasi hindi nga kanami sa explikasyon. Nga daw, dahapos nila kung incindi yun.
5: Hindi si Atty. Biloria, kanami magambala na.
2: So that's one thing, gilapasalamatan
5: pa. Makita mo siya, nakaka-inlam.
2: Oo, oh, tinatural eh. Brother Cesar.
5: Cesar Biloria Jr. mo. The junior na na.
2: Kaya gilapasalamatan ta siya per me for giving us always time nga entertainarang aton pagpangayo sa inyo legal.
5: Masako siya. May kung agad eh. Nagsako
2: sa piyat, kabahin sa mga kauturan sa ibang pag mga balita ang aton pagatutukan sa karong adlaw. Ang mautod ito bilang ang motorista. You know, kung nag-drive ka mo sa motor, hindi marikawan kung kisa may mga sapat ga taboks dalan. So, kisa hindi mo na makita ang kipay berik, gulpila mo out of nowhere may matabok.
5: Ido, kisa baka.
2: Isa ka rider sa San Carlos. Kisa kung gamay ang motor mong kakipay berik, pwede itong bahon sang isa kay do nga nagadalagan mo.
5: Kuring lang ganun, batong pila ka pa eh.
2: So, kinahanglan, kung may mga munang instansya, mayatag kami ka nga jutay nga panumdom because based on my experience, ganun yung problema, kay dako to yung motor sa kians kilala mo.
5: Pero at least, kay Pamil dyan, maski paano, makahatag ka sang tips. Because,
2: kay usually, ang imong,
5: rider ka
2: ang imo instinct kami ka kipamerik,
5: malikaw.
2: Malikaw ka. Tisa likaw mo na, tandaan mo ni, paglikaw mo dahil sigabing speed sa mga sapat mo. Paglikaw mo na, ang iyan na sa nakayon is the front wheel sa imong motor. Kung birahon niya na, hindi na, kundi halinsigan.
5: Iguon niyang guma?
2: Iguon niyang guma mo, mabalang-balang ka, ma-out of control ka. Ma-out balance ka, especially kung gamay ang imong ginadalang motor. Dugangan pa kung gin-karinar. Gin-modify. Ang imo bala nga guma, yan doon iyakabay.
5: Gin-islan sang iya sang bisiklita.
2: Titumba ka gin-islan.
5: Tapos ang swing arm sang motor, gin-palaba nga daw karusa.
2: Tiyan mo ng delikado. Tumbalay ka gin-islan.
5: Taban gin-stumpilak na.
2: Tiyan mo ng pinaka mga bagay nga ton hibaloon. Luoy tong rider sa San Carlos. So,
5: tapos ang mga motor bala sa mong kipabigyan, kita kung ilang nga manibila, lagi na panubo na sandalbar, nga ang fork bala sa motor, dogalabaw diyo ti kumabunggo nang buo tuhog ng dugan mo
2: delikado na? No
5: delikado kaya
2: so mo nang pilak ka mga bagay nga dapat guro naton nga dumdumon na ti motor abi ko galingon na siya ginatawag aerodynamics.
5: Yes, design gina yan.
2: Ang ina nga motor ang ining disenyo ni gintestingan na nila ang safety. Ti karon ikarinar mo na may mo kay mo sang modi- para wag sana i-modify mo.
5: Islan mo guma.
2: Islan mo guma nga mo niyang original yang size. Ti ka delikado sida ka ki 5 Eric. No. Amo na pila ka mga bagay karon aton nga ibaloon.
5: Islan niyo lang bitura.
2: Sa ato naman pagpalagad. On the other hand mga ka K5, na-reply kita magtanaw nga ang deputy speaker sa Bacolod. Sa nagligan nga adlaw siya ang nag-preside
5: kanamin,
2: sa regular session.
5: Kanamin tanawin.
2: Di, kung ikaw, bitang ka bakulon, di ka bugalon ng ibo na congressman niya maging presiding officer sa masobra 300 ka mga congressman sa Bilog, Pilipinas.
5: Kaglaing gina yung doti kilala mo, bla?
2: Oo. Di, mayog na, no? Deputy Speaker Albie Benita, sa piyak kabahin, ang iban pang mga balita, bawa ari na. Hinali tuod mahuman ining Bacolod Mascara Coliseum. Kadako gali ini kagipay berik.
5: Dako kayo. Dako
2: mas dako sa satanan ng mga covered court kami ari dihi sa Bacolod.
5: Imagine
2: ko na.
5: Daol ni Gross.
2: Imagine ko kagipay berik. The new business hub will emerge. Diri sa Circumferential Road. Kung imagine na kung magbukas ang Bacolod Mascara Coliseum. Kag ang library sa kilid.
5: Sa kilid.
2: Natural, may tao nga makantuda. Kung may tao nga makantuda, makreate kita terminal.
5: Ti ang terminal, masulod na. Ang ospital, ara mas punta.
2: Ti amo na mga duta nga ara na sa Pilakadlaw.
5: Isa pa na,
2: no?
5: Gindumdum mo naman.
2: Ti siling ko gani. Kataho mo, kung may kwarta kita kagipabiri, kabunang namin. Kaya nga, disan pati dugan talang natanik. Pati dugan mo lang ng mga commercial spaces. Nga dasa, kaya nga, kung mag-operate, imagine na lang mga kaki-5. Kung nga ito, mas karakulis si Umuro, hindi na magdubo 5,000 ang karga, ang unod niya na.
5: Tikol mag-operate na siya.
2: Ang tao makantuda, makauna, mainom na tubig.
5: May movement.
2: May movement na da. Natural, makakreate ina sa ginatawag na ito niya business opportunity.
5: Correct. Correct.
2: Kung may terminal da, buhi naman ang tricycle driver. Correct. Mabuhi naman ang jeep.
5: Oh.
2: Ang gabarigya puto, gabarigya sa tubig.
5: Isa pa na.
2: Talan-tanan.
5: Karindiriya
2: eh. Kung may aradra nga damo, tao, ang kalanan guro kag ipaberik, basi ko lang, muna da, kung jutay-jutay lang.
5: Oh. Masukod ginaya. May library ka.
2: Ang pinakadako na is the parking space tani.
5: Timiyara na.
2: Bastante na.
5: Yan, tita mo.
2: So, ambal ni Mayor Greg Kasataya, nga soon, kabalo kang ginaubra subong sa alkaldo sa Bacolod, he is gininvitary ka ng Mayor Kapasimo. Mm-hmm. Because ang Pasay City is fable sa ilang sports tourism. Ti isa sa mga ginatutukan ni Mayor Greg, ining sports tourism. And that's why, nga ti, imaginable, isa ka Asian event. A FIBA international event. FIBA under 16. Nga basketball.
5: Ang ila 16 years old, blaki pa bigyan kagapon sa isa ka hotel nag ato blat nung may laswa bla
2: nasalan kaya nga do baston lang ano
5: do tutoy ko kay katab lang nga katab lang may laswa
2: may laswa
5: dito ko nagkaon
2: upo lang kilala mo nga si Mr. Sprikitik
5: do lalaman mo sa istorya to. Naguluwa ang kuan ang mga piba sa dyan kundi 16 under
2: correct
5: mga babae nagtupad ko Diyos ko kahuya ko.
2: Kay do buto kanila?
5: Hindi, ay tsura ko do handol sing ilang malita bla.
2: Tag-as niya kag ipabirik.
5: As in
2: pero tag-as. Pero ang isa ka promising nga ginapakita subong kag ipabirik kamo ni.
5: Grabe.
2: Ang tag-as. Philippine team, ang Gilas Pilipinas kay mga Alas Pilipinas sa mga babae ta players.
5: Okay.
2: Gamay player ta from Silay, may player ta from Zaraga Iloilo.
5: Okay.
2: Si Pinoy labla, nagbest player siya to sa isa ka game mo.
5: Ah.
2: May player kita nga taga diri gid sa aton sa Negros.
5: Mm.
2: Very promising because they are very good players. Makita mo nga ang pang nila. Kampiyon, pinirdin nilang Vietnam. Pinirdin nilang ibang mga pugsod.
5: Kaya ang giho sa mga players sa mga babae, sabong.
2: Dulaki na.
5: Dulaki, no?
2: Correct.
5: Dodamo na nagasunod sa kay Caitlin Clark.
2: Caitlin Clark?
5: Oo, no?
2: Bangod yun ang sikat naman eh. Like ang atong gilas ng mga babae, ng mga players, alas. Karabot na sa international competition mo.
5: Ang coverage mo to bla sa Kwan bla sa Agsor? Ato lang yung cover nyo mo, sino ito naka-interview sa reporter ta nga? Si Chinita Girl mo ito?
2: Si, kwan, si...
5: Kung taga Dabaw?
2: Si Buscay, no?
5: Oo. Kataho ka bata, kagagamay nga, inchik nga kagwapa. Pero paghampangon mo, grabe.
2: Correct. Si Chinita Girl.
5: Chinita Girl. Nga, taga Dabaw.
2: Siya ito ng MVP.
5: Sang NCR.
2: MVP siya.
5: Kahit dami magalampang
2: basa. Amo na lang pila ka mga bagay nga... You know, basketball subog sa mga babae, doon ang gamat-amat naging sikat.
5: So, kung mag-
2: Gintirdi na gano'y isang volleyball lang basketball subog sa kasikatan.
5: Ang laki
2: subog. Nagkadlaw sa akon si ano, si Buscaino, reporter. Tanawas to. Kami ko nang sinita reporter, ang ginatomo niya. Basketball ni Stagle eh.
5: Tingala ko pa ng duha. Ang duha katikti siya. Guti otoy kadlaw. Galing kikita, ginalimbang nila kadlaw. Niya reporter na yan, hindi niya player.
2: Sa piyak kabahin,
5: si Chipres ka kanlaw.
2: Ibalon ta karon kag ipaberik. On the national scene, ang question na to naman ni. Ano ba tabo sa police di kanong bastos, no? May isa ka viral video.
5: Magsik yun
2: na may isa ka senior citizen. Kano nakikintro sa nga police.
5: Yeah.
2: Grabe, in front of many people, do gaguyod lang siya sa kanding na nagpamirsam. Tigulang ng ginatubang mo kag ipaberik. Jutay nga respetasyon. Jutay nga konsiderasyon. Pilito niya, do gaguyod lang siya kipay, very carabao.
5: Si kaya ang rason niya, Cyril Jan, ang rason niya, niya ipito niya tani ko?
2: Hindi, may edad na to, konsiderahon mo man. Nakauto siya, do multi-cab, ang iya ka malam daw, something like...
5: Do delivery truck, do delivery van, van nga gaming.
2: Gamay nga van. It's a traffic problem. Kaya kung mo, police, kaya mo, huwag mo ginakonsider ka ba si... Ang atulad ako nag-edad na dapat ito na pagpaday buntudo. Because you know, sometimes, ang ila sa nga ginatawag na coordination, anong panawagan niya sinagkakipabirik?
5: At tingin mo reflexes, gini?
2: Ayun, ang muna galing gusto, no? Reflexes
5: mo.
2: Ang imo reflexes, pigaw na. Granting, huwag man siya madamis, huwag man siya maanugid. Kabalo ka kaysa ako sa dalan, kaya hindi mo na malikawan kakipabirik mo. Like Smigo mo. Nami, madlagan niya, gulpi lang isang gitan ka, gulpi lang kami, nag-parking.
5: Hindi. Ang hangin, kapuhi ka pa, bago ko lang kaabot. Pagkawa sa silakyan mo, bumbuhan ka. Do mga kikya ka na hindi.
2: Ang akon nga, ang reaction sa friend mo niyo?
5: Ano sa nga? Kilala ka?
2: Ano sa nga? Pero actually, sa parking area to.
5: Ang
2: mga reaction mo niyo?
5: Ano sa nga?
0: Nano ka, sir? Huwag ka malinog ba yan? Puli na lang itong kaya ko na bala. Ito na miyog to.
5: Pag ako nag-abot, huwag pa huwag sa kereslak yan, pagparking mo bungguan. Uy, malinog ba yan ang nagbunggo? Kung tumulang accident inom, yan. Tubi eh.
0: Pagwa mo bala sa halin kabi sa isa ka commercial establishment, pagwa mo yan na sa pleading ng imong mga... Bawin na, ano mo naman?
5: Mayroon akong doon.
0: Sabihin lang siya na bala.
5: Hindi mo lang pag... Bako yung puso ko.
0: Iba sa bala na. Ikaw bala. Okay. Sa piyak na bahin, gimpatawag siya sa pulko mo. Kundi
5: kasi nambalya.
0: Yes, sir. Oh. Wag mo na ba kami gamitin dito para magpasikat sa media.
5: Grabe.
0: Di ka kakita. Bastos gid yan.
5: Bisan ako. Even though amo nang nambali, the end does not justify the means. Ining
0: police. May punto man siya
5: kakita. May punto ka tani.
0: Tani ang yagino brasa. Kung pwede, hindi lang ko yung pag-i-present na lang. Dapat tubangan na lang ko. Kaya tubangan ko naman lang yung kaso.
5: Yun ang respeto.
0: Why siya respeto? Ang punto tamo ni, if you can afford to disrespect your higher ups, ano expect taro sa ordinaryo ng tricycle driver?
5: Correct na.
0: Amunang reason kung away respetasyon sa senior citizen, ining pulis ka na demote, na magkadamo, maglikaso yan.
5: Damo. Pero kung kuha niya man papel, ini si senior citizen, niya damo ni, may kaso siya, may amun ni.
0: Kung pinulis na yan imo, sir. Pero ang imo attitude towards in the eyes of the public. Law ay?
5: Sabton siya sa ni kalinisan.
0: Oo. Oh.
5: Nya okay ma, yun na kaya gusto mo talaga dumaan sa ganito?
0: Oo.
5: Kalinisan, buksan ni kalinisan cellphone niya. Nga ikaw, tatlong beses ikaw nag-demote dahil sa ugali mo. Kaya mo niyo, nagang lapsi siya kay Pabigyan, makita
0: bastos
5: mo.
0: Bastos.
5: Abi, aguro na kalamang siya, kay may dosyer siya sa tigulang.
0: Kaya pagwao niya yung tigulang tunto, manabi.
5: Why siya kabalo si kalinisan niya, bugado, ready.
0: Ang ato niya punto, amun ni kagipaberik. In front of the public, you are a police officer, naka-uniforme ka, ang imong superior, way ka respetasyon. If you cannot respect your higher ups, nanong expect na ron, abin na mo ni Kipay Beriksi mo? Basi na ito, nagbusina lang kami kay Malo, na alang-alang kami, abi. Basi panaugan mo kami ang singgitan kag pusasan man.
5: Di ko ni Budlay na.
0: Kung ang tricycle driver, abi, may jutay lang ang kapaltahan sa imo, amuhon mo to. Tapos, this kind of attitude, hindi niya kinanglan magpulis kay do, na sobra, do may tupak na sa ulo nga do hanginon.
5: Sobra kapiktos ah, sobra kapiktos. Pinamangkot siya eh, ngayon basahan mo sa Miranda Rights. Kaya ang Miranda Rights, you have the right to
0: remain,
5: is...
0: Pinamangkot siya sa tingulang yun, medyo may pasisya. May warang tumares ka, hindi, hindi naman ito kinanglan nun. Pero ang punto is the manner kung paano mo ginandol ang tingulang in eyes of the in the eyes of the public. Laway lawag ka kayo, kakipadarik.
5: Laway
0: kita. Kung baka pulis ka nga horosoro, na naway kay mo yung kagi tuon iskwela sa mayong pamatasan, bisan jutay lang ang respeto sa tingulang, huwag ka siya.
5: Agay isang ulihin, nagpost mo sa Facebook. Kado siya kabuot.
0: Ang pundo siya ka, kakipay Merik, no?
5: Langgabang yan.
0: Uli ng lahat.
5: Diyos ko.
0: Uli ng lahat.
5: You know, sometimes, tandaan tagid ni, there are only two things, two times that hindi kagid mag-decide. One, if you are happy, and second, if you are angry.
0: Nanam mo na, pero bigyan ka lang nabo. Kag amugin yung pinakanami.
5: Hindi kagid mag-desisyon na lang.
0: Ang punto, abi, if you are being trusted, ginasaligan ka sa publiko, do not. Do not destroy that trust and confidence kaya ginahatag sa publiko sa imo. No? Just like anything. Kung ginagaan ka, ginasaligan ka, ang gamay mong katuntuhan, gamay mong kabutigan, it becomes a... Ang kwansya na do, crack mula kakipaberik that will destroy and besmirch your reputation at the end of the day.
5: Batian mong sinado?
0: Ha?
5: Sinado?
0: Ang aton niya gusto ang balon. Ano ba tabo? Kinwak bilog ang aton niya Senate Blue Ribbon Committee?
5: Di may duha, may kapuro ni Los Pibno sabi.
0: Ha?
5: May duha na si Mario, ginang mga background, lain ng tao kapung ko.
0: Ati okay niya, kay contest niya para sa aton. No? Pero when it comes to the Senate of the Philippines, we are talking about statesmanship.
5: Correct.
0: Integrity.
5: Correct.
0: Now, ano ang aton pagpatidi? Sa amo din ang sitwasyon. May investigasyon kagapon. It's
5: Blue Ribbon.
0: Blue Ribbon on the side of Cayetano. And then we will have another investigation on the side of the pro tempore Gatchalian. People right now is asking, para na sa amon nga Pilipinon ang investigasyon nyo o para sa mga boss nyo?
5: Mang nareklamo to kagapon ang Blue Ribbon, pero antes magsugod ang Blue Ribbon, nag-away ang Blue Ribbon, kaya ang Pink Ribbon.
0: Ah... Nagdusdusanay, anay si Ruben Padilla kag si Ribulya.
5: Si Blue Ribbon kag si Pink Ribbon. Si Ethan, doon mapatay naman.
0: Mag-post na rin commercial break. Mga kayo, pagbalik na itong tutukan ta. And in party na kalinabo, sinabang kaming kaupunta karoon si Atty. Miloria.
5: Yes.
0: Wala pang analysis on this. Ang ato niya is balance lang.
5: Yes, yes.
0: Because it seems, ang tao ka pamangkot, ang ginaawayan nyo na sinado, kami wala sila kabinipisyo. Oras sa K5 News FM Philippines, mga ka-K5, Lasay 45 sa aga.
3: This time check is brought to you by New Star Luxury. It's time. Play smart. Play bright with New Star Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph. This time check is brought to you by Tanduay Light. Gaan ng may kasama. This time check is brought to you by Playtime. Playtime Entertainment. Born for happiness. Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. K5 News FM. D3 Bio Health News. D3 Bio.
9: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin ulo ko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio. Tatlo ka misis sa isa kadla. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
3: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3.
10: Matatas mga buti ka.
11: Subong nga adlaw. Tunanta, paano bala si D3 Bio makabawi sa imo stilula? Paano ka bala maamligan ni D3 Bio para makabawi ka sa imo mga unhealthy lifestyles ang una, Doc Ramil?
12: Yes, sir, boy. Ang aton nga lawas, mayara sobra 37 trillionis ka silula. Hindi bot pangop nga atakihon ang 37 trillionis, patay ka. Gamay lang ang portion sa silula.
11: Patay ka.
12: Patay ka, Japon. Hindi na kinanglan nga atakihon mo tanana. Gamay lang ang portion sa silula, atakihon na, patay na. Now, paano ang D3Bio makabulig sa adlaw-adlaw na ito nga inom? Number one, makabulig ang D3Bio bangod sa iya nga MCT. Kaya niya protektahan ang imo silula sa pag-atake batok sa mga kagaw. Ma-virus man na, ma-bacteria man na, ma-protozoa, kung anong klase ng mga parasites. So kung may D3Bio ka, hindi basta-basta nga ma-attacke siya, sir boy, sa mga kagaw. Because of MCT, aras monolaurin, aras caprilin, aras si capric acid. Imagine mo lang, protektahan ang imo silula batok sa mga kagaw. Ikaduha, may mga silula nga hindi na magbaton, sakto nga mga mineralis, tungod kay nga man, hindi ma-absorb.
11: Pigaw na absorption sa lawas.
12: So di na magamit ni silula, hindi na maging healthy yung mga cells. So, tungod kay nakapalainom ka D3Bio adlaw-adlaw, kaya niya nga ma-absorb ang tanan ni mga minerals kag mga sustansya nga kinanglan sa imong lawas. Paano ni D3Bio mabuligan ang imong silula adlaw-adlaw para hindi mapatay? Number 3, siyempre, si silula ga-produce, damo ga-produce da sang ano, gitawag free radical, sir boy.
11: Correct.
12: That free radicals, amo man ang maguba sa imong silula.
11: Correct.
12: Oh, meaning pa mo nang tok-tok sa imo silula. Ang nakanami lang kasi D3Bio may ara mga powerful polyphenols. What is polyphenols? Mga antioxidant man. Abi nimo DTX lang may antioxidant. Si D3Bio may ara man, may gallic acid, may ferulic acid, may caffeic acid. Ti imagine ba kung wala kasi na, dali mapatay ang imong silula. Dali magbalatian ang imo silula. Kag ang nakanami, sir boy, sining D3Bio, likawan niya nga maguba ang imo nga DNA. Nga amo nang rason nga ang gabalatian ka kag pwede nga mag-turn to cancer. Ibagid ya kung gainom, ibagid ang pag-atipan ni D3Bio sa imo nga silula.
13: Ako si Maria. Basta asbid katama ang akong nga blood sugar. Nag-testing ako inom sang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
3: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mga buti ka.
11: Kampiyon, no? D3 Bio MCTs are known, lalo ng lauric acid, ngala sa D3 Bio is known to kill cancer cells by attacking the mitochondria of the cancer cells. Mismo, ginapahinay niya ang makina sang cancer cells, which is the mitochondria. Number 2, D3 Bio is rich in antioxidant, kagin mention na ni Dr. Mil, picomaric acid, caffeic acid, gallic acid, ang ferulic acid, pag ginagin mention na ni Dr. Sam, inatanan-tanan, ara na sa D3 Bio.
12: Di, amo na nga, lain gid nga pala inom ka D3 Bio. Kaya nga, damo siya mahimo nga benepisyo sa imo selula. Aside nga na magnami ang absorption sa mga minerals kag vitamin sa imong selula, ang nami pagidya sir boy, kung may mag-atake nga mga kagaw, iya depensahan. Mm-hmm. Kag ang pinakanami, the antioxidant properties nga makita mo sa D3 bio. Malayo kaya sa cancer. Hindi kadali ya magka problema sa mga degenerative stage. Kay masugutan sindi, kapila na to na balik-balik mo. Duha mo lang gatake sa ato selula. Kung hindi kagaw, it's free radical. Kaya magka problema sa mga degenerative stage. Kaya masugutan sindi, kapila na to na balik-balik mo. Duha mo lang gatake sa ato selula. Kung hindi kagaw, it's free radical. Ang pinakadamo nga klase nga kaaway, okay niyang ang kagaw ya, may kabuhi ni. Pero ang free radicals, wala ni kabuhi.
10: Wala kabuhi ya.
12: Ang pinakamahalit, kining wala kabuhi.
10: Correct.
12: Kadaw tuktok ni mo, amat-amaton ka lang, amat-amaton ka lang. Pero wala sang iban nga pangkontra sining gitawag free radicals. Ang mga tuktok sa aton selula, it's only the antioxidants nga makita mo man sa D3 bio. Mm-hmm. So ibagid niya kung palainom kaya D3 bio. Malayo ka sa cancer, malayo ka sa mga degenerative stage, layo ang Alzheimer's disease kag iban pang abalatian tuga sa mga kagaw sir boy.
14: D3 bio. Ako si Jomer.

0: tumarget ko sa D3 Bio kag ang bilog ko nga pamilya para maligawan ang impeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3.
2: Pamakal sa mga butika.
1: D3 Bio.
3: D3 Bio.
1: Health News.
3: D3 Bio.
1: Health News.
2: DTX 500.
1: Ulang sa pagkaon sa utang kang prutas, hindi ka magkabalaka.
2: Mag DTX 500 ka na.
1: Ang DTX 500.
2: Bastante sang antioxidants.
1: Panghontra sa mga halit niya free radicals.
2: Likawan ang baratian.
1: Mag DTX 500 ka.
2: DTX 500.
1: Para sa matilo nga dugo.
2: DTX 500.
1: Para sa healthy nga tayo.
2: DTX 500.
1: Ang DTX 500.
2: Ang may mataas ka antioxidants.
1: Nga amo naman
2: ang nagatilo sa imo atay.
1: Basta tilo ang atay.
2: Happy kanuna.
1: DTX 500.
2: Masaligan.
1: Epektibo.
2: DTX 500.
1: Mighty C.
2: Ang alkaline ng vitamin C.
4: Ako galing yari yan. Nagkanto sila yung kisang nagligad. Sikisakit ko dyan katama. Di ang basang tiyo ko. Ito Marcos ang Mighty C. Alkaline vitamin C. 2 capsule 3 times a day. 3 kaadlaw. Tula ang sakit sa ako. Tugunan. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C.
2: Mabaka sa mga butika.
1: Mighty C.
2: Ang alkaline ng vitamin C.
5: Ako si Ricky. Isa ko kagard. Sige kong pulang. Kuti kong buntag gabi mo. Nanglan sa ako nga ubra. Alerto gid ko sa banikotura. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labisgid pagpabaskog sa lawas.
1: Mighty C,
2: mabaka ang butika.
1: DTX Coffee Mix.
6: Ako si Nato Barrio sa mahiligid sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Pagudgali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify galis ang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
2: Mabaka ang butika.
7: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix.
2: Mabakal sa mga butika.
1: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
9: Sa una,
8: problem, magid ako sa akong body odor.
9: Nahuya na ako magatubang sa akong mga customers.
8: Pero subong,
9: sadya nagid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
8: Kag
9: naghamis ka nagbuti, gid ako nga panit.
8: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap.
2: Mabakal sa mga butika.
1: DTX Beauty Soap.
10: Ako si Jenny, isa ako ka beauty consultant. Kinarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hindi mo sa down sa bayan. Bas, Madre de Cacao, Papaya Fruit Extra, para sa nawonga pimple free,
1: DTX Beauty Soap,
2: mabakal sa mga butika.
11: Spore Biotics, ang fortified probiotics, may 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, kabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori, nga nagatuga sang ulcer, mag-klinika. Spore Biotics ka! Spore Biotics, makabulig sa

0: Tiyadugas ang mga kagaw. Clinicas for Biotics.
1: Gah, mag-joyride man tabi ka.
2: Wala sa kondisyon ang makina ko.
3: Hindi makaariba? Mag-extend ka!
4: Extend, supplement for men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
1: Tiga, mag-joyride na ta.
2: Kapot ka, kay wala na ni preno-preno ha.
1: Sakay ka kidiya.
2: Siyempre, naka-extend ko ya.
1: Basta sagad nga driver, extend, lover.
4: Extend, supplement for men.
5: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
5: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
6: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh. Available now.
7: I Care Gold.
8: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office clerk. Nagaburo ng akon mga mata, nagapula kag taga-dry. Gintestingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akon mata sang eye care drops. Nami siya kay nadula ang pagpula sang akon mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa I Care Gold kag eye care drops.
9: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang eye care gold. Kagpatuluan ang mga mata sang eye care drops. Mabakar sa Shopee kag mga butika.
10: It's the best part of the day!

0: responsibly.
1: From humble beginnings, K5 News FM Bacolod has risen strong, standing tall as we celebrate 9 years of unwavering public service, 9 years of commitment on the airway, 9 years of delivering kampyon nga balita, komentaryo, musika, drama, kag serbisyo publiko, bringing truth, voice, and service closer to every Bacolodnon and Negrense. As we mark this meaningful milestone, we proudly honor the leadership and vision of our CEO and President, Dr. Ramil Uy, whose guidance continues to inspire our journey 9 years and beyond. We remain committed, going further, reaching higher, and serving better. More than just kampyon, we are just trusted voice in the hearts of the Bacolodnon and Negrense. This is your K5 News FM, Bacolod 101.5, Serbisyong Matuod, Tingog Sangpanwa, Pagdayon sa Pag-alagad. K5 News FM.
2: Puro de los Pueblos. Isa ka, good morning sa ato naman, mga suki, mga palangga, mga tagpanabati. Kamusta naman ang ato mga palangga, mga ka-K5? And going back sa ato naman yung pagpalagad. It's nice to be back. Ang oras na lang sa inyo sa kaula naman sang D3 Bio. Alas 7:10 sa agad. Now, balik kita sa ato naman yung pagpalagad mga ka-K5. No, after the break, namin ili mahigup sa mainitinit yung DTX Coffee Mix. Nagkakapi ka na, nakadetox ka pa. K5 Eric, sa ato naman yung mga utod. Hindi na pagkalipatan, subungad law is Friday.
3: Yes.
2: May libre niya pong konsultasyon sa Clinica de Alternativo Medicina dari sa main office, Hernay Street.
3: Ang Hernay, sa munang libertad, si Unabla. Tumangan sang daan, nga gate sang paglaom, nami ya capable diyan okay at least magkonsulta na 500 man mo
2: correct ari libre na eh no this time around libre ang
3: konsulta sa konsulta sa imo
2: correct correct
3: why man na iya ginapilit kada nga mabakal kay da bulong sa clinic ah why man mo mabakal ka mayo man pero basta libre kada iya
2: correct no
3: kuala so na, act of kindness
2: ito act of kindness ara dada from 8 a.m. 9 a.m. to 5 p.m. Pero kung Sabado kag Domingo ay niya check up Sabado ay wise la clinic grabo. And then Sunday, balik kita sa itong operation sa klinika dira sa Hernay Street. Now, sa ibang yung pamangkot ko nara kami sa Escalante, hindi kami pwede kami sita kag bakal produkto ni Dr. Ramil.
3: Oy, hapos lang kayo?
2: Dito.
3: Kundi balintawak public
2: okay.
3: Market.
2: Balintawak
3: public dulog market. Dulog ka, pag dulog mo, bungguan mo gispunta to.
2: Okay.
3: At to gito, siya kadako sa kratulang. Balintawak public market.
2: Balintawak public market. Hindi ko nara kami sa Victoria's, kaya ting ibang taga Victoria.
3: Ay, balaan ko na nasubong kay nakaditribayo ko. Girl building.
2: Nakasa ulo ka.
3: Dumayo mo nga balik ang Quito sta.
2: Dumayo sa mga imo nga performance.
3: Yo gid pa kapi.
2: Itila bang kami paborito mga syudad ka pero mo gid nga gina kinabantayan kada aga sa kabangkalan abi.
3: Hapos-hapos basta wala lang baha ara kita sa Texas Street. Wala. Barangay 1
2: kabangkalan. Wala pa sumli sa baha ni may mag-ulan sa bong.
3: Ina-request naman sila. Magbaga aral siya sa Texas Street, Barangay 1, Kabangkalan sa ara kita sa Aros Building.
2: Aros Building.
3: Kay may kalandaan sa kilid.
2: Ay, okay.
3: Ang linaga na kapiyon. Kay
2: Tamer na o. Mernas. No?
3: Ang Mernas. Banto, ginabla na sila dyan sa Kabangkalan. Mernas. Amo na mga kilala nga mga karindaya.
2: Ay, tiyo, magambal ka. Di ko ka mga friends ito sa babaw na. Huwag naman higop sa bawah ni Mernas.
3: Mernas na muna na. Ay,
2: okay. Balik kita sa ato naman yung presentation mga ka-K5. Now, ang ato na Bika Pulisan, ginasaligan na ito ni sila. In fact, duga matamat na balik ang respeto sa publiko sa
3: correct,
2: police.
3: Correct, correct.
2: Kag daw ang mga pulista daw grabe naman ang paghalong sa ilasaling integridad kag profesyon.
3: Na-professionalize na.
2: Kay bangod nga ang ilasweldo, abi, na-professionalize na kakipaybering. Katag-as na siyang sweldo sa atong kapulisan. Nga kung magsiling kapulis, you live by dignity because kabalukang ginasweldoan kamayad sa estado.
3: Graduado siya.
2: Oo.
3: Edukado.
2: Ang sunod nga pabangkot sina. May ara pabalagyapon pulis nga despite sa kamuni nga klase sang pasuporta nga ginahatag sa gobyerno. Makaapon gyapon nga mag-abuso sa ila sining poder. Ining isa ka kaso nga naglunta dito sa Metro Manila. Isa ka manifestation nga amo ni mga pulis kini dapat kanugunan nga magpabilin sa pwesto.
3: Mm.
2: Bakong kadamo, paya sa mga pabatanon, nga gusto nila nga magpungko, kabag-servisyo, nga tarong, ang pangunaguna kay Paberic.
3: May isa ka pulis nga opisyal kay Paberic dyan, na batian ko ng gambalang ligad. Masyado kahapos magwa ka sa pulis.
2: Pero budlay magsulod.
3: Masyado ka budlay magsulod. Bangun, so dapat halungan
2: mo. Halungan mo. Was nakasulod ka na da. Imagine mo nakasulod ka na. Gusto mo man bala magpulis.
3: Mm.
2: Kunara ka na di, mabusar ka.
3: Na.
2: Iban sa aton mga sarinto na duduman mo tong isa ka sarinto nga tubangan CCTV sakiton mo imong imo sa ning kalibin.
3: Oo. No. Oh. Ti why disgrace yagi na makangimo nga kinabudlayan why na dismiss ka?
2: Just because sa burst of the moment.
3: Mm.
2: Ti like amo man amo bala gid tudlo mo permis ka buhi ka kipaberik.
3: Oo.
2: Halt. Do not make crucial decision in your life.
3: Okay.
2: If you are under halt.
3: Mm.
2: But sige doon, hungry gutom ka.
3: Isa pa na.
2: Angry,
3: akig ka.
2: Lonely, nasubuan ka. Why ka ma-chat, why ka ma-text, o na no.
3: Lonely. Pwede lang inoon talang lonely.
2: Lonely mo.
3: Pwede mo lonely lang kami. O si Tanyo, okay.
2: Tapos, ang pinakapunta na, tired. Tikong ka isa, makig ka, kapoy ka, gutom ka.
3: Bigo ka.
2: Bigo ka.
3: Lonely mo.
2: Butang tabi, hindi ka bibigo, no? Wala ka lang abima, no? Tapos,
3: wala ka lang balikdan.
2: Wala ka lang balikdan. Na yun pagkadugidugay, nagpabalo na, birahon ka na yun, bibilog ka, kalibutan, nang ipapasaan sa imo, no?
3: Tiya mo na budlay mag-desisyon.
2: So, in short, ang lesson learned, do not make decision if you are hungry, angry, lonely, and tired. So, amo na pinakadelikado. Ining kaso, naglalaini, bangod una, nag-viral sa social media, ang ginubras ang pulis.
3: Grabe.
2: Kung may mga load ka mo mga ka-K5, we will just play the video nga amo ininingin ugat kung nga aging patawag sa National Police Commission.
3: Mm-hmm.
2: Ang isa ka-P1, nga ti, yama, kung mo P1, kayo mo kapila ka ba dimot?
3: Master Sergeant, tatanay siya mo?
2: Kapila siya ba dimot?
3: Kaya batasan niya.
2: Kaya batasan niya, hindi makaon ka idobuang.
3: Kalahin.
2: So, may isa ka instansya dito sa Manila. Gining P1 nga ni, may ara nga jutay nga altercation sa traffic. Traffic altercation. But ang yun na kontra is a senior citizen nga may edad-edad na. Ang mga senior citizen, gulang na.
3: No.
2: Siguro mga 70 years, mga 60 up na ito kang ipabirik.
3: Lahan matiyan, tigulang na, no?
2: O tiwa, ano ang bimang right term na mayroon, no?
3: Senior citizen lang.
2: Senior citizen. Senior citizen. Nakita sa video kung paano ya puguso bla kaki pabrik. Abusador.
3: Abusador. That's the right term. Abusador.
2: Ino blang tigulang oy, gambal pa mga to. Sira gana-gana lang tigulang na.
3: Gapakitlo oy pa ang tigulang.
2: Ingi sa gapungko si gad mo.
3: May mga beats W nga ra gambal niya hindi pagko na tigulang na ya.
2: Tigulang na puguson gid.
3: Na buklason mo tudo.
2: Mga kaki 5 amo ni pakita ni kaki 5 Eric paano gid buklas. Pwede ta pakita video ta di ready ta presko ni kalinisan. Kung paano yung ginbastos, hindi lamang ang publiko.
3: Kanami lumpatan lang.
2: Ginbastos yung papati niya sa ring superior, disciplining authority pang ginbastos niya.
3: Tinapulkom, di ko na yung managlawga.
2: Tinapulkom, amuning gapulis sa polis.
3: Correct. The police, the watcher of the watcher.
2: Ang gapulis sa polis, napulkom. Pleb.
3: Amuna sila.
2: Oh, may iyas pa sila. Internal Affairs Service.
3: Internal na yan, nga investigasyon.
2: Iyakapin, pigi na yan. Ang napulkom yung balik ka polis, puti sa another branch. Para may chilihan tabi mga kakipaib.
3: Kadako sang
2: buhay. Tanawaan niyo bla.
3: Gabang yo.
2: Yung ini nga pulis kulang gani Calisthenics di kay Bim. Ayag ro hindi gani ni kapasar. Pero utok kay sini guro masyado giglapaw.
3: Ang problema si kay ingin tambukan ang utok ya.
2: Hindi ang la.
3: Hindi lawas.
2: Ang lawas.
3: Ang Bim ay do okay pa problema ang utok ya tambukan.
2: Amo nang budlay
3: gi sa tanan.
2: Nagblok ka basta gani utok ang problema no.
3: Nagdako ang ulo.
2: Dako ang ulo no.
3: Nagdako.
2: Amo na isang dapat imon. Basta gani ang isa ka bagay, ang isa ka tao do na. For example, hindi na natin pagkabalan, no? Basta mo na tabos, police. Mga KK5, ipakita naman sa inyo and then we will allow you to share your opinion and views. Kung anong tanaw niyo sa kay because of this, amo ning rason niya pinatawag niya ni Attorney Kalinisan, the head of the National Police Commission, ako NAPOLCOM, para tubangon ining mga akusasyon kontra sa iya. Roll tape, K-Pavitan.
3: Ano?
2: With audio.
3: Tira. Audio.
2: Arang tigulang, oh. Baliko niyo pa yung kamot sa malamo.
3: Rukusog ang tigulang,
2: Ang punto na ito, kakipaibirik, ano ginabing violation? Ano na may armas kayo puguson mo muna, oh?
3: Nabungguan siya. Ang pulis nabungguan. Na, hindi mga nabunggu, ah. Sa gaed, bla. Sa gaed. Masagain ang pulis, nangakig siya. Dako siya niya to, dako manulo niya.
2: Oo. Look, dako siya naman, dako siya niya. Hindi ah, sa pagka tikalon.
3: Tikalon, tikalon na. Huwag ka na iba, gusto na. Huwag ka na iba nga, tikalon. Wala kayong nagawa? Wala
2: dapat kung may insidente, gusto no? Dapat tawag ang traffic investigator, kagipa investigaran.
3: Kag may mga tanod.
2: Tara, wala lang tigulang, kapoy wayo. Kaniway na takis ko rason na.
3: Wansya, kabuga, lain matsyag yan.
2: Brago rin sa barangay.
3: Mga ka K5, at this point, tanawan nyo kapamuyong tigulang ha. At this point, kapamuyong tigulang.
2: Lain matsyag yan ha, kiti guro sumaka dugo ya.
3: O, tanawang himuon sa pulis ha. Nag-relax ng tigulang, ginpapungko sa igad. The next incident will make you na. Ano na? Gingarit-garit yan naman, kagipusasan. Bulyotan
2: kag ang pangpusa siya pang garu-garugid
3: garu-garugid ilang pus mo ba yung pusas nga daw matyagi daw pelikula yan ni Kwan nilito lapad
2: tikal
3: kanal ba ilang pus siya tudo yaw
2: tapos guyudo niya ng malam
3: na yung bukaso niya yung guyudo na
2: grabe
3: amon this point will make you angry eh
2: taranta
3: huwag pa ka mga pangakig ara na kayong gargaya pa si Eslak yan.
2: Ano ang authority ya, bigag ipabiri? Kahit kung traffic niya, tawagan mo traffic police eh, to conduct investigation?
3: Kaya hindi kaya authority na.
2: Gambal ang mga tao. Sige po, di niya to statay.
3: So nakita niyo mga K5, primero ko din ginapulo sa K5 dyan.
2: Cosmic powder, no?
3: Ginakuha niya sa Slakyan.
2: Ginuno siya pa sa Slakyan.
3: Ginuno
2: siya. Actually, hindi na pwede. Bisan traffic hindi officer ka, sir.
3: Hindi
2: ka pwede magunos sa driver sulod.
3: Hindi. Kagway mo siya
2: kinbira. Kuhaan mo lang. Kung may ara ka TOP, pangayaw mo lisensya niya, bayluhan mo TOP.
3: Correct.
2: Pero subong ka K5, hindi ka naman kakuha lisensya.
3: Why na? Kaya non-contact
2: na
3: subong?
2: Non-contact na. TOP na lang.
3: TOP na lang.
2: And after that, report mo lang to sa office.
3: Bala ka na to. O, kuha mo na to. Amo na siya. Tapos ginpapungko na lang siyang mga tanod ni.
2: Wala, naghalin ang pulis, bumalik sa salakyan niya.

0: no, pod kay kaninisan nga wala yung patawad ng pulis bisan ang iya head ya kag superior ya kwanon niya mo biraho niya mo
1: aking si Balpusadas
0: anong balibal
1: nya katikalo no
0: siling Nicolas Santos Eldes nga kaluoy nga aging pusasan basta pulis matulis gidya sir no
1: hindi man tanan hindi tanan hindi ta pag generalize da mo man mayo nga pulis
0: ang ari siya lang
1: inilang inilang niya
0: siya lang inilang
1: no? Ang iban ba
0: si yun, ari kasi mayor pamatsyaga niya senior si citizen do sapat ba anon gid sanabi unsaktong punto anon gid sabi sa senior citizen
1: hindi ka di ko may gubas lakyan mo di may insurance man kisa mga kig nga kig lang dapat tapos pang kig mo gusto na hindi lang magpaga
0: si Raymond Martinico Alonsabio basta pulis hindi man tanan
1: hindi lang na hindi amo na
0: dako dako kalawas ang pulis waslik puder sila ni Mercy Martisado
1: kigal siya ni Ma'am Roda
0: si Roda yan
1: yung ginas lakyan niya
0: ha
1: yan yung ginas lakyan niya
0: yung pala paks pison na
1: do 5.
0: Grabe no, siya dapat kay pulisya. Tawag siya traffic investigator, kay traffic incident, hindi man iya tuod trabaho.
1: Kay pulisya ko dito rin nawag sa iya nga presinto. Magambal nga padali niyo na dito.
0: Kay do may juta kay sa gitana, hindi
1: mo. Ang slakyan ko lang.
0: Hindi pakita gid pulis ko bungguan mo ko.
1: Ha? Kaya macho bla macho.
0: Pulis ko bungguan mo ko. Na. Si tong malam na buga po yo. Ay wae wae malam.
1: Tikaro ko nang malam abi karon pareho man to siya kay taas man to dugo. Ngiti ano? Di ko ni nag-away ka mo. Dapat ikaw nga otoridad, ikaw magpaumod, kay ikaw ka engineering. Amo nang guwaya.
0: Pero wala gin kuli ka payo ay malam.
1: Amo ning laeng gid Cheryl diyan.
0: Binalikan pa sang
1: binalikan niya.
0: Kalaw ay bunyan. Balita pindi ka pa hambal siya ni punggol no.
1: Hindi lang ah.
0: Hindi lang.
1: Hindi lang, hindi lang.
0: Oo.
1: Ano yang hambal mo tani?
0: Tihido hinigalan ng blaw.
1: Oo. Ano yang hambal mo tani?
0: Yung punggol.
1: Hindi lang ah. Hindi lang ah.
0: Oo.
1: Hindi lang na.
0: Hindi na pwede. Bawal na sa ton mo.
1: Hindi na, hindi na pwede.
0: Hindi na pwede.
1: Hindi na pwede. Hindi ka hambal ng mga gago na hindi na pwede.
0: Hindi na pwede sa ton.
1: Hindi na kigat.
0: Pero doon mo na bagay. Tanin siya din. No?
1: Hindi lang.
0: Si Ruda, wala mo nang hambal yan. Hindi tayo mag-hambal lang. Hindi ka na. Hindi mo namin isdulungan sa tagpalamati ta. No? Tuluan na mo kamo. Hindi ka mo sila mag-hambal ka mga tinaga. Kaya hindi naman namin. Hindi
1: lang abi. Malunta lang ang mga langgabang.
0: Oh, come on, people of the Philippines, di siya.
1: Dito na, wala mo na, buklas, solong tao.
0: Now,
1: sakit na.
0: Ang sunod niya sequence, di tayo pakita. Kung masarangan niya ko, braho, ni sa publiko, sa tigulang, why do you take consideration? Ang term tayo, kina pangayot, tayo, pasunaid. Ang pagpasunaid, nga kumo, ang imo, sinig na tubang, isa ka tigulang,
1: yes.
0: May edad na. Kagitsindihon mo, butok ang dalan, daguro ay matalupangdan ka malam, nasa gaid ka.
1: Kag during the time naka type B uniform siya, he carries himself the mantle of authority.
0: In short, ang ginadala yan di hindi ang kogaligon niya, kundi ang pagkapulis niya.
1: Pulis niya, otoridad siya, ang institusyon.
0: Pero ginpakita niya kung ano siya kabastos, kag kung ano siya kaabusador
1: kita
0: sa iya suni uniforme.
1: Kita mong tagpalamati, tagambal nga siya, bastos ang mga amuna. So, hindi mo na makuha sa mentalidad sa tao, kay ginapakita mo, although hindi na husto, kay damo man yung pulis nga mayo man mo.
0: Yung buwasa niya, doon ipakahuyaan niya yung PNP asahon.
1: Ipakahuyaan niya. Tiyan mo ni nga aki ganing mga pulisiya.
0: Ipakahuyaan niya ang pulis asahon. Nga subong ka mga pulis is very gentleman.
1: Katarong niya.
0: Damo yung pulis ka grabe ka gentleman. Dugduman mo itong may tiniruhay black kaki 5 Eric ka grabe ang maximum tolerance na gina-apply ka pulis. Dito, tapos ulo ba sadi? Siya guro ko may jutay-jutay lang. Diba si pinalokpa niya pa rin malam ni?
1: Dugin niya ka gentleman sa mga pulis na ako. Bilibig ko na.
0: Now, Ari. Ang sunod niya sequence, makasiling ka, nga ti, hindi ka tigalahan. Kay bisan boss niya, ganito, matuwa niya mo.
1: Na.
0: Oh, teryo, ang Napolcom, nakadawat sa impormasyon na nungod sa incidente involving sa isa ka senior citizen nga hindi tsaktong handling sang siling pulis. So, natabo di muto propio panawag talaga kang
1: ipaberi. But siya nun, even if why kang ipangabay,
0: why siyang complainan,
1: masulod ka.
0: Nag-acto sila in their own.
1: In their own. As part of your duty and under your authority. Motopulso.
0: As police of the police.
1: Police of the police.
0: Motopulso. Ari mga kakipay, gimpatawag nag-presscon. Samtang ka-presento, sumaligbat ining tuntong a police. Ang saligbat niya, wag mo naman kami gamitin sa pagwapo mo, sir.
1: Kalain, no?
0: Bastos batasan, kakipay, Berik.
1: Bastosan ko. You know, you have to respect ang otoridad. Balai, kuhan mo kinapirmi.
0: Ang tawag na ito, you know, chain of command kag respect, blaw.
1: Kanami.
0: Di ko rin di siya ganit kabalubang respeto sa iya higher ups. anong ekspektaron mo sa civilian nga why sa inog bato siya? Because he's why? Always superior kay polisya, may arma siya, pero ekspektaron mo abis batasan niya.
1: Yung headlock mo tamang bato, si mo may putil ka, may batuta pa? Huh? May tibatot, may putil.
0: Isang iba nung i-headlock sa putil, sa batuta lang.
1: May tibatot sa muna na hindi.
0: Ang iba nung i-headlock sa putil, siya okay lang putil mo, batuta mo, hindi kulbaan mo yan.

0: So para maintindihan natin mga kakipay.
1: Ang pulis mo na kakipay Biljan, may batuta kita.
0: Ay, okay. Ang pulis mo na may pagkatanod mo.
1: Sumuway ng pulis ka batuta, M16 na talaya mo.
0: May ara sila nang kita mo ng dobaton niya, bla.
1: Oo, oh, oh, oh.
0: Nga may uluyatan, diskilid.
1: Oo. Oh.
0: Tapos tubo.
1: Oo. Oh.
0: Champa,
1: panawag siya, champa.
0: O, champa, o muna. Amo na sabong, iso na batuta, lawa'y lukon. Oh. Yung batuta, yung hapa mo na mo.
1: Dutalong ula mo.
0: Dutalong
1: ula mo. Dutalong ula mo, pawal mo.
0: Kadlonos, tutok mo, pangsiliga mo na. Now,
1: okay. Larga mula.
0: I-check na ito, mga kakipay, no?
1: Ano siya?
0: Para may chindihan, takang maplastar mayan, no? Kan antal ni Krumbat, choy sa chinky, sabi, para may utok, bla.
1: Ay, isa pa na.
0: Pacing mga pacingkis na lang takag kan antay batsoy nga may utok kay ka ha, sa batsoy pidi ka request mo dai pidi mo dugangan utok
1: ti plus 10
0: plus 10
1: plus 10 na
0: kay a plus 10 ha
1: oh dugangan biko dinas serve si mo nga utok plus 10 ahos plus 10
0: okay
1: dugangan bitsen
0: bitsen
1: ah hingati kuha ka na to insurance
0: kay pasabaw ka gigili mo yan dayon may utok utang okay. Sa okay, ari na. No? This time around, Kakipay, Eric, this is the clear manifestation yung bastos kini ang klase pulis. Tanong, abla, ipabati na mo mga Kakipay ba? Siling ni Bings Derby, nami, lumpati, abla, Bings, ha? Nasakaan, bro, kolesterol, utok, kaysar.
1: Why kada tansang pure lang ganyan nga.
0: Pure blatan nga, wala.
1: Kaya may comparison, sa pangayo, eh, pasensya, eh. No, may isa na datan nga pangayo sa ginabirada, eh, ginabla si Kalinisan, tan?
0: Do may ara ko naging pasag.
1: Nalaba-laba, gito yung ginakiga niya si Kalinisan. Tapos ginasaway sa sarili dyan, siyang iyang ahipi nga pulis.
0: Ginagtindog na kanyang escort ng pulis.
1: Do, kung ano sa mo, tutunsyon siyang kaupdanan niya mo. Mga ka-K5, nga agi na pagwa na mo ni sarili dyan. Sirbi leksyon ini sa
0: correct. Aton.
1: Not only for the police, but for anyone else that we should, first and foremost, value the thing called respect.
0: Ang respeto. Ang uniforme mo.
1: Ang daman mo ginaya.
0: Ang uniforme mo, halungan mo na, no?
1: Pasa ito nabi, kay Kumo, yung nga midya, bayo, takon...
0: Pagusto na, takon na gusto ta?
1: Mapagusto ka lang. Hindi, sunod ka gidya sa proseso. Eh, hindi
0: correct,
1: niya,
0: correct. No.
1: Di kung may jutay ka na kag makakuan ka, makakuan ka na gamay, okay lang, pero hindi nga daw gamiton mo gudyang puder mo. Panawag sina...
0: So, ara, kagipay ba, itan, arang ginatag ni Kipay Brand sa muna yung aton niya ginatumod. Nami, Kipay Brand sa ginatag mo muna. May history ni siya sang unlawful arrest. Amo na ang reason nga na demote gani. From Master Sergeant to PO1, maginomi mo yung promoted.
1: Are,
0: yung demoted
1: ka. This is it.
0: Now, mga kakipaib, from the top to na kakipaib itan, tanawan nyo mga kakipaib, how this kind of police officer behave in front of his superiors?
1: Kag ini press conference in front of the media, in front of the public, ha?
0: Kaya basi kung sila lang, basi ito kapanya pa ni gani, siguro si Tiyo, Kalinisan?
1: Basi ito kapanya si Kalinisan, maparin kay gamay si Kalinisan, no?
0: Ti para may chindihan ta, pero abogado galing niya si Kalinisan?
1: Abogado, na
0: very cool. Kalmado, no?
1: Ang pagsabat siya kay Karoni, kung ito na ito pagkawal
0: ng Westblad. Doon nakakaon siya ba, choice at tense, ha? No? Si Kalinisan niya bastante utok. Nakakaon siya sa TEDS. Nakakaon siya sa... Ano kanyang pag-ibisikat na ton?
1: Super Batsoy House.
0: Lapas Batsoy.
1: Lapas Batsoy.
0: Eh, chinkis. Of course, may Batsoy man.
1: Ah, isa pa na.
0: Ito, tiyari na. Ipabati na ton. No? Here we go.
1: Tira.
2: Huwag po tayo magpapogi sa media, sir.
0: Huwag tayo.
2: Ilang po masasabi ko rito.
3: Okay.
2: Sana naman po, sir, ganito. Magbigyan niyo ako ng chance. Mali-mali po yung sinasabi niyo, sir.
0: Mali-mali.
2: Hanggang ngayon wala po binabayad sa akin kay Singko.
3: Eh, wala pala eh.
0: Tikalo.
2: Huwag niyo po sana akong gawing instrumento dito para magpapogi kayo sa media.
3: Hindi kami nagpapapogi dito.
2: Magpapapogi kayo, sir.
1: Grabe, magsabat, no?
3: Alam mo, Corporal Suwan, kung ganyan na mga klase ng police dito,
0: Suwan,
3: I'll be happy. The National Police Commission will be happy to dismiss
1: these types of parent cops.
3: Until our policemen understand that we cannot do this to our Filipino people, we will show you what
0: this is. Imagine, ipos na yung blatan.
3: Any other question?
0: Tan, ipos. Balik-balik sa gamay-gamay po, no? Dari mo ni makita ko na, no? Huwag niya, huwag gini siya kay Chindi sa niya profesyon as a policeman. Basi nag-polis na ni siya, kaya gin-back-upan ni siya muna, guro.
1: Kagkatikalo na.
0: In front of the camera. In front of the public. Daw lumuon mo kag batsagan mo ya, daw bat, daw... Sinulang ang tao ginatubang mo.
1: Sa English, panawag siya ni Kipay Biljan ang iyang attitude, belligerent.
0: Ha?
1: Belligerent attitude. Nang lumabato.
0: Kung si Ligay nun, lubado. Kung na barumbado.
1: Na, loko-loko.
0: Loko-loko. Barumbado nga klase
1: barumbado
0: sa polis.
1: Barumbado si mo yan.
0: Oh, go ahead.
1: Katigasin ka.
3: This type of parent cops. Until our policemen understand that we cannot do this to our Filipino correct. People. We will show you what discipline is.
0: We will show you what discipline is.
1: Wala siya hulo
3: sa lola. Hindi dapat bumayag, nagagantuhin tayo ng mga kapulisan. Matanda, babastusin. Napolcom Commissioner, babastusin.
0: Correct. Amo nang pinaka-
3: Nasa na bang respeto natin dito?
0: Corporal Commissioner, bastusin. Tigulang, bastusin.
3: Kaya sa Pilipinas. Ganawa ko na ng tiwala ang taong bayan sa polis. Kaya mo. Gawa mo. Hindi ka dapat maging polis.
1: Lumata ni Kalinisa, no?
0: Inursulan. Huwag wakal-wakal pang...
1: Hindi siya pag ambala na gago.
0: Ay, kurang ambala.
1: Hindi lang, hindi lang. Hindi na pwede.
0: Hindi pag ambala ang gago.
1: Hindi, hindi.
0: Lawan na lawan. Yung katuwangin sa galika polis, oh. Kaling saway. Hindi siya mati.
1: Ginpahimos na siya, mga kalo. Yung tanong. Pinagwa siya.
0: Kung hindi siya marumbado, isug
3: niya. The police force from Scalawags like this.
1: Kung naman mo ito sitwasyon
0: niya. Hindi, ulat ito na kung nambalik.
3: You don't deserve to wear that freaking uniform.
0: Hindi siya fit. Gusto, sir!
1: Di ba yung media? Imagine mo, may media. Aran, tanan?
0: Police Corporal Suan. Okay. Now, ang sunog si Chris, mas ipapaloy-looy ni.
1: Kari na muna to, third, tatala muna to, tan. Pero, sir, dyan, it's worth mentioning, si Kalinisan, bago, hindi, why ko ni ga-admire siya, pero subong ga-admire ko how he keep his cool, kag kung ano do. Ang disiplina, daw napulkong siya. Kabalog ito na. He's a good head of Napolcom.
0: Okay, ayon. Sige.
1: Aring third gate, pari makadlaw kasi tsuraya. Kunin mo itong tsuraya.
0: Ang gwa, sinabi mo niyo. Ang gwa, si Kalinisan, doon sa katika, si Kwan, si Suan, Tikalon, kami holding sa sagangang Kwan. Why siya kabalo? Nga ga-enjoy lang siya sa Kalinisan pamati sa giya kabutigan. Kaya, siling ni Kalinisan, pinabayaan lang sana ni Kalinisan, galing sa nagkwala sa isang papel, nga daw pagwaon niya, kasi i-chaktok sa rin yung tao nga gusto mo apinan, amo ni record niya. Kung sa mga kwan pa, si Kalinisan is enjoying listening sa kabutigan niya, nga kabalo na si Kalinisan sa kamaturan.
1: Hindi Kalinisan, dyan, gusto mo dyan tayo dumaan?
0: Buksan sa di Kalinisan sa tanan niya maulis. Ari ang imo nga mga kaso nga tuntok ang animal ka.
1: Dusir gali ya, grabe na kaptan.
0: Hamakon mo nga Master Sergeant ka, demoted ka imo is pagka-corporal kay sa pagkasalawayon sa imo.
1: Nga kaya hindi ko lang ni
0: ang writer mo kami ito na itong dakakipay Eric Amuni. Si Kalinisan as Napolcom chief before to siya napatawag press con gin-investigar yan ang adaan. While daw gatikal kang daw gusto pa magpagwaon yung tsakto siya, dosala pa si Kalinisan, ang hurubaton gasiling. It's always fun listening to someone lie when you already know the truth.
1: Gusto na?
0: Di ba nakakipay, Merek?
1: Malo ka na ganyan nga gabuteg siya. Matiyan lang anay.
0: Matiyan lang anay. Because sa sige-sige yung ambal, buwas liwaton mo na. Sigurado malain na malaglagan sa storya.
1: Kage, sunsupuhon mo siya, tiga mo na ambal mo, tipro mo niya ako, no?
0: Grabe! Believe ko, kag nakita mo ang composure ni Kalinisan.
1: Namiyagoy, Kalinisan, ang kamot-gamula niya, gamudlo lang ang mata. Tami siya.
0: Anong klaseng pulis ka? Wala kang respeto sa matatanda. You cannot even respect your commissioner. Amo nang ambal ni Kalinisan. Aring tunto ni mapaluloy-luoy naman eh.
1: Kung sa akin tumitabang, mungaking ko ito itudo yan.
0: Ha?
1: Mungaking na ko.
0: Hindi ah, okay lang man nga da. Hindi ka na mungaking. Pero pa, galing kay Mayo, okay, wagi lang itandog, no?
1: Wagi.
0: Kung mga sinang una nga panahon, abis ang pulis.
1: No.
0: Okay, wagi ang haking. Pag abuto sa quarters, pag wagi ito gurong bukol yan, this is it, take bilog.
1: Ari, tsures mo, paluloy-luoy.
0: Abi.
1: Tan, pag wagi dito, matan.
0: Sabi ko, naisog siya nga na paluloy-luoy siya.
1: Ay, pwede.
0: Ginadala na mo ni sa kangina ni Kakipay Biarik because hindi ni siya yaangay magpulis. Ang ato niya mga pulis, niya ya prespitado na to na plangga niya Kakipay. Pero hindi nga pulis, hindi kami niya dapalo niya sa kanginan.
1: We don't need policemen like
0: we
1: this.
0: We don't because need a policeman na mo niya klase. Damo pa yan sa mga uling tubo nga na gusto magpulis.
1: Ang hipis, yung makonsin na madumya, tanaw na.
0: Very simple.
1: Simple.
0: Very humble.
1: Sila ni kwan ni Tiger kwan ba ni
0: Mataday
1: kasimple nga mga
0: humukan,
1: tao
0: mga buot na Colonel humukan
1: ni humukan
0: si Sir Corpus nagretiro lang sa pagkabuot
1: do wala do kag kun magbisan gay uniform do kan nagabuot na gid sila kung gay uniform
0: ari pakita
1: ta ko ipakita tani pakita
0: ano ano ano ni mapaloy-loy ni
1: paloy-loy ni siya may comparison pa today and yesterday sige tan tira tan pagwas dito matan ara audio up.
0: Up. Oh,
1: tira.
4: Alam po sir ganito.
1: Muli siya nakikita.
4: Mali-mali po yung sinasabi niyo.
0: Bali ba yung sinabi mo?
3: Hello,
0: Corporal. Isu gid jakin pa birik, no?
1: Matilaw gid.
0: Duma nga untaw.
3: Commission will be happy to dismiss these types of errant cops. Is the demeanor right now speaks
0: to sa wala ring si
1: Kalinis. Hindi magaway ha. Tanawan niyo yung tsura na son. Subong. Ara.
5: Lalong-lalo na kay Attorney Ralph Kalinisan. Ako po ay buong kababaang loob na humihingi ng pasensya sa aking nagawang statement.
0: Tugay ka na dahil.
5: Sa first briefing niyo kahapon.
1: Tamo.
5: Alam ko po na hindi niyo inaasahan ang aking mga sinabi sa harap ng media.
0: Ibas po siya po to'y bisan sa media ganito, hindi mo nang pong ganlawas.
5: Bilang isang commissioner ng Napulcom.
1: Aloy-loy.
5: Ang pangyari po ay bunga ng bugso ng aking damdamin dahil sa viral post laban sa akin.
0: No, ilabot ni Kalinisan, ikaw na inobra.
5: Sa harap ng media, kundi gusto ko lamang po ipabatid sa inyo ang aking hinaing sa kung paano.
0: Ano? Auto na natan? Auto na natan?
1: Na siya.
0: Kung nag-amo ka na dito in front of the media, kung nag-amo na daw naintindihan ka pa, ti subong niya, uli, ang guwaya sila, huli na ang lahat. No?
1: Oo. Diyan mo na ang guwaya.
0: Ayo.
1: Dikita mo, malo-ilo. Siyang gagawin, pwede ka buot.
0: At sa iyong paglisan.
1: Bumitim siyang pa.
0: Sa iyong paglisan mo. No. Ang tanging hiling ko. Ay pag-ibig.
1: Sabi ko ang ikanta mo, hindi kita malilimot.
0: Tapos, nasabi ba, may gatokarla din, no? Na, no, mani sila ya. Talawa ba lang? But si ganon, kung aking kahipos kagigali kakipay, if you are in the midst of your anger, hipos control la. Piyungay mo matapos kay yeah. Tanong mabla si ano si Anakis Boom na to kung video akig sa mapiyong na siya wala mo makabugta kung pawana na dayon
1: balaan mo na kung nakig sa kayong dalawang siyang iyang bangko na mo gisi ng papel
0: ay gali ka
1: panggisi
0: tapos kung magkatubag sige mo ano ganyang balbo ka puso no
1: puso
0: pero last sweet niya kang labing
1: namin na si Boom
0: it, the way we understand things like this no human as we are amin si diantang emotion hindi takisa mapunggan But at the end of the day, kung magsaber, ano nang tawag no? Kung hubog ako di masaber, ano ganyan panawag sila, mahimas-masan,
1: mapawan ka na.
0: Dala mo na ma-realize, uy, nga nagamukutuman.
1: Ang matabo abisa na dyan is this eh. Kung kita yan nga mga sibilyan, kisa mensindihan pa na, no? Mensindihan pa na.
0: Oo.
1: Kay sibilyan ka mo. But for these people, for the men in uniform, and for those with authority, hindi mo na mensindihan because discipline is expected on them.
0: Correct. Kag dapat ginatanaw ta sila nga mag-akto sila as yes, a model regardless on duty or off duty because nakakabit ang ngalan sa institusyon sa
1: yes. Ina. Because it's not
0: hindi ka man pwede ka malati off duty. Kung galing ka off duty, may mo yama, binastos ka.
1: Pasi sa atong blang duwa, off duty ta. Pupuli ko rin niya, last maybe, may nakajuti.
0: Oh, correct.
1: Di pa pag-abot ko sa guwabi ako, mag-binastos ko
0: to. Mag-maoy ka to, abi, kipab, Rick.
1: Di pa, mabala si Rick, tiniripin, no? Nga sa kipab, di ko di pati
0: nga, partner ni kipab, Iljan.
1: Di ko di na dala ko pa
0: yung muya. Masi, bilang maglabot sa punto, nga. Nga kilala mo, di ba? Si Basili ko nga, sinuna siya.
1: Di mo si Pedro ko. So, muna, so you cannot detach yourself from the institution where correct. You belong.
0: Regardless you're on duty, on or uniform duty. Or not.
1: Much better, kung uniformado ka na, kung duty ka, kundi grabe na gin. So you behave because much is expected on you.
0: Ang atol lang yung naparugyan naman eh. Ang mga pulista tao mo na, but we should always remember, ang ginatawag nga decorum, kabalota kundi ito na i-plaster mayo.
1: Correct.
0: If we feel hindi namin ang investigasyon, you can always bent sang imo sa mga frustration in proper forum.
1: You can protest in
0: because
1: the
0: as a PNP officer, may protocol ka mong ginasunod. May ginatawag ka mong chain of command nga pwede nyo na iyang respetuhon. May chain of communication ka mo paano nyo naobrahon. But in that you are in public, kung kaapod ka gani bastuson ng imo commissioner in front of the media and millions of people around the country nga nagatanaw during the press con, anong expect aron abi na mo ni Kipab Eric, ni Ethan, ni Rimwell, ni Rinyel, kag sa aton nga mga ordinaryo nga mga citizens sa muni nga klase sa pulis. So leksyon ni Kipab Eric ha. Kabay pa hindi pag
1: kabay huwag lang tularan.
0: Huwag pamarisan,
1: huwag tularan, dapat tuwadan.
0: Aha.
1: Dituwadan mo gid sa matalikod ka mo if you turn your back and Show your behind.
0: Dita.
1: Protista na na yan.
0: Talikudan. Talikdan na. Tuwaran niya yaw.
1: Talikdan ha?
0: Talikdan.
1: Huwag tularan, dapat talikdan. You turn your back. Hindi naman na sila pagtubangon ng mga tao.
0: Oh, hindi ka naman pwede ka tubang kay munggo, no?
1: Siya pa na?
0: So, sa aton yung mga kauturay nga gupod sa mga matriyon sa aton sinigang program.
1: Siya pa na?
0: Taga-Andres na nagkakigo ng Italopangod. And this will serve as a lesson to all of us. Yakabay pa hindi natin pag-ubraho na. Now, this time, i-check natin kagiplastar ang natabo kapon sa Senado. Sa Senate kapon, kagipamirik, ipakita ba na itong pag-assist ni Senator Pia? Kitawagan natin si Atty. Biloria, no?
1: May number
0: na
1: tanda
0: kay Atty. Biloria.
1: Ang attack of the pork and beans.
0: Attack of the pork and beans.
1: Hindi kayo nag-attack. Kamu bala si Secretary John Bikrim Mulya, mapuli na si Tani. Nasugata, ilang to ya. Yan sugata, kulatos na. Ara, Tani, ara ka na Tan. Na-forward na Tan.
0: Okay. So, ara subungat. So, ang natabo din kagipamirik, kung pabatian ta si Senator Drilon, ang ginimo ko noong hearing kahapon sa Senate Blue Ribbon Committee, daw parehas lang ang way kapuslanan to. They have no authority to open the inquiry in the first place. Suno kay four-time Senate President Franklin Drilon. Singa sa Senate records, nothing happened.
1: Okay.
0: Suno saya atong Blue Ribbon lang ang
1: Blue Ribbon.
0: Si newly elected Senate President Pro Tempore, Sherwin Gatchalian. Siling niya, siyang acting president mo. But remember, he cannot act as a president because may sitting Senate
1: may sitting president.
0: Hindi niya pwede.
1: He is only acting during the time when there was no...
0: Unless otherwise, may butuhay nga nagkalanabo nga na-overwhelmed by 13 votes.
1: No, tiwa-iwa siya kakwatri
0: sila. Dusim lang silang bilog. Paano abin nila palino na bi si Cayetano? Ang ibang gasiling... nga isa ini ka pushing kag shubing between makita tang tiklo danay
1: dos-dosanay
0: sa Senado ni Senator Robin Padilla samtang gina-guide ya ang mga 18 ka marino
1: marino
0: yang nagsakay sa barko marino soldado gidya kadagkadto sa session hall ang iya to kontra before iya sa hearing it's Padilla versus Rimulya
1: Padilla versus Simulya fra going to the Blue Ribbon.
0: So, din natabo mga kipay. Damo, midyag bantay mo. Grabe nga scope to group gapon, you know? So, marami chindihan ta mga ka-K5, ang question ti ang concern ta mo ni ka-K5, Eric. Anong matabo sa Senado kay Guata Senido kalamay hati kag kalabasa?
1: Correct.
0: Nga may Senate Blue Ribbon di ang piyak, may Senate Blue Ribbon sa piyak. Natabo na nga duwayak bilog Senate Blue Ribbon ng chairman. Dugwa bala, kamu mismo sa inyong institusyon, may yung respeto.
1: Not only the Blue Ribbon, but all other committees nagduwa ang chairman. Because there are chairmen on the committee under the Cayetano Black. And there is another chairman in all the committees under the Gatchalian Black.
0: Hindi, makakreate na sa ginatawag na constitutional crisis kung sino ang dapat sundon ng grupo.
1: Now, the question is, hindi lang ni Blue Ribbon.
0: Oh?
1: Example, abi, may inog pasar karon nga... atub lang kuan itong inopromote nga general sino to karon mas sponsor nga
0: sa committee on appointments
1: appointment sino karon mas sponsor
0: CA to? Na no
1: sino mas sponsor to abi karon
0: so para may taganta nung view kay duga plano man makandak na kundi ang Cayetano Black ang iya chairman sa Senate Blue Ribbon Committee Senator Pia dito sa piyak naman niya sa panawag nila sini is administration block
1: yes
0: ang ila yang Senate Blue Ribbon Committee chairman si Erwin Tulfo ano ang implikasyon kung ang duwang ani mag-ibisigar sa piyak, hindi ay ang karamutsing kagkalabasan ni Kipagari.
1: Nag-ibisigar na kahapon ang Blue Ribbon under the Pia Cayetano leadership. Group. Sa Lunes, alas 10 man sa aga, ma-ibisigar man ang Tulfo Group
0: okay.
1: Ng Blue Ribbon.
0: Ti anong implikasyon sila sa publiko? Kag sa konstitusyon sa Pilipinas?
1: Sampok of the pork and beans naman eh.
0: Ti ang panawag sila, bulang.
1: Bulang din eh. Larga bulang din eh. Totoo dyan. Larga
0: so, kita ya, sa plain and simple nga pala, out na as an ordinary citizen. What about sa legal
1: parlance?
0: Legal parlance or legal view. Ano ba lang ini?
1: And, Sir Aljan, hindi kita malipat ha. Ang ginalalisan dire is ang kwarta nga ginpalapaw out of the flood control project. Amo ni ginalalisan din.
0: Abi mo, nung initial sa ibang tatag palamantis, nga muna ng resulta, kaya nabaligya, tabuto, tamo. Kundi kita man ba sa person eh?
1: Correct man na. Correct kita yan.
0: So subong ang matriyon sa niya mahikopod dahil si Atty. Cesar Viloria, isa sa mga kakampiyon sa eksplinasyon kapon.
1: Mayo gina.
0: Damo gina tagan kapon.
1: Damo gina.
0: Line number one, Atty. Viloria, sir, good morning.
6: Good morning, Sir Eljan, Sir Eric. Maying aga sa tanan nga, tagpalamate.
0: Now, good morning, sir. Ang gusto daton maintindihan, kag mapatag sa publiko nga nagahangla, anong matabo kung ang isa ka chamber? May duwa ka committee ba nga nag-exister? Mm-hmm. May another block and another block. The same committee, Senate Blue Ribbon Committee, mm-hmm. may investigasyon dari, may investigasyon naman sa Lunes. Mm-hmm. Ano ang implikasyon sina kagsalayi po edi bala ini, Attorney Cesar Viloria?
6: Amo nang pinakasubo gitubog sa sa Pilipinas kay kung pwede lang ta kabakal sa nga ribbon sa China Mark pang tagaan ta na lang na sila para
1: blue ribbon.
6: Ribbon sila tanan. Ang sitwasyon amo ni Sir Eric, Sir Eljan, ang kampo nila Yatalyan nila Tulpo naga syempre nagaclaim that they were able to reorganize. So kung naka-reorganize sila, nag-assign na sila sa mga committee chairmanship and with particular committee ng Senate Blue Ribbon Committee, in-assign nila kay Erwin Tulfo. Okay. So karon on the other camp, no, ni Cayetano, nag-claim man sila nga they are still the legitimate lead, no, sa Senate, no? Then therefore, ang mga committee ba nila was not removed, no, sa may tagligad nga session ni giniwat ko sa Duce o Pudke Cici Escudero. Now, the ring dilemma, no, kung sino ang legitimate nga dapat magandol sa committee ba, like kagapon. Ibalik natin sa requirements sa Senado, sa ILA rules. Mag-conduct ka sa committee hearing, it would require sa mga committee secretariat, kinanglan may mga scenographic scenographer kadara because any proceeding nga makover nila dapat must be converted into a journal kung maging official na siyang business. No? Okay. Problema, natabo kagapon sa committee hearing nila Pia Cayetano, wala sa secretariat, no? Wala may nag-record officially. Mm-hmm. So it would appear na ang ilang naging kanda kagapon, no, is just a parang meeting, no, or press conference. Kaya kung matanaw, taman tuod. Daw medyo sabog, no, kay grabe ang airtime ni Cayetano kag ni Marcoleta sa pagpautuas abiya sang ilaya nga hibubunot, no. Physically daw nagkalatabo amo ina, no. Pero may duwa abi ka pandara, no, ka inaway, no, kung istoryanta ang lay. Niara kita nga kung may isa ka nagaclaim nga siya ang legitimate na authority and the other side is also claiming legitimate authority. May ara na stages na ginatanaw kita. Since it is a dispute, no, kung sino sa ila dira, may ara nga isa ka school of thought na ang kampo ni Gatsalian believing, no, that they were able to comply with the requirements of Senate rules and sa constitution, may ginambal kita na may presumption of regularity ang pag-assume nila sa nila position sa ila committee. And now, in reverse, the camp of Cayetano is the challenger sa sinanga position. Kumbaga, sila ang nagambal nga ginagaw sa ila. So sa subong, ang nagagawa, ang nagapungko sa trono is the camp of Gatsalian.
1: Correct.
6: Okay? Nung natabo, si Cayetano among ginpatalsik sa trono. Kasi in the first place, kung lang tao natin physically, why giman sila gapakita dito abi sa Senate, no? So umutong natabo na naagaw sa ila. So here comes now the very sensational na committee, ang Senate Blue Ribbon Committee, may nag-conduct na public hearing, but the leadership ni Gatsalian nag-claim that it was not a formal, it was not official nga Senate Blue Ribbon Committee hearing. It is simply a press conference or a meeting sa pagpati nga wala na sanction ina sa secretariat dira. Again, luwato naton. Kay ang kada committee hearing ina dapat magpastro na siya sa secretariat, no? Kay para may ara sila sa official nga documentation kag mag-appear ina sa journal or minute sa kongreso. Otherwise, ano ang ila i-present na formal result sa ila committee hearing kung wala sa mga committee reports na officially docketed and officially transcribed by the secretariat? So that's the dilemma nila ni Cayetano. And that's why, kung manotice kita, after kagapon nga public hearing, no, nag-declare si Senator Marcoleta nga they will suspend or postpone the Senate Blue Ribbon Committee under the chairmanship of P.A. Cayetano indefinitely, no, until further notice. Okay? So why na sila i-schedule? Because they know for a fact na wala sang committee secretariat dito. Kaginambal ni Marcoleta, ni Senator Marcoleta, nagambal siya nga, it seems that wala kita dari secretariat, no? Pero mapadayon sila. And that is why may ara kabudlayan sila to continue the investigation, no? Regardless kung ano nakalatabo kagapon. So nakita na ni Senator Marcoleta nga they cannot proceed with that committee hearing because wala sang presence ang secretariat, which he knows nga kinanglan nun gid sa isa ka proceeding. The first na bala mag-attend ka session, even sa barangay, kinanglan may sekretaryo ka, may correct, board correct. Secretary ikaw. Kaya muna ang muna maubras ang stenographic notes, no? Muna ang
0: minutes of the hearing.
6: Yes, muna ma-certify isang authenticity, correctness ang mga deliberations ninyo. Kaya remember, ang pagkadtuan ina sa Senate Blue Ribbon Committee is not only a recommendation para mag-file kaso, but that will be part of the records of Congress or Senate. Hindi siya naging part sang records ng Senate tungod wala official nga documentation nga natabo. So karon, si Senator Tulfo Nagambal, on Monday, he will also conduct a Senate Blue Ribbon Committee hearing.
1: Oh, now, yeah, man.
6: This time, I believe, upda na siya sa Secretariat. Why? Because nakisawsaw na diri ang Malacanang. Ang Malacanang, officially,
0: ara sila ka administrasyon.
6: Oo. Pinrecognize sa Malacanang ang kampo nila at Gatsalian. Ano na siya ang import or ang pulos na? Kahit kung ginrecognize na sa Malacanang, DBM, na, finance, meaning, i-kwan nila, i-honor nila ang mga transmittal, ang mga processes ng Senate, sildo sang tawo, but silingon, diri maupod ang mga secretariat because sa diri nga kampo, masilduan sila, okay? Kaysa kampo nila Cayetano, hindi sila masilduan because the camp of Cayetano is no longer recognized by the executive. Remember, mag-process ka sa tsuldo mo, magi ka sa mga DBM.
0: So, gwa niya, ila na iya, subong ang rinda sa gobyerno, ay gid sila?
6: Oo, oh, ay gid sila. So,
0: what about the Senate presidency? Yes. Is it vacant? Considering, wala pa ba sila kaboto? Yan na i-outstare si Cayetano. Dari kita kayo na ako, nga pabangkot. Who is the Senate president as of the moment?
1: And what will happen to that office?
6: As of today, according sa camp nila Gatsalian kag ni Soto, bakante ang Senate President. Why? Because kabalo sila nga hindi sila ka-elect sa Senate President because they lack the required number.
0: Di kung bakante na siya, attorney, anong matabo sa existing na Senate President? Kaya why man siya ma-outster?
6: Ang sadya kay hambal nila Soto, by virtue of declaration of vacancy of all positions, including the position of the Senate President, bakante. Oh, what is available now and present is the acting
0: Senate pro tempore.
6: A Senate pro tempore lang. So, amo na siya ang isa ka palamangkutan nun. Kay although, nagambal ang Constitution that in manner of appointing, dapat may requirement at least 13 ang nagbuto sa ila, majority of all the members of Senate, no? So ang isa ka-argument nila, kay wala man kami nag-appoint, kay wala man nagbawal no, sa Constitution, kag sa Senate rules, na the require 13 in order to remove or declare or positions they can.
0: Kay
6: somehow, may punto man na kay ang hambal sa Senate rules, nga if a quorum, okay, kung ang quorum was duly constituted or called na sa Senado, they can do na the regular business, order of business ang ilang opisina or sa Senado. And that includes a motion to declare all positions vacant. So sa kampo nila kay kampo nila Gatchalian, nagambal sila dara nga bakante. Sa kampo naman ni Cayetano Gambal nga he was not removed, no? He was not duly removed and therefore as of today, siya gyapon ang tawag naton nga Senate President. Ang sige. Problema lang galing his contention is not being recognized by the executive, not even by the other chamber, the House. Remember, when the camp of Senator Gatchalian informed the executive and the House na may bago ng leadership, didn't recognize sila. So therefore, any proceeding or process na imuon sa kampo ni Cayetano, hindi pag-i-honor sa other chamber.
1: Okay.
6: Gusto yung magpasada sila sa mga, let's say, resolutions or let's say, layi, di hindi na pag-i-recognize sa House. Remember, Congress is composed of both houses, the House of Representatives and the Senate. That's why it is wrong for Cayetano to claim na magambal sa nga may independence ang Senate. No. The independence belongs to the Congress, to Congress, not the Senate alone. So, umunang isa ka, kumbaga, sa mahapos na maintindihan sa mga kauturan ta, daw parestabla isa ka balay, may first floor kag may second floor. But ang balay, isa lang ang balay. Amunang Kongreso. Ang first floor, ara sa kay House of Representatives, ang second floor ara sa Senado. And that is why when you claim independence, you have to claim independence of both houses, not only of the Senate. Sige. However, may lingwahe man si Cayetano na gusto niya i-push no nga ginaintrahan sa Malacanang abimo. Okay.
0: So to the political aspect na yeah, it's all about political aspect. Pero tingat, itong istoryan is the rules in the Senate kag under the Constitution. No? So attorney, no? At least atag na ni Subong.
1: Naglaro
0: na. Nga tiwa ito yung sekretariat, ting matabo si niway record sa Senate. No? At the same time, gina-invoke niya sang majority nga vacant ang tanan nga posisyon. They cannot elect the Senate President kay Wise La 13, but vacant ang ilang declaration.
1: So it's the Gatchalian group who will rule the earth.
0: Yes. So tanawon ta.
6: Yes, sir. Diyan actually ko nabatian nato ng statement nga na-pick up sang media statement ni Lauren Legarda when she was talking to the LG Secretary John Vic Rimolia. Nagambal siya, hintayin natin yung isa para kung may 13 sila, hindi, tapos na yung usapan. Pero she was not challenging the declaration of vacancy. I think Senator Lauren Legarda also recognizes na kung istoryahan ang recognition sa present composition sa leadership, ang grupo ni Gatchalian Gidya ang gina-recognize sa Malacanang. Muna ngambal ta nga wala choice yung mga tiyado dala but to join with the camp of Gatchalian, kay dira sila yung masulduhan, no?
0: Dira
6: sila yung makabaton suldo. And officially, ang ilay ng mga communication will be honored, no? Sang piyak na chamber, tag sang executive, kung ginaistorya naton ang chamber, kwanbi, tawag dyan eh, ng mga correspondents. So, ti amuna subong ang unfortunate event sa
0: atunsod.
6: Kasi hindi man lang ni first time na may inagawa pesto sa posisyon. Remember, si Senator Cayetano nag-agi man na sa inagawa posisyon sa Kongreso.
0: Correct. No? Term sharing to sa nagligan.
6: May padlakana iman to digto. That's why nga he's aware. That's why he made mention na kung pwede huwag ipadlakan si Nato. Because it happened during his time nga ginpadlak yaman ang Kongreso.
0: Attorney Biloria?
6: You know,
0: So, attorney, at least okay na, nakakuha na kita sa insakto ng mga punto, ang guidance mo sa on the legal viewpoint, kagagi mo pananaw, it can help understand sa atong tagpalamati. No? So, attorney, mag-post na kami commercial break. Would like to thank you and kamalo ko may hearing ka pa. But you allow us to have you today. That's why giningagaw, ginamon, kay by 8 o'clock, masulod ka